0: Germany because ang aton
1: oxygen
0: brain,
1: ka glucose.
0: Correct. Mm. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Initially together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
1: Oo, oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imong nga brain. Gusto. Te, amun na yung bintaha kong pala inom, kaya DTX 500 kag maiti si Sir Boy. Mm-hmm. Ang iba niya, wag inom kibot na lang, uy, dasig tigulang. Mm-hmm. Dapat inom gi DTX 500 kag maiti si.
2: Adlaw-adlaw.
3: Para sa matilong nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidants.
3: Nga amun naman,
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Mm. 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
1: Correct.
5: Brain.
2: Okay.
5: Heart. Uh-huh. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang
2: correct,
5: lungs.
2: Correct.
5: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Mm. Amuning aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag maitis si kadadlaw.
1: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag maitis si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
5: Mm.
1: Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
2: Correct.
1: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
5: Mm-hmm.
1: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
5: Mm-hmm.
1: 14 pesos divide 5, pila bi?
5: 3 pesos.
1: Amula nang gastuhon mo kada organ. Di imagine. Di kung dalon ta ang general count ang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
2: Ay, about
1: 17 centavos kada organ.
2: Grabe, no?
1: Di imagine la. 14 lang kada adlaw gastuhon mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas. Ano ka importante magkaon damo gulay. Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag maiti si. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na.
4: Ibalik
3: kag protektahan ang memorya.
4: Mag
3: D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone
3: sa D3 Bio.
4: Nga isa ka sahi nga brain food.
3: Gagandin luman
4: sa aton uto.
3: Rason
4: nga gandami ang memorya.
3: Mag
4: D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract.
4: Nga bugana sa charantine.
3: Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan
3: ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan
3: ang komplikasyon
4: ng balatian.
3: Mag
4: DTX 500,
3: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
3: DTX 500,
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
8: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C.
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX
2: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: Una,
12: magid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: 101.5 K-5 News FM. K-5 News FM. News FM.
11: Foro de los Pueblos.
12: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng atong pagpangalagad palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Alas 8:14 ng aton sibong attack na sa sining tinion mga K5. Bago lang na saksihan naton ang pag-report ni K5 Eljan Castaño kagsang K5 Sports Reportorial Team sa mga nagakalatabo dito sa Agusan del Sur. Mga K5, pagsugod sang program ta kaina, ginpakita ko man sa inyo ang natabo nga isa naton ka boxer from Bago nagatalangison bungod waya madala ang ginpromesa niya nga gold medal para sa iya nga Iloy sa hampang nga boxing.
11: Foro de los Pueblos.
12: However, mga K5, may isa ka player sa Sagay nga amo ang nagdalasang hindi lang medalya nga gold, kundi magapanaog sa istorya sang Negros Island Region Sports and Palarong Pambansa History. Nga siya ang una-una nga nagdalasang gold medal sa pinakauna nga pagpasundayag sang Negros Island Region bilang isa ka bag-o nga political region kag isa ka bag-o nga team sa palarong pambansa mga K5.
11: Sang
12: una, ara kita sa Western Visayas and subong, we are now the Negros Island Region. Ngayara ang Negros Occidental, Negros Oriental and the Island of Sikihor. Tatlo. Sa medal standing, kita ang number one subong, Negros Island Region. Samtang ang aton anay team nga ginaupdan ang Western Visayas Regional Athletic Meet mga ka-K5 or Athletic Association or WIVRAA ara lang sa number 4 nga pwesto. So, bag-o ang NIR pero nagapamayagpag sa sports mga K5 right now leading in the medal tally. But one of the medals ang nagdala sang honor sa Negros Island Region is the athlete from Sagay. Yari subong sa aton linya si K5 Ariel Apas nga maghatag sa aton sang detalye agud nga madulong naton sa inyo mga ka-K5. Ining istorya sang isa ka bata kagang interview naton sa iyang Iloy.
11: Foro de los Pueblos.
12: Isa ka-atlet nga nagpakita sang iya agresibo kag porsigido nga pagkuha sang medalya. And he is the first to have a medal for Negros Island Region. Taga-Sagay mga ka-K5. Yari sa aton linya si K5 Ariel Apas to tell us the story. Ariel, sino ining atlet? Ano nga hampang ang iya nadag-an? Kag ginistorya ni Ariel sang Sagay Station naton ang Iloy mga ka-K5.
10: K5 News FM Live Report.
12: Ariel, anong balita? Good morning.
13: Yes, Sir Eric. May aga, Sir Eric. Din ka to anaton kagahapon nga adlaw ang ginikanan o kon na Iloy kagang amay sang nagkuha sa gold medal sa javelin throw Sir Eric nga si Margit Iwayan. Aton ginabi iya mama nga
12: Ariel na, dali lang Margit Iwayan, the first gold medal for Negros Island Region And una-una gid kag taga-sagay. Tanyo ko anay pakita bitan sang picture ni Margin Iwayan. Okay, go ahead with your report. Diin taga-diin si Margin Iwayan, Ariel.
13: Si Margin Iwayan na si Rerek nagpuyo sa Purok Tar Apple, barangay Bito si taga-sagay.
12: Kaya
13: nag-eskwela ini sa may Bito Elementary School, si Rerek.
12: Okay, tani pakita ang picture, tani pakita. Go ahead.
13: Isa ka grade 6 na student, Sir Eric.
12: Okay.
13: Kaya mag-grade 7 sa subong na abring klase, Sir Eric.
12: Okay. Taga Vito Sagay, grade 6, kagmanog grade 7 lang. Okay. So, amuni siya ang first gold medal naton. Na istorya mong nanay niya kay Five Ariel?
13: Sir Eric, ang sunok pa ni Ma'am Jinilin Iwayan, nga iya mama, nga nakakuha naman sa gold medal sa dito sa may Ilocos North region patigyan sa Palaro Pabansa, Sir Eric.
12: Okay. So meaning, halin pa sing una, basta gani javelin throw, gold medal, ikaduwa yan na nga gold medal sa Palaro?
13: Ikaduwa na, Sir Eric.
12: Sunok okay.
13: Pa siya mama sa Ilocos
12: okay.
13: North region patigyan.
12: So ikaduwa na nga gold medal sa Palaro, galing kay siyang nagligad, Western Visayas pang dalata. Subong, history na kay Negros Island Region, first gitsari ginapakita. Mga kakifive tanawan yung mga gold medal ni Margin Iwayan sa iyang ilan ni Balay ang mga gold medal, Ariel? Basi imo ni? Hindi ni imo medal? Most cooperative man ni Ariel, most cooperative. Anyway, Ariel. So ari ang medalya ni Margin Iwayat. So kun amo atlet ginisigli yalin si una. Gahampanggid.
13: Kilala na sa sila lugar, Rilisereret. Tulok pa si mama.
12: Okay. So naka gold medal na siya sa Palaro. Subong another gold medal naman. Subong sa dito na sa Agusan del Sol pero Negros Island Region. Go ahead with your report kay Five, Ariel. Gapamati kami sa imo. Very good. Exclusive sa K5.
13: Sir Eric, kaya fully supported ang ginikanan sa ni Margin Iwayan, Sir Eric. Kaya ito maninabi, yapapa nga si Mario Iwayan. Kaya ang trabaho ini, Sir Eric, isa lang ni Kapanday, Sir Eric. Kaya kita, makasunod ko sa iya, masintood sa ilakapika doon. Puro gipantingwaan niya para makaka-on-exportaran niya ang iya mga kabataan, Sir Eric. Kaya iya bata, tatlo na iya kabataan, Sir Eric mo, ni Sir Mario Iwayan.
12: Okay.
13: Kaya kaduha ini, yasin si Margin Iwayan, Sir Eric.
12: Okay, ang ngala niya Margie. Do babae no?
13: Margie.
12: Margie Iwayan. Amo gani, do babae ngala niya Margie. Galing kay lalaki. Okay, nga ako no nga ang hampang sang bata, iya nga ang jubilant throw gidaw, nga bangkaw-bangkaw gidaw.
13: Amo ginako no ang hilig siya bata nga din si Rere kanin jubilant throw, discus throw, tag high jump si Rere.
12: Okay, ako namo dira siya sa athletics siya, jubilant throw, discus throw kag high jump.
13: Mm-hmm.
12: Oh, pero ang iyagi diyan nga mayor nga hampang is javelin throw ining bangkaw.
13: Oo. Okay. Amo ginaiyang grabe sa pahabol yung Derek.
12: Okay. Diin siya ga eskwela sa Bito.
13: Bito Elementary School.
12: Bito Elementary School. Ang Bito ti katultoling tanan sa Bito basta first Friday kay may misa na da sa simbahan eh. Dira gid siya sa proper mismo sang Bito.
13: Dito siya ay panimala si Eric at bang langgit sa may barangay hall sa barangay dito sudad man sa kaya si Eric.
12: Ah, okay. So, ante sa simbahan, may barangay hall dira. Tubang aragid ang balay ni Margie Iwayan?
13: Tubang lang na purok si Eric. Bali, at bang na may liko, mamaliko kaya si Eric.
12: Oo.
13: May, at bang sa may barangay hall, may liko na patuo.
12: Pasulod.
13: Rikta ka lang to pa. Patukong ba na sa ang lugar na?
12: Grabe, bugalon. Ti ano, anong pagkadto mo to kahapon, Ariel? Can you describe to us ano ang feeling sang nanay? Ano ang feeling sang kaingod? Nga naghimo lang, hindi lang gold ha? But history for Negros Island Region. Can you tell us the story?
13: Kahapon natabo, pagkuha ni Margin og gold medal, grabe ka suporta. Anya tumuloyo dito si Rere. Kaya
12: okay.
13: Pagkag to natong gagapon ni Adlaw, nagasugata gid sila, kaga nag-assist kung di-ingid mismo ang nga panimalay ni Margin Iwayan. Kaya kining nga balay ni Margin Iwayan si Rere, sulod nun iniya si Rere, kaya
12: okay.
13: Hindi masulod na sa lakyan,
12: okay.
13: O full motor single si Rere. So, ila pa ni man lang ni Margin Iwan, Sir Eric, lapit iniya sa baybay.
12: Lapit sa baybay.
13: Tapos,
12: okay.
13: Lapit sa baybay. Kunya iya mama, why ni pra trabaho, kundi aralas sa subalak pa ni Malay, amo na makambal sila nga so, ginalagas man sila sa kita sa pagkaaw, Sir Eric.
12: Oh, so pigado ang pangabuhi. Panday ang tatay, wala obra ang nanay, tatlo sila ka mag-utod, katung-anan si Margie Iwayan, pero gold medal per me basta may palaro sa Jobilin Tro. Grabe, no? Di ano ning mga utod, jaga may ara man sa sports na ga-intra, Ariel?
13: Wala si Rerek, wala kung
12: kakwanti. Siya lang gid.
13: Wala man yung sport. O, kanilang gini si Margie Iwayan, si Rerek ang hilig sa mga sports. Si
12: Tika damo-damo, medalya ni?
13: Lalaki, o lalaki.
12: Damo, medalya? Sa diin nga mga medalya ni Ariel?
13: Iya, gina ka na si Rerek.
12: Sa Jobilin Tro gini, ya?
13: Ha?
12: Sa Jobilin Tro ni Tanan?
13: Jobilin Tro, si Rerek.
12: Mga kakaypipe, tanawan yung medalya ni Margie Iwayan, Jobilin Tro, Discus Tro, kag High Jump. Amuni ang iya nga mga medalya, pero mas kilala siya sa Jobilin Tro. Ariel, ginasuspense mo kami. Na istorya mong nanay?
13: Yes, Sir Eric.
12: Are, okay.
13: Grabe, Sir Eric. Mahilidion, bangon sa katudo kalipay, siya mama kagahapon. Kaya daw hindi si kapatid, Sir Eric. Kaya presensya ay inayar mo, Sir Eric, pa nga nakakuha sa nga gold
12: yes.
13: medal.
12: Yes, history.
13: Pangaya bata, Sir Eric.
12: Okay. Bao so, history, gid ang ginubra sa niya nga bata. Okay, go ahead with your report. Pamati kita sa nanay, Ariel. Okay, mga ka-K-5, yari ang nanay ni Margie Iwayan, kaduha na mag-gold medal sa palarong pambansa sa hampang at Jovelin Tro. But first, siya gid ang first gold medal nga ginhatag para sa Negros Island Region. And he made history not just for himself, but for the whole province or region of Negros Island. Etan, pabati sa ila ang istorya ni Ariel sa Iloy ni Margie Iwayan.
2: Kapon mga K-5, hari subong sa tutubangan, ang mama sa nakakuha sa gold medal.
12: Mama og papa
2: sa palarong pambansa da sa may Agusan del Sur, mga K-5, no. Ang mama nga si Mama Jinilin Iwayan kag si Sir Mario Iwayan. Mama Sir, may hapon. Di ano ang mahambal nyo nga anyo bata na kamit niya gikan nakuha niya ang gold medal sa palarong pambansa?
14: Ano sir, proud kayo sir. May bata mi nga ni anak nga usang atleta. Pasalamat po mi sa Ginoo nga lihatag po niya sa mga anak sa Margie Iwayan na ni anak. Iyahan na ano ba na abutan nga
12: dali lang. Itan po sa anay tan. Pause anay kadali. Pause anay kadali tan. Pause. Okay. Yel, sino ning gapyangak nga bata, Yel?
13: Yel na ang kamanguran na sa Sir Eric.
12: Ah, okay, okay. Abi ko kung yung kusi mong bata, blangasin mo, ikaw tanit nag-champion. Manghod gali ini ni Margie Iwayan. Okay. Mga ka-K5, magbatian ka mo nga nagapyangak nga bata. Mintras gina-interview ni K5 Ariel Apas, ang Iloy ni Margie Iwayan, kag ang tatay, Arigid. Exclusive, why siya naka-interview nga iban, K5 News FM lang gid. Go ahead, Ethan.
2: Pagkapila ni sa nga bisis, ma'am, naka-appeal sa palarong pambansa, ma'am.
15: Kaduhan na niya.
2: Kaduhan na nga pa. Tapos sa Ilocos, nakakuha siya sa gold. Tapos ano gid ya hilig ma'am nga mga hampang
14: amo gid na sila tatlo
2: ang ano nga
14: ang
2: discus throw
14: throwing tag ano high jump
2: amo ginagala ya hilig nga games gid ma'am amo na nga iya gitutom kusog sa malumpat ma'am
14: ano bi agid nang ma kuha niya ang ano 145
2: grabe no
14: tapos ano kagasalamat na kay ano kay Sir Norben, iya coach.
15: Mayaman pagkuhan siya, training.
14: Pagtraining.
15: Yeah. Mayaman pagdala siya, coach. Salamat po mi sa coach Norben, Edisma, kag siya
14: asawa. Kay Ma'am Angeli Severo.
15: Nag-assist man ka sa akong anak na si Ma'am Angeli Severo. Damo gid salamat po.
14: Oh, sa tanan niya mga teachers ng principal.
15: Principal. Salamat po mina. Lagi isindahan akong anak. Isindahan ano lang buligan na.
16: Sir Mario, kumusta sa bong aton nga pangabuyan o palangitanan?
15: Okay raman sir, makakuha raman gada. Isindahan tigado. Kuha naman ibig sa kanyang ginagmay.
16: Ang sailingaw na to ron, sir?
15: Construction worker, sir.
16: Mm-hmm. Ikaw, ma'am?
14: Dera sa balay ng sir, nagabantay sa bata.
16: Oo. As being may ara kay mahambal sa imo bata nga si Margin na iwayat.
14: Nak, nang sabi ni kayo, nak, na nasungkit gini mo ang gold. Nang, sa una pag na imo hangandong na naka... abot na nimo ang imong handom nga mauna na nga. Pero naana ka na naka ano na gid nasungkit na gid mo ang ako lang ano nga salamat sa Ginoo nga siya naghatag gagabay si moha nga ng amo na nga hampang para gid siya pirmi ay gid tagi pasagdan dagi mi kay na congrats na nga
15: kadayon na siya
14: mo ko sa imong handom
15: handom kami ni mama o papa na mag-support sa imo.
14: Pasalamat man kami ga sa tanan ang ga support sa imo na mo lang sir.
15: Gulan Japon.
16: Ka sir, sin na pay dugang min sai sir.
15: Wala ko lang imo sulti na. Ugun. Unsa mo kuan padayo lang gina.
14: Ari ra mi ga support.
16: Sige ma'am, ay. Sir, ma'am, congrats sir, congrats sir.
14: Salamat sir, salamat.
12: Grabe. Pating manok ya Ariel ga enjoy sang imong interview mo. So grabe no, ka proud sang ginikanan. Tiang mga kaingod yel, anong kuha nila, ang reaksyon nila yel?
13: Grabe si Rere, grabe grabe pa salamat nila ni Margin Iwai si Rere, kudo sa sorta. Kaya yan, tunog pa sa dyan po ko kay Gina, nga pag-abot na to dito sa may crossingan, abot na nila kung saan po yoko nga kantuan ko.
12: Kabati sila siguro kagapon. Kabati sila grupo paghambal tanga kadtuon ang pamilya?
13: Oo, kabati ga paminaw sa Sir Eric.
12: Kay kabalo ka dira sa Bito sa Gay kay Five Ariel. Kundi ka kadtok ta simbahan, blag blo bisita kita. Damo ta da listener gid. Damo ta da listener.
13: Damo. Damo. Damo Sir Eric. Kay apo ta lang mo nga makadto sa sabon nga blaw. Kay amo ta nagpasalamat sa mga barangay official. Yan nag-assessment sa aton kaya nag-hatag
12: sa persona.
13: Ang doon matang kumatato na po ni Malay ni Parjit Iwayan na Sir Rick.
12: Okay. So proud ang nanay, proud ang tatay. Ano nang pwede buwas makantuan mo naman karon abi Ariel, no? Or para buwas naman naton ibalita. Pwede mo makantuan ang munisipyo nyo, dramang kuton si Mayor, kung pag-abot ni Marjie Iwayan, anong himuon ta? Kag kung may mga scholarship program sila nga mahatag?
13: Oo, pure si Rerek. Amo ginaako na target sa mong si Rerek. Inabio na ton si Honorable Leo Rafael Di Bukiba, ang mayro sa siyudad sa Sagay, si Rerek. Kalabot ining na pagsuwa ni Amagigala Margin na Iwayan sa Gold Vidal sa Palaro Pabansa, si Rerek.
12: Kung makita ni mo si Congressman Terdy Marañon, na magiging kung ma-interview mo, you know, nga, pagkabalo ka nga aki, Pipe Ariel, si Congressman Terdy Marañon, isa sa mga sponsor ta sa paglakat sa aton coverage team sa Agusan del Sur. Okay, guha mo. Now, so, sponsor si Terdy Marañon, Congressman, subong ang iya kasimanwa na taga sa Gaygid mismo is the first gold medalist for Negros Island Region Palarong Pambansa 2026. So dobugalon ang taga-sagay sini. Timang kuton mo, ano mapasa resolusyon ang Vice Mayor kag ang sanggunian congratulating Margie Iwayan. Ano ma anong hatag sang sang syudad abi? May scholarship program si Margie Iwayan or nano da nga kabuhayan package para sa ginikanan. I-check gid maayo kay Five Ariel. Kay I know this will be the next story what will happen to Margie Iwayan eh. Okay?
13: Yes, Sir Eric.
12: Okay. Sige. Okay, Ariel. So thank you gid Ariel. Standby na kay si Wilson kadtuan ko pang ibanta nga balita. Pero dumayo ning imo balita subong Ariel ha. Very good gid. Oo.
13: Yes, Sir Eric, ang sabong ang madulog mo mabalita sa buong aga kan ini nga balita ano gidalo sa DTH para bad Eric and full super metro men DTH to kami sa pagran data dito sa ta. Nano ka sa my K5 news sa Tagay para sa Foro del Pueblo ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kan kaniya one sa order nito. K5 news sa
11: Foro de los Pueblos.
12: Very good, Ariel Apas. Grabe ang showing subong sa Northern Negros Reporter team ta subong ha. Pisan pisa na. Grabe, ila station manager mo galid sa ila eh. Kag didtong balita subong sa ila. Why sa iban nga lugar ara gid subong balita sila sa sports. Now, so buwas mamatian ta mahambal naman sang mayor, ano mahambal sang sanggunian kag basi ara si Congressman Terdy Marañon. To kuwaon ta na pastan bayon ta na si K5 Wilson Villena. Kay may balita kita mga ka-K5. K5 Wilson Villena, standby ka na. Mga ka-K5, kadumdum ka mo sang aton balita. Parte sa, tan, si Wilson, tan, pa-standby yun, tanatan. Okay na, move to dayon, kay kakadugay sang chimputa. Kadumdum ka mo sang balita, tanaligad nga adlaw nga may tubi nga nag-leakage. Kundi nasulbar ta na to ang kwan, nasulbar ta na ang problema sang Lacson Rosario, ging kay Osang

0: ako na ulangin ka sa nari, karila na trip ito nga, o, ang tubig, gamay lang siya, actually nga, ano, gamay lang siya ng portion, ang tubig ito nga, so,
1: kung bao naka all white ka naman, Wilson, nakatuck-in ka pa.
0: Rick, kasi masalaan mo naman ko na siya, adult ka ron.
1: Okay, go ahead.
0: Naglapad na yung kita ni Rick. So aside sa isang pedestrian, yan, nagkakabasa ng kita ni Rick, nag-iilig. Nag-iilig ang tubig. Dito ang kita ni Rick, bakit ito, malibot. Inisulit sa portion naman niya, kundi yung nag-stack ang tubig sa karoon, dito sa dalong.
1: So, hulak doon,
0: sa paniguro naman dito sa dalong, sa giyoon eh. Buti ipanawagan sa prime water niya, kayo na lang nga, ang ikanugon niya sa tubig ni kita ni Rick.
1: Diin ay hanga para maghapos ang ubra ni prime water. Ang parehas mangyapon, sige inubrata ng ligad, i-identify nyo di indapit ang buslot para sa pag-abot nila, marikta na lang sila, pahapos sa puson tang ubra ni Prime Water. Prime Water, ari naman, may tubo naman kamugapos nga, sito nga dalan, di indapit na to, eh?
0: Ari, kiro, di ko sa nga, kung dili ginagawa ko nga posible, ari, dito na napit ko lang.
1: Oo.
0: Nakita ka na kung dili sa nagaling.
1: Oo. Tipo ba si dalasa ka na sang jeep?
0: Ayun.
1: Diin? Oo. Bantayan man na ni Itan karon to, labyan-labyan na si Itan, may style man subong, kung diin ka gaagi, ginasunod yun man, nga tanahon ko, blako ginakayo, gidbla nilang tubi, bala?
0: Sa tubang, sa nga isa ka drugstore, gari sa Libertad Public Market, sa ating linya, muling gatubot ko sa Eriko.
1: Why ka da spray paint nga dala, son? Why ka da spray paint? Sprayhan para mabalaan, hindi na mabulayan ng prime water?
0: Wala.
1: Ate, sige sila na lang ah. Sila na lang. Importante na tudluan mo sila.
0: O, oh, rin lang dito tumaan ka sa Amerika. Nakikitao naman siya kasi doon nag-tok-tok na ang surat ng dalan kasi ibirigali ng tubig. Sa makarko ko sa Libertad Public Market yes. Sa merkado. So, kapay pa makayo, hindi sa Amerika ron na kasi nakamati. Magsinatutan sa matundaan.
1: Kung kayo ho na siyang prime water, Wilson, gubo nilang dalan?
0: Ang ginaubra nila kayo sa Derek, gaubra na sila sa Santo Square, na buho.
1: Okay.
0: Ginaga-square sila.
1: Oo.
0: Ikao ng siminto, tapos ginaklamp nila ang tubo kayo sa Derek. Meanwhile, sometimes itakot naman ng bago ang pag-i-repair ng tubo kayo sa Derek. Gagawin sa matas na nila kayo sa Derek, itampukan, sinitohan, dahil ang square na portion kayo sa Derek.
1: Boka nami, isang prime water, no? Hindi na talabutan sila na sinimana, ihan?
0: Ay, di, wala kayo sa Derek. Why ka to guys, ang sinana, ilang obra, basta masugudan nila, base ni Sato nga nakita, ano, kasi nakita ko naman sila kung paano sila mag-obra kayo sa Derek. Mamaskwira na nila, iklampingan na nila, pinaka-urap na kayo, na kayo sa Derek, sila tampukan na dahil nila, sa silinto, matago, tapos butangan na nila sa duwarning, ano, hindi nila lakay, hindi nila portion lang, para hindi ma...
1: Ti Abi, kay Five, Wilson, pwede ko kaayo si imo one time lang maka-interview ta das palibot kung saan o para nagbasa ng dalan sa corner sang Libertad Rosa San Siba Libertad Lupisaina. Ayo lang no ya. Hindi pag singiti ay. Maano kalawig na may duwa ka bulan? May duwa ka bulan? Ati, huwag pa manggaling matuigan, Prime Water, huwag pa matuigan, pwede nyo anay makantuan? Ari naman. Hindi Wilson, hindi noy. Ang prime water ya paglawag sa K5 ginakantuan na to, ginakantuan duwa na tatlo na aging kantuan nila. Hindi ah, dasig na ya tong prime water to, dasig na ya. Ahaw isa pa lang gani ka bulan daw ay pag ani sa may nagtumpilak da eh. Si i Huay pa ah. Dasig na yan tong prime water to. Prime water! Ara naman! May nagpus nga naman nga tubi. Ara naman sa tunga sang dalan. Lapit lagi sa Libertad. Magyan nyo lang, may kapihan man to sa kilid ah. Oh, sikit noy.
0: Sa kusako, maniningan dalan. Kito, Mary, kung makita mo man.
1: Oo.
0: Kagwasulod.

0: Sebastián,
1: Oo.
0: especialmente kakahon, que pagyerek dulo, pabro sa lakyan, yung wasulo na na diya,
1: Mm.
0: yung merkado, yung pagyerek. So, di, naglapat na ang tubig, di ba, si may maksidente, pa din isang tango ay pa,
1: Oo.
0: yun, tanainin ko na kapamati sa ito ng prime water sa karoon kay
1: pagyerek. Gapamati, gidno, yari naman, nagpabalo naman sa ako ng spy tada ho. Nyara na, gakwa na gamiting, mamiting sila, kay kaduan, gamiting sila, ni nakita naman ni K5, tis niya buwas na, ano naman ni Mandy, inaman ni. Oo.
0: Gahad lang ako nga si Pedere, kini kayo gawa si good publicity, maniliski pa paano. At least maano, public service, muligay lang takit si ang prime water, nagapamati, man kagil si Gita, man nga nag-report.
1: Ang ako na niya Wilson na namian, nanamian ko kay kung may makita kita nga mga tubod gagla at tubi sa dalan. Waay pa na yatoy ah. Waay pa na. Waay pa gani ah. Waay pa balaga program pa gani. Takaroon pa na kayuhon tapos panyaga guru. Dasun pang adlaw ah. Waay pa na ya Wilson. Sige halang report bala na itoy.
0: Oh, nakalapay ang mga suggestions na nagpunta. Hindi, kina Tere, kamano ka kung anong wirto, Tere, hindi ka katabok sa Tere.
1: Oo.
0: Pero, hindi sa maglapay ang ato, sinin ng mga tao sa tuma sa pedestrian, ng mga lihit, o, na sabihin kita Tere, nag-awa, nag-amo pa na sa'yo, natihin sa pedestrian, kasi alam doon, ang portion sa tubig, para mismo sa tunga sandalan.
1: Okay.
0: Kaya iba naman yung mga tao na nagalabay kapag nalilit, pagalibot, sa hindi siya mag-agi sa pagkakit ka Derek, kinalo, matubig, mga lihit, hindi sila sa piyak o hindi ko sa piyak ang porsyon ng
1: Wilson, nanamian ko siyang pwesto mo, pwede ka kabakal sinang daw ginagamit bala nga daw tsaliko nga may reflector nga iya sa traffic enforcer. Mabutang ka na, B. Wilson, para nga makita kalayo. Pasumbutangan mo sa likod midya.
0: Kipa Derek?
1: Oo.
0: Maskin tulong ni Kipa Derek sa amo muning alawas, Kipa Derek, layo pala kita o ka na niya.
1: Ay, hindi, nahuya man ko maghambal ah. Nahuya man ko, Wilson ah. Ginapagi kong lang ani sa reflector kaya ba si reklamo mo ko blang. Nahuya ko ah. Tigrabe so no, binula na galit na datoy.
0: Binula na galit kay Faberic, naka-notisyar si Sri.
1: Oo.
0: Pero po, malaki Faberic, 3 days ago, ay pa niya naglapat, amo niya ho.
1: Oo.
0: Tigara lang natin kung tumaki Faberic, kung sige sakto.
1: Siguro gambal man ang tubig nga. Sili sa tubig nga, lapad-lapad doon, ta dako-dakoon tang tubod ta para makita, tas ang mata sang K5, gantoon ta ni K5 Wilson, para nga kot-koton kita ni Prime Water, kaya kung gamay daw, wala ginasapak ni Prime.
0: Subong ko na no kalapad ang dalan ang duwa ka lane ang ginkao na sang tubig kasi sa Jerez no
1: oo
0: ang portion sa tunga nga nagadalo kanami dala sa tubig di sa Jerez
1: oo
0: wala ka mga
1: atin aw tubig na kagwa gisupunan mo naman sa hindi amo Wilson blam mo kasabad si mo karong pasakyon takas elevator dito sa mall. Pagpamuyong, pagpamuyong, kung basak yun ta sa elevator?
0: Ah, okay lang kung nabasak ko lang isa, kay gusto ko nga na, lumot naman gano'y kinikita Derek.
1: Ha? May lumot na? Abi, ipokos, mayong lumot, ipokos, abing lumot, si Vincent pang upod mga perte na magpokos?
0: Parang may lumot, no?
1: Hindi maglumot, nakabinulan na yun natin. Binula na lang. Dahil siyempre malumot. Gilang na eh. Kasabad ba si mo Wilson? Kasabad si mo magbalita. So, may goroson buwas nito na nakapagpabalitaon Wilson. Hindi na nakapagkwaon ng reporter. Kasabad si mo ah. Katawa isang pagkabuhay isang prime motor. Ginasamong mo imo. Ya Wilson kasabad si mo. Damo pa ko balita kay Bandi oh.
0: Ang
1: pure leather nga butas ni Boss Damlag nga ga kwan man ga sugay-sugay man sa basa. Ay, ginalumutan ng dalan ta?
0: Ari ginalumutan.
1: Ay, may lumot ng dalan. Prime water! May lumot, pero jutay pa lang ah. Ano mapadamu-damuon taguruan ay ni?
0: Kaya pa rin, siguro, nga sa atong silinga balay, wala sang presyon ang tubig. So, ni, kaya pa rin, sila rin nagupo, kaya yasta na sa'yo, dalong dalong, hindi ko sila rin ko. Dalong dalong ang tubig ko. Ang muna siguro nga sa mga balay, kaya pa rin, wala isang ano, wala presyon ang tubig, kasi damo sa tubig.
1: Wilson, Wilson, ang ba-ba mo? Ang ba-ba mo, Wilson, kagahod? Buhaya! Mga labay-labay, Wilson, ang imo. Tapos ang kamera, taga-takilid na subong ho. Kayuha, bala Wilson, magbalita. Kayuha ang kamera, tatadlungan nyo man ay. Dogtas ko, ha?
0: Na.
1: Waay, waay, waay. Tiko, gyapon ang kamera, taga-takilid ka na si Spider-Man ka.
0: Hindi na ka. Ano, naguro, naka-portrait.
1: Sige. But anyway, Wilson, thank you so much. Okay na ina, Wilson, bukas sabad gid sa inyo. Mayo guro, Wilson, boss, di takapagkwaon ng reporter, ah. Kasabad gid. Gapamuyong ang taga-primoter, gina-disturbo mong katuakwan sa tao. Ba, ilan da bala kay isa pa mula nakabulan?
0: So, kanaw sa karoon na sinilisahan ni Inik, makayo naman ni karoon kay after sa nga ni Eric, kay Pemeric, pagkahapon, ginakatuwa na tayo nila eh.
1: Si Itan so, ang kasunod, sinaginasunod ni Itan. Pagsunod ni Itan, manawag sa sakon. Nga, rina, good news, good news. Makakuha na siya sa akon, ma-report niya, may ginakayo na. Rin ko ti-interviewan, namiyan man sa maglo-interview. Pero ay taman gina-air ang interview niya eh. Pero namiyan na siya maglo-interview to. Sok-sok man sa idea ng media. Good boy niya si Itan, good boy. Gabuleg. Wilson, husto na lang Wilson na kilapaw na ko sa oras ko na sa badan ko si Imoso na. Hindi ko namian na. Katauhay sa primoter, ginapaubra mo.
0: So, wala na lang kayo pwede kang update na itong gikan sa paglibot-libot sa patrol, no? Pag ginagin na sa isyo sa Kaluan, sa may PCD 3567, no? Put na itong si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson, hindi na para sa kampiyon, yung balita, servisyo publiko. Metro 5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid K5 Wilson Villana and K5 Wasdamlag Vincent Coralde. Okay, so thank you Prime Water, thank you, plakpakan ta, job well done, na kayo ang Rosario Lacson, na kayo ang Mansilingan, next target, ang Libertad Lupisayna, calling Prime Water. So, amo ining aton nga padayo nga pagdala sa inyo sang mata sang K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, nag-remind kami ni K5 Eljan, nga aton nga Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, nga ginatingob ko na siya. Kaya mo na ginatawag ta nga power trio. Nga kung ara sa imong power trio, ang lawas mo daw naka-bulletproof mga K5. Kung ara ka sa Kabangkalan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Aros Building, Kabangkalan. Sa Cadiz, ara lang kita sa Barangay 3, Magsaysay Street mga K5. Sa tupad sang personal kong koleksyon. Kung sa Sagay, ara lang mismo sa radio station naton sa Sagay. Kung ara ikaw sa Victoria's Girl Building, mga K5, makita mo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News FM. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
16: Isa lang solusyon.
12: hindi magkaon balo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
12: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
13: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
17: Kung wala ka gainom DTX 500 at may TC. No? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
13: Mm.
17: Tingala man ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
13: Mm.
17: Subong man, ang kakulang sa gito, ang vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
13: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
17: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
13: Mm.
17: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
13: Mm.
17: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
13: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
17: Siyempre, taas cholesterol.
13: Mm.
17: Bangod sa sagay nyo, kaon sa mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
13: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
17: Mm.
13: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
17: Mm.
13: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
17: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sa antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
13: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
17: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag Super Detox mo, DTX 500, DTX 500.
16: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia, amon yung pagtaas yung uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amon yung end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
17: pala na lataon sir GP.
19: Oo, klain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
17: Gani
19: straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag DTX 500 kag MyTC sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag MyTC or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag MyTC or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
17: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaon ka tinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
19: kasudlan,
17: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purines ang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inom ka bi DTX 500 kag may TC. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato
19: sa kidney.
17: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag magmay TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
20: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag may TC nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MyTC.
21: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
0: tawag ang banila transfer defense, no? Mm. Ano ginadala sina? Phenolic compounds, tama pa gid, polyphenols, mm-hmm, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra-kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, mm, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabos sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
17: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
21: Mm-hmm. Para sa matilo nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Di na kanon, ang ginibatsak ang ako na UTI.
24: Kapila ka mag-inom
23: sa
24: DTX 500?
23: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
24: Subong, kamusta?
23: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagoginibatsak.
21: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
19: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Mm.
0: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
17: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
0: Uy, uh-huh, na.
17: DTX 500
0: na.
17: Beauty Soap.
19: Oy ko no.
17: No?
19: Beauty, ha? Ginipasayas ka na. Beauty Soap. Wow.
17: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, mm-hmm, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
0: Bantayan yun na, ha?
17: Yeah, pa, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
0: Clinica.
20: Clinica Dio Fresh.
17: Amugin na yan.
0: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness. Kung ikaw, naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
17: Mga kapi na pa. Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Mm-hmm. Nga healthy, iti may antioxidant, may din sugar cane, may ara pagit ang palaya. Mga din ka pa mangita. Kung kapi mo lang habalan, namit nga kapi, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
20: may budget ka.
17: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
0: May ergotayunin.
17: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
0: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
17: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
0: Uy!
17: Para rikta na, sir boy.
20: Uy, bago naman ha.
17: Pero ang pinaka na best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaan ko, ano ang pagsirkular sa dugo? Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
0: DTX liniment. Kamalo
17: ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ko. Sa amon nga baladyos. May mga jil-jil da. May kuan dugay-dugay ila naman na sundon mo.
19: Pero produkto nito kail.
17: Amo na nga island ko anay kay nga hindi magwantang piki anay no so lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
20: damo dagalibon yo piki.
17: Ano man kopya-kopya na lang.
0: Gani, no? DTX liniment ha tandaan ang ngalan.
17: DTX 500 liniment.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
19: Karong pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Ako galing si Arjen, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Case. Information sa ikayong law.
19: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Top ni Doc.
24: Top ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
17: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
0: Tulog ka.
20: Mga bata.
17: Tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3 Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3 Bio. Nga man, ikabaluman tang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
0: Wala ka gatubo, lalapotin yung maximum growth, no?
17: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3 Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3 Bio. Tingala ko kay Tuto Kinit, palainom D3 Bio. daw batu masubra pa siya sa kataas ako now.
0: Way pa na nagtang usong tiro.
17: Ha? 15 years old pa na. Si subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang ditribayo sir boy.
0: Champion.
20: Ginausap lang.
0: So di ka lang na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
17: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipon subong okay na dok perte gid ang
6: D3Bio
0: tigid ang klinika D3Bio
17: te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang klinika D3Bio maparis mo sa gitwag complete probiotics
0: ay amo na
17: amo ang bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
0: bantayan nyo
17: ang complete probiotics kag maghalo ang klinika D3Bio
0: daw
17: gapista sang good bacteria ang imo chan.
0: Duga pista mga soldado
17: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga chan sa imo tinai, gapista ang imo nami nga mudo.
0: Amo ni kampiyon nga pina sug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi ya maapektuhan sang asido sang chan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas amuna ang advantage oy abangan na ha pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth gina maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth, no? Kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no? Kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
7: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio, ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang may TC.
7: May TC, mapalis sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Medicina Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
6: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Tanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy, kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan lang, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa gituag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina dok ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower. Ay, siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
0: No? May testigo ka, JJ.
17: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Ha? Kamu lang.
0: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Mil, about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zulueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo kamo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
20: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So makabulig ining Ditribayo tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatawag epileptic effect o kung kangay sang ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ara sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapantahan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
19: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
24: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Aga pa tayo maligo, ta?
2: Hindi! Aga pa! Wala na ligo-ligo! Rikta na to sa school!
1: Hala!
2: Para kita ang unabot sa school!
1: Bisan wala pa ka paligo!
2: Oo! Importante kita gani una sa school!
1: Hala!
2: Hindi man ko rumamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo!
1: Ambot lang?
2: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
1: Hala, sadya-sadya ina.

0: Ano ang latest, Boy Ramon?
1: Boss, damo ang latest eh.
0: Ano gani ang latest?
1: Natural amo man Japon eh. Sadya Japon ang away sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
0: Amo na Japon?
1: Oo, boss. Kay para sa ila, amo nang solusyon sa krisis subong. Kung ma-impeach VP Sara, manami na kunong lakat sang ekonomiya sang Pilipinas, boss.
0: Sino nagambal?
1: Sino pa? Ang mga supporters ni BBM eh.
0: Why?
1: Kag sila man ang kapalapta, nga amuna, kahit ang hambal nila, ang uto ko sining sining isyo sa flood control, boss, amo ang mga Duterte.
0: Ano?
1: Oo, boss, amuna.
0: Kag ano lang labot sa mga Duterte kay tapos man ang nila term? Ang kinawatay daw sa panahon naman ni BBM.
1: Eh, umbot ah. Amo mo nang ilambal?
0: Oo. Mga sutab, kid.
1: Nan, amugin na, boss. Man si Gubanay man lang na sila.
0: Kung sa DDS, gasinggit sila nga ang korap si BBM.
1: Pero kung sa mga supporters naman ni BBM, ang mga Duterte naman ang korap.
0: Amo na nga wala gauswag ang Pilipinas kay sila-sila lang gainaway. Ha,
1: kay gaaway sila sang kaban, guro, boss, eh. Man kita ya boss ng mga pigado? Daw nagapigado pagid.
0: Amo gid eh kay ti wala man taga salig sa gobyerno.
1: Kag ang gobyerno boss, daw wala man sang salig sa aton
0: buhay. Kag wala man ta salig sa ila.
1: Nga man abi boss.
0: Kay ti kada palapaw na nila sila man ang katilaw eh.
1: Kay di tagani katilaw kay wala sila sang salig sa aton.
0: Ati sadya sadya ina.

animal. Nagsurvey na ko sang 100 katao. Kagang matuduon nga resulta, amo nga 95 gid ang Inday Saray. Kag lima lang ang kay Baby Ing. Takilid gid ang migo kong nga si Migo Bingbong ba? Pero sa resulta sang survey, kun suliun ko ni, suliun ko guro, para hindi man madismaya si Baby Ing. Mag-amunigali nga, daw wala nagidsalig ang mga Pilipino sa iya. Bisan anhon ya pa. Bao. Ano abi kay halit mani ang mga idu-idu yaho? Nga mo ang nagapamuder kundi ang presidente iyang gakapiktuhan? Dugangan pa sang pakaisaya. Kagkaalyado ya daw sa mga piho. Drawingon ko na lang ni ang survey ah. Kay kun i-base gid sa tuntuod nga resulta, daw alaos gid tiyansa si Baby Ing. Ay nako, ari, suguran ko na ang pag-drawing ko ring sang survey. Pagwaon ko nga magdaog si Baby Ing samtang pierdi naman si Inday Saray. Dito ako maplastar sa puno sang bayabas. Kay suguran ko na ang kampiyon nga survey. Sadya-sadya ino.

0: May gabang kay?
1: Ta naman may kukulatoy.
0: Matulog ta karon timprano pa.
1: Nga man migaw.
0: Para gaaga patablabog taw migaw kag makadto sa aton Sunday school nga Lunes ang klase. Agahan ta pa meg. Para kondisyon kita balahaw.
1: Sige mega. Ikaw bala.
0: Karon sa gabi meg. Ma, patubo na tangadaan sa cry motor para kapasupot na tubig inagpaligo.
1: Ate, oo, mega.
0: Oo, oh, kay kun buwas. Ah, buwas ba tama salad? Abasi, wala naman balatubod ang sutab ng cry motor, blaw.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Wala amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: ay. Wala tupa nga programa sa radio. Wala gi tupa.
1: Tete, ano ka?
0: Ay, itlog mo!
1: Wow!
0: Ano ko man imo ilyan na balaba, ma'am? Gapang ibot kaya ako?
1: Wala, tay, ah. Nakita talang gabi nga. Gapalibog ka lang eh. Gingulpit na ka, tay. Kay siling ko, basi bandalman ka balang hawak kag magbuang ka? Hindi, kuya Dan. Gusto nga magbuang ka, tay.
0: Iya ba?
1: Kay kalaway, daan daw gun nga. Digoy buang. Doho kalaway, pamatian, tay.
0: Marami ka manimo, yun. Napalaban ba? Amo, naging napanulak mo sa akon.
1: Hindi man, tay, ah. Kakilain lang ni Tulokon nga kumud-kumud ka, tapos ikaw man lang isa.
0: Kuha na. Got talk to myself, kuya.
1: Wow!
0: Ha? Hindi pwede mag-istorya sa akong tuglingo, no?
1: Pwede man, eh. Kaso kalaway lang nga mag-istorya ka nga ikaw lang isa, tapos may galantaw sa imo.
0: Wow! Kasi wala man kong kabalo nga may galantaw nga. Ara ka kali galantaw da?
1: Ginapanilagan talang kagani, tay.
0: O te, anong pagpanilag mo?
1: Amo na eh. Ang pagpanilag ko sa imo, dubuan ka na. Patay ka pamati sa mga sutab ng radyo tapos kasigi ka imo yaugtas.
0: Gakalingaw lang ko sa ina.
1: Gakalingaw gani, pero daw sigi ka man ugtas ya.
0: Hungod ko na ya.
1: Sige, no?
0: Why?

0: Jupiter. Bah, nanuka, Jupiter, gas ka dang tutunlan mo?
1: Oh, dada. Napaos ko biligad adlaw eh.
0: Tingala ko madagligad nga adlaw ang tingog mo do si Tantan kay. Tesobong, okay ka na ha?
1: Medyo okay-okay na dada.
0: Nakalapaos ka naman siguro sang kinananay pinipig. Hindi bala pagpatamidason kaon kay basi madula na ginang tingog mo kag taugunta na lang ka nga si Tantan.
1: Hindi dada. Nakulangan ko gani kaon pinipig dad. Amo na nga nagkalapaos ako.
0: Muna gani nga hindi ka magpatama kaon sa pinipig. Kay basi bla hindi ka nakatingog dugay-dugay hao.
1: Ayos dada. Kay subong naman dad. Hindi naman chicks ang pukusan ko subong.
0: Mm-hmm. Kagano naman.
1: Napaminsar ko dad daw. Mm. Gusto ko man mag-intra sa politika.
0: Ano siling mo?
1: Kay para paldo ko blao.
0: Paldo sa ano?
1: Paldo dad. Pareho daw sa mga official sa barangay. Nga grabe ang pinalapaway.
0: Ay aba.
1: Tanawa pala dad. Ang iba na dad ya. Mm. Sa una, nag-bike-bike lang service nila.
0: Mm.
1: Subong ya, dad. Di-pick up na yung mga animal nila.
0: Oh, mayo ginagani kung mag-amo sina. Ha? Kunara, kas politika. Galing ang pamangkot na. Paano ka magdaog sa eleksyon para makapangawat ka kung magdaog ka na?
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Nurse!
1: Ano man si Dagwana Muskoy?
0: May nabatsyagan ako.
1: Tagano naman ina!
0: Daw pamatsyag ko, may pasyente nga manugsulo dire.
1: Ay!
0: Kagsabanta ko, nurse.
1: O, ano man ta mo?
0: Magkinalahaygit kami nga doha.
1: Ay, abaw! Ay, paano mo'y nabalaan, Sir Jaguar, ang muskol?
0: Mabatsyagan ko lang, ha. Sa power of energy nga nagalibot sa akon.
1: Ay! Eh, di wow!
0: Kagkabay pa!
1: O ano?
0: May ara lang ma-admit dire. Agod may upot man ko dire, ha.
1: Baw kon matabwa! Dugang naman ang balantayan ko di eh.
0: Hoo ah! Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay, ano nga dugang man?
0: Hoo eh!
1: Ay, dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal kag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay, may maabot naman. Ay, base una pa kung mapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
0: Sadya-sadya, you know?

Monsoon na pakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: problem, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga pa.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
4: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Malakas mga butika.
5: Subong nga adlaw, storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
6: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Apektado imong digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata apektado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kay nga once nga edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas. Siyempre, hinay na mo.
5: Hinay na balance noon.
6: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa yan sa bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apektado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko sir boy sa ano?
5: D3 Bio. Bio. Nga man, day, no?
6: Preparahan ko akong pagkatigulang.
7: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa ka tawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
6: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandari, ikaduha nga immune system.
5: Exactly, Dr. Ramil.
6: Nga makita sa D3 Bio.
5: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
6: fungi man na, parasites man na.
5: Patyon siya ni D3 Bio K, may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
6: Sir boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromise immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ining ang mga components ng D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
5: Uy!
6: Paano? Gina-promote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
5: Suicide, no?
6: Suicide
5: sa mga cancer cells.
6: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan niya na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
5: Kampiyon.
6: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
5: Correct,
6: so,
5: no?
6: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabinuligon sina nga klase nga suplemento.
5: Kampiyon.
2: D3 Bio. D3
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sininga mga ka-K5. How are you today? This is the second day of the week. Martes kita subong, Mayo 26, 2026. Sabayin sa mga balita ang aton pagkadaloon sa inyo, baw kadamo sa mga balita ang nagkalahin na mo karon. Kag ini nga mga balita ang among nagintipon kag i-share sa inyo. Bangod kita nagapati that a well-informed society is an intelligent society. Ang tawo o ang komunidad nga nakahibalo sa nagakahitabo sa ila palibot mga maalam nga mga tao. Kaya mga tawo nga wala sang pakialam sa nagakatabo sa ila palibot mga manguina nga tao. Sabayan sa mga balita nga pagkadalo naton sa inyo. Of course, ang mga top national stories gikan sa newsroom upod kay Sunshine Lacson. May update kita karon sa Palarong Pambansa 2026 live and direct sa Prosperidad, Agusan del Sur with KK5 Berto Gakit and ang ato sininga Vice President for Operations KK5 Eljan Castanio. Mag-iloy patay, pilaso naman ang lima pa sang nagbuslog ang isa ka truck dito sa isa ka balay sa Don Salvador Benedicto. Pastor Pilason ang bata niya patay sa aksidente sa Kabankalan City. Jesse Otso ka mga tao na trap sa elevator sang isa ka mall. OCDNIR plano nga magtukod sang Task Force El Nino. Kag sa norte nga bahin sa aton probinsya, may seminar ko no para sa bagong helmet regulation para sa mga motorista. Pila ini sa mga bagay nga aton nga pagkadalon sa inyo, but meantime, kadtuan tanay nga aton sininga opening analysis. May angot sa krisis sa Senado? Kahapon sa iya sininga privilege speech, ginpahayag ni Senador Amy Marcos na tama na kuno katalamak sang agenda sang Marcos administration. Buot silingon, tama na kuno kahigko sa mga plano ni Bongbong Marcos nga iya utod. Isa sa mga plano kuno nga kansilahon ang eleksyon. Therefore, hindi na kita mag-elect sa mga local and national officials sa masunod o palabuton nga eleksyon, especially sa panahon sang 2028. That is according to Amy. Noel scenario. Gindagdagan pa ini ni Amy sang chacha. May plano kuno subong ang Marcos administration nga liwaton ang konstitusyon o ginatawag charter change. Mga aligasyon nga seryoso and isa lang ang epekto. Suno kay Amy. All these actions nagapakita that Bongbong Marcos does not want to step down from power. Wala kuno plano ang iya utod nga manaog sa pwesto bilang presidente. Kung pamatian mo si Amy, dumapati kagid nga makasiling ka amunia ang punto ni Amy. However, sangit pamangkot siya, anong pruweba mo? Wala man siya ihambal. Ang ginpresentarya lang isa ka video production. Ang video production nga nagapabor lang sa iya sini ginhatag nga privilege speech. Wala sang ebidensya
wala sang proof. Bisan gani sa ila mismo sa Senado, wala sang legislative action na ginpatigayon. Ang buot silingon, huring-huring lang ang tanan. Sa Senado mismo gani, ang mga kaupdane nagasiling, how can you say that there is a plan to change the charter or change the constitution? May arada proposal, may proposed bill da, may proposed resolution da, parte sa pagkambyo sa konstitusyon ta, hindi bala wala. Di tapos masiling kaya nga, may plano, para na, nakahanay na, nakatigana na, di way mandas ang aksyon nga ginpatigayon, angot sinang ginaklay mo, na ilisan ang haton konstitusyon. So, therefore, nagwa, nga ang ginhimo ni Aimee nga presentasyon was more of a propaganda than presentation of facts. Ang gwa niya iya daw, do progressive, black sa blanga, ginhimo-imuan niya sang senaryo. Daw naga-senaryo making si Aimee Marcos. Thus, further, nga nagaguba sang imahe sang Senado. Hindi bala naguba ng Senado? Ang image sang Senado? Sang nagpakita si Bato kag nangindulaan si Bato? Hindi bala nga naguba na ang imahe sang Senado sang naglinok panay sa sulod mismo sang Senate building nga ang nag-instigar man sang shooting, amuman ang mga katapo sang Office of Sergeant at Arms sang Senado. And now, they want naliwat nga bangunon ang kredibilidad sang House of Senate. Pero kung amon ni Gyapon, nga damo istorya, wala man ebidensya, diba ano mo makayo ang guba na? Paano mo tukuron ang narumpag na? Kabudlay ina, nga balayon kung ginguba nyo na. Pero may nagasiling man. Base bala, iniginahimbo ni Aimee, pakita iya lang ni, para magsaligid sa iya ang mga Duterte. Pero pitik sintas, si Aimee gali, DPA, habunang pagpatis ang iban. Nga base kung embedded si Aimee sa pamilya Duterte para mabalaan niya kung anong ginahimo sang pamilya Duterte kag ma-report niya sa kay Ading, sa kay BBM nga utod niya. Ini tanan remains to be seen kung diin padulong. However, one thing is certain now. Kredibilidad sang Senado? Wala na. Ang iya imahe, guba na. Unless may isa kahimuon nga tikang ang Senado as an institution and as an organization nga tingob sila maghimo sang sakripisyo for the sake of the Filipino people, only then nga magliwat nga magbangon ang imahe sang institusyon.

Anytime, i-check naton si KK5 Sunshine Lacson sa yasining report gikan sa aton sininga newsroom angot sa mga nagapanguna karon nga mga balita nasyonal.

0: Kakay 5 Itan. Di na di na aton nga kwan man nga live sa Negros Island gyapon. Okay, thank you. Katuan ta na si KK5 Sunshine Lacson sa mga top national stories sa siningat yon.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong aga. Ay, wipe pa? Ah, sige, okay.

0: Good morning sa kay Juni Ohano and Sally Almenson. Uy, salamat Sally. Marilyn Parkon, good morning. And good morning Sir Elmer, watching from Barangay Araal, si Johnny Ohano. This time, arena si KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong aga.
2: Yes, KK5 Elmer, good morning. And sa tanan-tanan nga ng DPS, binukset na kon ang information ang sa sinilatipahan ba ng buildings sa city. Kay this morning nakuha na to ng information na untatan na nila ang pagpatigayon sa search and rescue operation. Now, gintutukan na to ni bangod may ara sa Jeff Isa-Ispa ka mga individual na gindeklarar missing sa isang trahedya nga naglungtad sa Angeles City. Paano na lang kasi Fag Elmer, ining mga missing na kalabanan sa ila mga construction workers na wala pa rin makita kung untatan ang pagpatigayon sa search and rescue operations. So this morning, nagpatigayon sa press con ang mga otoridad sa Angeles City, sa Pampanga, para i-explain, no? And isa sa mga ginpalayag nila is wala na sila sang may nakita ng mga senyales na may buhi pa ng mga individual na nalubong sa sininatiphag ng mga simento, kag mga salsa doon, kag mga ano pa to, ng mga bagay na nagtupa, no? Or naging rason sang kamatayon sa sining madamo ng mga individual yung kalabanan sa ila, once again, are construction workers. Ang silisang mga authorities, apat ang nabawian sang kabuhi. At ang dineklarar ng missing was 17. Pero ang isa sa Jess Ishetti ng missing, gulti lang nagpakita, no, sa mga otoridad kag nagsili mabuhi siya. So, ang missing sa opisyal na datos is 16. So ang himuon, delikado, abi kasi sa Elmer na tabo kahapon na rescue, search and rescue operations. Kwaning ang ila naging gamit daw ng kwan sila ba na? Manual. So, hindi nila magamit ang ilang mga equipments. It's because kung gamiton ini nila, maging delikado ang sitwasyon, kag mas maging malala siguro ang sitwasyon because daw mas matithag pagitsa kung gamitan sa mga equipments. So ang ginhimo is mano-mano ang gipatigayon na pagpangita sa sining mga individual na gindeklarar missing. And sining gani nila kahapon, dedikado man sa mga rescuers ang ginapatigayon na search and rescue operations. This morning, as I said, ginuntat na nila, so himuon nila is retrieval operations na lang. So kung natabo kasi sa Elmer, sa inyong panayag, mawala na sang senyales na may buhi pa, may posibilidad na magsaka tanan sa 20 ka mga individual. Ang posible ng fatalities or number of fatalities o nagkalamatay sa sining trahedya kay may apat na mo ang ginkumpirmar na napatay and then 16 ang missing. So kung wala na siyang senyales na may buhi, iling 16 na missing, posible.
0: Ginakabig na nga patay.
2: O ginakabig na nga patay na. So dako ini na banda at isa ni Elmer kag-alamo din ang nagkalamatay. So imbestigahan nila kagkabay pa nga mahatagan man sa musisya ini mga nagkalamatay ka kay 5 Elmer. By the way, sa mga utod na to ng mga drivers, may saka, no, sa presyo sang
0: dito. Oh, abi ko anay may hatagay ayuda?
2: Ano?
0: Siling ko, abi ko anay, by the way, sa mga drivers, siling mo may hatagay ayuda, gali kay saka, gali?
2: Ah, wala. Saka. Ako ni bad news for me sa mga may sanakyan mo. Saka sa presyo sang diesel, gasolina, kerosene, Sa diesel, 1.96 kada litro. Mm-hmm. Sa gasolina, 1.60 kada litro. Uh-huh. Sa kamalang presyo sa kerosene, no? 1.45 kada litro.
0: At yung magamuna nga istorya nga nagsaka naman ang presyo sang gas, hindi ko nalang pag yung gamiton anay ang akon nga crosswind eh.
2: Yes, niyo, oo. Na problema, kabalo man sa maglakat.
0: Ay, kay crosswind, gali. Ay, mo gali sa lakyan, crosswind. No, pariyo galita.
2: Sila subong ang presyo sang diesel man, sobra 70. Mm-hmm. So, madugangan naman 2 kapisos. Diyos niyo, lapit na mas 75 ang presyo. Bugat gidya. Bisan, ano, bugat gidya, no? Mm-hmm. Na nag-umpisa lang ni sa 55 mo. Antes man yun tad ang kinagamo sa Middle East. But anyway, kabawit pa, no, na makabawit-bawit man kita. Report, di ka sa News Center ni si Sunshine Nakson para sa kampiyon nga balita sa Elbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: May panibagong round of increase or increases sa mga presyo sang petroleum products. Pero itong gin-report ni K5 Shine parte sa pag-untat sang search and rescue operation, automatic na abi kung ang isa ka-building na narumpag ginalantaw sa mga otoridad that there are no signs of life. Why nasang may nakita sila nga patimaan nga may buhi sa idalom? Untato na ang search and rescue after several hours or several days kag ilansar ang panibag-o naman nga operasyon. From search and rescue, himuon na ina nga search and retrieval operation. Nga ang search and rescue to search and retrieval. Ang search and rescue, o kayon mo, pangitaon mo, ang mga buhi, rescuehon mo. That is search and rescue operation. Karon kay daw wala na sang buhi, mahulog ina sa search and retrieval. O kayon mo, pangitaon mo, kun may mga tawo sa idalom nga napilpilan, nga posible patay na, kag i-retrieve mo ang mga bangkay nila. So from search and rescue, ginhimo ina nga search and retrieval operation. Mayong agaman sa kay Ray Sendico, Merlita Malvas, Leonardo Relos, ari lang sa Barangay Tangub, ga-monitor. Umi Morales, naka-monitor sa Sagay from Manulit Makeshop. James Bornales, good morning. Ari na si Merlita Malvas from Handumanan. Good morning. Tamyaw ko lang, family Sumido, Rodel Sumido, Charlie Sumido sa Pontevedra from Leonardo Relos. Joel Undoy Cayetano, good morning. Greet ko lang akong bata sang happy birthday si Jolly May Cayetano. Ay, ala, parinti gali ni Kwan eh. Parinti gali ni Alan Peter. Si Joel Undoy Cayetano. I-regards ako na kay parintihon mo ah. Nelia Barsaga, good morning. Ang mga apelyido subong, daw puro tanan mga politiko haw, Barsaga Cayetano. Gina Purano, good morning. Richard Belando Pasilan, good morning. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang, Ilog. Dira sa Barangay Kalubang, sa Banwas ang Ilog. Good morning man sa Pamilya Albito. Mga pariente, mga kapanita naton dira sa Ilog, mayong aga lang. You are looking fabulous in black, Sir Elmer, and my favorite color is black too. Terrible nga mga adjective nga ginagamit ni Sally Almension. Salamat, Sally! Jess Clifford Yumenda Mosquite, bawasang si dito sa piyak ng istasyon. Magalawag ko ni siya Jess Clifford Yumenda Mosquite. How are you? Good morning. Good morning man sa kay Ma'am Merlita Malvas and Ma'am May Dagay from Ray Sendico. And Jess Clifford Yumenda Mosquite. Good morning, Sir Mayor. Daw di battery man ang crosswind mo, sir. Ang salakyan ko yan, oy, hindi na yalahog-lahog. Crosswind ina. Kung nagapungko ka na, mabatyagan mo gid ang wind nga naga-cross. That's why crosswind. Kaduan ta karon ang report. Mayangot sa mag-iloy patay samtang may lima kapilason sang hinali lang nga nagbuslog ang isa ka truck sa isa ka balay dito sa Don Salvador Benedicto. Upo naman sa kay ka K5 Jong Bersales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jong, good morning.
3: Good morning, K5 Elmer. Patay gid ining mag-iloy. Naging kilala sa kay Judy Ann kag JB Drino. Samtang ang iba nila sini nga mga himata kag K5 Elmer ang pilason man matapos nga ang ila sini ginitiniran nga balay kahapon sang udto mga alas 12:55 sa may Super L Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto ang aksidente nga nabuslogan sang isa ka delivery truck dito sa mga nasambit nga lugar kag K5 Elmer. Liban sining duha ka mag-iloy nga ginaligar napatay pilason man ini Sunday Julie Flores, Oliver Verino, Larry Pasionela, Melanie Pasionela kag Dexter Perez.
0: Mm-hmm.
3: Ang driver sining delivery truck kag kay Father Elmer ginkilala sa atus ning mga otoridad nga si Francisco Bangaunga nga taga Purok Maynuswagon Barangay Kanlandog sa Banwa sang Morsa.
0: Mm-hmm.
3: Ako din sa informasyon nga aton sini nga
0: Jong-jong?
3: Sa yes yes.
0: Nga kadamo sang lain-lain nga pilyedo nga na pilasan kag napatay sa balay nga ina. Pila damo na dagay star?
3: Nga gapahuway-huway ni sila sa sulod sa Puloy-an kay Five Elmer.
0: Ah, okay.
3: Ako din investigador. Posible nga bago tapos panyaga bala or manyaga pa lang.
0: Kagaling
3: pag mag-iloy, sino pa doon natulog ni sa sulod ba na Puloy-an?
0: Mm-hmm.
3: Eh, ang ngalan ni Abi, dayo.
0: Mm-hmm.
3: Ang driver ko si Francisco, siyang atong kasi sumabaw, sa wala pa siya nakadulog, sino pa, daw natalupandan niya na niya, ang makina, or ang normal function bala,
0: mm-hmm.
3: kag ang kambyada daw, sino pa daw, hindi magkwanda, hindi magsulod kung kisa, at daw kapitik. Kasi pagdulhog sining driver nga si Francisco dira sa nasambit nga lugar, dira sa may Super L, kag medyo pakorbada siya, abi. Allegedly, hindi yan na mapunggan ang kwan, ang ining salakyan bala, kag ang iyas ning Maribela daw, nagkayos ka kita, ang iyas ining nga kambyada daw, nagkayos ka kita, Elmer.
0: Mm.
3: Pagkayos ang kambyada, hindi na maghawid ang prino, kag hindi naman na makontrolar ang manibela, kag dito ginagrikta sa Puloy-an sining mga biktima kay Pepe Elmer. Rason, nga ang bata ni siguro mga siguro ni sa mga 3 or 5 years old, ala ay nalapakan gin siya ba kay Pepe Elmer.
0: Oh.
3: Oh, base dira sa picture nga ton niya gin padalati sa subong, ang ining driver ara naman sa kwan, ara na sa kusudiya sang Don Salvador Benedicto PNP kag ginahulat-hulat pa sa atong sining mga otoridad kun bala mapakasaka sila sa kaso batok sa sining driver.
0: Mm-hmm.
3: Oh, so amo na ang report nga tumadulog sining auto para sa 11 MBPS program madulog sa atong sang D3 Body Tax Favorite Gang Mighty Sea. Ako naman si Kiki Bob Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita sa Lisa Tutupo Kagalingawan sa Nagros, K5 News FM.
0: Thank you good sa kay ka K5 Jong Bersales. Amo ina gani nga kung nagadrive ikaw sang salakyan, especialmente mga truck niho, halong gid ka mo. Kay man ang lagko nga mga salakyan, mayo lang na. Kay kung dako ang ginasakyan mo, kung inkaso maaksidente, doon may tsansa ka makasalbar. Pero ti ang imo, yabungguan, paano? amo na nga kinanglan, dubli halong gid.

0: Kindly sa aton sining nga mga KK5 nga nagapamati sa sining nga tinion, i-share ang aton sining nga programa, i-share nyo gid. Kay man not everyone nakabalo nga diri kita naga live subong sa K5 News FM Negros Island. Kadamo sang wala nakahibalo nga diri kita naga live sa K5 News FM Negros Island. Now kung ma-share ninyo, kadamo man sa makakita. That's why buligin nyo para nga makabaluman ang iba naton nga mga ka-K5. Halin sa patay sa Don Salvador Benedicto, kadtoa naton ang amay nga pastor nga pilason kag ang bata niya nga napatay sa aksidente naman sa siyudad sang Kabankalan. So we are live sa K5 News FM Negros Island Facebook page. Subong man sa YouTube channel K5 News FM Bacolod, TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Audio streaming naman kita sa K5 News FM Philippines application. Samtang ato sini nga palaro update, makita naman sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kagsubong man sa K5 Sports and Entertainment Facebook page. Oy, good morning good sa kay Julie Hinovea Lumugdang. Salamat good. This time kaduan naton ang report parte sining pastor nga pilason kagang iya sining anak nga ginbawian sang kabuhi sang ang ila sa lakyan nakabunggo naman sa isa ka truck. Ay, truck man gihapon? Aber sa detalye. News FM live report. Ka K5 Rovic, mayong aga.
1: Maayong aga sa K5 Elmer, no, sa masubuk na balita, no, ginbawian siyang kabuhi ining bata, no, siyang pastor kahapon, kung sa diliin, aksidente nga makabunggo ining ilagi na sakyan sa isa ka 18-wheeler na truck diri sa may Purok Masinadyahon, barangay Tinikwil, no? So, dan sa Kabankalan, actually, National Highway, niniyaka kay 5 Elmer, ining dalan, kung sa di nakabunggo, no? Ining Revo, Toyota Revo, nga ginamaneho, sang sining pastor, kagpupot sini or karga, sini ang iyang nga bata, kay 5 Elmer. So, actually, wala man guranti si Parbala kay 5 Elmer nga matabo ining insidente. Kaya, sunod sa information nga ito nga nakuha, ang ining Toyota Revo nga ginamaneho sa pastor ang padulog, no, sa area or padulog diri sa Surgamay sang Kabankalan, then ang iya kasugata nga then ang 18-wheeler nga truck ang padulong naman, no, pabakulot na dalan. Pagabot dira sa lugar ng aksidente nga kada Elmer, posible, no, so sa information suno sa driver nga ato nga istra driver sang truck nga si Rowan Grijaldo, kag-residente, 28 anyos, residente ni San Talisay, no, Talisay City. Ini siya nakita niya na nga daan kay Father Elmer nga nagapadulong sa iyang lane ining Revo, no, Revo nga Toyota Revo, kag suno sa iya nagpundo na ni siya, pagpundo niya kay Father Elmer bangod nga ang Revo tayo yun din, wala gid nakapreno, wala gid nakaliko, kag sa iya gid na lid niya naka ano, nagapadulong. So, na-aksidente nga nakabunggo or nabungguan ini sa K5 Elmer kag dito bangod sang impact ang ining mag-amay ang gitpang hingagaw, no, dala sa may ano, dala sa may ospital ang driver among si Pastor Godofredo Takiso kag ang bata sini nga si John Dave Takiso, no, di, mga residente ini sang barangay Suay, sudad sang Himamaylan apang sa masubo nga bayan sa information nga aton nga nakuha. Nagtaliwan, no, or gimbawian sa kabuhi ining iyang bata katipa dayo naman sa karon ng nabulong sa ospital ang ining driver ka K5 Elmer.
0: Okay. So,
1: pag follow up naton ini sa may PNP, no, Kabankalan PNP ato man dito ang driver kada ang pamilya kada may ara sila sa ginapatigan niya inon anon bahin sa sining incident nga kita ganda.
0: Oh, kati ang point of impact base sa picture nga ginpadala mo de, ang pagbunggogin sa may passenger seat eh.
1: Yes, so okay kun makita ni mo dira sa passenger seat gid no ang igo sang ang ipakuli ipamangkot nato nya ni mismo ang driver bala sang sining 18 wheeler kun dasig magid bala dalaga nato hindi magid amuna kay 5 Elmer kada sig no kay tihina ilang man nato li ang dalaga ni ilang bala ang dalagan sang sining
0: basin napiyungan
1: Toyota Repo.
0: Sige ko basin napiyungan ang driver nga nagdiritso kagidya sa
1: posible ka kay 5 Elmer, no? Posible, basi balatod nga napiyungan. Kaya actually, ang information gani nga ito nga nabatod rin sa area sa ato nga pagpamangkot sa mga sa mga pumulo ito sa lugar nga nagsaksi sa sining incident eh. Halin pa inigli, no? Nagpa-dialysis ining bata, no? Sa pastor. Kaga nakapauli na sila actually. Kuno, nakapauli na ni sila. Pagpauli nila, nagbalik sila kay ti mabakal. Ini sila kung tanisang oxygen. Kaya ti, pag-abot natin dito sa lugar, ato ni ato dito nga oxygen tank no nga naglapog pani gani nga nag-awas pablas dalan kay 5 Elmer kaga ti pagabot nila sa lugar sa aksidente wala manguro nang anticipar posible ba siguro na tiyungan ining driver kaga wala makamulalong kaga nakabunggo kin siya kasugata nga 18 wheeler nga truck kay 5 Elmer.
0: Okay.
1: So far te amuna no ang driver kay ayna or kahapon gin detain kay ti as part sang protocol ti temporary ang detain diri sa kabantalan PNP kaga kaina pag follow up naton sini may ara naman dito nga inistoryahan ay between sa pamilya kag sa tag-iya kag sa driver sa sining 18 wheeler nga truck na involbado sa aksidente nga naglugdad kahapon diri sa may barangay Piniquil siyudad sang kabantalan kag ito.
0: Okay.
1: So far muna itong balita nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty Sika D3 Bio. Report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mukal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kariit subong sang dalanon, no? Halong gid ha sa mga motorista. Dubli ingat gid. Gina-acknowledge na ito, nag-upod man sa atong siningat inyon si Michelle Prevendido. Good morning! Amo man si Romar Duran, Julie Hinovea Lumugdang, Sir Lina Amaro, mayong aga ka K5 Elmer. Pasyado na lang sa from Bacolod, family Villaret and Paclibar and Amaro. Siling ni Romar Duran, monitoring lang kami diri sa Hinigaran, Sir Elmer, thank you. Bings Delphine, Arina. Good morning, Sir Elmer. Ayawan ko pangita ba? Mayo lang, Sir, kay ginhambal mo nga sa Negros Island ka nag-live. Wala gid sila nagapang-share. Agali, tani gina-share nyo man. James Bornales, mga mabuot nga mga klase tawo sila ni Pastor Takiso. Ilabi na gid sa anak niya nga si To John Dave Takiso. Nagapangbugno gina sila kun masugata mo sila pang Elmer. Ah, Takiso gali. Chris na din, kaming awan. Hello, sir. Good noon. Nagapamati lang kami diri always sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Amansya Intana. Good noon, Sir Elmer. Gamonitor na kami sa Himamaylan sa tanan nga mga KSS naton. Sa bisan din man nga chapter, kindly i-open ang inyo sining Facebook. Pangitaa ang K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Ara kita dira naga-live. Homin Lee, good morning. Pagreet na lang kay Papa, happy birthday. Sa Papa ni Homin Lee, happy happy birthday. Amansya Intana, Sir Elmer, pasyarot na lang sa amon nga tupad balay. Kay Nong Romeo, Randy, and Girlie Delio. Nagapamati gid sila sa radio. Ayawan ko pangita sang live ba? Siling ni Bings Delphine. Thank you, Bing. And ahay kaluoy sa nadisgrasya. Good noon, Sir Elmer. Kagkay Doc Ramil Uy. Halin sa kay Amansha Intana. Yes, Clifford Yumenda Mosquite. Mayo man niya kung ikaw ang gaangkor. Wala ga. Sige. Arian Makawili. Good morning, sir. Shoutout na lang kay Elias Makawili. From Barangay Daan, Banwa. Solid listener gid ni siya. So kay Elias Makawili, good morning. Ahay kaluoy man sa bata ni Pastor Ginbawian gid sang kabuhi, halin kay Merlita Malvas. Sally Almension, have a good day too. Ray Sandico, sir, enjoy. Halin kay Sally Almension. And Marilyn Parcon, hello sir, I like your voice. Wow. Sir Elmer, wala ko ikaw makita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Siling ko gani ari kita naga-live sa K5 News FM Negros Island. Para makabalo ang iban pada naton nga mga members ang KSS, kadang aton nga mga friends who are also listeners of K5 News FM Bacolod, kindly share sa aton sininga programa. Ha? I-share nyo gid para damo ang makabalo. Okay. Kay Subong, live kita sa K5 News FM Negros Island and of course sa YouTube, ang sa YouTube channel K5 News FM Bacolod. Sa TikTok account, pangitaan nyo lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Babatian man kita via audio streaming sa K5 News FM Philippines application. Kay ang K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page, subong atin iyon, nag-cover sang palarong pambansa. Upod na ang K5 Sports and Entertainment Facebook page. O ito, nagdamo-damo na sila. Ronilo Magbanwa Villaran, good morning. Amo man si kay Delmar Delphine, good morning Sir Elmer. Pasaro na lang sa Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Monitoring live kami diri. Salamat gid. And Ivonia Ganza Prevendido, good morning Sir Elmer. Bel Cesar Asuncion, good morning Sir Elmer. I am watching live in Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. To God be the glory and God bless. Na-share na sir. Salamat gid Marilyn Parcon. And Angel Nipomucino Gakuma Alaban. Hi sir, good morning. Please greet sa family Alaban nong Roland, Annalie, Ronalie, Lara, and Mavi Alaban. Kagsabana ko nga si Wilan Alaban. And ara sa Manila. Taga Asyenda Pass, Barangay Batuan, La Carlota City kami sir. Salamat permi kami nagapamati at nagalantaw live. Solid K5 kami. God bless you, sir. Thank you, Angel. Alan Diasis Idol, taga La Carlota, Kugalia. Okay, Alan, thank you. Gina Purano, good morning. Gian Paolo Abona, good morning, Sir Elmer. Pag-greet ko sa akon nga papa o happy birthday. Jundel Abuna, happy birthday pa. Sa kay Jundel, happy birthday. Kanto ang tabing report ni K5 Wilson Villena, ining 18 kuno katawo na trap sa elevator. Ba kung ikaw abing matrap sa elevator, kulbaan ka hindi. Siyempre, kulbaan ka eh. Naano nga, ara kadaya sa elevator yan nagsarado, gulpi, kagtapos daway na yung plano nga magpanaog, daway man plano nga magsaka, kagdaway plano nga magbukas, hindi ka na bala pagkulbaan, gagios-gios ka lang, mayo lang ko ng elevator, abi, kristal nga tamwa-tamwa ka nga makakita, kasagwa, pero ko ng elevator, abi, close, di ko di, sige mo lang ka, kwan lang da, nang tiyog-tiyog ka lang da sa elevator, puno pa abi ka mo, wow, terrible nga torture.

0: Josue Tunog Banwa. Uy, salamat ha. Salamat Gigi, natultulan nyo na. Natultulan nyo na ang bago naton nga hideout. Ang K5 News FM, Negros Island. Michelle Ganza Prevendido, good morning. Watching live from Barangay Andulawan, ang Ganza family. Althea Samiliano, good morning, Sir Elmer. Ari sa Paglaom Village. Ay, oo, sa Paglaom Village, principal na sa una sa high school ang magulang ko mo, si Mrs. Alcantara. Anyway, this time, kantuan natin ang report ni K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, mayong aga.
2: Good morning, Kepa Dolmer. Kandang aga, masatong na tagpalamati no 17 DPS. Kepa Dolmer, ato sinig na balita, no? Gikan ini sa isa ka mall, diri sa siyudad sa Bacolod, no sa rin na isa ka pamilya, 18 ka individual, Kepa Dolmer, ang natrap kagapon sa sulod sa elevator sa isa ka mall, no? Diri malapit sa may reclamation area, Kepa Dolmer. So, base sa panahisay sa isa sa mga natrap dito sa sulod sa elevator, kay Fevermer, naglawig sila sa 40 minutes, kapin 40 minutos ang ilang naglawig dito sa sulod sa kwan, sa elevator. So, may mga senior citizen pa ng mga kaupdanan, may pila pa ka mga ano pa, may bata, makita itong nakita, ganun sa sulod sa elevator. And, tungod sa kalawigon sa ilaw, sa pagkatrap sa sulod sa elevator, Kevin Wilmer, nag-result na sa pila, siyempre, anxiety, kulbaal, Kevin Wilmer, ang kakulangan sa oxygen sa sulod, kaya pilabalan sila kabilog, 18, Kevin Wilmer, sa sulod sa elevator, kaga ang senior citizen to, doon nag-parapang luya pa Kevin Wilmer tungod sa natapo. But after sa 40 minutes nga incident ato Kevin Wilmer, ang galalain na sila kiti, wala sila kung ma-assist after sa sa insidente ko no, sa staff ng mall, gipabayaan na sila ko ng Kevin Wilmer. After sa to sa insidente, wala man sila gitagaan sa tubig. But we are still trying to communicate with sa mall kay Kevin Wilmer. Good na hibaluagid ang bahay naman si Lila. Yeah.
0: Why pulos na nga mall mga muna? Siling ko, why pulos na nga mall kung amuna nga ang ilang mga customer, ginapabayaan lang nila kung may diferensya ang ilang mall?
2: Yes, amo na Kevin Wilmer, that's why nga we're checking din sa mall na kung makakuha kita sa bahay nila. Kagapon, actually may gamay na kita na information na nakuha kagapon nga tumiming maninigali Kevin Wilmer sa nagluntag nga power interruption, no? Nadula ang supply sa kuryente, makadali. Rason ko nga akwan nga nag-malfunction man siguro ini ang elevator. Kasi sa second floor, ara sila sa between sa second floor kag third floor, Kevin Wilmer. Mm-hmm. After some 40 minutes to, nakagwa man sila sa may...
0: Ginbutong lang sila ho?
2: Yes, kay Fabelmar.
0: Sin ko ginbutong lang gali sila sa mga tao man ho?
2: Ginbutong lang sila kay na timingan man kay Fabelmar. Kaya na ang tawag sinigan niya, ang elevator boy nga arat as of that time, why makabalo ko anong himuon niya kay Fabelmar. So, we will check pa kay Fabelmar. Kabudlay man rin mag-conclude sa inisang nabalita niya. Kasi, muay pa nato ng bahay naman sa Piyakya. But, mamuna niya ang allegation niya according naman sa mga victim niya, sa mga na-trap dito sa sulod sa elevator, nga wala ko nung makabalo kung anong himuon sa elevator boy, wala siya kung sa radio, wala siya kung sa cellphone, nga pwede magamit ni agod na magka-communicate immediately, no, sa pwede makabulig sa ilalik to sulod sa elevator. So that's the reason why nga medyo nalawigan sila kung naka Kevin Wilmer tungod na wala sila makakommunicate na yun. So ang pinaka-best thing na ginubra lang gin nila to that time is magpamultog sa sulod sa elevator once nga mag-iho. Kag may makita sila nga tao sa buho, may buho, kuro ng portion kaya Kevin Wilmer sa elevator na makita nila tao. Kag once may makita sila nga tao, ginapulpog nila para mahimaluan nga na-trap dito sila sa sulod sa elevator. But nevertheless, Kevin Wilmer, tanan to, nakagwa man sila kag wala man siyang medical complaint man after dito mula na galingi ang immediate response wala akong pag-unong sa mall sa natabi dito mula na
0: ikaw abi son ikaw abi man kuton dugay na sila 40 minutes to sila sa sulod gin guba na lang to gurong daw gamay na da nga lutsan para mag mabutong sila why bala kabalo sina ang management nga mo na tong natabo.
2: amo na ang i-check at

0: sabi ang market, tinigtok hanggang elevator boy, ganyan siya nambal, kung naway kabaloman, ganyan, kung anong himuon niya. So, nung timing nga naman to sa kunong ligto nga, natabuan niya siya, Captain Elmer, that's according sa pagsturyaman sa mga na-trap dito sa elevator boy. That's why, yun yung elevator boy, why mga kabalo ko ang himuon sa amon nga mga tinion, Captain Elmer, sa
1: elevator. Ano man? Nga daw close man niya nga elevator, ang sa molda sa reclamation, daw kristal man nga kitaon?
0: Alain ni Kesa Delmer, ining elevator, ni mag-uno nila nga building sa north wing ni siya Kesa Delmer.
1: So, inang may eskwilahan da?
0: Yes, mag-ugin ni Kesa Delmer. That's why kalayo kasi ang malfunction niya. So, galing kasi amo na doon nagpagbala ng power interruption kasi natabuan niya kadamo sila. Pero may na istorya naman kung expert man niya sa elevator. Actually, kaya pa man na ganit 24 Kesa Delmer.
1: Hindi overloaded?
0: Hindi mas overloaded kasi normal kasi kung tanong kaya pag ganit 24 individual na ang elevator kasi mga likit mining lang yun na may power interruption na that time kasi sa Denmark. But sa Gapon, we will check sa Gapon no, sa bahin, sa mall, kag BPLO at the same time kung ano bala mga requirements, ano bala mga pagsulundan sa pagbutang sa isang establishment no, sa elevator, may ara bala sa mga kinahanglan yun nga i-consider o kung non-negotiable na requirements sa pagbabutang sa elevator o kung ano nga sistema kasi Kifford Elmer, abot na ikawan man ining aksidente nga ini, kasi siyempre maklarohan man kita sa ining insidente no, kasi Kifford Elmer, na hindi man kita matrap sa sulo sa elevator, kaya grabe niyang sa vocation kung ano, may nervous ka, nalipat isang phobia, ang ginatawag sa claustrophobia, kung sakto ko no, claustrophobia something na, nga dohupaon ka kung
1: enclosed siya, kaya matyagan mo doon nagkasuffocate ka?
0: Muna sa ang term ay claustrophobia, kung sakto lang ko. But, sige lang, Captain Elmer, we will check sa Gapon na sa management sa mall. Hopefully, we can get some information from them to clarify sa ining nakuan na insidente sa pagkatrap mo sa 18 ka individual sa sulod sa elevator. So, muna lang na, Captain Elmer, ato sa inyong updates, no, mga balita ang nakuha natin dika sa patrol. Nga ginadulo naman sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3 Banking Detect 700. Po natin, si K5 Vincent Coralde, inyong naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 ni Santa.
1: Kabudlay, no? Bisan sino man siguro nga tao nga maabtan ikaw sang pag-malfunction sang elevator tapos enclosed pangasahi sang elevator nga wala kagid sang may makita. Siyempre, ang feeling mo daw masuffocate ka. Ang feeling mo daw ano ganina sa Ilunggo, inang daw ginatagaliog ka bala? Nga daw nagapinot ang imo paginawa? Suffocation? Tapos pagkagwa niyo iya, nihay nihoy way gidyan nagsilinga. Ay ma'am, dalon ka namon anay sa clinic. Ay sir, ipacheck anay namon kamo sa amon nga company nurse ABD kung okay ka lang. Diara na naya sa customer kung masisaya nga, okay lang ko ah, why na problema. Pero at least the management nagtanay sang bulig sa mga tabo nga nahulan bangod sang pag-malfunction sang ila elevator. Kaya ang nagwa iya nga daw ginpabayaan nyo lang da mga tao da. Ginpabayaan yung tao da. Nga masig-masig na lang sila iya pagkagwa nila. Dayo na lang nila linakat. So diin da iya ang ginatawag nga customer care. Di nang ginapatikan nyo da nga ginabantayan, kaginakuan nyo gid, ginaproteksyonan, kaginahulungan nyo gid ang inyo nga mga customer. Basi nagkuan man sila, ang tao lang ang hindi. Basi nag-offer man sila sang kuan abi, sang first aid, nag-offer man sila sang check-up. O galing kay ang tao, naghambal na lang no problem. Kaya bisan why ang tao, naghahambal ang tao nga ang mga customer nga why na, okay na lang. Basta ang importante, nabatyagan sang tao nga nag-care ang management sang mall sa ila. Bong Sausa Lumaino ka K5 Bong. Good morning. Mylin Joy Sedayon, good morning. Watching live from Kabankalan. Salamat, salamat. Christine De La Cruz, salamat man. Margie Chua Verano Malinaw, good morning, Sir Elmer. Mati ila kami di sa Purok Pagidait, Barangay Tangub. Happy birthday sa amon nga punong barangay, Cap Inday France. From K5 News FM Bacolod. Oy, sa kay Cap Inday France, happy, happy, happy birthday. Andre Di Arca, pa-shoutout na lang sa Di Arca family. Rostom Kauntaw, good noon, sir. Rebatado Bibi Jen. Ay, good morning, Sir Elmer. Watching from Pandanon, Don Salvador Benedicto. Doon din tumunto sa barangay Pandanon ang natabo nga aksidente. Atong ginsulod sang truck ang isa kabalay dira. Julie Herrera Astillo, good morning. Niaga ta sir, kanamigin nga mensahe. Niaga ta sir. Alin sa kay Romar Duran, thank you. Happy birthday sa kay Punong Barangay Inday France sang Barangay Mansilingan. Halin sa kay KK5 Bong Sausa Lumaino. Mylin Joy Sidayon, good morning. Tamyaw ko lang Ma'am Jasmine Mangaw, Ma'am Janet Mangaw, Ma'am Pretty MK, Ma'am Milagros Tobilonia, and Sir Manuel Tobilonia. Pa-shoutout ko lang Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine dira sa Smile Village 2. Murcia, halin sa kay Bings Delphine. Tina Sirohano, good noon. James Besagani, good morning. Watching live from Barangay San Antonio. Kirobin Quiñones Quiñones. Sir Elmer, ginagreet ko lang si Sir Amancio Ferrares nga nag-monitor gid. Anyway, unload ta na isang atong sininga mga commercials. We'll be back after sang atong sininga Mighty C Network News. Standby!
2: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C Sir GP nagapadamo sang imo nga free radical scavengers. Mm-hmm. Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoid mo. May mga phenolic compounds, no? Lantawan mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs. Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals. Kag himuson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues sang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
6: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
5: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
6: Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
5: oxygen
6: brain...
5: Oxygen kag glucose.
6: Correct. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
5: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imong brain. Te, amo na yung bintaha kong pala inom, kaya DTX 500 kag mighty si Sir Boy. Mm-hmm. Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang. Mm-hmm. Dapat inom gi DTX 500 kag mighty si.
1: Adlaw-adlaw.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
4: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha? Mm. 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
5: Correct.
4: Brain.
6: Okay.
4: Heart. Uh-huh. Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duha pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang
6: correct,
4: lungs.
6: Correct.
4: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
5: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
6: Correct.
5: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
5: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine. Ti kun dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
6: Ay, bakit?
5: 17 centavos kada organ.
6: Grabe no.
5: Ti imagine ba? 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di saton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon protas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag mighty si. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo lang. DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalrikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
7: Yo, ang Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
7: Headline.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita. Evra nasungkit ang kauna-una ang gintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Pamahala ang lungsod ng Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Residential house sa Aklan totally burned matapos lamunin ng apoy. Driver na nakabangga sa isang pedestrian sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Senior citizen na sinakal patay sa loob mismo ng kanyang bahay ng dating trabador sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor sa CCTV na anak ng biktima na nasa ibang bansa. 5 patay kabilang minor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PDEA regional target list sa San Jose Antique. At taas singil sa presyo ng produktong petrolyo aarangkada muli ngayong Linggo.
8: Network News.
7: Network News.
10: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Evraan nasungkit ang kauna-unahang pintong medalya sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita niya atin sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
11: Naibulsa ng Eastern Visayas Golden Stingers ang kauna-unahang gintong medalya sa pagbubukas ng regular sports event sa palarong pambansa 2026 kahapon Mayo 25. Pinangunahan ni Crescia Mitaharos ang pag-ingay matapos nitong makuha ang gintong medalya sa 3,000-meter run para sa secondary girls. Ito ang ikalawang pagkakataon na naiuwi ni Taharos ang kampiyonato sa nasabing event matapos nitong buena manong masungkit ang gintong medalya noong palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Kasabay nito, nagwagi naman ng silver medal ang isa pang pambato ng Eastern Visayas na si Angel Lumakang. Ayon kay Lumakang, bagamat ito ang kanyang ikatlong pagsabak sa palaro, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakamit niya ang isang medalya. Samantala, nagpakitang gilas din ang 12 anyos na si Cassandra Balaba ng Evraa Golden Stingers matapos nitong sikwatin ang gintong medalya sa Long Jump Elementary kaninang madaling araw, Mayo 26. Nagtala ng panibagong record si Balaba ng 5.13 meter sa qualifying round at 4.94 meter naman sa final round upang siguraduhin ang pagkapanalo. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM sa kanilang mga coach, ipinahayag ng mga ito na malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang mga atleta na mag-uwi ng karangalan para sa rehiyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
12: ITC Network News. ITC Network News.
10: Samantala, pamahalang lungsod na Puerto Princesa planong mangutang ng 3 bilyong piso para sa mga proyekto sa lungsod. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Grace Belostrino.
13: Sanggunian panlungsod ay nagpasa ng resolusyon na nagbibigay ng otorizasyon kay Mayor Lucilo Byron upang makipag-negotiate para sa transaksyon sa mga credit financing accommodation sa pamamagitan ng mga government lending institution o GLI, katulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP. Para makahiram ng nagkakahalaga ng 3 billion pesos, ang pondo ay gagamitin para sa drainage system, road concreting ng farm-to-market roads, pagsasagawa ng mga building at opisina, traffic lights, rehabilitation projects, purchase of heavy equipments, buying of electric vehicles, solar roofing in government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng bagong convention center.
14: Outsourcing, pwede tayo mag-load. Kasi nga, hindi natin kakayahan ninyo yung halaga na yun, nasa 3 to 4 billion yung halaga ng project na yun. Yung ating development fund ay nasa 1 billion lang.
13: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: YTC Network News. YTC Network News.
10: At Arisang Residential House sa Clan Totally Burnout matapos lamunin ng apoy. Balita hatid sa Nega K5, Leonard Viray.
15: Totally burned ang isang residential house sa may bahagi ng Bayanihan Road, Barangay Puo, Calibo, Aklan matapos lamunin ng apoy. Ayon sa BFP Calibo, gawa sa mix materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Minyes, kaya mabilis itong naabo. Sinasabing walang tawang bahay na mangyari ang sunog dahil pumunta ang may-ari sa isang lamay. Maswerte rin naman ang may firewall sa lugar kaya hindi na nadamay pa ang iba pang mga bahay. Samantala, base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa tinatayang 72,000 pesos ang naiwang pinsala ng nasabing sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP para malaman ang pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: ITC Network News.
10: ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na nakabangga sa isang pedestriana sa Negros Occidental nagtungo sa simbahan matapos ang insidente. Kabuhan detalye ng balita. Hatid ka-K5 Sunshine Lacson.
16: Hindi sa police station kundi sa simbahan nagtungo ang isang driver ng van sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga nito ang isang lalaki na tumatawid sa National Highway. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo sa bayan ng Valladolid, lasais 40 ng gabi habang tumatawid sa kalsadang biktima na patungo sana sa isang tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Malakas ang impact at namatay ang biktima, ngunit hindi umano huminto ang driver ng van. Matapos ang insidente, namataan ang van na nakapark sa harap ng simbahan. Naaresto ang suspect na kinilala sa pangalang Manuel, 51 anyos at residente ng Sipalay City. Kinilala naman ang biktima bilang si alias Macmac, 44 anyos at residente ng Baez City sa Negros Oriental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: ITC Network News.
18: ITC Network News.
10: Gayun din senior citizen na sinakalpataya sa loob mismo ng kanyang bahay na dating trabadora sa lungsod ng Iloilo. Insidente na monitor naman sa CCTV ng anak ng biktima na nasa ibang bansa. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Patay ang 89 na taong gulang na si Virginia Haseldo nang natagpuan sa loob mismo ng kanyang bahay sa Ledesco Village sa Barangay Tabuksuba, La Paz, Iloilo City. Gabi noong Mayo 24. Ang suspect ay dating trabahador nito na si Jerry Lima. Ang nag-report sa otoridad ng insidente ay ang anak ng biktima na nakakita na wala ng buhay ang kanyang ina at nang na-review ang CCTV, nakitang sinakal ito ng sospek. Pinagmeryenda pa ng biktima ang sospek na matapos ang pagpaslang sa kanya, ninakawan pa ito. Patuloy naman ang paghahanap sa nasabing sospek na may dating kaso na sa pagnanakaw. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
10: Gayun din lima patay kabilang ang isang menor de edad sa karambola ng trailer truck, MPV at motor sa Alicia Isabela. Balitang hatid sa atin, DKK5 Justin Kiss.
20: Limang katawang nasawi kabilang isang 6 na taong gulang na bata habang 2 pa ang sugatan sa isang karambola ng isang trailer truck, isang Toyota Avanza at isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Resaluna, Alicia Isabela nitong Lunes sa umaga, Mayo 25, 2026. Batay sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Felix Mendoza, hepe ng Alicia Police Station, nagmula sa magkakaibang direksyon ng mga sasakyan kung saan papuntang timog ang truck na may kargang bigas. Galing Fairview, Quezon City naman ang Avanza at mula naman sa Santiago City ang motorsiklo nang maganap ang trahedya dakong alas 8:20 na umaga. Nagsimula ang aksidente nang biglang mapunta ang Avanza sa linya ng trailer truck dahilan para magkasalpukan ang 2 sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang kaliwang gulong ng truck kaya nawalan ito ng kontrol. Napunta ito sa northbound lane at nasalubong ang paparating na motorsiklo. 4 sa mga nasawi ay magkakapamilyang sakay ng Avanza habang ang isa pang biktima ay ang rider ng motorsiklo na papasok lamang sana sa trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng trailer truck habang patuloy pa ang imbestigasyon sa buong detalye ng naturang insidente.
21: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
10: At 1.8 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa isang regional top priority HVI at PIDEA regional target list sa San Jose Antique. Detalye ng balitang yan, atin sana ni K5 Chojan Morillo.
22: Umabot sa 270 grams ng shabu na may SDP value na 1,836,000 pesos ang nakumpiska sa isang regional top priority high value individual at PIDEA regional target list alauna 30 ng hapon Mayo 24 sa Barangay 8 San Jose Antique. Kinilalang persona kay alias Samuel Ononoy, 49 na taong gulang at residente ng nasabing barangay. Kabilang sa mga recoveries, ang 10 large at 5 small heat seal transparent sachet ng shabu, iba't ibang drug paraphernalia, isang caliber .38 revolver na loaded ng 5 live ammunition, 13 9mm live ammunition, isang hand grenade, black sling bag, black bubble plastic wrap at iba pang plastic packaging materials. Isinigawang operasyon sa pamamagitan ng 3 search warrant para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9516 o ang Illegal Possession of Explosives at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
18: YTC Network News.
10: Samantala, epektibo ngayong araw ng Martes sa May 26 sa 2026 ang panibagong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit pa sa mga motorista. Ayon sa Department of Energy o DOE, tataas ang presyo sa kada litro na mas sumusunod na produktong petrolyo. Diesel na nasa 1.96 centavos kada litro. Gasolina maglalaro sa 1 peso 60 centavos kada litro at kerosene 1 peso and 45 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahigpit na supply sa global oil market. Habang ilang supply mula Asia ay maaring ilipat sa ibang rehiyon, bunsod ng pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil dito, umabot na sa net increase ng 48 pesos and 12 centavos kada litro ang gasolina mula simula ng taon, 44 pesos and 84 centavos sa diesel at 39 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, aabot sa 44.82 araw ang kabuang fuel inventory ng bansa at bahagya mas mababa kumpara sa 45 days sa nitong nakaraang linggo.
18: YTC Network News.
2: YTC Network News.
10: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Umakyat na sa mahigit 500 ang suspected cases ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon kay World Health Organization WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ito ay sa gitna ng pinaigting pang surveillance efforts sa naturang mga bansa. Ayon pa sa WHO Chief, mula sa mahigit 500 suspected cases, 101 na ang kumpirmadong kaso. Sa ulat kamakailan, kinumpirma ng DR Congo Health Ministry na mayroong 204 ang nasawi dahil sa viral disease na naitala sa 3 probinsya ng Central African country. Matatandaang nito May 15 nang ideklara ng WHO ang Ebola outbreak sanhi ng Bundibugyo strain sa Congo na kasalukuyang wala pang aprobadong bakuna o maging gamot.
18: YTC Network News.
2: YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Rhett Santos Candos at K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines
18: K5 News FM.

0: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa inyo para tuturan ang 11 Mbps. Sa gihapon sa ngalan sa aton regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jinpol Generoso. Ako naman ang inyo sininga ka K5 Elmer Ubaldo. Mayong udtogin sa kay Romar Dizon, Romar Duran, and Nicasia Deso Acedo Bacos, Sang Don Salvador Benedicto. Hi sir, good morning. Galantaw gid kami permi live. Andre Diarca is still with us. Bings Delphine. Kaupod man naton gihapon si Ivonia Ganza Prevendido. Good morning. Watching live, nagapamati gid kami sa live mo sir. Salamat gid Ivonia. Bong Kakepay Bong Sausa Lumaino, dapat ang elevator may ara gina nga intercom sa elevator para nga maka-communicate dayon. Majel Gomez Sueto, hello, mayong aga. Nice meeting you sir, KK5 Elmer Obaldo, good morning. Salamat, salamat kid Majel. Budlay mawad-an oxygen, siling ni Romar Duran. Sali al mention sir Elmer, ari lang ko sa gihapon padayon nga nagapamati kag nagalantaw sang live. Gina Purano. Badulon ang Negros Power. Anong ta ka K5 Bong? Josh Place. Yawan ko pangita. Tamiya ko lang ang family psycho. Larny Ganda Canarejo. Mayong aga, Sir Elmer, I'm watching live from Barangay Tangub. Ariman si Margie Chua Verano Malinaw, Larny Ganda Canarejo, Canarejo, shoutout lang sa family Canarejo sa Barangay Tangub, watching all the way. Gabisyo-bisyong signal ba? Merlita Malvas, Ana Belia Naluni. Hello, Sir Elmer. Ayawan man ko pangita ba? Watching live with you, Andrew Nello Carmona. Good morning, Sir Elmer. DRRB Mountain Tigers Incorporated. Rescue, naka-monitor na sa Villarosa Beach. Josh Place. Mayong aga, mayong udto sa Family Psycho. George Pineda Gaspe. Good morning or good afternoon. Kim Arizon Flora, monitor lang kami diri sa Barangay Sumag. Aman siya Intana, ako Sir Elmer, hindi gid ko sina masakay. Mayo pa ya sa hagdanan, bahala na lawig, importante hindi ka maano. Bings Delphine, good morning. Ga-monitor lang ko di ka pamati, ka nagalantaw live. Marian Camille Marquez, good morning. Catalino Estor, Barangay Kagawad of Barangay 5, Bacolod. Pamilya Estor, mayong aga lang. Shoutout lang sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy, Barcelona. Ashley Villamor, Nanita Delphine, Derasa Smile Village 2, Murcia. Good morning, Sir Elmer, watching. Happy Tuesday from Kagawad, Catalino Estor. Good noon, Sir Elmer. Niaga na kita, sir. Salamat, Sally. Kent Bulak Habaniza is watching. Salamat. Merlita Malvas, good noon. Miss Clarissa Berha. Good morning, ka K5 Elmer. Watching from Office of BDO. Sige, salamat. This time, kantuan ta na ang pinaka-latest nga update sa ongoing Palarong Pambansa 2026. Upo na kay K5 Vice President for Operations, Eldian Castaño. K5,
1: the wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
2: 66th Palarumba Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Okay, i-check natin, ka-K5 Eljan, sir?
3: Mayong hapon, ka-K5 Elmer, live kita nga nag-report rin karoon sa Prosperidad, Agusan del Sur. In particular, sa ilan sa ning AOC covered court, which is the official home court sa secondary boys basketball. Sa sarili mo matalion, on the background, mabatihan mo pa ka-K5 Elmer, ang tuman kagahod niya crowd because as of this press time or broadcast time, naghahampang ang Memaropa kontra naman sa National Capital Region represented by University of the East. Yari ang pinakamang latest karong mga update kato naman pagandalon in line sa Palarong Pamansa 2026. Para sa secondary boys basketball, ang secondary boys basketball kay Pam Elmer ang ginbahin sa apat ka mga grupo. Ang Group A nga ginapugusan sa Davao Region, Caraga, Region 1, the Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas. Ang Group B, yan ay darin na kumpo ng Western Visayas, ang Northern Mindanao, Bicol Region, kag Bangsang Moro, o kung Bangsang Moro, o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Group C, ara ang Central Luzon, NCR, Cagayan Valley, ang MRA, Memaropa, NIR uko ng Negros Island Region, araman ang SD, no? Southern Tagalog, ang Central Visayas, Oxagen, at Cordillera Autonomous Region para naman sa group. Sa standing, nagapanguna subong sa pagkod sa Group A, ang Davao may isa kanaog, ang Region 1 may isa kanaog kag isa kapierde, sa Tanang Caraga may isa kapierde, kag ang Eastern Visayas may duha na ka mga kadalagan. So, nagpanguna karoon sa Bracket A ang Eastern Visayas. Samtang sa Bracket B, nagpanguna ang Western Visayas kag ang samtang ang Northern Mindanao, ang wala pakita sa nakita during our record as of the moment, samtang ang Bicol Region, ang mayara ng duha ka mga kanutusan. Sa Category C or Group C, ang Central Luzon, may isa kadaog, kaupo ng NCR, ang Cagayan Valley, kag ang Negros Island Region, gamay isa kadaog kag isa kakalutusan. Samtang ang Memaropa, may ara duha na ka mga kalutusan. Samtang Cagayan Valley, may isa man kadaog kag may isa man kakalutusan. Sa Southern Tagalog sa Group B, may isa kadaog. Samtang ang Central Visayas, may isa kakalutusan. Update natin sa secondary sa football. Ang Western Visayas nagdaog kontra naman sa Cordillera Autonomous Region sa score nga 9-0.
0: Wow.
3: 9-0. Lampaso. Ang Cordillera Autonomous Region sa secondary boys football. Ang Cagayan Valley, nag-inkwentro naman sa Memeropa, nagdaog ang Memeropa with 2 points, 2 against 1. Sang nagligad sa Lingadlao, nagampang man kagabi, nagampang ang Memeropa kagang NIRP, di man kita sa Memeropa with 1-0 ang score, no? Mm-hmm. Nagdaog man ang Memeropa. Ari ang mga medal games for today, shot-put.
0: Anyway, ka-K5 dyan, sir. Ginaknalid sa naton, naka-hook up man upon sa aton ang K5 News FM Dumaguete. Go ahead, sir.
3: Okay, so mga ka-K5 yari na, ha? Magta-Tagalog na tayo kasi kasama na natin ang ating mga kapatid na hintilan. Medyo maingay ngayon kasi andito ako sa loob. Ha? I'm broadcasting inside the AOC building kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang labanan sa pagitan naman ng Memeropa at NCR sa secondary basketball boys.
0: Mm-hmm.
3: Now, puntahan natin ang shot put. Narito na ang result. Ang nakakuha ng gold, si Prince Billy Escanera ng Region 3. Ang silver, nakuha naman ni Neo Arabia Jr. ng Western Visayas. At ang bronze medal ay nakuha ni Genwitz Villarreal ng National Capital Region. Kanina sa wrestling match, sinimula na kung saan po nanalo ang National Capital Region sa unang laban kanina. No? Ang National Capital Region nanalo sa wrestling. Ang NCR o ang NIR ay nanalo laban sa kanyang katunggali. Alam mo natin na ang representative sa wrestling ng Negros Island Region ay galing po sa Bayuan City sa Negros Oriental.
0: Mm-hmm.
3: At narito na ang ilang mga record breaker ng K5 Elmer.
0: Okay.
3: Ang palarong pambansa may mga record breaker. Noong 2024 sa Western Visayas, ang Western Visayas ay siyang nakapagtala ng Philippine record sa javelin throw na 60.90 meters. Pero kagabi, nabasag at naagaw na ang record sa javelin throw sa secondary boys ni John Lawrence Espaldon ng Bicol Region.
0: Mm-hmm.
3: Ang kanyang record ngayon, Kakipag Elmer, is 62.48 mm-hmm. meters. Mas mahaba ito kumpara sa kanyang nakalaban. Sa kabilang dako naman, may bago namang record sa long course 400 freestyle swimming. Kakipag Elmer, sa swimming, mayroon tayong bagong record. Ang old record ay nakuha ni Titus Rafael Shia ng National Capital Region sa Lawak, Ilocos Norte na edisyon ng palarong pabansa with a time clocking of 4 minutes 31.28 seconds. Sa ngayon, nakuha na ito. Kanina lamang nakuha sa elementary boys ni Charles Boneo. Charles Boneo ng Region 4A o
0: Southern Tagalog.
3: Region 4A.
0: Mm-hmm.
3: Kung saan ay may time clocking siya na 4 minutes 30.63 seconds kaki pa Belmer. Samantala, puntaan natin ang swimming sa freestyle elementary girls. Ang 400 meter ay nakuha naman ng gold ni Riley Magdalene Alindugan ng Bicol Region.
0: Mm-hmm.
3: Isa siyang grade 6 student ng St. Agnes Academy with a time clocking of 4 minutes 52.27 seconds. Sa kabilang dako naman, ang inaabangan po ng Region 6 na swimmer na si Nochi Veronica Ebet for the 50 meter freestyle, inaasang lalaro mamayang hapon o bukas ng umaga. On the other hand, mga K5, narito naman ang ilang pang mga impormasyon natin na nakalap. Ang wrestling, inaabangan nun natin. Habang ang wrestling kanina, ang Region 6 Kagipa Belmer, nanalo laban sa Region 4A sa elimination round.
0: Mm-hmm.
3: Nanalo siya sa winner by superiority, 12 laban sa 2 points.
0: Uh-huh.
3: Alam mo, napaka-unique ng wrestling Kagipa Belmer. Mayroong 1 point, may 3 points, at saka 5 points. Dado?
0: Uh-huh.
3: Depende yan sa pag-takedown mo ng iyong kalaban. Mayroong 1 point, simple takedown. Pag naslam mo siya kakipa Belmer, that is 5 points. Napakataas na puntos yan, ha? Para po sa larangan ng wrestling. At narito na ngayon, ano? Ang pinaka-latest na medal tally as of this broadcast time. Sa lahat po natin mga kababayan, narito na po ang medal tally. Ang tanong, kaya pa ba makipagsabayan ng Region 6 at NIR at saka ng Region 7 matapos po silang magkahiwalay. Kasi this will be the first palarong pamansa ka kay Pami Elmer na maghiwalay ang Bacolod at Negros Occidental sa Western Visayas. Ganon din ang Negros Oriental sa Region 7. As of this time, narito na ang ating medal tally. As of this time, makita ho natin Region 6 nangunguna with 4 golds, 5 silver, and 4 bronze. Region 4A, 4 gold, 3 silver, and 3 bronze. NIR, 4 gold, 1 silver, 1 bronze. National Capital Region, 3 gold, 2 silver, at 3 bronze. Region 8, 3 gold, 2 silver, at 1 bronze. Region 5, 2 gold, 3 silver, at 3 bronze. Region 10, 2 gold, 2 silver, at 1 bronze. Region 3, 2 gold. Region 11, 1 gold, 2 silver, at 3 mga bronze. Yan muna ang mga ulat po na ating ibibigay sa inyo. At mamayang konti, susunod sa laban ng Memaropa at National Capital Region ay ang Negros Island Region, laban po sa Central Luzon, Kagipa Belmar.
0: Secondary Boys Basketball.
3: Tama po, susunod po yan pagkatapos itong laban ito, at yan ay mapapanood sa Sports and Entertainment Channel or Facebook page ng K5 News FM at 101.5, no? K5 News FM Bacolod 101.5. So ang tawagyan po ating live coverage kasama dito si K5 Red Salgado, K5 Samuel Repe, na magbibigay po sa inyo ng mga kaganapan mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur sa patuloy pong 66th Palarong Pabansa 2026. Yan muna ang maihatid ng mga balita mula dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa Agusan del Sur News Bureau. Ako si K5 L. John Castaño para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Well, that was the latest as far as the ongoing Palarong Pambansa 2026 is concerned. Hindi man tama ulihi, Negros Island Region minus Western Visayas. Kay first time ini nga nagpartisipar ang Negros Island Region kag ang Negros Occidental sa idalom sang NIR. First time nga nakakas kita sa Western Visayas, but then leading us of this time in the medal tally is Western Visayas. Pero pala riyo lang kita number of gold medals, ha? Tag-apat ka gold medals, ha? Nagdamo-damo lang ang Western Visayas sa silver. As of this time, it's still anybody's game. Hindi mabalaan kung kay sino ni, kung sinong magadaog sini, kung sino gid ang mangibabaw sini. Ang NCR, ara pa sa uli, kay 3 golds lang sila. Pero eventually, binalantaw ko ma-overtake na ang NCR the moment nga mag-full-blown na ang swimming competition. Kaya ang swimming, amugin na permi ang minahan sang Bulawan. Minahan sang Bulawan nga medalya sang National Capital Region. Hindi lang ta mahulog sa top 5, okay na na. Butang tabi, ang top 1, ang NCR followed by Western Visayas followed by Southern Tagalog, Central Visayas. Isang ikalima lang ta? Ikalima o ikaano? Sa maiden presentation sang NIR comprising Negros Island, Occidental and Oriental, and Sikihor. Basta hindi lang ta maulihin, hindi lang ta maulog sa ikaanong nga pwesto ng fifth runner-up lang. Champion, tapos fifth runner-up kita. Okay na na. Primero pa man lang niya. Sunod ah, mabawi naman ta. Pero mas maayo pagid nga una pa lang naton nga pagpasakop sa Palarong Pambansa as NIR, Negros Island Region, ara na kita sa top 3. Kay kon amo sina, we will be able to build a new image for Negros Island. That when it comes to sports, we are a force to reckon with. Kantuan ta dugay-dugay si KK5 Michelle Patino. Ining report bala nga may task force El Nino nga pagatukuron. But meantime, dina-acknowledge naton si Merlita Malva Silingya, sir. Ari lang ko gyapon. Salamat, Merlita. Dira sa Barangay Handumanan. Steady lang gyapon, sir Elmer. Shout out lang sa Duran family from Romar Duran. Boss Joe, mayong unto, Sir Elmer, Lodi, monitor lang ko di ah, always. Salamat gid, Boss Joe. Marian Camille Marquez, good morning, Sir. Bago City, Montero family. Ari na karon. Si KK5 Michelle Patino, mayangot sining plano sang OCDNIR, Office of Civil Defense, na magtukod sang Task Force El Nino.
4: KK5 News FM Live Report.
0: Mayong udto ka KK5 Michelle.
5: KK5 Elmer, mayong udto amo manon sa matag palamati isang programang 11 Mbps. Ini sa gihapon kay KK5 Elmer ang aton na istoryahan ang mayangot sa preparasyon sang El Nino kag ti ang gina-forecast pagid nga Super El Nino by the end of 2026 KK5 Elmer.
0: Oh.
5: Now isa sa ginapanghandaan karon no sang aton nga probinsya ining ilang igatukod kay KK5 Elmer nga task force El Nino may angot ini no sa aton bala mga posible ma-experiensyahan. Now pipila ka concern sang mga ahensya man no sa aton gobyerno ang karon ginapatawag ya sang Office of the Civil Defense NIR agud niya ti maaton gid ni bala ka KK5 Elmer nga mapanghandaan. Now isa sa ginagather Manila isang mga data man no sang posible maapektuhan kag naapektuhan na gid ya sang aton nga ginabatsyag karon nga tuman nga kainiton kag ti posible man nga magkulang kay sa forecast nila posible nga makulang pa sa KK5 Elmer abisang kuan mo ano ni gani supply sang tubig by the end of the quarter sang 2026 KK5 Elmer. Karon nagaplano no ang aton nga regional director with Okondo nato Sir Meno III nga ipatawag ining mga concerned agency agud tong maghinun-anon sila sa KK5 Elmer. Actually this one is for preparation pa man lang kag di mag-aagi pa sila sa pipila kapag hinun-anon kay KK5 Elmer. Now involved agencies are provincial agriculturist para sa aton nga mga crops, syempre ang aton man nga mga livestock diri ang sulit-sulit man nga gina-check sang concerned agencies kag from time to time nagapangayo ya si OCD sa ila sang report agud to nga ti ma-monitor man dala ka KK5 Elmer kag mabalay na ining kuano ang ilang ginadihon nga pagpanghanda para ya sa maabot nga Super El Nino diriya sa aton lugar kag KK5 Elmer o sa aton probinsya first and foremost no amo nang ilang ginapanghandaan kag KK5 Elmer as to the ilang paplano nga pagkitaay or pagmeet kag KK5 Elmer ina ang aton gina-follow up with RD Sermeno but as of the moment he nag-reply mo sa truth text nga do medyo sako pagit sa KK5 Elmer but i-follow up din nga balita no kay P iniisama no sa ginabantayan sang aton nga mga Negrosanon
0: Shell?
5: Nga ti yes sir
0: ano na tong update sa ila to plano nga mga cloud seeding madayon to
5: isa pa na kay KK5 Elmer gina-check ko pa man na with Sir Sermeno apang wala pag

0: ano ni maka champion ano si Sir Noy, but ang isa diri sa ginalantaw naton nga management meeting nila with ano ni OCD NIR is on June 9 at K5 Elmer agud to nga ti matukod na ining task force El Nino nga ginaplano sang aton nga Office of the Civil Defense K5 Elmer.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Anyway, dugang ang taning update karon in case maalabot na itong si Sir Noy kay K5 Elmer. Ang aton galiang balita, subong nga aga, gikan sa provincial capital ang ginadulong naman sa aton sa Kalwana sang DTX, Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman kay K5, Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

medyo kolabos ng tempo nato, no? But anyway, gina-acknowledge natin still with us Merlita Malvas, Leonardo Rilos. Salamat gid sa kay Marian Camille Marquez. Ari nako sa tanglob naga monitor Leonardo Rilos, Maricel Calyora Maribel Flores. Hi Sir Elmer. Patamyo ko lang sa bana ko si Jerwin Tiberiades Flores. Salamat gid Sir Maricel Maribaw Flores gali sang sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela Negros Occidental. Amansia Intana, ari lang kami Sir. Still present lang ko di from Handumanan, Merlita Malvas. Kim Arizon Flores, good morning Sir, monitoring lang diri sa Sumag. Sally Almension, still watching live with you. Jelwen Araman, si Marian Camille Marquez, present kami Sir from Bago City, Montero family. Amansia Intana, daw madulaan ka na Sir Ginhawa, yes Sir, kung isa ka naka-stranded na sakay sa elevator. And Sir Elmer, ga-monitor lang ko di sa sitio Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Maricel Calyora Maribaw Flores. Gina Borja, gadula-dula ang signal, Sir Elmer. Shoutout lang sa mga bata ko kay Nicole, Cody, and Paul Duran. Halin sa kay Romar Duran. Ari man ko gihapon, Sir. Ubdan ta ka hasta nga matapos ang programa. Have a great day, Gina Borja. Jillwen, mayong hapon ka K5 Elmer. Puwerte kainit sang tiyempo. Nami paligo sa suba. Uy, abi mo, amo ni uras, maligo ka sa suba. Daw ginatutdan ka ni gihapon. Kag daw ginalaga kani kay ang tubig sa suba mainit naman kun udto. Amo na nga yutay mo nga salom kun ara ka sa suba nga nabtan ka sang udtong adlaw, yutay mo nga salom ang mata mo nagapalambula na. Bings Delphine, ga-monitor lang ko di gihapon nagapamati kaglantaw sa live. Erlin Pabon, good noon Sir, niyagata watching live from Vista Alegre. Leia Lanochi Hensoli, good morning. Uy, si Esperanza Hensoli daw ay nakapabatyag subong. Siguro ba si day off niya siguro sa Florida, USA? Bings Delphine from Mansilingan, salamat. And hindi na ako magsakay sa elevator. May leksyon ako sila ni Sally Almension. Sir Elmer, steady monitor lang ko di hasta matapos ang program, Bings Delphine. Angel ni Pomosino Gakuma Alaban. Sir, liwat niya gata. Wala kuntat greetings kay kanami gid sa imo maglawag. Kagkumpleto gid while gapamati kami. Sige man ang pamati sa imo from Alaban family. Standby kami hasta nga matapos ang programa. God bless you. Roda Castillo Abkilan, galantaman kami sa Barangay Mahalang Himamaya.

0: Kailan? Krishna din, Kamingawan. Shout out Sir Elmer sa akon utol, Bernadette Kamingawan. Halong sa travel mo, tol, see you soon. Thank you. Charlinda Polyaroste and Sulem Polyaroste sa Barangay Ilopez. Mayong hapon, mayilang na nga panyaga sa inyo. Arama nagatutog si Mali of Coffer and Dasha Sagar. Mayong udtulan dira sa imo, Mali of Coffer, kundiin ka man subong sa Hinigaran ka o wherever. E sa kay Dasha Sagar dira sa Talisay, mayong udto. Ronnie Castidad, NC Arian. Ari lang ko di gihapon Sir Merlita Malvas and number one ayaw mo Sir Gina Borja. Hindi man nga sa hindi ko gustong mag number one kita, pero ang akon lang practical nga prediction of ranking na sa amuni nga panahon medyo sa una gani nga Western Visayas pa kita wala nato na agaw kung kaisa maagaw ta. Maagaw ta kaisa kalima tay agawan sang NCR sang corona. Silingkuti karon nga hindi nakita NIR na stand alone na yang NIR. Bisang gani dira lang kita sa ikalima. Okay na. Ruth Valero, good noon. Mayong hapon, pwerte kainit. Grabe ang init kung hindi ka maka kung hindi pa ni magulan. Pati bulsa ko gabatyag sang paang. Romar Duran. Enjoy your day, Sir Elmer. Gina Borja, same with you. Enjoy your day. Merlita Malvas, Marilyn Parcon. Salamat, salamat, Gid. Kent Bulacawaniza. Kapita, Sir K5. Elmer, DTX Coffee Mix. Uy, ang DTX Coffee Mix bala? Kanamit, Gid. Wala pa sang aftertaste. Kaping-kapi ang lasa. Kaping-kapi ang sabor niya. Kagtiribli pang binipisyo sa lawas ta. Ako bala, naanad ako sang DTX Coffee Mix. Sa una, di siyempre sa pihak, lain man to nga produkto. Galing dito sa pihak, gintistingan ko budo hindi kuya kasaho ah. Prangkang istorya. Natistingan ko ang kape dito sa pihak, hindi kuya kasaho. Nga ah, pag inom kuya mo na, dumay ginatupra. Dumay arap lang ako, nang dumay... aftertaste, may ara nga daw gasagapra. Pero not with DTX Coffee Mix. Kay nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kanami gid ang sabor, kag kanami isang epekto sa aton lawas. Anyway, wala na kita sang tiyempo sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan na lang, sa ngamon sining President and Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ngamon sining Vice President for Operations nga karon yadto sa Prosperidad Agusan del Sur covering Palarong Pambansa 2026 ka K5 Eljan Castanio. Sa ngalan sa ngaton Station Manager ka K5 Rods Palma, News Director ka K5 Julius Mariveles. Sa ngalan sa inyo Anchorman, regular naton nga Anchorman kag Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso, ka partner ko subong aga sa pagpangalagad, ka K5 Ethan Sarmiento, and ka K5 Renz Andremuel Alcantara. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka na.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend the supplement for men. Gawa sa maca.
14: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
14: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
14: Extend supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
19: 66th Palarong Pabansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton na program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, of course, Sunshine Lacson. Magapangalagad kami sa inyo, tub-tub, alas 3. Salamat gid sa mga KSS members nga nagaupod na, nagapamati na sa inang mga radio sets. Diri sa syudad sa Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. Thank you very much also sa mga senior citizens nga wala na yan nag-absent. Alo unang pag-aumpisa sa program, ara na sila nagapamati. And of course, gina-welcome natin diri sa aton nga program ang mga drivers, kag ang mga amigo natin, ang mga construction workers, kag mga security guards. Alauna 13 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule.

nga una dress i-share din aton oras mga ka-K5. Pagsiling ko kaina nga senior citizen, ang amiga ko nga senior citizen, huwag ginagpaulihi. Nagpabat sa gidayon, Ma'am Rita Rainmakers. Yes, ma'am, kabalo ko kaina mo pa nisang aga gin send. Thank you very much, Gid. Adlaw-adlaw, yaga good morning na siya mo, halos adlaw-adlaw. Thank you very much, Ma'am Rita Rainmakers. Salamat, Gid, sa imong nga pag join sa ato nga program, sa imo nga pagpamati, sa imo nga pagmonitor sa It's Your Time to Shine program. Nagliwat ng akon nga song kaina, hindi ni amo ang ginplay ko kaina. Anyway, salamat gid once again sa mga senior citizens nga padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Ilabi na gid sa mga suki ko dira sa Singkang Airport. Sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Purok, sa Turn, sa Venus, sa Singkang Airport, salamat gid sa inyo. An empty piece of a shell, just minding my own world, without even knowing. Inday Jingle Tikar. Sa gihapon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. And of course, si Ma'am Bings Delphine. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan-tanan ng mga leaders ng KSS sa mga nagkalain-lain nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Sila na iyang rason kung nga akadamu-damu sa mga nagapamati sa aton nga mga programs diri sa K5 News FM. Nagapungko-pungko si Ma'am Bings Delphine. Nagapungko-pungko sa tupad sang radyo. Wala kapag inatuyo, Ma'am Bings. Ang iba niya, Ma'am Bings, basta It's Your Time to Shine na, ara na sila nagahilay-hilay. Ang iban, nagabantay sang tiyanggi, gaplastar na sa ilang apulungkuan. Why pa man customer mo, kundi mahilay-hilay, anay. Sa mga nakapanyaga na, kag nakatutok na sa It's Your Time to Shine program, good afternoon sa inyo. Mami Lili Inting Balinas, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Mr. Ray Sendico. Sa tanan-tanan nga nag-monitor sa Kabankalan City, thank you very much.

budget, ayan ko lang malipatan si Ma'am Cecilia Banzon. Malipatan ko siguro sa pag-read si Ma'am Cecilia, pero hindi ko gin malipatan ang iyang ngalan. Right now, nag-monitor ang aton ng mga suki dira sa Barangay Mandalagan. Salamat gid kay Ma'am Cecilia Banzon, sa kay Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Annie Alen, Anerdez. Amo ni apelyido si Sir Arnel Gali. Sir Arnel Anerdez. And to all the members of family Puyagaw, sa mga nagapamati sa aton sa Purok Bulak, no, dira sa may Barangay Mandalagan. Sa mga KSS members dira, mayong hapon gid sa inyo. Siyempre, damo-damo man ko suki sa Purok Luhod-Luhod. Siling ni Ma'am Yuli Orkea, damo-damo sa mga senior citizens nga nagapamati sa Luhod-Luhod Mandalagan. Mga ka-K5, para naman sa aton nga weather update. Dali sa aton nga program, it's your time to shine. May mga lugar sa gihapon dito sa area sang Mindanao nga apektado sang ginatawag naton nga trough or extension sang LPA. So may mga lugar sa Mindanao nga naga-experyensya sa mga pagpanaguob kag mga pagbubo sang ulan bangod sang trough or extension sang low pressure area. May mga areas na siguro, may mga lugar na siguro dito sa Mindanao nga ginabaha na kaga syempre delikado man sa landslides ang mga pila ka mga ang pila ka mga areas sa Mindanao. Kun magsigi-sigi na ang pagbubo sang ulan. May mga areas pagid sa Pilipinas nga apektado sang southwesterly wind flow mga ka-K5. Sini nga adlaw Martes, Mayo 26. Amuning mga lugar nga nag-experience sang or apektado sang ginatawag naton nga southwesterly wind flow, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and mostly Mindanao, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Sa sini nga mga lugar nga gin-mention ko, may mga relatives ka mo dito. I-check-check nyo man sila kung kumusta na sila. Ay kung magsigi-sigi ang pagpanaguob, kag magsigi-sigi ang pagbubo sang mabaskog nga ulan sa sini nga mga lugar, amo man gihapon posible nga maglunta ang mga pagbaha. Sini nga adlaw Martes mga ka-K5. May update man ang pag-asa angot sa LPA nga ilagi na monitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Yes, wala pa gid makasulod sa teritoryo sang Pilipinas ang LPA nga ini, pero sa pinaka latest nga update from pag-asa, posible nga mangin bagyo na ini siya sa masunod nga 24 tubtub 48 oras. Nakitaan ini siya sang kaina sang aga no? Sa kalayoon nga 1570 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. And as I've said, posible nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas sa masunod man nga mga inadlaw. Kahapon ang forecast sang pag-asa, posible nga magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas by Friday or Saturday. Friday or Saturday. Diba mo ng report kahapon. 1:25 PM mga ton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule kag ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio subong man sang MyDC capsule.

Sir Bongsaw sa lumainong sa akon? Tuod ni siya sa mga taga Purok, Gonzaga, Barangay Mansilingan. Love gid kamo ni Sir Bongsaw sa lumainong. Ni siyang siling ni Sir Bong nasubuan kamo kuno kung wala sang It's Your Time to Shine program. Tuod ni Inday May Dagay. Thank you very much again. Especially sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Dara sa Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan, sila ni Ma'am Jonita Rimpos, sila ni Ma'am Judith Benyas, sila ni Ma'am Lilia Ramos, Ma'am Virginia or Virginia Grandeya. Sa kay Sir Ernesto Mones, Ma'am Eden Altares, sa kay Sir Salde Altares, Ma'am Jessita Jessita Florobon, Sir Vivencio Florobon, Ma'am Estrella Serra, kag si Ma'am Nida Oyko, Ma'am Josephine Servilio, Sir Rejon Servilio. Amo ni mga love gid ni Sir Bongsaw sa Lumaino. Inday May Dagay, salamat gid sa inyo nga support. Ang ilang presidente dira sa Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan, si Inday May Dagay. So sa tanan-tanan ng mga KSS members dira sa Mansilingan, mayong hapon gid sa inyo, salamat gid. Bao nagsaka na naman kaina ang presyo sang diesel, gasolina kag kerosene. Nadugangan na naman ang presyo sang diesel sang 1.95 or 1.96 kada litro. Sa gasolina mga 1.60 kada litro ang nagdugang. Sa kerosene 1.45 kada litro ang nagdugang sa presyo. Hindi na gid niya magnubo. Bisan tani piso-piso lang, 2 ka pesos kada litro, basta kada semana naganubo. Galing kay daw wala chance mag-champion, no? 1:31 PM, mga ton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today. May 26, 2026, happy birthday sa inyo. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthdays ang mag-aabot sa inyo kabuhi. Kabay pa nga tagan lang kamusang Ginoo sang maayong alawas.

0: sa iban pa gyud nga naga-celebrate sa ilang birthday today, May 26. Happy, happy birthday sa inyo. Dali na lang gali ang birthday ni Inday Sheila Hilera Braga. Alam ko nga ihada dara sa Banua sang Hinigaran. Hinigaran si Inday Sheila, no? Or sakop na nadira sa Pontevedra, do Hinigaran ina dira. Dali na nang nak ang birthday mo, nadugangan na naman ang imo nga edad.
1: Naway pagpalain ka.
0: Way pa kami nga galing kay way kami makakita ay ba no, medyo sako-sako pa. Pero nami na to ang ilang lugar.
1: Happy, happy birthday to you.
0: Sa kay nanay, modera lang ga. Mayang hapon lang sa inyo. I know, nagapamati na siya. No? Basta may tsempo, nagapamati gina siya. Alauna, 34 ang aton oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News.
3: D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaapyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulaw sa pagkaon sa putan kang brutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidant. Pangontra sa makahalit kang free radical. Di ka pa ang panatian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas, kaboy sa trabaho, kag-stress at lawadlaw, ini ang kapagdana, sa magdasing kapag-iulat, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta, DTX 500! Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit, sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
10: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutob dyan pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong kamatyan.
13: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adaw.
20: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
21: 66th Palarumba Bansa.
20: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
22: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News.

0: Salamat gid kay Ma'am Christine De La Cruz nga nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. And also Ma'am Rowena Villaran Erbito sa mga suki naton dira sa Purok Maasin sa Barangay Dulaw sa Bagos Seri maing hapon gid sa inyo. Salamat. Baw ka ina, abi nyo, may informations na naman ako nga nakuha angot sa Ebola virus outbreak dito sa Democratic Republic of Congo. Samta nagalakat ang mga inadlaw, nagalakat ang mga sinimana, do akong ginatagaliog. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat gid, Ma'am Yvonne. Gin-greet ko gali ni Ma'am Yvonne last May, sa ano, nilagligad pa ni siguro no, sa birthday ko. Ma'am Yvonne, salamat gid. Sir Leonardo Rilos, good afternoon.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.

mga ka-K5 dito sa Democratic Republic of Congo sa kontinente sang Africa. May isa na naman ka-tent nga nagasilbi bilang health center para sa mga pasyente nga nagabatsyag sang sintoma sang Ebola virus infection nga ginsunog na naman sang mga akig nga mga residente. Last time, ang report na may isa ka tent nga nagasilbi hospital nga may mga nagkalamatay na ganing agin na admit dito or ginatatap dito. Tapos na akig ang mga pamilya kay ang gusto nila, kuhao nila ang bangkay. Gina-explain sa ila, ginapaathag sa ila nga hindi na pwede nga dalon pa ninyo pa uli ang bangkay. It's because ang Ebola virus, isa ini ka makalalaton katama kag masyado ka makamamatay nga virus. Basi bala kon magsaylo pa sa ila ang kagaw kag sila na naman ang magamasakit. Pero hindi gin magpasugot ang pamilya. So ang ilang aginhimo, ginsunog nila ang mga tent or ang tent dito. Nga dito ginatatap ang mga pasyente nga positibo sa Ebola virus. Natabo ina sang tinalikdan nga Webes. And kaina sang aga from CNN International, nakuha na naman nato ng information nga may isa na naman ka-tent nga nagasilbi bilang health center. Nga ginsunog na naman sa mga aking nga mga pumuluyo dito sa Democratic Republic of Congo. Kung ang mga Filipino, tig-aulo, abi nyo mga pumuluyo dito, mas makaluluoy, kaya kabudlay pagid sa ila pa insindihon. Kagindi pagid sila ya, dali sila magpati sa mga nagalapta nga mga

information sa social media nga kuno ang Ebola virus hindi delikado. May mga nagalaptop pagit sa social media dito sa ilang lugar o sa ilang nasyon na hindi kuno matuod ang

kadamo sa mga viruses nga kung magsulod sa lawas ang tao, delikado. Pwede nga magtubo ang isa ka balatian, pwede nga maguba ang imo nga mga organs, pwede nga maguba ang imo immune system, pwede nga maguba ang imo nga baga, pwede nga amo ini ang halinan sang ginatawag naton nga cancer nga balatian. That is why diri sa aton nga program sa It's Your Time to Shine, pero may gid gina-remind ang aton nga mga tagpalamati nga protection ninyo ang inyong nga kaugalingon batok sa mga viruses, batok sa mga bacteria, batok sa fungi nga pwede maghalit sa aton kag pwede nga mangintunaan sang aton nga kamatayon. Mga ka-K5, magtumargi sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may virgin coconut oil, may VCO. Kag ang VCO nga ini, amuni siya ang may antibacterial properties. Amuni siya ang may antiviral properties, kag may antifungal properties. Buot silingon, once nga tumaron ninyo ang Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil, mapaiway nato ng impeksyon, mapunggan ang madasig nga pagmuad sang kagaw, mikrobyo, germs sa sulod sang aton nga lawas. Everyday patumaran ninyo ang mga senior citizens sang Klinika D3 Bio. Mabakal ini sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall, kag mabakal man sa mga resellers, KSS resellers sa bilog nga Negros Occidental, kag mabakal man ini sa mga Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center branches sa Bacolod, kag sa bilog nga Negros Occidental. You can also purchase the product sa Shopee, mga ka-K5, Klinika D3 Bio. 1:51 ang aton oras.

1:54 na ang aton oras mga ka-K5, standby para naman sa aton nga paborito nga drama nga ginapamatian kadahapon ang Pinanid sang Gugma. We will be right back with more pagkatapos ini.

0: Sir Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Subong nga adlaw story hanta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala katabo kung gatigulang ang lawas?
3: Kabalo ka, Sir Boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Piktado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imo nga immune system. Imo mata, piktado na. Perti lang gid ya ka damo, Sir Boy. Kaya nga, once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imo sulod lawas, siyempre hinay na mo.
2: Hinay na balance noon.
3: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa yan sa bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, Sir Boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang kainom na ko, Sir Boy, sa ano?
2: D3 Bio. Kaya nga man, no?
3: Preparahan ko akong pagkatigulang.
4: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis butsilingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
2: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
3: Anong solusyon sa weak nga immune system, Sir Boy? Hatagan mo si Kandari, ano, ikaduha nga immune system.
2: Exactly, Dr. Ramil.
3: Nga makita sa D3 Bio.
2: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
3: fungi man na,
2: parasites man na. Patyon siya ni D3 Bio kay may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
3: Sir Boy, kung pala inom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
2: Uy!
3: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, Sir Boy?
2: Suicide, no?
3: Suicide.
2: Suicide sa mga cancer cells.
3: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan nila mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutumang hakot sa mga bad cholesterol mo para maklear ang mga alagyan. Likaw stroke likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
2: Correct,
3: so,
2: no?
3: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
2: Kampiyon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tap-tap

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Andre, kabalo ko kabudlay siyang pangabuhi, subo. Perte ka pigado. Kwan, wala taman ka gina-underestimate, pero kuntani, mag-support-support ka mo anay sa anak ko, at least kung magpakasal.
1: Tito, palangga ko ang anak ninyo. Handa ko nga ihatag ang tanan sa iya.
2: Andre, ihatag? Paano mo ihatag siyang tanan? Kati biyahe man lang ganyan sa tricycle ang obra mo.
3: Ma.
2: Ay, hindi ah.
1: Ma'am?
2: Marikar, naghambala ako sa matuod. Kablang bata ka. Ay, kagraduate ka bala college.
3: Di ma, si Andre pulis man yung kurso niya.
2: Pulis! Nga screwdriver ang taklos siya. Nga hindi, pusel.
1: Kwan, tita eh.
2: Wiset ka karon.
1: Kwan, malaway gabi nga istorya. Kung nga wala akong makatapos, inatungod, napatay si Papa. Nga munang nagkapaiskwela sa akon.
2: Kag ang tricycle niya, ikaw nagsubli, amo bala.
1: Tita?
3: Maus to na, be.
2: Ay, hindi ah.
3: Mahuyang mata kay Andre.
1: Okay lang. Gusto man si mama mo eh. Pero, tito, tita, ay, pinapangako ko. Palanggaon ko ang anak ninyo.

0: Ga, gapasensyahe lang si Mama, ha? Amugid siya si Nabi.
1: Ah, okay lang, Ga. Naintindihan ko naman ang mga ginhambal ni Mama mo, eh. Hindi mo man mabasol si Mama mo, eh.
0: Amo bala inang rason nga palang ga takid ka, Ga, mong. Tungod, mapainubusong ka kidya katama, Ga.
1: Toh, salamat, gid, Ga. O ti ano? Handa ka na bala nga magdalas ang apelyido ko?
0: Buang ka bala mong. Ginapamangkot pa bala ina? Ha, Andre?

0: Marikar, sa katapusan, asawa ko na ikaw.
1: Andre! Andre! Sa katapusan, parang ako ikaw.

0: Ga, Aryo, ginlutuan ko ikaw sang pinaksiyo nga palad. Di ba na paborito mo yun eh?
1: Ga, ano naman? Kalahin sa baho ah. Ga, kalahin. Tumasok ako sa baho, ga.
0: Ano nga baho, man? Kahamot kita sini. Ginsunod ko lang ang pangluto mo, ga.
1: Ga, kalahin kita, ga. Kalahin ka, tumasok ako. Ay, Diyos ko.
0: Hindi ko magsilig, ha? Ganagabusong ka na, ga?

0: Aga, mabiyahin na ako, ha. Ara na, kumpleto na dang tanan. Ang gatas, ang diaper, ang vitamins. Kag siyempre, ang pagkaon mo.
1: Ay, salamat, kidga, ha. Grabe, isa palang gani bata mo. Dubli ng kapisan mo.
0: Di ba lang, ha. Kinpangako ako'y nasay mo?
1: Bisan pag-aa. Gahalongin man ang lawas mo, ha? Para sa mo ni baby.
0: Nagahalong man ako, ga. Di ka magkabala ka. Sige na. Mabiyahin na ako, ha? Dali lang.
1: Ano, ga?
0: Anong gusto mo nga dalon ko nga pasalubong sa imo?

0: Grabe ba?
1: Grabe pang mahal ang gasolina sa pagpre, no?
2: Gani man, pre. Pero wala ta sinis sa may mahimo kay ti ari na ini.
1: Gani man, pre, no? Di ba wala pulis ang kwarto mo, pre?
2: Oo, pre. O galing. Wala katapos.
1: Si Bayaw mo lang, pre. Nagpangitas ang gwardya mo. Basta gusto mo patigayon ta kasi ya. Dasig ka na, mabaton. Kahit ay, polis ka na eh.
2: Okay lang, pre. Happy naman ko sininga, ubre. Kag-isa pa. Okay man ang inkamanay tadi ya. Makabuhi-buhi man. Bisan nagmahal ng gasolina.
1: Okay pa na subong, pre. Ti isa pa lang bata mo. Magabot ang adlaw nga madamo ang bata mo. Dara mo na ma-realize ang tanan.
2: Pre?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Andrei, ga, may iambal ko tani si imo.
1: Ano balay na ga?
0: Kung ga, nagabusong naman ko ga.
1: Matuod ka ga?
0: Oo ga.
1: Oh, yes! Mangin tatay naman ako liwat, kag sigurado. Mangin lalaki na iniga. Masunod sa akon.
0: Masunod si mo bilang tricycle driver?
1: Marikar?
0: Ga, hindi lang tani maglai ng buot mo ha. Amo lang kita balang hando mo. Wala ka sang...
1: Ka? Hanay ka. Dunog bago ka na. Tapos hindi ako makapati nga kabambal mo ini.
0: Kapasensya lang ako, ga. Pero managduwa ng bata mo, ho. Kabalo ka naman nga kamahal sa mga balaklon, subong hindi bala. Basi bala nga.
1: Ka.
0: Diyos ko, angkot na lang kita.
1: Way problema. Akong bala. Kaya ko ka mga buion. Pagsalig ka lang.

0: Oh.
1: Enggak. Kau wala datas ang gatas, oh.
0: Sige lang. Mangita lang ako pagi karon. Basi makabuylo sa biyahe.
1: Kadamo bala sa mga balayran ta subong. Kinahanglan ta gidyagas ang kwarta.
0: Ako gani ang bahala, ga.
1: Permi ka na lang bala akong bahala mo, akong bahala. Akong bahala na lang permi.
0: Oh.
1: Habi mo na ba tiyag man ay?
0: Ay, Diyos. Maricar? Ko. Nagagiho man ko, ah. Nagabira-bira man ko sa pagbiyahe, ah.
1: Amo na lang ini, permi. Dapat mangita ka sa paagi. Pungita man bala obra ga, ay. O di gani, ako na lang maobra, ha?
0: Sige. Kung ano mo yun ang gusto mo, maobra ako. Abi, hindi na sagat ugtas, be. Ako lang bala. Okay.

0: Ga, đi qua này, đi qua này mặc dù tên là lại nó bằng mặt chân quê. Đi qua qua qua qua qua qua qua
1: Isa pa lang gani kasi manang duty mo, nagbalatian ka na?
0: Namaguhan lang siguro ako. Maayo pa siguro, ma-resign na lang ko. Mas maayo pa nga, pabiyahe ko sa tricycle kay wala pa sang pressure sa obra ko. Makabawi gining gasolina, kag makabakal kita sang pagkaunta, ayos na.
1: Ayang buti mo, Andrea! Ah. Kanubo lang ganyan sa lando mo, no?
0: Oh.
1: Amo lang gina yung hando mo para sa pamilya mo? Nantawa pala, Andre, ho? May duwala ta ka bata! Paano ang mga anak mo? Paano kita? Paano pag-eskwela na nila, ha?
0: Yeah.
1: Ay, Diyos ko.
0: Abi, hindi na inapagpaminsara. Masarangan nato ni na. Relax lang bala kung bahala.
1: Ay, natak-anagin ko bala! Natak-anagin ko sang ako lang bahala! Relax ka, Permi! Amo na lang gina yung Permi, Andrea!
0: Oh, uga. Nagalahin ang pamatyag ko. Abi, hindi na ako pagbaisa, pabi. Sige lang. Mabiyahe ko dugay-dugay, ha?
1: Ay, Diyos ko! Bahala ka sa buhay mo, Andre! Diyos ko! Pag gusto ka! Ay!

0: Diyos ko. Oh, Ari, oh, oh. Mm, katas. Oh, sige na, sige na. Oh, oh Diyos ko, kagina pang ibi mo. Marlang ganing magulang mo natulogan na. Oh, Diyos ko, kung tani ayawa naman ko sini. Na.
1: Daw kayo na pang hibi sa bata.
0: Oh, gani. But, ama, si Bala kung nagasakitan ng tiyan niya, ha?
1: Hapla silang biga. Abi ko kung naano na siya. Abi, abi ako anay.
0: Oh, gali, Andre. Sa din ang kinitaan mo, kay mahingagaw ko baka subong sa diaper sa Changi, oh.
1: Kwan ga? 50 pesos na lang ding bilin. Kahit naabis ang biyahe.
0: Ano? Di anong gamiton to subong ha, Andre?
1: Kwan, panghulam lang anay, Bi, sa kay mama mo. O di gani, utang lang anay sa Changi.
0: Oh, Diyos ko, Andre, ano ka man? Kapos lagi sa imo maghambal, sina, no? Mano kita sini, ha? Oh, amo di ba lang hambal mo nga ikaw lang bahala? O di ano di karoon, kasi 50 pesos na lang ng kwarta mo.
1: Maricar, Maricar. Ay. Ang baba mo, ang bata, oh.
0: Hamulan na yung permeng kita panaming mo, ang bata! Di tanawan yung pangabuhi na subong, ha? Hustugit man gali si mama. Maayo paging tuban ko na lang siya.
1: Kali. Kali, ha? Kuna mo, naging ulusul kang haging pamana mo ako. Sakit sa'yo kung magambal. Sabi ko, anay, ato bangon ta initanan. Pero nga daw, nagagwa pa yan nga daw akong balasulon kaya akong malaay na ako. Ano sa pamatyag mo? Wala na ginako sang pulos nga klase sang bana? Sige. Kung gusto ka. Insulto ha ang pagkatawo ko!
0: Andre! Wala mo ko maintindihan eh. Wala mo ko maintindihan. Tungod wala ka sa plano sa kabuhi ta. Ang munod sa ulo mo, pero may nalang biyahe sa tricycle mo. Biyahe ka nalang. Ang munod lang na permi. Lantuhan mo lang.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

nakakay-5 ang atong oras, alas 2:34 na sang hapon. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang My Disease Zero. Kabataan nga apektado sang ginatawag naton nga viral infection. Patumaran ninyo sang Klinika D3 Bio kag updi pagid sa pagpatumaro sang My Disease Zero. Pagpainom sa ila sang My Disease Zero bawsam pat ginaya nga kombinasyon para magbakod ang ila resistensya kag maka pakig-away sila sa mga kagaw nga amat-amat nga nagaguba sang ilang alawas. Ang My Disease Syrup amunang nagahatag sang energy sa aton nga mga kabataan nga mahina, ilabi na gid ang permilang ginaubo, permilang ginahilanat, no? Give them My Disease Syrup every day. It's available sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center sa Tubang sang Hernai Street, diri sa siyudad sang Bacolod, sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex, diri sa Hernai Street, sa siyudad sang Bacolod, mga ka-K5. Pwede ka mo dito makapakonsulta, dalaan ninyo ang inyong mga kabataan. Libre ang pagpakonsulta sa klinika sa Atubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Ang mga senior citizens, gani gina-encourage man naton every day ga magpa-check up dito regularly kag kinahanglan. Tumaron yung gidya, adlaw-adlaw yan, nanay, tatay, ang inyong mga suplemento. Kag kung permi ka mo nagapangapi, especially kung may edad na ka mo, mahina ng inyong metabolism para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, DTX Coffee Mix ang inyong gamito. Gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am Heidi Sarmiento. Nangayo gid ko ni pasensya sa aton nga mga tagpalamati hindi tabala mabuksan dayon ang ilang nga mga messages nga ginasend. Si Ma'am Heidi Silinya Halin panayasang una sa Radyo Bandera hasta nag K5 subong K5 na nagapamati ko gihapon sa It's Your Time to Shine program. Nagapamati ko gihapon sa mga programa sa K5. Thank you gid, hindi gid ako no ma Ma'am Shine, adlaw-adlaw gid ko nagapamati sa inyo. Hindi complete ang adlaw ko kung hindi ko kapamati K5 hasta sa Iloilo, hasta kay J. Lolo, abi ko Iloilo, hasta kay J. Lolo, avid listener nyo ko. Te, imagine, no, Ma'am Heidi Sarmiento, thank you very much. Lang ni basahon kay medyo malaba-laba ang mensahe ni Ma'am Heidi. I'd like to greet also Ma'am Salvacion Ferrer, no? Si Ma'am Salvacion dari sa Barangay 17 sa siyudad sa Bacolod, nagapamatiid ko no perme sa It's Your Time to Shine program. Wow naman. Sorry gid ma'am. Bag-o ko lang gid na open ang mga messages ninyo. Pero salamat-salamat gid sa mga tagpalamati naton dira sa Barangay 17 o dira sa Bacolod City. Ilabi na gid kay Ma'am Salvacion Ferrer. Salamat gid ma'am. Mga ka-K5, sa pagtukod sang pamilya, subong nga panahon, ang lalaki kinahanglan handa financially. Hindi man kinahanglan nga milyonaryo, pero kinahanglan may stable income. Kinahanglan may kabalugid sa balamangita sang ideya, kinahanglan may permanente nga trabaho. Abi ninyo kadamo sa mga pamilya nga nagaguba tungod sang problema sa kwarta. Basta kwarta na gani ang problema, gaginamo na ang mag-asawa. Gaaway, gahabuyan na isang masakit nga mga tinaga. Nagainsultuhanay. Asta na lang nga wala na sang peace of mind. Wala na sang kalinong sa sulod sang balay. Asta na lang nga magbulagay. Sa mga nagaplano nga magpamilya, kinahanglan ang kadamuon sang kabataan nga ibunag ni mama, kinahanglan magsanto sa kung ano lang kadako sang income.
kung ang income mo para lang isa kabata, ti isa lang anay kabata eh. Kung duha lang kabata, ti duha lang anay kabata eh. No? Kaginahanglan may agmuat. Ang gina-recommend is kinahanglan 4 years ang agwat. Kung kinahanglan 6 years ang agwat, kung hindi pa preparado, why not? No? Basta kinahanglan ang tanan, kuan gid eh. May plano eh. Kag kinahanglan ang kadamuon sang bata, santo gid sa. Sa kung pila lang ang masarangan sang imong income. Hindi man maayo nga ang lalaki lang ang naga-income. Kinahanglan subong nga panahon ang mga babae nagatrabaho naman. Hindi lang dapat nagatinero sa balay kag maglaba lang kag magluto tapos sinawala na. No. Kinahanglan may income ang mga asawa subong nga panahon. Sa pagpangabuhi, kinahanglan smart kita sa pagdesisyon. Gamiton taginang aton nga utok. Ilabi na sa pag-manage sang income. Ilabi na sa paggamit sang kinitaan ni Mister. Kinahanglan antes magwa ang anuman nga kantidad sa aton nga mga kamot, sa aton nga mga savings, antes kita mag-withdraw sa bangko. Kinahanglan niya kuan gid wais ka gid sa pagdesisyon. Kinahanglan gamiton mo gid ang utok mo, kinahanglan hindi kawaldas, kinahanglan hindi pagtudloan ang kabataan nga permi na lang sa fast food, kinahanglan nga permi na lang sa restaurant, no? Kinahanglan disiplinahon ang mga kabataan bisan sa ilang balon, kinahanglan may limitasyon, kinahanglan ang pagpakaon sa ila hindi permi na lang malahalon kag magastos nga mga sud-an. Yes. Kay wala kita makahibalo ang pagpakaon sa ila permis ang karne kag ang gusto nila permi nga chicken kag kun ano-ano na lang da nga mga sud-an, wala kita makahibalo nga mo pa na mahatag sa ila sang balatian. Isa sa mga dapat man nga paghandaan ang pagtuhaw sang balatian sa sinuman nga miyembro sang pamilya. Yes, ang balatian hindi tagin mapaktan. Pwede nga magbalatian ang bata. Pwede nga magbalatian ang tatay. Aragoy ko ng tatay pagid magbalatian. Magmasakit. Nga siya ang nagaputoy-putoy sa pagpangita. Siya ang breadwinner. Siya ang may dako nga income. Magbalatian pagid sa nako patay tapos gid ang bilog nga family. Diri na ni dayon maumpisa ang problema sa kuryente, sa balayran sa tubig, sa eskwelahan. Hindi na, wala na sang inugbayad. Ang matabo, untat ang bata sa pag-eskwela or sa pag-eskwela. Yes, untat gid. Wala balon, ara na ang penitensya. Hindi manami ang pagbaisay. Baisay nga baisay. Kung may problema, hindi manami nga magbais pa. Ang dapat nga magbuligay ang mag-asawa. Hindi lang responsibilidad sang lalaki ang pagsuporta sa pamilya financially. Iya man ina responsibilidad sang asawa. Ilabi na kung ang bana may balatian. Yes, oo, may mga bana gid nga tapulan. May mga bana gid nga stubborn. Tiga ulo. Kung mahina ang bana, given abi ang napamana mo is mahina, siling mo daw, wala gidiskarte. Ang gusto niya, magbiyahe na lang sang tricycle. Ang kinahanglan niya sina is encouragement. May mga lalaki, galimitado ang ilang pag-insindi. Kag ikaw nga asawa,

hindi sa sitwasyon ang isang kaasawa tubtob nga masanagan ang iyang abana kag magbag-o. Hindi na effective subong ang magsigi ka na lang pangakig nga pangakig kay do nagalapos na lang sa pihak nila nga dulunggan. Tutuod gina iya. Bisan ang mga kabataan subong, pangakig ka lang nga pangakig, sermon ka lang nga sermon, galapos sa ila pihak nga dulunggan. Do nagaka-immune na sila bala. Do wala na dating sa ila ang imo nga mga ginapanghambal. Wala na epekto kay adlaw-adlaw amo na lang sina daw guba ka nga plaka nga paulit-ulit. So may kwan gina ya, may iban pagid nga strategy kun hindi effective ang imo una nga strategy. Pangita kapagid sang iban nga strategy. Nang less talk, more actions. Pero dapat hindi man magkalipat ang asawa nga magpangamuyo agad nga mabuligan man siya kag matuytuyan kung ano pagid ang dapat nga himuon para sa iyang abana. Okay? 2:46 p.m. ang atong oras mga ka-K5. This is Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine sa K5 News FM.

Abi ko gani kung si Sir Jansine Hipolito, babayi, lalaki, galing. Jansine Hipolito. Sir, good afternoon sa imo. Suki, tagid mo. Tara sa may Sipalay Seri. Mayong hapon sa kay Tatay Bugoy. Tatay Bugoy ba si nagapamati, Subo? Thank you, gid sa mga taga-Sipalay.

Kay gid ko ba nakabalo nga dara sa may bakya sa Mansilingan, may isa kita dara ka suki gid. Talaga pamati gid sa It's Our Time to Shine program. Si Ma'am Azel Culiano. Ma'am Azel Culiano ini or Culano, whatever. Basta si Ma'am Azel, Azel or Azel. Thank you very much. Kabay pa nga mabatian yang akon nga pagpanamyan. Hapon gid, family Culano or Culiano. Good afternoon. Thank you so much.

isa pa gid kita katag palamati nga bag-o ko lang gid na open ang mensahe. Idol ya gid ko kuno. Ma'am Lizelle Ray Estrella. Thank you very much. Salamat gid Ma'am Lizelle Ray Estrella. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. Thank you very much gid sa support. And I'd like to greet also Ma'am Grace Soronio. Mayong hapon, Soronio Grace Cantorne Lapore. Amo ni ang iyang Facebook account niya. Salamat gid. They are from Sipalay City, ang family Soronio. Uy, may ginpag-greet siya sa akon. Hala, lawig-lawig na gid niya. As in, Sir Stephen Soronio. Nag-celebrate sa iyang birthday last January. Pag-o ko lang na open. Pasensya gid, Ma'am Soronio Grace Cantorne Lapore. Thank you very much. Ang aton oras, las 2:50, mga ka-K-5. Magtumaro sang DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, kag ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Gusto nyo mag-offer sang DTX 500 capsule sa inyo ng mga kabarangay, basibila may sari-sari store kamodara. Kaya gusto nyo magbaligya sang DTX 500 capsule kag iban pagin ng mga produkto sang klinika. Please try to visit Mace Wellness and Product Center. O dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall, bisita lang kamodara. Pwede ka mo makapangumpara dara, kumpleto ang mga klinika products dara sa Mace Wellness and Product Center. Once again, ang Mace Wellness ara sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Gemini, May 21 to June 21. May mga trabaho ka nga dapat balikan. Pero sa silingaan lang, posible nga matapos mo na ni nga mga trabaho. Huwag maging nega. Relax ka lang. Hindi ka mag-negative. Relax ka lang. Everything will be fine. Cancer, June 22 to July 22. Nabugatan kagid sa imong trabaho, sa imong mga responsibilidad. Te, anong matabo? May kung may mga ma-invite kuno sa imong magpaliwaliwa, go. Leo, July 23 to August 22. Mag-aumpisa na naman ang isa ka bag-o nga proyekto. Tingwaan mo gid nga matuman mo ang imo nga mga gusto matabo sa imo nga kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. May mga ano ini? Okay, Virgo, may mga opportunities nga mag-aabot sa imo nga kabuhi. May mga interahan ka siguro ng mga activities na ma-entertain ka, malingaw ka. Libra, September 24 to October 23. Kung gusto mo yan kuno subong Libra, mag-super shopping. As in, gusto mo lang gidya subong mag-shopping. Scorpio, October 24 to November 22. Likawan gid ang baisay sa trabaho. Ina mga kaupod mo sa obra nga daw medyo gainit ang ulo kag gusto maglalis, maulikaw ka gid. Sagittarius, November 23 to December 21. May sorpresa sa imo ang imo nga kahagugma. Capricorn, December 22 to January 19. Ang imo nga pagka-creative. Amo ni ang rason kung nga adaw paborito kagid sang tanan, no? Kaya creative ikaw. Las 2:50 ikwantrong aton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa It's Your Time to Shine program.

0: Salamat gid Ma'am Rosaline Flores. Kita ay kita sa liwat buwas para sa Miyerkules na naman nga edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
3: Mm-hmm.
4: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
3: Mm-hmm.
4: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitao na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
3: Mm-hmm.
4: Kag himoson agod nga indi manghalit ang mga cells ang lawas labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
5: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
4: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
5: Mm. Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
4: oxygen
5: brain...
4: Oxygen kag glucose.
5: Correct. Mm. The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
4: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain. Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang. Mm-hmm. Dapat inom gi DTX 500 kag Mighty si.
6: Adlaw-adlaw.
1: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
1: DTX 500.
7: Masaligan,
1: epektibo,
7: DTX 500.
3: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
4: Mm.
3: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
4: Correct.
3: Brain.
5: Okay.
3: Heart.
5: Uh-huh.
3: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, 2 pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang
5: correct,
3: lungs.
5: Correct.
3: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
5: Correct.
4: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
5: 3 pesos.
4: Amula nang gastuhon mo kada organ. Di imagine. Di kung dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
5: Ay, bati.
4: 17 centavos kada organ.
5: Grabe no.
4: Di imagine ba? 14 lang kada dalaw gasto mo para hindi ka dalim patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C. si adlaw-adlaw.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: TTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
1: TTX 500.
7: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
1: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
1: TTX 500.
7: Asal rikan.
1: Epektibo.
7: TTX 500.
8: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News
9: K5
8: News FM.
7: This song is brought to you by
10: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 na may VCO.
7: Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Game.

0: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule, adlaw-adlaw, para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon, naay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Number 1, hit music station, 101.5.
5: K5 News FM.
6: This song is brought to you by
7: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
8: Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmigan katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Dudas na!

0: Day, ang gingkasad ba sa nagliga na abi ko tatlo to kabayad?
1: Ay, gindid ako na to'y tanan. Kay may bago ka naman diri nga cash advance. Ay, nagasampawanay na di ang lista mo nga CA, oh. Ay, naku, Tiroy.
0: Si Bao, ah. Pwede, bisan to nga lang, day, ang indidak mo. Hindi na pag-ubosa kay, inubayad ko pa na baya subong sa kuryente.
1: Ay, kabalautan nga, bisa imo. Sa dason, ha? Hindi na nagid ka pagpa-cash advance on. Kapatid ka? Mabalaan ni Sir Nuno, ako ang akigan sinay para kakabalo.
0: Sinsa kita ya. Hambala-bala si Sir Nuno nga sakaan yung sweldo namon di. Kaya om, tsaga namon daw, hindi na kami mabuhi isang sweldo namon di day. Plano kami gani nga, mawilga na lang kami mag-amos sinay.
1: Anong siling mo ha, Tiroy? Mawilga ka mo? Ha? Gani, ha? Ha, sige. Kay tawgan ko si Sir Nuno subunggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Ma'am Pinat? Eh, lahog ko lang na, ma'am, oy. Lahog ko lang na, ma'am.
1: Ay, hindi mo kaya paglahog-lahogan sa butang ay naya, Tiroy, ha? Ay, kadelikado kaya, Tiroy. Man, ikaw gid, ha? Ikaw gid ang pinakareklamador sa inyo, tanan. Makalabot ini kay Boss Nuno. Kagpulo pangita ka na nga daan sa sayluhan mo, ha? Kay i-recommend ko kay Boss Nuno nga pahalinon ka!
0: Ah! Day Pinat? Day baluoy ko man day? Hindi man day ay! Hindi man day!
1: Ay! Ano nga hindi? Ay, hindi mo kaya mapunggan, Tiroy! Gina-threat mo ang amo, ta? Ay, nami na! Hoy! Ari ka dire nagapangimpliyo. Dapat hindi ka magwakas ang kontra sa kumpanya tanga nagapadada sa pamilya mo!
0: Day Pinat?
1: Kung nag-amo kasi na, wala ka subong kuhaon na sweldo, ha? Wala! I-hold ko ni Anay! Kaya istoryahan ko pa si Boss kung anong maayong himuon sa imo!
0: Ano?
1: Yes!
0: I-hold mo pagkanyang sweldo ko?
1: Oo!
0: Eh, hindi na pwede, Day! I-report ko mo sa labor. Magamusin na. Ha? Kagbasi magdako pag ina problema nyo. Kabalo ko bala nga damo ka mo di kamalamalahan yung ginahimo. Below minimum wage ka mo dire.
1: Tiroy?
0: Puong ka ng
1: mali ako.
0: I-report ko sa labor ya.
1: Kasi bala tuturo niya nga i-report kami sa labor.
0: Mag-ingatag sildo ko.
1: Anong sweldo mo? Ihatag ko ng sweldo mo, ha? Pero pambirmahon ta ka diri, ha? Nga sa dason mo nga sweldo, ikaltas ko na tanan mo nga utang. May bilin man o kung sa wala. Ate, hindi man kuguro, sobragid kalain batasan nga klase sekretarya, no? May konsiderasyon man ako, ya? Hindi ba, Latiroy? No? May konsiderasyon man ko!

0: Mga Megs, hapit na danay sa singalungan sa Banggao ah. Wan batol tanay. Bangkuha kapoy blahaw kag tension.
1: Evelyn ka pa bimboraw.
0: Mayara eh. Wala man ko yan nagapangutang pariyo sa inyo.
2: Uy, inugay na blati kalbol ah. Loron, takabala ka ron dress sa tricycle mo, mong imo. Hindi bala, amigo, tiraway.
1: Uy, mugil eh.
0: Kay tuod man.
1: Kalong si imo.
2: Uy, ay. Pusta bala ka mo, ah. Naano mo nang...
0: Oh, ara ng singalungan, no? Migo, Kenneth, pundo tanay da.
3: Hayo, sir.
0: Malingaw-lingaw man ta bala. Swildo man mo. Ay, naano man. Sige, ah. Sige na bala, mga amigo. Apita.
2: Ate, pundo ta.
3: Apita. Sige.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Batawan ba to lang ha? Bati kalon maubog tablaw? Ma di kita gani iminteryo kita di gani ospital ang tupat ha?
1: Nainom ka mo?
2: Dadaw!
1: Mo lang ha?
2: Iminteryo gan?
1: Uri ko! Muna lang ko!
3: Ay, libre yun taka Roy ha?
1: Ano, Mr. Roy man?
3: May guhay taya mo. Di bla?
1: Pag-isor ka bimbol ha?
3: Oo, gani. Ari man yaw.
1: Erangle.
3: Prihunta ka.
1: Hindi. Ang bot ko silingon. Migo gid man ayan ang pagkabig mo sa akon.
3: Ay, ari man niya nga tao man nga. Hindi nga tabla magsungguranay. Hindi na bala pagpadalmin ha. Magulutod gani nagasungguranay. Forgive and forget na lang bala. Para tawhay ang dugan. O sige na. Sige na. Naog na ta. Kay, oh, wala pa sang may nagakanta sa karaoke, oh. Unahan to na lang to, ah.

0: Nay, wala ka kabotsita, tay ba? Nagutom na gid ko.
1: Ay, uti sa mo lang to, anay sang kalamay sa kanon mo. Kay kung mag-abot ka si tatay mo, kaon ka lang liwat. Kay sigurado, may dalagid sa ngasudan kay swildo subong.
0: Nay, malabala si tatay, madalay to kag manok. Naidlan na kay kung magkaon sa dubong manok. Dasan may tinanong kay itlog.
1: Ay, ambot!
0: Nasundo ko sa mga classmates ko, kaya akong kuno tatay sa manukan kag itlogan ga obra. Pero akong sudan, pinmi lang ka kaginamos. Balabla si tatay, mangayo sa itlog kag manok, siya blabos.
1: Ay, hindi niya libre ang manok kag itlog sa lubrahan ni tatay mo. Ginabakal na iya.
0: Eh, gali. Abi ko kung nakagataga na sila.
1: Wala. Ara, may nagapanuktok sa pertahan. Si tatay mo na na. Abrihin na to. Nasiga.
0: Ate, oo, nay. Yay! Salamat kay may sudan na kami. Ari na si tatay. Ay!
2: Oy!
1: Animal! Ha?
0: Nanay mo sa dento?
1: Ang animal! Oh, nagawalay na! Ay, Tiroy! Hubog ka? Ay, aray mo?
0: Ay! Lingaw-lingaw lang nito!
1: Lingaw-lingaw,
0: ha? Wala ko gusto, ha? Araw-araw. Nagiging bakal ko din ang chicken joy. Lima na kakihad.
1: Ay! Abi ko, sweldo mo!
0: Dali lang. Uy, ala. Ala. Di na sweldo ko man.
1: Nan!
0: Di punggol gada. Nawigat. Nawigat gada. Wala na dyan sa bulsa ko.

0: Hello, Ma'am Peanut. Good evening.
1: Sino ni?
0: Ma'am, si Bimbol ni.
1: Bimbol?
2: Babes, sino na ginastorya mo sa dali dati sa banyo?
1: Bimbol, siya talaga karon ha? Alang-alang gid eh. Busy pa ko. Bye.
0: Ma'am. Uy. Wala ka? Pinataya tayo ng cellphone niya? Ala, to si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal? Kaginagad niya si Ma'am Peanut nga magpabanyo? Oh! Alams na. May ligon gini si Busing Namo niya sa chicks niya. Pila na kasekretaryang nagagi sa farm, wala gid na kaluwas. Matyagan ko, bisan agi guro nga magsekretarya basta guwapa kag daw bayi bagiyo, birakon niya gyapon ni Busing mo. Ay nako. Taguon ko na lang ni sa bag ko ang sweldo ni Tiroy. Kuhot ko kay na sa bulsa niya sang nagasing along kami. Wala gid siya kabatyag mo. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. Kaluoy man kay Tiroy. Kagabay pa nga takaan man ko din ni Ma'am Peanut porsyento ba? Porsyento sa sweldo ni Tiroy nga ginpakuot ya sa akon. Agod nga makamani man ko eh. Kagabay pa.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasang ako!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Adaw ang matabo kun mahibala ni Tiroy gikan padihuta ni Bimbol nga kuwao nang iya sweldo sunuman sa sugo sang sekretarya nga si Pinak. Mga abyan, sundagi ninyo sa papamati ang bakahalawat hawat nga kasugbon sa katong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan tudas na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro Brito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35.5. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itisibog.
13: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
17: Extend
16: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
16: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Number 1 K5 News.
21: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador! El Castigador!
0: ang tinig ng bawat mamamayan.
10: Imbestigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: Imbestigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Imbestigador!
10: Imbestigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 26 kita karon sa bulan naman sa Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato si kapalatuntunan, palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpang bayaan. Sa ato si Masuki, nagaungot na nga itong pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sunong kabahin sang Negros, ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki-five sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU. And of course, ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa K5 News FM Bacolod 101.5, the official number one radio station sa bilog na probinsya sa Negros kag sudad sa Bacolod. Base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey. Sa ato sing masuki, pasensya, naway tanay live. Naway tanay live sa ato sing kapalatuntunan. Pero okay lang kay ti medyo pikiti subong ang aton sing Facebook page kay naga-cover kita mga K5 sa Palarong Pambansa 2026. Kung sa diin na dugidugay bantayan ang hampang na naman sang volleyball secondary girls. Kung sa diin maghampang na naman ang region o Negros Island Region nga batok naman sa Akar Ocon Cordillera Administrative Region mga kaki-five. So this is the second game sang Taytong o kung Bacolod Taytong High School. Kung sa diin mag-inkwantro sila sa powerhouse man sang Kar mga kaki-five. Well, ginaalang tabayanan naton, kaginahulat-hulat naton masubo ining balita sa NIR. Kaya nga aton sining basketball boys ang bago lagid na pierde sa Central Luzon sa duwalang kapuntos ng abanse. Pero sige lang, mugina ang hampang, may daog, may pierde. Kung kabalaw kita magbaton sang kadalagaan, dapat kabalaw man ta magbaton sang kapierdehan. Ang mga nabing ang pangabuhi mo, may daog, may pierde, may daog. Oh, sige lang, bawi lang kita dasun ka tuig. Kaya dugidugay, may hampang man dito sa boxing. Ang player naman sa taga Bacolod sa boxing ang maghampang di ginatutukan subong ni Kaki-5 Berto Gakit. Ginaupta na ko sa akong sige mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opod sa kay Kaki-5 Remuel Alcantara kag si Kaki-5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Ochog! Ako naman yung singkubos ng alaga, si Kaki-5.
1: Rhodes Palma. Rhodes Palma. El Castigador.
0: Medyo ba pa ang aton sa mga tiyempo kay ti nagtulotalithi kadalit lang. Pero ting iban nga lugar daw ga ulan na ya. May iban na ganyan nga lugar sa Pilipinas nga daw kakusog na sang ulan. And may iban man niya nga lugar sa Pilipinas nga perti pa ya ang tagiti sang init. So ti kawalok ka Mayo manog Hunyo ti tugululan na naman. Ang bandera inog talanom na no time na nga magbulubungkal sang ila sining magkinahon dira nga mga humayan para naman nga iga araduhon kag batihon. Amo ning ginahulat-hulat sang aton sing mga mangunguma nga magtulupa ng ulan para at least makasugod naman sila pang hawan, pang hilamon, pang hampil dira sa mga kahon sang ila sing mga kahumayan. And of course mabunyagan na naman ang ila sining mga talamnan, especially ang katubuhan. Ti kabalog ka kung sa umaka mo malang naging nasaligan mo, magtulutupa ang ulan. Kay ti once ganing magtupa ang ulan sa bukid, may posibilidad ti mag-usbong na naman, kag magatulubo na naman ang pipila ka mga ginapanggas sang aton sing mga mangunguma. Dira mismo sa may siyudad sang Kabankalan, nagpamati, dira sa may barangay Kamansi, no? Dira, Family Palma, nagrab, damo kiti, dira ko yung bunag. Sa may barangay Kamansi, siyudad sang Kabankalan, that's why nga ting tagipusoon ko, dira is Kabankalan. Sa Kabankalan, ako yagin bunag, sa hinigaran ako nagdako, kag sa bakulod ako nagpadako man. So kumusta dra nga aton si mga suke sa kita tay Rudy da nagapamati naga bisa naga uluhigda siya naga pulo pamati gid siya si Rhea, si Jason kag si Nanay Ils, LC kag taray Indot si Rhea Lynn, si Peter Jan nagapamati si Ninin si Romel si manang Rio and family Tingson nagaungot man sa nang pagpangalagad si Randy, nunay Randy, sinong Elmer, Palmadras, Maya, Hasinda, Lawayin, Barangay Bagaas, o Barangay Tugis, Sinigaran, nagpamati man. Tinagaungot man sa atong sa pagpangalagad sining hapon. Well, sa atong sing masuki, madamo kita karon nga mabalita, gabagat tutukan ha. Ando gilugay, bantayan naton ang pinakaulihing update, gika naman sa atong sing palarong pambansa connection. Kung saan inhibalaon ta, kumusta na ang mga hinampang sang aton sing mga players, most especially sa taga Bacolod. KT, kabalok ka, kadamudamo man mga players kimpadala sang syudad mo. Ay nagpadala man taga Silay, composed tanan sang Negros Island Region covering sa tatlo ka mga provinces, mga kakifay which is the Sikihor, Negros Oriental, and Negros Occidental. Ti kalakip na dira ang syudad sa Bacolod. And so far, mayara ng kita magkaki-5 ng mga bulawan ng mga medalya. Kag mayara kita silver medal, may bronze medal na naman kita. So, ang atong sige mga suki, dira sa kwan, pasensya, wala tanay live, no? Kaki-5 Rimuel. Alang-alang kita naka-live. Linyati, sir, machat na lang kami si Mo. O, sige lang, wala kaso. Dalagan ta Japon. Dugo guys sa aton sing mga bulubantayan nga mga balita ah. Kamalag ka mo ang aton sining news center connection. Check nga dan si Kiki 5 Shine Lacson. Hibalawon ta karon dugo guys, anong nga madalagko nga mga balita sa Senado? Ti medyo nagarina bu. Aba mo. Kay ti may ara mga pipila ka mga komento kag pipila ka mga ginabulubantayan ang Senado sa mga Kiki 5 nga inagaway pwestos la. Nagainagaway puwesto para sino ang makapungko nga bag-o nga Senate President. Ti sila yung maghahari, dira ti nagligat ang minority, naghimo naman majority. So, ti panabuton tang majority, ma-minority na naman. Which is ginagawan, mga kakiara na kita gali, no? Naka-live na kita sa Negros Island, K5 News FM Negros Island, subong nga itong singa Facebook Live. Diwa ta? K5 News FM Negros Island ang aton sumbong nga programa kung sa diin makitan kita na maguhan ang aton sing masuki. Sa ilo ka ba na yan sa K5 News FM Negros Island Facebook page. Dito ka mo sa comment, dito ka mo ipadala sa inyo sa mga greetings kay tinguan naton nga pagalawagon sa aton sing pala tuntunan. Tingkabalog ka naman ang sasing ko na ang Senado ginatutukan not just only the local media, national media, but ang international media. Kaya muni ang subong mainit mo. Kabalo ko, nagkulokambyo na naman ang mga chairmanship. Dirang, ang Blue Ribbon Committee, ti subong ang chairman, why na si Senator Panfiloping Lacson, ginbuslan ni Attorney Pia Cayetano na, kagang vice chair, amo si Jinggoy Estrada, kag Sanday Rodante Marcoleta. And we all know nga ini sila nga grupo ti do Dries Piak nga grupo man eh nga nagadepensa man kabalo ka duwa ang ilas ni nga kwan mo ang faction subong sa Senado may ara diray administrasyon may ara man nga opposition but we're hoping nga tani no mag-isa sila amoning panawagan ni idol ko Senator Lito Lapid ba kay K5 kasi nga magkapabilin kayo sa Gapon sa minority. Kaya ginapangamuyo ko, kaya nahuya ko sa mga kapari Andre, oh. Ang baliyag ginahuya ko sa mga kapari Andre, oh, na pangamuyo ko ang kabay pa nga mag-isa kita. Isa din kita mag-isa, diri sa minority, diri ang majority, dito makagto sa minority. O kung ang minority, magkagto sa majority sa ginahambal nila ng mga senador nga mag-isa. Diba? Di ko mag-isa ka, matipiok-spiak eh. Either sa majority ka mo, dito ka mo tipyok, or ang majority makagto sa minority. Tiyan mo nga ako, aton lang magkaki-5 nga permi, ginalang tao, kaginapamatian sa Senado. You know what? Kwa na ni, apiktado bi ang bilog gapungsod sa masiling naton argumento sang Senado. Ti ginakwanta lang gid ni ang aton diri kabay pa nga ma-inform ang tanan nga ang pangamuyo na tonsus na doon maging fair sila mo. Kaya isa lang ding subong mabaskog ang itutukan ginila ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And of course, ang hangyo naman ni Senator Rodante Marcoleta nga pagatutukan na ang flood control anomaly na daw natabunan na sa pipila ka mga pinanid sa mga balita, natabunan ang kaso ni Zaldico, natabunan ang kaso ni Atong ang kaso nga Asta Subong daw ay pagani. Wala pa ma-materialize ining kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. Di mo nang ginabulabantayan na ton, inibla mag-prosper o Asta lang ta sa okayay sini, mag-usik lang, mag-uyang lang ta sa tiyempo, pundos ang gobyerno para sa investigasyon ng warat sayon. Kaya maling ginakuan na ton, pala pang amuyo, nga kabay kuntani, no? Nga hindi na ton mapabayaan ng mga pipila na ton ka mga dapat itakol oh, sa Senado kag sa Kongreso. Ti kun ang Kongreso, more on maka-administrasyon ni. Ang Senado ay can say nga ti administrasyon or opposition sila. Sa siling ko na, ang aton sininga legislatura, dapat ang inyo sinya trabaho, balanyo naman da, no? Gakasayangan na kitabi sa mga oras nga dapat diri kita mag-atinder pero gikis agi na ignore na ton bangod naman sa aton sa mga political interests kag personal interests na ton. Sige, check ko na gadaan si Kaki 5 Shine sa line number 1, hibalaon ta mga dalag ko ng mga balita kag mga manamit naman nga mga mino nga gin-prepare ni Kaki.

0: ano galing tawag sini? Isaton.
1: Uh-huh.
0: Sa Senado. Kasi kadugay ba na magbalik sa Rod?
1: Uh-huh.
0: Kamu nang idabantayan ni Dominic kasi linya doon maginaluto sila nga kadugay.
1: Uy.
0: Sa ilang magbalik.
1: More or less, aton mag-recess kita kaki Feb. Siya yung more or less, mga 5 to 10 minutes o 15 minutes. Malang natin, subong sobra na.
0: Yes, oo,
1: diba si ko nag-lunch break? Hindi na na-recess siya ba si lunch break?
0: Sobra naman yan. 4 na lang, 5 na dumidugay, ma-lunch break pa sila. Anyway, kung mag-lunch break, so
1: uh-huh.
0: Ambot ko nakalabot na isa ka oras, kaya lunch break na isa ka oras mo.
1: Ti malay mo kung hindi lunch break, hindi recess, hindi lunch break, basi kung half day lang sila, hindi man.
0: Hala ka, Sir Rod. Ano ay hanang matabo? Daw medyo na angan-angan kani subong kon bala kay tikabalo ka naman. may mga huring-huring diyan nga kuan diyan mo ang liderato sa Senado may mga pagbag-og diyan ko no mo. But anyway, balikan ta lang nakaroon
1: sa
0: ara gid man no.
1: Uh-oh.
0: May mga mainit nga mga matabo happening sa Senado. Anyway, Sir Rod, nakibot kita
1: si
0: Senator De La Rosa may masobra dali isa kagatos.
1: Oo. Nga mga armas.
0: Luthang.
1: Oo.
0: Grabe no. May mga nagapamangkot allowed ang civilian na magpanag-iya sa masobra isa kagatos ka armas luthang.
1: Oo.
0: Ang sabat ni General Martatez ang PNP, sino niya pwede naman basta may lisensya po. Tigli, no? Pwede mo yung gulihin mo ng balay mga do balaligyaan sang armas luthang kung mag-among sina. But ang siling ni General Martatez, kuwanan ni ginaproseso na ang pagkansila sang iya sininga, sang mga lisensya sang armas luthang ni Senator Bato De La Rosa.
1: Mm.
0: Ang nag-request na is the NDI and of course ang DOJ na sila nila as soon as possible dapat ma-revoke or ma-cancel
1: pero,
0: ang lisensya.
1: Oh, pero kaki Five Shine sa nagliga daw naka-monitor kita sa nga balita regarding sa posasyon blas ang armas, may limitasyon mm-hmm. ganyan si isa ka persona. The 100 siguro, I think kung may ara ka security agency. No? Amo na ginagamit. Pero kung wala kaya business sina, kung civilian ka, kati siya, civilian naman siya mo. Although nga ti, kwan siya ng senador. Pero ti, may limitasyon, mag 100 siguro, araw-araw. Ano sa gun collector?
2: Alright!
0: Masubra pa gani ko no. Ang siling ni General Martatez, siling nga, I cannot mention the specific ano gid ko no numbers of the kadamoon sang firearms but siling niya it's more than 100 my uh-huh. God siyempre mamangkot ginang tao are we allowed
1: ti no? Huya-huya na si huya-huya na si Chief PNP Chief Martatez kay kalabanan ng mga pulis kay kalabanan ng mga retired ng mga army nga min in uniform before may aragin man mga damo-damo ng armas. Even si, ano, si Panfilo Ping Lacson, di ba?
2: Alright!
0: Ako yan, Sir Rod.
1: Dalingit kay Give Up Shine. Kundi nagligat ang salen ni Senator Ping Lacson doon nag-times 2, times 3 man ang kadakuon niya sa 2022 hasta sa 2025 nga salen niya. Dito nakabutang, ganito yung kay Give Up Shine, nga kadako galing nga kwarta nga nakapartiniser siya sining mga firearms.
2: Alright!
1: Damo sa li armas man.
0: Ano ho na nila man?
1: Kitaya, ako yas totoo dya, prangkang istorya ka Gipab Shine, gainit ginulok sa armas. Hindi ko gainit, pero sa akon lang nga personal opinion kaya nga, kahit hiway mo kuya armas ka Gipab Shine, ang para sa akon ang armas, nga daan niya, ara na dira ang temptasyon mo. Dibla, ang tawo nagatikalon pagid kung may armas la.
2: Alright!
1: Ang tawo tutud na prangka.
2: Right!
1: Amo niyang tawo. Ang tawo gaisog sila kay may ginasaligan sila. Dito man ba gigawayon mo ko mapuli ko blakay kwanta armas.
2: Alright!
1: Amo gidaya kalabanan kay Give Five Shine. What you think ang mga tawo kung why ni armas maisog-isog ne? Diba may makilala ta ganyang bisang ati gasubra na gid ang tikal niya kay damo sa armas.
2: All right.

0: Ayo. Di na ta to?
1: Si Rod, nag-ibog ang ulo ko. Paano niya ni magamit? Matubrasin sa armas.
0: Oh, kon gina-collect kaya gano'n ba si gun collector siya? Ba si may license siya?
1: Hindi, kung hindi mo na yung mapalupok siya, si Sebri.
0: Umido eh, no?
1: Kuhan man ako ang gatig. Ama na kun eh.
0: Ay!
1: Dapat gamiton mo binaya.
0: Ay,
1: palukin mo.
0: Kagdira na na kagipag shine, magasulod ang pangduwa-duwas ang tawo kung damo karmas mo. Di ba?
1: Correct.
0: Kung damo karmas, damo na damo niya ang gasulod spinsar sang tawo. No? Kag masiling na ano ni ginabaligya niya ni, ano ni gun runner ni siya, ano ni negosyo yan ni. Di kung wala malang siya permit o kung ano tawag na license nga mag to sell, I don't know, may ara bagi ng lisensya, guro license to sell sang armas si mga gun
1: and carry na siguro mo.
0: Ti ang inayang license to possess of firearms. And PTC, permit to carry. Tila ima na iya, ang ginamin ko, ina lang mga gun shop, ano tawag na? Gabaligya armas
1: gun
0: na.
1: Store.
0: Gun store. Gun shop. Amo mo na Japon, gun shop. Tina sila, may mga permits na sila nga magbaligya, kag magupot sang armas, pero lisensyado na iya. Pero ti mag 100, kag kipab shine. Ow.
1: More than 100.
0: Wow.
1: It's not just 100, si Rod. It's more than 100.
0: Tinga ginalaw binila sa licensing na?
1: Kung magsiling kaya more than 100, pwede nga 150 mo?
0: Oo, pwede gani
1: 199?
0: Correct.
1: Yes.
0: Because that's the approximate, mag-isip ka, kumunas uminos mo. Ah, hindi gani, sobra eh. Hindi gani kumunas uminos na magsingita. Masobra isa ka gatos. Tihalin ta sa isa ka gatos o 101 to 199 di bla? Ayo.
1: Exactly, absolutely. Ako malibog ang ulo kung paano niya nagamiton. Anyway, siyempre, why pa sa makita? Hindi na siya. Mga huring-huring na, ano to kahapon? Narindi siya sa Western Visayas. Please correct me if I'm wrong. Si Rod, ang mga huring-huring. Pero kay T. Amoni Bala, ang sili ni DOJ, Secretary Frederick Mida, sili niya hindi na pwede na ang abogado, abi ko may ideya, malang siya, nakahibalo siya, kundi yung senator na to, hindi niya pwede na tagu-taguon niya. Ang relasyon sa kliyente, sa abogado, may limitasyon ina. Kung pwede kaya, amon din pa at hag ni DOJ, Secretary Mida, DOJ, no, Secretary Mida, sili niya obstruction of justice ina.
0: Ha?
1: Time kay may kag may nagakaigo nga penalidad sa ilalong sang konstitusyon kun di kaya magpanugid ya kun diin ang kliyente mo nga kabalo ka man dili kun diin. So nagpadala sila sang formal letter sa mismong DOJ sa abogado nga si Jimmy Bondoc.
0: Di ang gwa ang guwas ni Kipab Shine daw ginapuga nila ya ang mga abogado sa respondent o kun abogado ni Senator Bato de la Rosa.
1: Kaya nagpadala na sila sa formal letter ang unang confirmation kay ina, ang in-confirm no, kay ina ni DOJ Secretary Vida kag sila niya tinanggan isugid ang abogado kung hindi may ideya siya kung hindi si Senator Bato tigaw sila ng mangita na anyway pero before ko mag-extro ilakot ko lang si Martin Romualdez, ang siling ombudsman rin mulya, bongga-bongga, ganyan nga kaso, kung ipasaka sa iyaya.
0: Ay, tuod?
1: Oo.
0: Ay, kaluoy man siya man.
1: Tawag niya conspiracy to defraud the treasury.
0: Ooh.
1: Ikaw magsiling ka conspiracy to defraud the treasury, ano ni?
0: Ti mabulubugat na eh.
1: Oo, amun ko nung pinakadako ng kaso. And this is the first time na may isa ka-opisyal sa gobyerno, isa kamataas na opisyal sa gobyerno, first time nyo sa history. So,
0: sige. Nautod na. Ahay, balikan na kakaroon ka kay Bob Shine. Salamat, Gid. Mabagabalik ang programang El Casica na mabubo ko na yung commercial.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin ng kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
6: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damo utan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imong free radical scavengers.
6: Mm-hmm.
0: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
6: Mm.
0: May mga phenolic compounds, no? Mm. Lantawan mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
6: Mm.
0: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
6: Mm.
0: Kag himuson agod nga indi manghalit ang mga cells ang laos, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
7: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
0: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
7: Mm. Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed pa because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
0: oxygen
7: brain...
0: Oxygen kag glucose.
7: Correct.
6: Mm-hmm.
7: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized, will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques, amunin nag-cause sa mga brain degeneration, neuronal damage.
0: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain.
6: Gusto.
0: Te, amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy. Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang. Mm. Dapat inom gi DTX 500 kag Mighty si.
8: Adlaw-adlaw.
0: Adlaw-adlaw.
2: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
2: DTX 500.
4: Masaligan,
2: epektibo,
4: DTX 500.
6: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
0: Mm.
6: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
0: Correct.
6: Brain.
7: Okay.
6: Heart.
7: Uh-huh.
6: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, 2 pa. Isa lang, buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang lungs.
7: Correct.
6: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney. Amuning aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na. Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
7: Correct.
0: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag sa imo, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands. Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy. 14 pesos divide 5, pila bi?
7: 3 pesos.
0: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine. Ti kun dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
7: Ay, bati.
0: 17 centavos kada organ.
7: Grabe no.
0: Ti imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dali patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di saton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
8: Mataas pa la ang imo blood sugar.
9: TTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: TTX 500.
9: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: TTX 500.
9: Asal rigar.
8: Epic
9: tipo.
8: TTX 500.
4: TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio.
11: Problema sa pangkaso,
3: hilana,
11: sipon,
3: kagubo,
11: tugasong virus, kagmikrobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid
11: na ginahimo
3: monolaurin sang atong lawas
11: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
3: Yung may visit.
11: Ang Visio,
3: yung may D3.
11: Matatag sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Matatag
11: sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
19: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Energy booster.
21: Muter na Max, Max Epektibo.
22: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
23: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
24: Makakal sa malapit na butika.
18: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
25: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
3: Mag-extend ka!
18: Extend Food Supplement for Men.
3: May makaw kag vabuwas ka.
18: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang agabi pre?
26: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
3: Extend Food Supplement for Men.
27: Tikasin!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga K5 sa palatuntunan ng El Castigador ng Dominica Tukaraw. K5 Dominica Hunida. Oh, check the beacon may nagahunigit sa aton dira. Ang gahunigli ari sa akong cellphone. Inano man iman. Anyway, nagalantaw ko subong sa hampang naman sa Negros Island Region versus sa Caraga o kon Cordillera Administrative Region ang set to na. Ang unang set, mga kakipip update, gamay lang gina, nakuha sa Negros Island Region ang first set and the second set, subong ginahampang pa. So we'll see kung makuha ang second set and afterwards siguro diba si kung mag-quarterfinals na sini, no? We don't know lang gid sa kung pila ka mga asta sa diin ang ila sining hinampang. Pero matag diri ang first set nakuha sa Negros Island Region nga ginabugusan naman sa Bacolod Taytong High School, no? Makita naton subong ara sa K5 News FM Bacolod 101.5 ang aton sing live coverage sa Palarong Pambansa Volleyball Secondary Girls mga ka K5. So lantaw kamo to. Pwede man nga hindi lang kamo ni maglantaw sa akon sa Negros Island.
2: Right.
1: Dito lang kamo anay lantaw. Oh total mabalik matakan mga mo si tsura ko.
2: Right.
1: Sige mga ka K5, balik kita sa itong pagpangalagad. Check na nabi ang pipila naton ka mga balita. Gika naman sa itong sing mga gwapong mga reporters. And of course, i-check na si ka K5 Wilson Villana. Ang balita ni Kaki Pab Wilson, Dolomans Kalawan, sa Mighty C, the alkaline base sa Vitamin C. I-check na si Kaki Pab Wilson, Kaki Pab Rimwell, o pwede man si Kaki Pab Bomba, o depende sinong una, dano mo makuha. Ako yati ang basta available lang, ah. Diba? Sa sining panahon, bagulingid nagtulotalithi na naman, oh. Oh, tulotalithi na naman ang panahon naton. But anyway, amunin ka ni Permi ko hambal, ang tulotality magkakosin yung gisang daw masiburo ka mo. Pero kung kompleto ka, no, sa suplemento, just like sa D3 bio with virgin coconut oil, kasi nang nagapatay sa mga kagaw-kagaw, mga bad bacteria nga nagasulod sa lawas na ton. Ginapatay niya ni, kitingaman may ara ini sang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Ang klinika D3 by with virgin coconut oil. Okay ginang vitamin D3 pero mas okay pagid kay ang amon nga klinika D3 bio may vitamin D3 na may virgin coconut oil pa. Ayo, importante dang virgin coconut oil. O, tikabalo ka mo, wala na sa iban. Aral na sa D3 bio with virgin coconut oil. Check the basic K5 Wilson. K5 Wilson sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Rods, kulba, trauma, no, ang nabilin sa pilani sa 18 ka mga individual ini matapos K5 Rods, no, nga natrap ini sila sa sulod sang elevator sang isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod, K5 Rods. Kabalo ka kung ano kalawig sila nga natinil sa sulod sang mall, K5 Rods.
1: Oo, pila?
3: Yara sa 40 minutos, K5 Rods, sila nga naglawig sa sulod sang elevator.
1: Uy!
3: Karon, may mga senior citizen pa, K5 Rods, nga ra dito sa sulod, kag TN, iba naglalain ang pamatsyag, bala ka K5 Rods, tungod sang nervyos.
1: Oo.
3: Kag dati, suffocate, damo-damo ka dahil sila, 18.
1: So, 40 minutos sila, 18 slack bilog, sa diin nga floor o sa sulod sang elevator sa diin ng pila ka floor na siya ining panaog pasakas la.
3: Ara sila sa between ka K5 Road sa second floor and third floor.
1: Oy, so pasaka or panaog sila at the time?
3: Mapasaka sila base sa ano nato, di ba pasaka sila ka K5 Road eh. Kag amo ni bala ang napilin sila kag lalaki kag sulit ka budlay man ni gani ano nang ila sa ninga sitwasyon kay K5 Road kay kadamo bala sang ila man sini nga gin complain so isa nang assistance kay K5 Road right after sang incidente kay ti kinanglan gid siguro so, tani after sa tubo.
1: Sorry, kay K5 Wilson, you mean medical assistance right after the incident? Wala?
3: wala sa assistant si Kay Five Rods, kagang amo na ang hambal nila sa aton kagina pag-interview sa Foro de los Pueblos nga miskin man ang tani bilang itagaan sila tubig kay Kay Five Rods, kay may mga senior citizen to sa sulod, may bata pa sa sulod kay Five Rods. I don't know kung na we're playing sa aton sila nga video dra kay Five Rods sa ila sila nga kahimtangan sa sulod sa
1: sige. Nga tabuin ni Presidente. Then again kay Kay Five Rods na interrupt ka, i-check ba kay Kay Five Idarian. May mga video nga nakuha dira si Kaki Fabulson. Try tabi palantaw sa aton sing mga suki, no? Subong hapon via K5 News FM Negros Island nga nagapamati kay nagalantaw subong sa aton sing Facebook Live. Oh, K5 News FM Negros Island kita hibalo unta kay 30 to 40 minutes. It's not hindi niya lahog-lahog nga special minte kon may mga tao iniblang may mga ginatawag na ton claustrophobia. Ining nahadlok sila kay Kay Five Wilson sa sirado, wala bintana. That's why ibanway na sila gasulod sa mga wala bintana, no? Kay kulbaan na sila, inang dumatiyag nila gina gapos. Ari, amuning video, ari may number 2. So most probably, amuni ang floor. Second floor. Nagapamaypay, amuni siya, nagapamaypay ang mga tao. Perti ka guto ko. Ara, nagbukas na? Ayala. Tapos, makita natin sa video, half siya, ang floor sa mall, tupong sa sulang, o kung sa ulo, sang tao. That's why, nga masaka ka pa, para makagwa ka, doon muna, kumbaga nagpaubos yung elevator, kay Kipa Wilson.
3: Kinanglan patuhangan kay Kay Five Rods para mapasaka ang taho dira kay Kay Five Rods sa
1: portion
3: kun ina mo na ang access no para makagwa ang pila ka mga ano na trap dira sa sulod sa elevator. Kasi may ang senior citizen kinanglan ka black ako kay Five Rods, kasi imagine black kay Five Rods bala gutok-gutok bala.
1: Oh, kay Kay Five Rods before tanga magpalawod gising mo sing balita, gusto ko na ibaloon. Anong natabuhaw? Nag-brown out, ano man. Abi istorya ay kami, any small background lang. Anong natabo sa elevator? Gulpiada lang naglupok ang suga o nag-brown out, na bugto ang kable. Kaya kung magbugto ang kable, siguro rusdak na may panaog.
3: Oo. Rusdak niya ni Kay Five Rods, pero wala sang natabo na pag-utol sa kable kay Kay Five Rods.
1: Okay.
3: Nag-stack lang sa Kay Five Rods, no? Tapos hindi nga pag-check dito sa mall kay Kay Five Rods, ilan man niya kipahayag na nag-timing kung ini sa kwan sa power interruption kay Five Rods sa aton sining electric provider. Kasi kung tanahon mo kung Kay Five Rods in terms of maintenance naman niya sang ining elevator, natanaw na to, numuro bago pa ni Kay Five Rods sa elevator eh.
1: So,
3: pa ni siya kadaan, kasi ini nga porsyon sa elevator, dari ini siya sa pinakabago nga building sa isa ka mall, dira sa may reclamation area. But still,
1: so, di modo, kung nag-timing nga may change of power, may posibilidad di siyempre pag-utod sang linyada sang Negros Power o hindi ang ginutod ha o kung ang supply black IT may power interruption as what nahambal mo eh. Na-utod ang supply coming from the Negros Power na timingan and then wala nagbalik na yon ang ila generator or nanuman.
3: Amo na why siguro ni Kay Five Rods nagbalik na yon ang linya sa kurente, that's why nga madugay-dugay. Kabalo ka Kay Five Rods pahayag pa ni gani ni sang aton sining gin-interview kay ginasang aga may ara sang point ga gasaka kay Kay Five Rods. Imagine na kung ano ka kulolbaan, feeling ko amo ni nga type kay Kay Five Rods nagafluctuate siguro ang kurente. Masaka sa kay Kay Five Rods sila kami nito, tapos si Usdango naman sila
1: pala ako kay
3: Kay Five Rods. So imaginab na kung ano nakakululbaan.
1: Kagi Feverson, kagi ka man sakay sa aeroplano, kagi ka man sakay sa Ferris wheel, kagi ka man sakay sa roller coaster. Ako nga very dagaton at tawag na daw dasig bala maglingin ang ulo ko. Wala ko yung problema sa pasaka, kagi Feverson mo. So tutuod lang, I know, damo ni makarelate sa akon. Mag-take off ang aeroplano, wag de problema, bisan na start na sbulan kay Kay Five Wilson. Ang nalainan ko lang, ngayon ang pagsaka niya, gulpiada sa musdang. Inang pamatsyagan mo, nga ang kalag mo na bilin sa babaw. Amo kinabatsyagan mo. Kiti galupad ka, gulpiada ka, no binutong pa na. Oh, gulpiada. Ang siling ka nga, ang kalag mo, dayo, latako. Gamo ka na mo. Feeling na nila, most especially sa mga senior citizen nga dapat may assistance gidya Ti amunang natabo and then hambal mo wala sang medical assistance, wala mang gin-offer. Right after nila nagwa, gintingob sila sa isa ka lugar para may assessment. Why?
3: Assessment tani. Amo mala na ilang ang panawagan kay Fibros kasi makita man dira sa video nga pagsaka nila kay Fibros pag open, may ano man may tawag sini gani, may staff man halin sa mall nga amo ni nagabuli, may security man gani. Amo ni nagabuli sa papagwa sa ilaw galing kay isa nakagwa na siguro kay Fibros, why bala sang kumbaga do postmortem nga ano na or tawag
1: sini post, nila kay post assessment B, medical assessment. Most especially sa mga senior citizens natin nga mautod.
3: Oo, imagine na 40 minutes ba na, hindi na basta-basta, may pasagun kay Ginaya kay Fibros. Kadugang pa sinisang reklamo kay Fibros, sinisang aton kompilat nilong nga natabuan sa sulod sa elevator. May isa ka elevator boy man that time kay Fibros na ara sa sulod.
1: Uh-huh.
3: Galing lang, wala man sa idea kung ano himuon niya kung ano ni kay Fibros.
1: Uy! So di mo do, kulang kulang sa training ang elevator boy. Diba sinanad lang ng elevator boy yung basigin pa ginpa duty lang sa idea for ano? For reliever, balibi?
3: Amo na sa ganing kay Fibros sa depensa sa elevator boy nga natiunan na sa kumbaga doon naging pasulod na lang sa Blagol Piada na anay kay Fibros for the meantime bala lang anay kaya kiti ano muna kiti sa kadamo-damo sa simpo nga matabo na dragin sa iya nga simpo kay Fibros sa kiti na timingan na wala man sang ideya kung anong pindoton dira kung din po hindi makaagi kasi ang kabalokan kay Fibros ang ginobra man isang 18 ni hindi man basta-basta kaya may portion da, sa elevator nga makita bala ang taho kay Fibros siguro amo ni ang sa babaw pa lang medyo kitaon lang.
1: Pila ka video ni ang send mo di?
3: Isa lang na kay Fibros sa Paris ato hindi ka video okay. Ang pasaka na sila. Makita sila taho kay Fibros kasi wala na sila kabalo mo way nakabalo may pinuton or na no sistema way na mabalaan kay Fibros kung ano nila. Kung may makita sila nga taho kay Fibros sa time nga nagasaka pa na o pang elevator pala ginapalpag nila kay Fibros sa elevator.
1: So meaning ka pangayos na tabang?
3: Na gapangayo sila tapa sa elevator kay Fibros so gong kuno nga palpagan ay ila sinigin gin ubra para lang gid nga
1: ma-aware man ba ang mga tao nga there's something wrong sa elevator nga sakyan nila.
3: Yes, may amo nang ila sinigin away kay Fibros no but nevertheless no mo na ang sistema importante nga nakagwa sila kada amo man lang ang ila sinigin nyo kanigit tagaan sila man sa pagtamo kay stress trauma ang ila sini nga nabatsagan matapos ining insidente kay Fibros sa pagka-trap nila sa sulod sa elevator kay Fibros.
1: Kay di may posibilidad nga mag delikado pag kaimtangan nila mo sa butang taha sakay ta sa elevator kung isa madilatar tagay dali kalain sa mamatsyag mo kay di wala niya aircon ang elevator wala niya aircon kay G5 Wilson ang hangin di ang oxygen da nga nabilin si moto na sang pinadsyotso. Di ko maglawig-lawig na tayog sa guro mga inuras maubos na oxygen da di magkalalipong kamus na da kay kulang na kam oxygen da
3: nagpiririn out ng ibang gani nga ano ning mga na-traffic kay Fibros ang pirin out ila sining nga lugar so ti amo na ang kwad pero kagina natawag naman kita kay Attorney Chu kay Fibros
1: okay.
3: Kay Hambal sininiya nagpadulong naman sining Office of Building Official para mag-check sining isang sang elevator kay Fibros kung ano ni ang sistema bala kung safe bala ini o kung ano pero ti kwaon taman tomorrow kay Fibros ang bahay naman sang aton sining mga naga-inspect sa elevator bala kung ano ba lang basihan na good maka-operate sa elevator ang isa ka establishmento kung may mga requirements ano ba lang dapat pasaron sila sa elevator para maging fully operational siya.
1: Correct.
3: So mo nang i-check na
1: and the elevator na, boy mismo kiti ikaw na dang na-assign mo so kung gisabi may problema bi kiti i-assign na daw without knowing ang amo ni dapat brown what if may emergency nga matabo anong pindoton mo dira di ba may panic button man na da na pindot ayan sa elevator boy may CCTV man ang elevator. May CCTV na. Pwede ka dahil kaya hambal ka pangayo bulig da sa CCTV. Nga uy, naka-video, may mga signs ka muda o sinyas-sinyas nga may tindihan sa operator. Ang lain lang, base sa CCTV man, nga nag-operate, uy, may nag-monitor. Diba? Bisa naman naka-sinyas, patay ang elevator. Tapos, uy, mas nag-alantaw nga nag-monitor to. Oh, malay ta basi kung may ginaubra siya nga iban. Oh, way sa katutok. So, mangin leksyon ini sa mga malls nga may mga elevator kay Kipa Wilson. Di ba?
3: Yes, kay 5 rods.
1: So, amo lang ning ato na. Try takwaan ang kumbuyahan, the management sa Sining Mall para kumakatag sa official statement. Ang aton diri is di may baluan naton. Anong bala ang cost sina? Anong mga preventive measures nga bagay mohon imo nila nga hindi na ni masulit liwat kay why taman gina-discourage ang aton nga mautod nga magsakay sa elevator because this would be an easy way nga magsaka kas babaw ka magpanaog kamo kay ti sakay ka lang kwarto pagbukas naog ka na sa ground floor saka ka sa third floor and mangin bintaha ini sa mga senior citizens naton. Tipo ko na kuya kay Kipe Buson na subong ati malakat-lakat na mas stairs na lang uro pa saka panaog.
3: Yes, yung problem sa muna hulaton ka na lang sa inyong statement no sa management sa ininga mall kag ang assessment naman niya sa office of the building official. Ako gani ka plano naman kung gani Kipe Bros nga hindi na kuya magsakay sa elevator kag escalator
1: ay basi ko ikaw pa yung iyang kabang danans na iyang mag-usmot ang elevator.
3: Kamalo ka kung ano sakyan ko Kipe Bros.
1: Oo.
3: Calculator na lang ako sa
1: kyan. So, anong taon tani? Kay, the way I understand sa mga malls kay G5 Wilson, may lain ng ahinsya or maybe contractor na naghimo sa elevator, nag-construct sa elevator, kag nagbutang sa elevator, dira, maybe may mga warranty pa ni sila. Kag, ang management mag-require niya sa installer niya mo sa elevator. Ngoy, naano man yung elevator niyo man, nakadamage sa amon negosyo. And something like that. So, ibaloon ta. That's why nga tagaantas la time to explain para sa may ibaloan naton before kita nga magusga. Kagipebuson, kabudlay nga sagil ang talantaw sa video, pamati sa mga audio. And at the end of the day, gulpiada lang ta komento nga dumatsyag naton, di perfecto na kita. Ang aton din tagaanta, fair, oh, nga kag-balance nga ining balita kagipebuson. Uy, man kita ga-discourage nga di kita magkagto. Kaya bisan ako, namian ko na magkagtos ng amol eh. Kaya mula ng mall nga dumatsyag ko, nga makapaliwaliwa kabla ka Kipe Bulson.
3: Makapabugnaw kay Kipe Bulson. Abata, sakto na yung Kipe Bulson. So, ang only way na lang yung sining mabalansi ini ang story, no, katyari naman ang bahin sining sa mga na-trap dito sa sulod sang kwan, sa elevator. Hulatun ta na lang git ang official statement sang ball, no, we're waiting.
1: And for sure, kay Kipe Bulson, pang kwan man nila, pang recall man nila ang mga tao nga nagsalakay dito. And I know, ang inangamulya maghatag na assistance, it just so happened lang, ang decision making sa manager, sinang mall siya posibilidad, basi kung nagpanik naman, wala siya kapaminsar nga dapat may assessment anay, may medical assessment evaluation sa mga na-trap dira, kay 30 to 40 minutes, it's not a joke, no? It's not a joke, hindi niya joke, kay Kipa Bulson. Ay posibilidad may malatian kada imuya sa mayara kada binga ginahapo ka oh nga daw ginakulang kay sa oxygen di pinot masuffocate kada imuya so posibilidad ba si kontawgon ma sila kag maghatag man ni unano man nga ihatag nila da assistance sa mga persona nga natrap sa elevator kag G5 Wilson.
3: So sige kay Kipe Bros, hulaton ta lang sa liwat no ang advice ko ng statement.
1: Pero atag sorry kag G5 Wilson, sorry ah. Last na lang ninyo pamangkot, pwede ako si mo magsabulo sa ligbat, no? Ikaroon, mabas naman tani nga puro ta sa ligbat, eh. Last nga pamangkot, overloaded giman sila as 18 or pila ang maximum capacity sining elevator kay Kipe Bulson?
3: Base sa pagpangusisa natin kay Kipe Bulson, no? Although wala pa man sa statement ini ang mall, may ara makita nga na storya dito sa management kay Kipe Bulson, no? Kagambal nila hindi man kuno ini overloaded
1: kasi okay.
3: Maximum capacity sang elevator kay Kipe Bulson nila kaya pa 24 to 25 individuals.
1: So ate okay. So it's just
3: lang man ang magsakay,
1: mabutang lang ning daw na malfunction siya.
3: Doon ang malfunction din sa Kipe Bros event na nadula kung may power interruption na nagluntad that time. So sige Kipe Bros, so far amulan na nanay nung ato sila nga balita nung gika sa patron nga madulong nato sa programa nga El Castigador kagina nga balita nga nadulong naman sa inyo of course sa Kalwan sa Mighty CD Tribaya kag DTX Cervantes report naton si K5 Vincent Coralde ina naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay G5 Wilson Villena. So tagaan ta na benefit of the doubt. Let us wait na lang sa sabat sa management sa mall para may balawan naton kung ano gimana ang cause o either malfunction, nag-surge ang electricity That's the reason why nga nagmalfunction ang elevator kay kabalaw ka mo electronics na mo. So may mga piyasa na nga gulpiyada lang bumunggo ang kuryente or nahina ang supply sa kuryente, wala siya yan naka-relay sa iya sining command sa ano ni sa board sa elevator. That's why nga nag ano siya nag ano tawag ni daw dutay ko lang mamit lang ining nang nag ano bla nag nag supon ining basta do nag malfunction na would like speak karang konti naga karon mabalda naman tas ni. But anyway, sa ilo kita sa balita, gika naman sa kay Kaki Fiberto Gakit. Himalaon tanay ang palarong pambansa 2026 updates. Himalaon ta ang right afterwards, himalaon taman ang balita, gika naman sa kay Kaki Five Obre, suspenya sa may kabankalan. And himalaon taman si Kaki Five Michelle, atong police balang nga napatay sa drug by bust operation. Kiti nagtalangison gidong asawa nga nagasinggitan nga ti anhon ko ni ang flag sa Pilipinas. Kung ang kabuhi naman siya sining bana ang gintaya. That's a tawag natun serbisyo bilang isa ka pulis. Oh, sige, ara si Kaki 5 Berto Gakit sa line number 1. Check natun Kaki 5 Berto, please standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Berto, ibalita mo.
2: K5 Broads, mayong hapon, live kita diri sa may Esperanza Gymnasium gid, no? Diri kita gid mismo. Duha ka bilog na lang ang mahampang from the Negros Island region sa sining boxing tournament. Kakivibe Broads, kay ang iban, pulo ni sa kabilog, Kakivibe Broads eh, no? Sa atong sining mga Kakivibe, pulo ka representative sa boxing from the NIR. Walo nakahampang na Kaki Five Broads, kagang duwa na lang ang ginahulat-ulat nga magampang for the elimination ni Kaki Five Broads, no? Tomorrow, ang hampang sinisang boxing ni Kaki Five Broads, kung sinun niyang mag-daog diri sa hampang, amin ang nagdaog to nga pito kabilog, ang anong kabilog Kaki Five Broads, kay balan mo duwa kabilog na tagay na yan, waragid na daog. No?
1: So, dali lang kay Kiper Berto, gusto ko ibaloon sa representative sa o ng delegado sa NIR when it come to boxing as concerned. Pila kabilog na nakasulod? Kag pila ang nadagdag na?
2: Kay Kiper Berto, as of now, pulo ni sila kabilog mo nga represent ang ano pabato sa NIR. Walo na ang nakahampang for the elimination.
1: Uh-huh.
2: Kag kuha diri ang naperde. Kag-anom ang nagdaog.
1: Very good.
2: Kaki Five Broads, ang pambato balas ang bakulod gid.
1: Kaki
2: Five Broads, ang bakulod kasi mo ginamang live ta.
1: Kaya
2: ang mga ginpukta ni, kaya siya lang gid niya sa bilog nga NIR, mostly laban taga Oriental eh.
1: Okay.
2: Mayawan, siya lang ning isa ka bilog na taga bakulod, Kaki Five Broads.
1: Uh-huh.
2: No? So, taga barangay 35. So, kahibig siya kay Ina Kaki Five Broads.
1: Oh.
2: Wala gid siya na the love for the elimination. Kung
1: hindi
2: ko niyagaan ang mapaperdin eh, Kaki Five Broads, ang hindi naging kampang mo.
1: Okay, so, take one na mo, elimination. Dagdagan, ay na, isa ka perdi, dagdag na, way na bawi ay.
2: Hmm. Ang budlay lang bidikin ka daw mo sila ni Kaki Five Broads, sobrang sila mong 70-80 mong bilog na Pilipinas, Kaki Five Broads,
1: uh-huh.
2: No? Sobrang sila 70-80 or 90, wala ito ka ba, no? Overall nila diri. Ang ila diri nga hampang, elimination.
1: Uh-huh.
2: Kung sino madaog si elimination, mahampang pag-jib for tomorrow's elimination, duduwa ka bilog.
1: Uh-huh.
2: Ang elimination.
1: Di every time na nga hampang nila, dagdaganay na. Do or die na.
2: Oo, actually subong, pumaterde kay subong sa elimination, sa unang elimination, madagdag ka na mo.
1: Okay.
2: No? So, sa kaduwa buwas, ang last, second elimination, ang nagdaog yung subong,
1: uh-huh.
2: Sa unang elimination, pang pagising kaduwa ng elimination, Kaki Five Broads.
1: Oo, tingko makasulod ka to, quarterfinals ka?
2: Oo, hindi, ma-quarterfinals, yes. No? Quarterfinals, then after quarterfinals, semifinals,
1: uh-huh.
2: Kag sa sabato ang finals, dumito uh-huh. Madugay-duga. Klaseng hampang eh.
1: Sige. In a way, Kaki Five Berto, update kita ha. NIR versus Cordillera Administrative Region. Bakulod tayo itong high school nga ginarepresentar ang Negros Island Region. Duha na takadaog sa volleyball girls. Daog ang Bakulod tayo itong high school, Negros Island Region versus sa Cordillera Administrative Region sa duha ka sets. No? Na sweep nila ang two sets sa sining hinampang sining hapon kagi 5 Bertos, it would be a good news para naman sa NIR.
2: Yes. Kagi meron kang good news gid eh, no? Actually kaina sang aga nagapanguna gid ang NIR eh, no? Kagapangaduwa ni ang Webra kagi ba bro? Actually speaking sa Webra kagi ba bro? Diri kita sa boxing anay. Kagi ba bro? Diri kaina suportado gid ni Mayor Palmares, no?
1: Tidagakwa na taga Pasi.
2: Taga-Pasi,
1: oo, ti taga-dira kami mo. Taga-dira, kabalo ka mga palma, taga-Pasi niya, kaki-five. Ang roots na mo niya, taga-Pasi, gid kami. Naghalin lang kami to sa Pasi, kay naglain ang amon nga kwan. Ang amon sininga barko.
2: Diba, may balay ka mo to?
1: Oo, may ato kami to eh.
2: So, bati-bati ko to, tatlo bilog balay mo to.
1: Sige.
2: Kaki ba bro, actually upot na subong ang pambato sang Bakulod. Actually nakatogid si sa aton kay ina kay bago pa lang bala sang ampang. Gusto ko kuno nga ipusa, no. Gusto yan ni kay Mamaya bala nga mabalaan ni Mamaya. Si only Bakulod lang gid kaki ba bro, no? Makupot na aton diri bala bisan kamay lang.
1: Sige.
2: Si Ezekiel Jake Arabe.
1: Arabe.
2: Ambulin na verdiyo sa gina. Pero di, subong ka kalipay. Siya kayo na po siya yung jura. Pero, sir, live kita sa K5. Ikaw ang representative sa pulo, kabilog, nga boxer diri sa NIR. Ikaw lang isa, taga Bakulod. Kamusta nga pang subong? May pasalamatan ka?
4: Salamat sa Ginoo kay wayaw yung pabayan sa Babaw Rengkag. Salamat sa tangan nga nag-suporta sa ako, labi na sa coach ko. Kay Kagawad Kulapan, kay Nilson Arellano. Pwede shout out? Oo, shout out sa Arellano family, Arabe family. And thank you guys sa talantanan nga nag-suporta. Bawi, udas na.
1: Oh, sige. Congratulations sa importante na kalapak na sa palarong pambansa. Pwede pa na siya nasunto igaw?
2: Ano ko siya, bro?
1: Pila ng edad niya, subong? Pilang edad na subong ni Sir Arabe? Kung pwede ba? So, definitely, next year pwede pa?
2: Next year pwede pa ko, no?
1: Oo. Oh, pasok. Bawi next year, ah!
2: Ha?
1: Mabawi sa next year?
2: Bawi ka next year?
4: Oo.
1: Sige. Kaki Pedberto, salamat gisimu da.
2: Salamat kasi ra, thank you get. Oh, actually si Mamay gito do kapamati gito subong sa K5. Pino kay kantar na radyo nila so laban-laban mamati anya ni taga barangay kay K5 kay Kita Bro.
1: Ang pinaka nami lang ding safe ang aton nga mga boxers ah.
2: Oh, tupad balay ni Aaron. No? Ay representative sang kilala si Aaron mong no? Representative sang Bakulod City. Gito subong tuwa sa boxing tournament naton. Duwa ka bilog na lang ang mahampang for the NIR, no? Amo ni ang San Carlos, duwa bilog it.
1: Uy.
2: Kag si Pilipinas, lang kagiba bro, ba? Bot na rin pagsing mo, no? So, kabay lang natin madaog ni sila. Walo ma-represent for another elimination.
1: Sige, ayo lang ko kag Iberto, nabuhas ang report mo sa akon, kuhaon mong pangalan sa taga NIR nga mahampang, and then ang ilasing weight class. Anong ila kabug aton, pila ka kilo sila nga mampang, anong division para at least maibaluan naton. Kag Iberto, kag magpadala ka di video kag pictures para pagwa man naton sa samtang nga ga-report kadi sa El Castigador eh.
2: Oo, saka ni man kag Sige. Broads, no? Actually, subong ka ulan, subong di sa Agustan, eh, no? Pero damo, kaya punta ko. Na-interview na gina niyo po, dahil inaman si Governor Santiago Gakani, gobernador sang sang Agusan del Tor, no? Kagati sunod siya suportado yung tanan kagipan.
1: Sige. Why na siya? Good. Oh, salamat kay Kikipeberto gakit ha. Ti amo ning mga boxers na to na hay wala siya bigin palad sa iya sining hampang pero ti okay lang ah. Amo na yan bali lang better luck next time. Oh. Oy ming hapon dra kay Chef Joseph Balyados nagapamati sa Subongho. Aha. Sige, bisita lang di sa aton stasyon ah, ang bantog nga chef Joseph Balyados, muning pinaka manamit magluluto sila ni Chef Celis sa may Barangay Estefania. Ahay, sige, bumas namit ni Kon, pakanoon nyo ko sa linuto nyo eh. Oh. Oh, samtang may buko katilaw sa mga linuto nyo, hindi ko na magkambal namit. This time, check na to ng iba't pang mabalita. Oy, sa ginapakuha na to na, for awareness ha, of everybody, may mga pipilag ka mga tao bilang nagpakilala ng taga K5. No, dumduman ko bago lang gid. Kay may ara kami mga former employee, no, nga ginagamit pa yang K5 sige apon siya sa mga transaction. So, that would be a warning kay hindi niya pwedeng gamiton yung Japan ng K5. Whatever nang inyo sing mga transaction, gamitan yung inyo sing radio station B. Oh, kon kwan kamo, pride kamo sa inyo sining proud kamo rather sa inyo sining station na gamiton nyo eh. My name is Amuni and under sa amon sing station. Hindi na paggamita ng amon station na. Okay, tibakod man na yun yung station nga gamiton nyo mabing K5 ah. Diba? Kung believe ka mo sa station nyo, be proud, loud and proud, nisinggit nga mo ka na subong station. Hindi na paggamita ang K5 ah, kay pigaw maning station. Pigaw station namon, gamiton nyo. Muna bla. So that would be a warning sa mga former employees dito sa K5 na ginagamit pa dyan po ng pangalan para sa ila siniyang mga transaction, no? So, sige lang, i-hold na namon pangalan. Kay ti, amiguhay man kita. Pero ti, tsaktuhon talang magka-K5. Kay ti, subong ginabumbati kami mo, no? Ginabumbati. O, oh, ti, bumbati, gamito nyo pa yung pangalan namon? O, pulis pa yung butigan mo. Pulis yung nagambal mo. Na nawagig ko yung ganiya. Nang istoryahan na, gigami yung isang hepe. But yet, silingya, ti, amung ginagambal yung sa amon. Siya ko nung area manager, kag station manager, sa amon yung estasyon. Ay, oo, kalain. Imagunos dili ka mo, be, ano? Kung ako be masaylo station, hindi ko na ipagamito ng K5, siyempre, lain na yung station mo. Panindugan ko na yung, let's say, masaylo ko be, lain na station. For example lang, masaylo ko be sa lain na station. Mambal ko yung siyempre, oo, ginapasalamatan ko ng K5, subong ang akong station, subong Klinika di Alternativo Station. Muna nabing akong subong station, Klinika di Alternativo Station. Kaya mo niya yung siling ko eh. My name is Rods Palma. I am a reporter of Clinica di Alternativo Station. Dapat mo na. Hindi kayo gamito nyo ba yung station na mon? Tapos daw mang intimidate pag mo yung tandaan ta permi ha. When it comes to the investigation of the police, hindi kita sagi ka pa bugado nga daw ma-obstruct pa kita sa investigation. And right there and then, you're not allowed to talk to the complainant. Okay, magwa na karon do ginatagaan ta ya malisya, no? Natagaan ta intimidation or gina-intimidate ta ang biktima or victim to not file a complaint or depende. Hindi ko lang ani pag-i-divulge kita. Sige, i-check ko na si K5 gayum yuhom lang sa akin, may chat naman sa akin.

0: Attorney Guanzon, kaya mo lang mana. Nag-file gali isang resignation niya sumong adlaw bilang konsihal sang Cadiz. Ahay, ano-ano yung rason man? Nga nag-file sang resignation si Councilor Guanzon sa Cadiz. Check tabi, ang balita, gi ka naman kay ka K5 Chester John Veronque all the way from Cadiz City. Ang balita ni Kakipag Chester, Adolo Mascal One Song, paborito sang tanan, ang DTX Coffee Mix. Kabalag ka every time, ang mga Pinoy every morning. Why pa niya katig ang giinit na tubig? Una nga ginihin mo pagbutlak o kung pag mata sa mga tao ya. Una ginihin init tutay tubig mo. Una ginihin pag init tay, init tutay tubig kay mga timpla ta kape. Timpla na yung kape, ang kape na mga Kakipag DTX Coffee Mix na. Tig na timpla na bisan ano pa nakatig ululan tigilinit makak ano gidya makakape gidya aton nga mga Pinoy. So kape sa aga alas 9 kape na naman niwat pagka alas 12 sang ugto bisan katagiti panaya kape na yan Japon. Dugduman ko kape sa una Sir Jose nga akon ginasudan sa kanon mo. Oh, sinanay ko ga sanlag na sang kape tapos ginabayon ni Manong tapos na ginasala nanay ang tawag na salaan la katsa na Sir Jules katsa tapos ginabutang nga sang alambre lang do ring niya tapos gintahin nanay nga do naga triangle do ga imbudlo style ya oo tapos buot ang kape oh buot ah ginasudan na mo niya sa kanon kay way kami kwan mo way kami sudan isudan ko niya ang kape oh ti amo niya mga Pinoy subong lain ang hilig sang tao hindi na native DTX Coffee Mix na. Oh, arala si Kagi 5 Chester sa line number 1. Away pa. Oh, tiyan balsakon din ni ano ho. Hay, tuod nag-resign si Councilor Guanzon. Ano nga yan ang rason? Nga nag-resign siya sa pwesto. Ang iban, grabe nga pagpatalagan mo. Ang iban ka pang away para makadaog sa politika. Pero si former judge Guanzon, wala yan, nag-resign mo. Ano yan ang pinakamadalom din ang rason? May ara ayan nga offer? Or nakapoy na siya bilang councilor sa Cadiz? Or gusto niya nga mag-private practice na lang? Diba lang ito na? Ang why Japon pang? Sige, si Kaki 5 Michelle na lang ibalong tanah. Amit ay balita ni Kaki 5. Ibu-bu mo lang ko Kaki 5 Chester kay Kaki 5 Julius ha. Inang balita, kaya nagkibot ako eh. Kaki 5 Michelle sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
2: Sa K5 Road, sir, sang Domingo nga adlaw, gindulong na saya ulihi nga palahuayan at wala ang police, no? O kung si Police Master Sergeant Davy Karampatana, amo na siya ang police kay K5 Road nga napatay sa tong ginpatigayon, wala nga drug by bus operation na dito ya sa may Lakas Siliana ka K5 Road. Now, isa sa ginaalantaw ta diri karon no after nga ti nalubong na si Sir Karampatana, ining naglalapta nga video sa social media ang iyang asawa nga si Ma'am Yan Karampatana nga nagadugalipong-lipong dito ka kay Seven City sakit gitman bat shotgun mo nga amo nang natabo sa iya bana nagalipong-lipong ka kay Seven Road samtang ginadahuan sang flag sang certificate sang gitpatigayon ng lubong sang iya nga bana ka kay Seven Road. Now ini nga video ang nagcircular karon no online kag sa video makita ang nagasagitan na si Ma'am Yan kag nagasinjet kay K5 Roads o kung nagakwestiyon nga ano kuno ang pulos sining certificate kag flag nga ginadaho sa iya bala ka K5 Roads o kung ano hon yaman kuno siniabi at kumbaga baylo sa kabuhi sang iya nga bana sa K5 Roads. Now tigayon na itong nalabot sa subong hapon exclusive no si Ma'am Yan Karampatana aming angot sa ining nga video kag ginexplain niya sa aton kay K5 Roads nga amo to bala ang iyang pasingitan. May ara kita dira sa video para mabasa.
0: Sige, pamatian ta.
2: Mm-hmm.
0: Oh, pamatian ta siya kay K5 Michelle kay limitado ng oras ta. Go ahead kay K5 Adrian.
3: Oran, although nga daw
0: no, Todd, play ang okay, audio.
3: Pero ang hambal ko gitna, maindi, kumandi, kinanlan, ibasol ang kamatayon sa bana ko kung sino o kung ano manda ang pamaagi kay ginkuha na sa sang Ginoo pamaagi sa inakasospek. Pero amo na nila akong nam, wala ko ma'am kaakig, wala ko kainis sa sospek. Kaya ang hambal ko gitna yan, ma'am, let go and let God na lang. Amo lang ginayang akon.
4: So, speaking of that, ma'am, yan, aragya po ng planta, ma'am, nga magpasaka ka

0: So, kontra sa sa...
1: Yes, yes, yes. Yes, iporso ko gid na iya nga magaan hustisya ang kamatayon sa kunta na at the same time sa iya man nga kaupdanan nga nasamaran.
0: Mm-hmm.
1: Iporso ko gid na siya. Kay nang napatay ang akong bana na may legacy, may honor, mm-hmm. kag magindilin sa komunidad, especially an inspiration sa iyang fellow man nga kaupo diri sa police station. So, iporso ko na para hindi mabaliwala ang gin-sakripisyuhan sa akong bahay.
2: Oho. So, kakifay yes, Michelle, nagsindihan nga nato. That's why nga gin-encourage ko mga tagpalamalik na ton nga hindi kita maghatag sa nagkalain-lain nga malain nga mga komento. Both sa police correct. Kag sa asawa. Itsindihon tayong gin-permi ha, ang ginabatyag sang asawa, that would be the last time na makita niya na bana niya. Sakit na kagipay. Why di niya nagbakasyon ng bana niya mo? Hindi na magbalik. So, itsindihon naton, that's why nga may makita kita, may mga komento nga di nami, itis, yung iban sa gilang comment, why ka itsindi. So, nga ton, gin-encourage na ton, mga tagpalamati na ton, nga hindi na kita sagihimo pa sang problema out of that problem. Kay ti, gabatyag, si bro ko, Police Major Romulo Hipilanggo, the 5th, siya ng Hepes, ang Lakastiliana mo. Siya nang nagdaho sang flag. Bisan siya mismo sa kitan, kaya nga man, upo niya sa trabaho. So, in a way, tsakto man ang ambal ni ma'am, nga ginpatawad niya ng suspitsado, luwas nga ginpatawad niya, ginkalipatan niya na, pero hindi man pwedeng pabayaan, hindi sa magpasaka kaso, kaya dapat ang hustisya, ihatag man, kakita Michelle.
3: Yes. Yes, nakikita man ko tama ganito si Ma'am yan ko nakita ya bala ang suspektado or ang subject dito man mismo sa sentro kay sa broad kagang sabat niya sa aton huo kagang iya lang kuno pamangkot sina satisfy ka sa ginhimo mo sa bana ko wala siya kuno may ginambal na lain niya oh. Tinaga or wala siya nagyaw-yaw or nagpamuyayaw amo lang ginaka kay sa broad ang iya nga nahambal sang tio no nga nag
2: na respeto tana iya sa silingkot. Oh, na respeto tana kay kay Michelle so silingko kay lain but hapos may magambal sa aton nga magkomento sang sa kita yeah. mismo nga sa sapatos ni ma'am. So that's why ang pag-inchindi, pag-uliko, pag-ulikid kapag comfort siyang dapat naton ihatag kay Kipay Michelle. Amo man ang ambal sa akon ni Police Major Romulo Hipilanggo the 5th nga dapat buligan tang i-comfort ang pamilya. Salamat kay Kipay Michelle, wait pa panahon.
3: Yes, KK5 Rod, balita gikan sa patrol, kaupod siya, KK5 Martin di maisip. Ako naman si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
2: Malamang salamat kay K5 Michelle Patino. Damo pa kita tanik ng mga balita, gabagatutukan. But anyway, bantayan nyo na karon sa palatuntunan ng Larga Vista. Upod si KK5 Julius Mariveles. Sa ngalan naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa ngalan ni Doc Ramil Uy, nga mong Chief Executive Officer, si KK5 Adrian, KK5 Ramuel sa technical side. Ako naman, si KK5 Rods Palma, nagpabilin sing isa kamalanon gika naman sa Biblia, from Romans chapter 8, verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. D3 you may VCO, VCO you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang hapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mamasaga sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya.

0: kan tabuyan. Kadang wala pa kay inom sang gluten na. Ga labo akon sa nawan, kag ang sakit akon nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasan nan, kada ko bisan magulid ta akong kalawasan.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pagising.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siya sa Bacolod, Kaprobinsya sa Negros Occidental. Nagabalik na ang D3 Bio Evening Newscast. Sining ang Martes, Mayo 26, tuig 2026. Makita kita kag mabadian live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadian magkita sa 101.5 MHz sa atong singa mga radyo. Sa atong singa mga Pangulong Dinalan. Nga ginadulumas kalawaan sa nga Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Sa balitang lokal, duha ka mga separado nga insidente sa pagpang-hold up sa kagpagpang-snatch sa Sudan sa Bacolod, nakuhaan sang CCTV footage. Samtang sa balitang nasyonal, pinagdako nga kaso ipasaka naman sang ombudsman, batok naman kay Martin Romualdez. Kag sa balitang international, Taiwan handa na sa posible nga pagsakop sang China. Kag sa balitang sports, NIR nagapangunaliwat sa medal standing sang palarong pambansa, 12 anyos nga taga La Castellana, nakahimo naman sang bag-o nga record. Kag sa balitang entertainment, pukwang gidepensahan na ang mga artista nga nagapabutyag sang opinyon angot naman sa socio-political issues. Diretso na kita sa atong singabali ulat panahon. Opo naman si Kaki5 Dominic Baniaga.
3: Nag-develop na sa isa kabagyong ginabantayan nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Martes, Mayo 26. Ulihin nakita ang bagyo 1,360 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour kaggas sa kung pagmadlos nga nagadangat sa 55 kilometers per hour. Sa subong almost stationary o kung wala nagagiyo ang bagyo, apang ginalauman nga magasulod din sa par sa Webes sang hapon o kung gabi, kagtagaan inisang pangalan nga Domeng. Ginapakita man sa mga weather models nga manubo ang chances nga iguon sang bagyo ang Pilipinas, apang mahimo ini nga tunaan sang pag-umpisa sang southeast monsoon o kung habagat. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas ng Adlaw, kag madako ang posibilidad sa mga pagulan kag pagpangilat sa hapon bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Sa detalye na sa mga balitang lokal, pilason ng lalaki nga nagabaniyo sa motorsiklo matapos makabunggo sa depasahero nga bus sa siyudad naman sa Bacolod sining Martes, Mayo 26. Base naman sa inisyal ng investigasyon sa Bacolod Police Station 7, naglunta ng aksidente sa tubangan mismo sa National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP sa may barangay Mansilingan mga takna pasado launa 45 sang kagahon na kaangkon ang 34 anyos nga driver sang Kawasaki Baja 125 nga motorsiklo sang malubha nga mga pilasa sa nagkalainlain nga bahin sa Yasining lawas. Gindala ini sa ospital para madapatan naman sa nagakaigo nga atensyon medical. Samtang ginalaman sa Police Station 7 ang 56 anyos nga driver sang bus para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pangamabalitang lokal, duha ka mga separado nga insidente sang pagpang-hold up kag pang-snatch sa sudad sa Bacolod, nakuhaan sang CCTV footage. May kapit nga balita si Kaki5 Wilson Villanueva.
4: Makit-an sa ining CCTV footage ang isa ka babae kag fiancé sini nga isa ka American national sa guwa sa isa ka convenience store sa barangay Mansilingan, Bacolod City. Matiun-tiun pa nagpalapit ng isa pa ka lalaki nga naka-blue kag may ginhutik sa American national. Makit-an man nga may ginbunot ang naka-blue nga lalaki kag gintusok ini sa American national. Dito na kag nagluntad ang kinagamo kag nagdalagan ang duha ka mga biktima.
5: Tungo kami dinhi sa venue sa tanggulod kami sa among nag-grab. Tapos sa muto tayo, nagpalapit siya, nagkama siya nga, sir, you need protection. Just pay me. Tinagkama lang mga konfiyente niya. No thanks. Tapos sa muto tayo, gitayaan niya dahil sa iyang konsilyo. Tapos, nagkatsyagan sa konfiyente niyang tuso. Then, ang muto nga, kukitiklod niya. Tapos, nang gilagas siya itong gate, kagahamba siya nga patyol. Dahil kasi siya,
4: kuha ang video sa tinalikdan nga Domingo kung sa diin nagahulat ang magkahugugma sang ila sininga salakyan padulong sa airport. Tuyo kunutani nga mangayo sang kwarta ang lalaki kaginhutikan pa sini ang American national kung kinahanglan sini sang proteksyon. Wala na makapablatter pa ang magkahugugma matapos ang insidente bangod nagahingagaw ang mga ini sa ilang flight apang tion nga makabalik sila sini nga semana gikan sa Boracay ila pagahikuton ang mga papeles agud mapasakaan siyang kaso ang sospetsado.
5: Pa-inject kami dari sa may Boracay kay nakita ko gid mismo ang kutsilyo nga kulay itom pero wala ko kabalo kung tuktukon siya pero para sa akon tuktukon siya kay itom siya mo tapos medyo laba siya tapos nadulot gid agi sa iyang kilid pero gamay man lang ano gid in ang pasaraan gid siya namang kaso kay siya ay gamo man ka reach out sa akon na muna threat siya sa ilang lugar.
4: Samtang sa Barangay 21 Bacolod City naman mag-selfie tani para sa attendance ni si Heidi nga isa ka street cleaner sang hinali na lang. Kinuha sa duha ka mga lalaki nga sakay sa motorsiklo ang iya sini nga cellphone.
6: Nang akibot lang ko pala nga galakat ko nagulpi lang na parang akong kamot kinsubmit nga nabitbit ko nga akong cellphone. Hmm? Kaya ti siyempre pagka kuan na amon niya ka selfie kami na amon na amon ang amon nga
2: pamatuod.
6: Ang pamatuod nga nagajuti kami ta. Hmm. Dance na amon.
4: Wala man lang sa tabon sa itsura ang duha ka mga masupog nga snatchers ang ginbuhat ang krimen. Na-report na sa kapulisan ang insidente. Upot sa patro sa K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawang sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National!
7: Balitang National!
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Sa Balitang National, ginahanda na sa karon sang ombudsman ang isa ka dako nga kaso batok naman sa kay Anay Speaker House Speaker of the House of Representative nga si Martin Romualdez. Gintungod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sini nga Martes, Mayo 26 nga isa ka pinaka grandiest case nga igapasaka batok naman kay Romualdez amo man ang conspiracy to defraud the Treasury. Ini ang ginakabig sang ombudsman bilang isa ka pinakadako nga kaso nga ginapasaka naman batok sa Anay House Speaker magluwas sa money laundering. Ginpalayagban ni Remulla nga nangin mahinalungon ang ombudsman sa pagpagwa naman sa mga statement kagiban pa nga mga bagay ang utaman sa kaso bangot ini ang mangin pinakauna sa kasaysayan sang Pilipinas. Si Romualdez, isa sa pinakamataas ng opisyal sa gobyerno nga ginatumo naman bilang mastermind kung nangin utok sang budget insertions sa multi-billion peso nga balor sang flood control scandal. Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginapoint naman bilang bagong director sa Police Regional Office Western Visayas ukon Pro 6 si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Madugduman nga si Tuanyo ang mga sadto nga spokesperson sa Philippine National Police kag ang iya sini nga pagabusan si Police Brigadier General Josefino Ligan sa press conference ni Tuanyo kahapon nga adlaw, iya gid pasigurado nga iya pagpabakuron ang police visibility sa Western Visayas agud balikawan ng mga krimen sa rehiyon. Pahayag niya nga ang among strategiya ang makabulig sa panubo sang krimen sa Metro Manila kag iban pang mga regional offices kung sa diin nagdangat na sa 42% ang pagnubo sa mga focus crime incident sunod naman sa datos sang 2024, 2025 kag 2026.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa detalye niya sa ating balitang international, Ginpahayag naman ni Taiwan Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Shongshan nga handa ang gobyerno sang Taiwan sa posibilidad nga sakupon sila sang China. Sa ginpatigyon niya nga media briefing kaupod ang mga Pilipino nga mga reporters kag ang mga miyembro sang media sa siyudad sang Taipei, nagapati siya nga ang pagpatigayon sang amphibious landing ang China sa oras nga sakupon sila. Sa subong, ilan ang ginpataas ang defense budget agod nga makabakal sila sa mga bag-o nga mga moderno nga mga armas. Lakip na diri ang 120 ka mga bag-o nga tangke gikan naman sa Estados Unidos. Subong nga tuig, nagdangat na sa $31.1 pa dolyares ang ilang nga mga defense budget o kon 3.2% sa ila sining gross domestic product. Ginaabi-abi man niya ang desisyon sa Estados Unidos nga iga pa-deploy ang ilang sining mga high mobility artillery rocket system sa Pilipinas, kung sa diin ginusar ang mga inis nagligad nga balikatang 2026 exercise.
0: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
2: NIR nagapangunang liwat sa medal standing sa palarong pambansa. 12 anyos nga taga La Castellana nakahimo naman sang bag-ong record. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuaz.
7: Nagapangunang liwat ang Negros Island Region o kon NIR sa palarong pambansa 2026 base sa official medal tally la 5 sininga hapon sang Martes. Nakatipo ng mga atleta sang NIR sang 5 ka mga gold, isa ka silver kag duha ka mga bronze medal. Luwas na daog nga gold nakahimo pa sang bag-ong record si Ashley Nicole Silvor, 12 anyos nga residente sang La Castellana sa 400 meter run elementary girls sa iya pinakaunang nga pagpartisipar sa palaro. Nagdugang man sang gold si Sofia Isabella Sequelan sa 100 meters backstroke elementary girls, samtang naangkon ang silver kag bronze nanday Rajib Ash Katenza kag Sam Yuxin Pampag sa 110 meter hurdles elementary boys kag 400 meter run secondary girls. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Ang balitang entertainment, dodo mas kalawan sa inyo sa DTX 500. Pukwang ginadipinsahan ang mga artista nga nagpabutyag sa inyong opinion angon naman sa socio-political issues. May kampiyon nga balita si Kaki 5 IV Cordova.
8: Nagpagwa sang pahayag ang komedyante kag aktres nga si Pukwang batok sa mga individual nga nagapakanubo kag nagakabig nga uneducated ang mga artista sa tiun nga magpahayag ang mga inis ang ila opinyon angot sa social kag political issues. Sa isa ka Instagram post, ginsabat sang komedyante ang mga kritisismo nga nagalaragway sa mga entertainer nga wala sang iniskwilahan o kun kulang sa formal nga edukasyon. Siling paniya, kaangay sang normal nga mga pumuluyo may kinamatarong man ang mga artista sa pagpahayag ang opinyon angot sa mga isyu nga nagaapekto sa pungsod. Dugang pa ni Pukwang, pareho lamang ang mga artista kag mga pumuluyo nga nagabayad sang buwis kag kontribusyon sa gobyerno. Sa pinakaulihi nga mensahe sang aktres, ginpahayag niya nga hindi lamang diploma ang basihan sang bili o kon kontribusyon sang isa ka tawo sa komunidad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Corp. Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Tigkada isa sa ton may ara kita opinion. Igna respeto man nato. Actually, ang mga artista sa entertainment industry, isa sa may pinakamadako nga tax ang ginahatag sa gobyerno. Sa mga politiko gadi gagmay pa ni. Maming hapon da kay Kim Arizona Flora, Merna Hambre-Hambre, kay Liza Bantad Bangkilio, Norberto Navales Navarro, kag kay sino pagiging RD, si Boss Esquadro Bulaya, kag kay Mamang Mary Ann Olvido, kag kay Sally Olvido. Mga kaki-5, umuyad to ang dalagko ng mga balita subong nga Martes, Enero 20, 26, tuwig 2026. Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa pangalan ni K5 Jean Siatita, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM.

Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max4 Biotics!
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pancita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Max4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik.
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin. K5
0: News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorca. And exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorca. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kakako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, ibalo, komentaryo, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorca Vista.
1: As always, support sa inyo ang sa mikrofono. Wala sang iban nga iniban nga ginabitbit kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad kundi ang katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Ginmando na ni Mayor Greg Gasataya sa Office of the Building Official kun obo nga usisaon ang operation sa operator sang isa ka mall o kun ang isa ka mall bangod sang natabo nga insidente sa ila elevator diin na trap sang malapit isa ka oras ang GSA 8 taran ka mga tawo. Nano bala ang status o kun nano bala ang elevator sang SM City Bacolod. Nano bala ang natabo kay tigaylo nga mag-enjoy ang GSA 8 ka mga Bacolenyo. Kulba kag nervyos ang ila ginatubang matapos nag-ball function ang ining nga gamit sa sulod sang mall. Ang motto sang SM, we've got it all for you. Ara tanan tuod sa ila, dala na ang kulba sang pila ka mga mall goers. Ibalon tala karon dugdug ay sa aton nga pagpangalagad and of course mayara sang istorya o kon reklamo sang isa kabana diri sa siyudad sa Bacolod sa kay Mr. Juvie Estosata ang imo sini mobile number. Hindi na namon malabot nagistoryahan na ipakita wala gid lamang madugay nga matawag kami nagatawag sa imo ang Department of Migrant Workers o kung DMW kag nagakontakt man kami sa imo pero hindi ka na malabot at this point. But pakarunan ta na unahon ta na ang masubo nga istorya sa Dalanon dire sa probinsya. Duwa tanan ka mga persona ang nagkaramatay sa magkatuway o tatlo tanan ka mga persona ang nagkaramatay subo-subo nga sugilanon ini sa duwa ka magkatuway nga mga aksidente sa Dalanon. Isa sa Banwa sang Don Salvador Benedicto samtang isa naman dito sa siyudad sang Kabankalan. Unahon ta first si K5 Jong Versales dito sa norte nga bahin sang probinsya and then karon dugdugay we'll be having K5 Rovic Mungkal. Unahon ta si K5 Jong Versales angot sa Mag-Iloy nga nagkalamatay samtang isa ang pilason Mag-Iloy imbolbado dito sa Banwa sang Don Salvador Benedicto samtang dito sa Kabankalan mag-amay naman dalasa sa Bunggo Anay sang duwa ka mga salakyan. Amoning makaron usbo nga mga balita suguran ta sa aton nga pagpanglagad. First let's have K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, ang pinakaulihing nga impormasyon nga aton nga nakuha angot sining nga duntad nga aksidente kahapon sang udto mga alas 12:55 K5 Julius dira sa may Super L Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto is duha ang napatay ining Mag-Iloy nga sanday Judian kag GB Verino matapos ini sila
0: mag-kansasling.
1: Yes.
0: Ano ni Super L o kun Super?
1: Super.
0: Nga Super raw?
1: Hindi man ko pa.
0: Super L ang nabutang sa blatter?
1: Oo, Super L. Kag according sa kay SM Bray, amo ginaiya pangalan.
0: Okay. Because Spar 7 hindi gali.
1: Hindi.
0: Super L gidya.
1: Lain man ang Spar.
0: Ang Spar, lain man na iya.
1: Lain man na iya.
0: Okay. Spar 13. Yes, correct.
1: Lain man na siya ng lugar. Ini ya sa Barangay Pandanon ni siya.
0: Barangay Pandanon, Super L. Kibot ko. I mean, well, di inda yun na Jong man.
1: Amo mo na ang matsag ko itong suludlo ni K5 Julius.
0: Kay hindi bala magambal ka Pandanon. Dodulunan gina sang Murcia kag Don Salvador
1: Don Salvador, oo. Na. Katapusan nga barangay sa Banwa sang DSB according sa aton nga naibaluan kay K5 Julius.
0: Kung halin ka sa DSB.
1: Kung halin ka sa DSB. Amo siyang katapusan nga barangay.
0: Pero kung halin kaya sa Murcia, una nga barangay sang DSB nga samputan mo. Nanong natabo, Jong?
1: Okay. According sa aton nga nakuha nga impormasyon halin sa DSB PNP, ang ining Mag-Iloy ni kahapon sang udto daw nagatulog sila sa sulod sang puloyan kay Rev Julius. upod ang ining lima pagid ka iban pa nila nga mga himata nga nagpuno pa huway-huway man kay halin sa lubrahan bala kay nanyaga tawa mo na di karon na ang ining delivery truck nga ginmaneho ni Francisco Bangaw nga nga taga Purok Pinuswagon sa barangay Kanlandong sa Banua sang Morsha allegedly halin ini siya nag deliver sang balas halin sa ibabaw ti sang padulong na siya pauli kay Kipep Julius sa na do na talupang danya ning nadaan nga suno pa ang inibalang kambyada sa iya nga salakyan kay Kipep Julius do hindi magkuan do hindi magsulod nagakaos
0: uy
1: oo daw naga malfunction ti sang primero suno pa sa investigador kay ina daw gin disponderan niya lang bala Kipep Julius nga base may diyahan man lang nga makapadlagan sa gyapon apesar nga medyo
0: uy.
1: Depektoso na ang kambyada abi sa iya siningang salakyan. Pag-abot niya dito sa nasambit ng lugar, kay kumudulhugon kayo, kag medyo paliko kay Kipab Julius, as alleged, doon nagpitik ang iya siningang kambyada sa salakyan ng iya nga gina-driven kay Kipab Julius.
0: Ay?
1: Hindi na makontrolar ang manibela, kag ang preno, hindi naman maghawid.
0: Uy!
1: Oo. Dito gid nagrikta sa sining puluyan nga gin tiniran sining mag-iloy nga si Judy Ann kag si JB kag si Five Julius. Sus, ang ining bata ni nga si JB dito gid nagtupa ang ining pangulihi bala nga ligid sang sakyan ni Five Julius. So na nakuan ni
0: John?
1: Sa gid siya. Yes.
0: Ah, ining mga ngalan nila gin ligwat ini sang pulis.
1: Yes, oh.
0: Ginimo nila artista si JV kag si Judy Ann.
1: Sige, amo gid ang kwan dayon
0: gid. Ato o gina nila ngalan?
1: Oh, amo gid nila pangalan?
0: Uy, Diyos
1: Judy
0: ko.
1: Judy Ann kag JV, oh.
0: JV.
1: At ang
0: pila ganing edad to liwat?
1: Wala ba state, no? Na legal age lang ang nakabutang. Pero ang iban din nga mga pilason is amo ni si Julie Flores, si Oliver Verino, si Larry Pasionella, Melanie Pasionella kag si Dexter Perez and kaina may ara isa sa ilang mga himata nga aton nga nakuhaan sang partial information as alleged sa sining lima ni kag Kipab Julius so may ara pa ni iban diri nga medyo critical man ang sitwasyon suro pa.
0: Aha.
1: Kag ongoing subong ang medication.
0: Mm-hmm.
1: Kay nagkalatampukan sila sa mga panbala sa mga dapat sang balay kag Kipab Julius.
0: Pero danay pa. Ay ining balay ibalik ko ha. Si JV kag si Judy Ann magutod.
1: Mag Come again?
0: Ano ganing relasyon ni JV kag ni Judy Ann? Mag-iloy.
1: Mag-iloy.
0: Okay. Oh. Si JV amo ining bata nga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Si Judy Ann amo ini ang nanay.
1: Nanay ho.
0: Oh, pilang edad ni Inday Judy Ann?
1: Wala na trima ano abi
0: okay.
1: Wala na state kay Pablo
0: oh, oh, so, ay ikapilaya ni nga bata si JV
1: oh mapa ang ginbasihan ta isang partial data pa ni Kapon no oh.
0: Ining si JV ikapilaya nga bata Toto Jong
1: isa man na sa
0: ah wala pa
1: oh, oh.
0: Pero ari na lang ang balay ni nila sa Super L di ini ayon sa kilid dalan
1: amo na
0: uy Diyos
1: oh, kilid,
0: ko
1: oh.
0: Oho.
1: Ara gid sa dang kung baga kung may ara sang madisgrasya kay Pablo Julius do amo gid ang kwan amo gid ang una bala nga masakam.
0: Now ang migo ko si Julius Ponce nga taga Murcia nagpabalo di sa akon nga ang Super L ari ini sa likod sang elementary school.
1: Ah, ate daw sulod doon ni. Mga muna oh, sulod doon kay Pablo Julius eh.
0: Danay. Hindi ko ma-picture out how.
1: Kung halin ka diri sa kwan, kung halin ka diri sa may DSB, diri di siya sa may right side.
0: Di. What I mean is, kung di malampuwas ka sa mga kapihan, ang una nga taklaron, gida, uluunhan pa sina.
1: Uluunhan pa siguro, uluunhan pa ho.
0: Okay. Kay suno sa kay Miguta Julius Libres, ang akunto kayo, pagkadto na siya daw sa Tugisan.
1: Ate mo nang
0: oo. Ang lugar diin nga may ginakwa sang unang kahoy, bala? Sa
1: okay.
0: North Negros sa ano panawag ni North Negros. Ano ganing panawag na? Mountain Range.
1: Amo na.
0: Oo. Ina suno sa kay Miguta Julius. Ha?
1: pakadto pa kanlandog?
0: Hindi, hindi. Ang kanlandog, kanlandog yung Murcia na eh. Iniyati... Oh,
1: I mean, ang direksyon ba? Ang direksyon niya is
0: hindi, ko sure or... partner. Kaya wala ko ng lataas na eh.
1: Ah.
0: Oo. Okay. Pero suno, again, kay Toto Julius, after elementary school daw, ma-left turn ka.
1: Ah.
0: Oo, dira na pagkato. Hindi ko, again, hindi ko familiar sa lugar eh. But anyway, balik ko, ining pamilya ang mag-Iloy, nagaano sila that time sang bumuslog ang truck sa ila.
1: According sa investigation ni Pepe Bios, nagatulog.
0: Diyos ko.
1: Kamayara information kita nga na baton nga daw nagapa-dete ang ining Iloy ba?
0: Huh?
1: Oo. Sa sinasang natabo ni ang Juan. Gatulog mo.
0: Gapadidi sa utod ni JV?
1: Si mismo sa kay JV.
0: Ha?
1: Oo.
0: Danay, pila, mga pilang edad ni JV ha? O kay medyo laba ng tiil niya sininga na...
1: 2 or 3?
0: Ha?
1: Bata pa ni.
0: Diyos ko.
1: Ako lang pagbata-banta.
0: Okay.
1: Sa aton nga na baton nga lang okay. Ang kay Pepe Julius.
0: Aha.
1: Oo.
0: Ano ning ilang balay?
1: Kahoy. Made of wood.
0: Kahoy. Kag... presumably, amakan siguro kag nipa?
1: Kawayan.
0: Ah, kawayan. Kawayan.
1: Kawayan.
0: Ang kawayan ni Nano, niliniak, liniak nga kawayan o ining tinadtad nga kawayan?
1: Do niliak, kag at the same time, dahil may mga tabla man kay Pepe Julius.
0: Ay, okay. Oo. So meaning, nga kontrak ang bumuslog sa imo.
1: At iwasa agad siya
0: kay Pepe Julius. Ay, Diyos ko. Okay.
1: Sa agi jawati ining ini sila halos taran at simpuan gid gaara gid sa sulod man sang puluy-an gani.
0: Aha. Kay ti simpre. Nano ini sila tanan related ni sila.
1: Posible kaya mag halos magkapalarihas ang apelyido mong.
0: Ay, okay. Ano liwat ang apelyido once again?
1: Ah, Pasinola Larry. Melanie Pasinola.
0: Mhm.
1: Ah, Dexter Perez, Oliver Verino.
0: Mhm.
1: Julie Flores.
0: Okay.
1: Oh, halos magkuan lang, magka relatives lang ni sila.
0: So Verona, Verona correct?
1: Kuan. Verino.
0: Verino kag Pasionela.
1: Oh,
0: Pasionela. And then Flores.
1: Pasionela.
0: Pasionela. Okay.
1: Perez.
0: Pasionela. I mean Pasionela, chakto?
1: Pasionela.
0: Verona, Verona chakto?
1: Verino.
0: Verino kag Flores.
1: Flores. So, kag presidente may ara man Perez.
0: Perez. Okay. Oh. Okay.
1: Kay ang doon ka mga upod sining kuan, sining driver

0: Rusia Manibela.
1: Uy, ina yado lain pagina. Ano klase truck ning ginamaneho ya?
0: Hindi ko di ka kilala. Do trucking, do kwan, do karaan bala kayo kay Pab Julio sao?
1: Hindi, ano nga klase 6x6? Ano nga klase truck ko no? Trailer?
0: Kwan ko, i-send ko na bala ang ining picture.
1: Sige, sige.
0: Okay, para makita sa ko. Medyo, kwan na, medyo luma na kay Pab Julio. Kaya medyo... Kwan, nagin bando, hindi na bala ideal bala ko. Kung tanik nga pa na ganun bala.
1: Ah, sige, sige. Balon tani karon dugudugay. And I don't know kun ini. Sige. Ano ni driver lang siya? Gahakot ini tubo na no nga plastada.
0: Balas, balas iya nga
1: gibalas
0: ni Ma'am Julius o. Balas kag padulong na siya kun tani Pauli. Are, i-send ko pag idang video bala.
1: Kuha
0: sa mga netizens kay Pab Julius or niya pagpatigayon na sang ining pagresyo sa sining mga biktima. Nga nagkala kwan nagkala tampukan bala sa sining mga dapat sang kwan sang puluyan ara basi pwede dira mapakita di kay K58 Ethan ano
1: Adrian ang, Adrian so mo okay okay so, abi lang taon tabi ang video
0: sige sige
1: pero ang track sa simpleng istorya laba laba kayo ang iya bed o kon kalargahan samtang ang iya sini payloader o buwasak gin ang balay Diyos ko Ginoo ko. Wasak.
0: Tama nang sitwasyon no.
1: Ay. Ang anong gwa ni ang mag-iloy gin ganoy pagin sudsod pa sang truck? Ang truck gali likod niya talamnan.
0: No.
1: Talamnan no, sang naglumpat humay.
0: Kwan, naglumpat sa talamnan gin Pabzulus may humay.
1: Humayan. Oo. No. Ay Diyos ko.
0: Kaya mo na ang plastada.
1: Ay, nano. Ay, Ginoo ko. Dalasa, tanano, mo Diyos ko.
0: Why, good? Hindi ka ginayang kwanti. Dulhugon kayo, according sa investigador. Dulhugon kayo kag medyo paliko, kag Pab Julius. Kag sa, kung hindi kami ka kwan, hindi kami ka talupangon, may nag- kwan gali, may nag-huru-huru gali ka slakyan. Why, hindi ka ginayang kadlagan na yun?
1: Ay, Ginoo ko. Pasensya sa nagapinyan niya po na I'm so sorry amuning balita ta ay inano ay Diyos ko ano nang iloy niya
0: amo na guro kay Pab Julius amo na guro ang kwan
1: Adrian insyakto na insyakto na Adrian ang video sa ilo tabalik sa photo now ari ang prestada amo ni nga ang aton o ang ining truck wala takabalo kon ang driver ni siya mismong tag-iya o kung driver lang siya?
0: So, amo pagkita pa si ito, driver lang ni siya guro, kay Pab Julius. Mangkot man kita kaida kung ano yung status ni maliho lang bala siya. Kaya namangkot man kita kung bala may registrado o kung hindi. Pero hindi pa makahatag sang additional details ang aton sining investigator. Basis ni sa pinakaulahi kay ng aton nga pag pangusisa kay Pab Julius.
1: So overall, pila ka bilog ang ano ni, ang pilason?
0: Lima.
1: Ang lima. Patay, duwagid. Ang tatay, wala sa balay?
0: Dawaay di siguro kay Pab Julius.
1: Oo. Pero upod pa ni ang ginikanan ni isang bata, ni JV.
0: Come again?
1: Upod pa ni sila?
0: Come again.
1: I mean, isa sila kailistaran?
0: Yes, isa sila kailistaran kay Pab Julius.
1: Ang tatay kag ang nanay?
0: Kay na ang naistorya dato ikwanta lang liwat kay na nalabuto namon ang tiyo bala mo tiyo sa sining kwan tiyo sining napatay at the same time I mean ining bata bala
1: okay
0: mauna ton ang bilog nga information kung magkano-ano ini sila tanan kag pila ang edad ba sa sining bata kag kamusta ang sitwasyon man sa iban nga mga biktima.
1: Pero, base ma-detalye tapag ito to, Jong, balig katulog sila tanan sa sulod sang balay?
0: Ang information is, ang inilang ang kwan, ang iloy lang kagang bata ang nagkatulog.
1: Iniyang iban, ang lima nga napilasan, di ini sila ayon?
0: Ara man sa kwan, ara man sa mismo nga puloy, ay nagpahuway-huway, kay medyo mainit.
1: Okay. Pero diri man ni sila ga pala uli o kun lain ang ginapulian nila ni?
0: No, ang iban siguro lain yung kaya ginapuloyan sa iban kay Pab Julius.
1: Mm-hmm.
0: Doon at simpuhan lang, dito lang sila nagpasilong bala.
1: Okay.
0: Oh, dito lang sila nagkawayo-wayo.

0: Tungod sa pagpalagyo sa tuman nga init sang El Nino, amo ni ang natabo sa ila.
1: Natabo, oo. Oh, kadimalas, blao.
0: Okay. Bunano nga istorya. The first ining major road accident nga duwa patay lima pilason samtang nagapasulod kita sa tigkiriwi.
1: Mugali.
0: Oo. Amo na ning ginatawag tiempo muerto, season of death.
1: Ay, ambot
0: ka. Ay, Diyos ko. Ay, Ginoo. Pero ang pamangkot, ari subo nga istorya ni Jong, ini sila ya, wala sang iban nga istaran kilid dalan gid lang.
1: Base amo na kay Pam Julius, dito na lang sila nagkuha, dito na lang sila nag-starman.
0: Ahay. Okay.
1: Hindi na pwede gawa.
0: Oo, gani, gani. Kay supposedly illegal structures ni.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero,
0: gani. Aha.
1: Kalaway man ho.
0: Well.
1: Mga komentar ta. Gani. Pero may mga nakita man kita sa iban man nga mga lugar ka, abo kini kay Pam Julius ti.
0: Ay, galing kiti kung diri kaya magsaka, Don Salvador Benedicto, labay ka sa dalan pa kadto dito sa Toboso, kagkalatrava, may ara gani iya balay nga ga... TB sa Pilas? Diba?
1: Diri sa kwa, no? Diri gani sa may part sa San Carlos. Sa taon na, di bala nga
0: correct, pa correct. Ga-TB sa Pilas?
1: Oo, kapila na natin remind sa DRRM na hindi mag-star dira ko tani, bala?
0: Kapila na ko kabes, Jong, nga nagapaminsar sang una nga matulog sa isa kabalay. Inang para ma-experience kubla ko na nung kulba, galing kay sa tunga chimpo ang bugat ko 200 pounds pa sobra eh. Tuod, tinakapaminsar ko nga kundira ko matulog basi mahulnak ang salog bla. Na, rikta ka sa Pilas. Oo. Galing kiti amuna kapigado ang iba naton nga mga kauturan nga wala ka sang choice.
1: Kundi dira ka nalang ganyan
0: mga
1: tungkol sang puloyan.
0: Grabe, Jong, no?
1: Damo na diri sa may mga landslide prone areas.
0: Correct. Oo.
1: Ah, diri sa may portion sa San Carlos. Kapila na halos hindi lang kay kaisa ka beses na gin na reprimand sa DRRM. And at the same time sa DPWA, si hindi dira magtukod lang tayo isang puluyan. Kaya kadelikado kung hinali mag landslide, kung may mga road accident, una gidayon niya makuan, una dayon ba lang ang maiguan. Ati, the why man kay Pam Julius, hindi taman ma-blame ang
0: galing kiti, why na eh.
1: Blaga,
0: amo ni, kun ako mag-ubra documentary, ang title sa ni, Bi sang kamatayon eh. Diba?
1: Amo na?
0: Oo. Subo nga istorya ni actually, kun padalman mo gid.
1: Gati ba no?
0: Diba?
1: Oo.
0: Ay, Diyos kiti, ko.
1: Kiti, siyempre, daw prastel ka nga daw, doggin halad mo kabuhi mo ya.
0: Bali ang gwa ni Jong sinagnoy gidya sang truck ining mag-iloy. Remember ang nakabunggo ti siyempre ang iya payloader ang gaguyod sang truck. Kargado sang balas ni ang ano na ang truck.
1: Na ariana. Basiyo na ang salakyan.
0: Oo. So bali dulhugon nga part gidini.
1: Dulhugon gid lang.
0: Oo. Ay, okay. So, hindi ya pangunang ruida ang nakaigo sa ila. Sa sa balay.
1: Oh, pagkabunggo ang kwan, ang ining
0: panguna.
1: Pero pag sang naglasak na, pangulihi na kay Pep Julius base dira sa kwan.
0: Diyos ko. Sinagnoy sila.
1: Oo.
0: Santa Maria kagusep. Ay, Diyos ko. Though kaluod man tuod lang tawon, pero sa punta sang istorya, subo ini Jong.
1: Ati ho.
0: Oo. Anyway.
1: Ang laing pagkadaan kayo, hindi pa tumapaktan kung ang sitwasyon man bala sang iban kay Pam Julius.
0: Oo. Sige. I-follow through talang ning istorya, Buas Jong. Pwede mo ning subo eh. Ay, oo.
1: I-kuan ko lang. I-tawag sini.
0: Follow up lang ba sa?
1: Kunta-kunta ko lang ang investigator kung ano ang dugang ng development sining kaso kay Pablo Julius o sining aksidente nga naglungtad kahapon sa nga udto.
0: So ang gwa sini Toto Jong una ini nga duha ka kabuhi nga gindaga sa pagsugod gid sang tiempo muerto.
1: Yes, oo. Dari sa may kwan, dari sa may northern part kay Kipam Dilo sa ato sa mga probinsya. Oo.
0: Gani? Kay sige, kay sailuhan ko pa ang sur, may ato man to isa pa tayo.
1: Ay?
0: Mag-amay naman niya. Ang imbolbado. Oo, hindi yan mag-iloy, mag-amay. Tiyan mo ni gani ang tigulo ko sa sininga segment, istorya, pinamilya. Wow, ay, subo ng istorya ni. I'm sorry, Jong, ha? Gapangayo ko pasaylo sa aton mga tagpanamati nga isalot ko ni bala sa istorya nga amo ni, pero I'm so sorry. Tamyawon ko ang akon amigo kag akon upod diri sa K5. Si Jong Versales, belated happy birthday. Toto, Jong.
1: Ay, thank you.
0: May utang thank lang ko sa imo, ah.
1: Oh.
0: Oo. Lusubon ta kada, one of these days, kag maadto kita bay sa Boulevard.
1: Galgab, ina di ang...
0: Tiwa kaso, ma-overnight ko. Mga unta bay. Mga unta.
1: Sige, bulat kami na.
0: Pero siyempre, upod kami ni Mrs.
1: Siyempre.
0: Oo. Kay kabalugid ko nga kung ikaw, ayun o, kag kung si SM Brian, hindi lang kaon ang inyo na pangita. Diba?
1: Malangin pagin ka kaon niya.
0: Hindi na ako magsugpon. Hindi na ako magsugpon. Ara na siya?
1: Huwag na lang puli na.
0: Dayaon. Kay kunara sa ti, sunlugon ta sa tani, galing kay kumuwa eh, hindi na lang ah. Eba?
1: Naroon ko siya nagtanig gani kay nangangkantoon pala ining natabo niyo.
0: Ay, Diyos
1: galing
0: ko.
1: Galing kay sobra kalayo, kag medyo atrasado man sa pan bala, tatado sa tiyempo, sige kay ikwa na lang, inang ipangitaan na lang sa iban kami
0: medyo gani.
1: Kung paano makakuha sa additional information.
0: Grabe, no? Oh. Ay, nako, Jong. Grabing istorya ini. Anyway, balikan ta ning buwas ha. Subo condolences sa tanan nga kapartidusa na sang mag-iloy nga ano gani tuliwata nga piliado?
1: Verino.
0: Verino. Si JV kag si Judian.
1: Judian,
0: oo. Oo. Oo. Sige.
1: So, amo na, Ma'am Zilius, ay ato parulong report sa gabi para sa Larga Vista program na dalos ato sa D3 Body Text Pamarin Gag. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista. Para sa aton mga late tuners nga wala na kaingagaw sa balita ni K5 Zong Barzales, ang balita na gasiling. Duwa ang patay, lima ang pilason dito sa Barangay Pandanon, Banwa, sang Don Salvador Benedicto, sang ginarado sang isa katrak ang puluyan sang mag-iloy nga Verino nga si Nagnoy man sang panguli nga Royda Lasakan, patay ang mag-iloy. Posible ang bata nagatiti pa sa iya iloy sang ini sila ang nakaangkon sang hinali nga kamatayon. But then again, dason ko na istoryahan not just from the point of view sang legalidad kag sang clearing operations kundi ining masubo bala nga sitwasyon sang aton mga kauturan. May ara iban nga naga-istar bisan na sa PILAS, may ara iban nga nagatukod sang ilabray bisan sa kilid sang dalan simply because wala sila sang iban nga istaran. Of course, hindi talang ini mabasol sa gobyerno because at the end of the day, ang pamangkot, ano ang ginhimo sang ila mga ginikanan, ano ang ginhimo sang ila mga kaluluhan. Amo nang ginisiling balang generational poverty ukon ang paglaton-laton sang kapigaduhon. Of course, it helps kung ang gobyerno mayara sang programa, pero amo nang ginasiling kung nga hindi talang initanan mabasol sa panguluhan.
2: Larga Vista.
0: Dugangan tanibwas kung ano exactly ining natabo sa mag-iloy nga Verino and nano ang status sang lima pagid ka mga persona nga nagkalapilasan sa sining masubo-subo nga insidente sa dalan.
2: Larga
0: Vista. Sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, liton kita dito sa Dakbanwa sang Kabankalan sa sur nga bahin sang probinsya. We'll be having K5 Rovic Mungkal sa iyang balita this time. Angot sa aksidente sa dalanon Bunggo anay sang duwang ka mga salakyan, isa ka truck, isa ka SUV, tatay patay, bata pilason. Grabe nga mga insidente ini.
2: Larga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: This time, let's have K5 Rovic Mungkal sa iyang balita gikan sa Dakbanwa sang Kabankalan. Rovic, good evening. Please come in.
3: Mayong gabi, no, ka K5 Julius. Ay. Kag, mayong gabi sa ato ng mga tagpalamati.
0: Subok, mga istorya ko. Subong!
3: Yes, o. Oh. O, ginbawian, gid sang kabuhi ka K5 Julius, ining bata, no, sa na, isa ka pastor kahapon. Uy. Sa naglugtad nga aksidente diri sa may area na balasang barangay Binikwil National Highway ini ka K5 Julius.
0: Vic?
3: Sa yes sir.
0: I stand corrected, pila gid patay sa sining aksidente?
3: Actually isa ka K5 Julius, no, isa ang ginbawian sang kabuhi si samuni ang bata, no.
0: So I'm sorry, hindi sala ang kundi ang headline una-una. Hindi gali tatay ang bata.
3: Yes, yes, oo.
0: Oy, Diyos
3: so,
0: ko.
3: Oo, so, ang amuning bata, balaka K5 Julius, ang ginbawian sang kabuhi kahapon sa nagluntad nga aksidente, no? Actually, ang mga around 12 ni, no? Mga takna alas 12:30 or alas 12 gid, no? Nagluntad ining aksidente kay ang ining, ano, ining pastor kagang ining bata niya kay Fred Julius sakay sang ilang nga ginamaneho or sakay sa ilang Toyota Revo na blanga slakyan kag aksidente nga nakabunggo sa kasugat sini nga 18 wheeler no nga truck kahapon kag
0: isang
3: pag abot nato dito sa lugar sang aksidente kay Fred Julius sa kwalina dala niya sa ospital ining bata kag tipag abot nato dito ining driver na lang which is amuning pastor kay Fred Julius ang ginatinguan nga makuha sa iya nga driver seat kag hingagaw man ining nga gindala sa ospital, no, kag
0: diin sila tani pagkadto Vic.
3: Yes, amen kay Fred Julius.
0: Diin sila tani pagkadto.
3: Actually ining ano ining Toyota Revo ang ginausoy sini ang dalan padulong Kabankalan kay ti based information nga aton nga nakuha kagapon nagali na ini aga pa ni sila eh aga pa nagpadialysis no sa iyang bata
0: kag
3: nagpauli ini sila pagpauli sa suay nagbalik no pagbalik diri kay 5 Julius agud kun tani nga magbakal sang oxygen kay ti nakita nato dito may karga pa ini nga oxygen or empty tank sang oxygen bala. Ang ining salakyan kag ti pagabot nato naglabog pa ini isigad sang dalan ang ining ya oxygen tank. So karon sa masubo nga bahin posible no nga nakita man naton sa CCTV footage or sa dashcam sang sining 18 wheeler nga truck kag 5 Julius no wala na gid no wala na gid ka preno kag wala na bala kaliko ining Toyota Revo o kag nagrikta na lang kay ti gininterview man naton mismo ang driver sang 18 wheeler nga truck kung sa diin iyaman gin saysay kag 5 Julius nga.
0: Vic Rovic, balikan ta sa hindi kid lamang madugay si K5 Rovic Mungkal.
2: Larga Vista.
0: Report naman inigikan sa Dakbanwa sang Kabankalan, isa ang patay. I stand corrected, hindi gali tatay kundi ang bata asa sining pagbunggo anay sang 18 wheeler nga truck. 18 wheels ha, meaning just i-otso laba ini, basically trailer na ang tawag sini, may payloader and then may ara sang kalargahan. Balikan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Rovic Mungkal. Padayon unta ang iyang report. Vic, please come back.
3: Yes, K5 Julius. Yes, amo to kay Sir Julius no, ang nakita na no, nakita na ganan sining driver na siyang 18-wheeler nga truck nga wala na bala no, nakapreno kag nagarikta-rikta na ginyang dalagan siyang sining Toyota Revo. Pag abot nila sa lugar sa accident kay Sir Julius, ang ining driver siyang 18-wheeler nakita niya apang nagpundo na ni siya. Pagpundo niya kay Sir Julius, supposed to be nga good kung talikawan ining nag wala na no makalikaw kag nakabunggo gid no sa iyang ang impact sini kung makita mo sa pictures dira isang impact sini ra sa driver sa passenger seat no sa passenger side lagi kay Julius which is ang iyang abata mismo
0: dira gid ha age K5 Adrian liog on screen abi ang picture sang sini nga bunggo anay grabe man eh. Pastor sa diin nga church ining pastor Vic.
3: Actually, kasi Fred Julius, sa suay ini siya, no? Sa suay ini siya na destino, dito kung ano nga church bala, or ano, pero sa suay ini siya na destino, kay Fred Julius, pero ang ini pastor, actually, mostly kilala niya, halos na rin sa ato, hindi sa sur, kaya halos na rin mamiguhon man, no? Ini si pastor, no? Ang kilala kay Pastor Godofredo Takiso, no?
0: Kada Takiso?
3: Kasi Fred Julius, nga nagtaliwan, si John Dave Takiso, no? 33 anyos ang edad sini,
0: ano ganito liwat ang ngalan niya?
3: Ang nagtaliwan ng bata ni pastora mo si John Dave Takiso.
0: Hindi, ang tatay. Sino ganing ngalan liwat sang tatay?
3: Again?
0: Ang ngalan liwat sang tatay.
3: Among ang ngalan si tatay o si Pastor Godofredo Takiso, maning driver sang
0: Godofredo. Okay.
3: Yes, so, nga sa karon padayon nga naga or padayon nga ginabulong. No, sa ospital diri sa may siyudad sa Kabanggalan sa teatro.
0: Pero Vic,
3: pag-follow-up, yes sir.
0: Doka, interesante. Diin gani ayon ni ang ginluntaran sang bunggo anay?
3: Actually, ang lugar kung sa diin naglunta din ang aksidente kita Julio sakop may inisang purok masinadyahon. Barangay Binicol, kung ikaw padulong sa siyudad sa Kabanggalan, nakaliko ka na barangay kita Julio, kita ka na may likuan. May likuan, makalampas ka lang sa likuan, dirapas Binicol, diri niya yun sa tubang sa HLJ Construction Enterprises, balada nga daw ang sa tubang sa Q-Track gid, no?
0: Bali na ka, no? Paglumbos mo palang sa Himamaylan, gapasulod ka palang ni Kabanggalan.
3: No. Pasulod ka na, nakasulod ka na sa Kabanggalan ng Fredis, nakaliko ka na sa area ng Binicuil. Kung para mas mahapos pag yun sa uluunhan or kung haling ka sa Bacolod before mag triumph, no? Before mag triumph.
0: Ay, okay.
3: Yes.
0: Oo. Bali triumph nga hardware diri sa right side niya ayon. Ang triumph, hindi ba?
3: Yes, okay, Fredis.
0: Dira, good.
3: Hindi. Diri lang. Kay before. Kung nalilang makulog, before sa sinang tryout.
0: Ay, okay. Antes ka maglabot sa diversion road. Anyway, basic gina-over-analyze ko ba? Ang akon lang amuni. Ang subo nga detalye, Vic, nga namitlang mo amuni. Ang bata, gali, gina-dialysis?
3: Yes, oo. Ang ining bata, okay, Fred Julius, actually, ang utong bako kaina, sang aga, sa tungadaan, gin undergo ini sa dialysis. No? So,
0: mga pilang edad yan niyaw?
3: Ang edad sini, base information natin na nakuha is 33 anyos.
0: Hubin pa!
3: Oo, 33 anyos.
0: Pero ginadialysis na. Tiamak mo na nga struggle sang tatay nga ang bata yung makasurvive sa isa ka medical condition only to end up like this, ha? Nga patay sa isa ka aksidente. Ay, Ginoo ko.
3: So, mo to, ang kaina, pagpadulong natin diri sa may, sa pagpaluap natin ini sa Kabanggalan PNP, kagati dito, nakita natin ang, ato man dito, no, ang tag-iya, sang sining 18-wheeler nga truck kay actually ini 18-wheeler nga truck kay Sir Julius halin pa inigali sa may sunod ko no kod bala nagulong nagtulong sang sining container van ang mga dalag ko ginabala nga mga truck ang nakagard sang container van ang muning din bunguan no sang sining biktima kay Sir Julius ining ba o ining ano ining truck ang ginamaneho naman ni Ruel Ruel Grijaldo 28 anyos kag residente naman sa Talisay City no sa Talisay magapauli na initani sa Bacolod kiti na deliver niya na or nagulog niya na sa sunod ko ining iya karga nga container van empty to yung bili niya susunod po kag magapauli ini kaso lang sa masurubo nga bahin aksidente no nga nakabunggo ining Toyota Revo nga nakasugata sa iya samtang nagapauli ini kung sa dinagyugtad diri sa area na sang barangay Binicuil Regita Julius.
0: Oh, ano kunong natabo nga nabunggoan niya?
3: Di sa information naman nga aton nga nakuha diri aton nang ito magkot posible no ang ining driver sa Toyota Revo basi balagay kay Julius na piyungan kay wala gid ko nakita nimo sa dashcam kay naka kuha man ta sang copy sang siling dashcam kag nakita naton nga wala gid nag-agaw na gid sa linya ining Toyota Revo kung nagkadto na sa linya sang siling 18 wheeler nga truck kay Fred Julius amo tambah diri sa driver sa siling 18 wheeler nga truck nga nakita niya layo pa kag kita niya nagpundo ini pero wala nan wala niya bala kita Julius mantisipar nga madabot ano kag dinidto gid kay kun wala ini nagpundo kag kita Julius posible sampok di sila pero apisar nga nagpundo na nadabot gyapon kag kita Julius pero bitong impact gid sa passenger seat sini kag kun wala kag wala niya man imposible kun wala niya man ni nadabot ining 18 wheeler nga truck posible nakabunggo ini sa mga puste kay tinay puste
0: pero don it seems nga based sa picture nga ginpadala mo nga nakawarik pa ang pastor nakawarik pa siya pawala that is why nga ang bunggo ang impact sang bunggo yara sa passenger side.
3: Yes.
0: Oy, Diyos ko, Ginoo ko. Anyway, Vic Amone, anong klase truck ini? Anong ginakarga yan eh?
3: Actually, in truck kay Fred Julius is based to sa aton nga nakuha nga or sa aton nga nakita dito kapon, dagko ini ang puso na blang yung nakargahan na bala sa mga container van kay Fred Julius.
0: Okay. Oo. So bali ang ginakarga sa iya mga container vans, gali?
3: Yes.
0: Oh.
3: So ang iyang container van nga din karga is nadulong niya na actually sa may central sang sunod ko kay kaya na hindi kong tani nali lang na nakabunggo or aksidente nga nabungguan ni isang kasugata nga Toyota Revo.
0: Sige. Alright, Vic.
3: Kanti amo to kagi Fred Vic sa pag-follow up na to.
0: Yes, Vic, pag-along-along ka mo ha, ikaw nga daan ka motor ka bala. Medyo riit ang panahon, nagpasulod na kita tiyempo muerto eh.
3: Yes, oo.
0: Oo. Ikaw gid Vic ha?
3: So,
0: matulog gid luha ko Vic.
3: Yes sir.
0: Matulog gid luha ko. Kun hindi ka maghalong. Halong ka no ya? Ari man ya. Hambala man si Toto Arf.
3: Si Arf ya halong yang
0: wala. Akag si Inday Obrey.
3: Han?
0: Si Inday Obrey hambala man.
3: Okay, ganting si Iri Obriway, managadrive motor, yag angkas lang man
0: ha. Ate, okay. Pagalong-along ka mo doon, Noya.
3: Okay, ha. So, kasi sa Diyos, salamat. So far mo ito, na-release naman ng drivers sa sining, sa sining truck ay matapos ang, ang regulatory. Kasi, may araman sa initial, ng settlement between sa ina sining bahin sa Kisper Diyos. So, paano na ito madulong update? Hindi nga balita, inagulan siya sa DTX 500. My TC kag D3 Bayo report gikan sa patrol. Ini naman si Kapitan Robert Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista.
0: Pastor na kaluwas samtang ang iya bata nga bago lang og ginadialysis patay sa sining pagsalpukanay sang ila sa lakyan kag isa ka truck dito sa syudad sang Kabankalan.
2: Larga Vista.
0: O sa aton nga pagpanumbalik ka kadtuan ta o unahon ta ang aton tawagan taliwat atong interview ng tatani bla. Oo, tawagan taliwat kay nagasabat na siya kay ina hindi siya malabot gali kay may nagatawag sa iya.
2: Lorga,
0: alright, katuan ta na this time kaso inibanwa sang isa ka OFW. Yari na kita sa panibago nga segment sang inyo para tuntunan Larga Vista, ang Larga Vista 911. Kung may mga palaligban, mga reklamo, kag iban pa, nga dapat hatagan sang nagakaigo, nga aksyon, aton talakayon diri sa inyo para tuntunan una nga istorya nga aton tutukan amo ang isa ka OFW nga dito sa Saudi Arabia, tatlo ka tuig na nga nagaobra, nag-expire ang contract apang wala pa gin background ticket sang iya amo. Nagkadto diri ang bana kag nagpangayo sang bulig apang subong hindi na manabuot ang iya bana kadtuan ta karon dugdugay pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
11: Sakay ka, Gidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:30. Itres. Yari na kita sa aton paribag-o nga segment diri sa paratuntunan Larga Vista, ang aton Larga Vista 911. Suluguran dalangpan kung bulig kinahanglan aton tingwaan. And tonight, ang aton sinitutukan, amo ang kaso sang isa ka asawa nga nagaobra dito sa Saudi Arabia, nagtapos na ang iya kontrata apang tubtub karon. Wala gyapon gin papauli dire sang iyang amo o kun ama. Himaroon ta tonight. Upod sa yabana sinong Jovi Estosata. Hello, Jov, mayang gabi.
19: Hello, sir. Magabi.
18: Jov, mayang gabi. Oo. Batiun ka na dire sa Larga Vista sa K5 niya. K5 News FM. Si Julius Mareveles iniya. Jovi, ano gid ang rason nga ang nagdangop ka diri kapon sa K5?
19: Gusto ko lang sir nga ma-rescue ang asawa ko sir.
18: Rescue? Job, pwede mo kami may istoryan? Sino gani si Mrs.?
19: Come again, sir.
18: Jovi, sino gani ngalan ni Mrs.?
19: Sir, Sotchel Estosata.
18: Sotchel Estosata. Pilang edad ni Sotchel?
19: Mga 42 na sa sir.
18: Ah, tapat ka gid magbalik din. Hindi ka sigurado sa iya edad, ha? Job? Aw, sige, sige. Ginapa, yumyo, home talang ka. Job, anyway, pwede mo kami masaysayan karon nga gabi. Eh, nanong natabo ni kay Sotchel?
19: Ano, sir? 2023 na pasaw din siya.
18: Mm-hmm.
19: Dua ka tuwig ya kontrata, sir. Tapos, sang 2025, tapos na ya kontrak.
18: Okay.
19: E, gusto niya magpuli, hindi sa pagpapuli yung siya amo.
18: Oo. Sa karon na Jovi, makontak mo pa si Sotchel, hindi na?
19: Makontak ko sa sir, kasi siya, ano, gambal nga lain niya pamatsyag, pero sige niya po niya obra.
18: Uy!
19: Tapos, kan alas 12 na sa hanggab, sige pa obra ya ko, no?
18: Okay. Jov, isa-isa hunta, ha? So, ang akon lang di, ang concern ko, base hindi mo na makontak si Sotchel. Pero ginambal mo nga makontak mo pa siya gapon. Paagi sa ano?
19: Paagi lang sa chat, sir. Ano?
18: Messenger?
19: Na-chatanay ka na kami ng tago-tago. Ako no, kay awal man ko naman makitaan sa siya mo, sir.
18: Uy, dyan ay pa. Aha. Dyan ay pa. Katuan ta niya para at least maplastar mo gid karon nga gabi. Sin may ngalan ka sang iya amo o kun ama?
19: Amo pa nang
18: oh, Diyos.
19: Hindi ko maanan ko. Hindi ko nakilala nang ama ya sa toy man sa kapanugid sa akon kung sino pangalan sa amo ya gama.
18: Pero anong ginaubra niya? Ano kuno nga nationality?
19: Kamagin, sir?
18: Siling ko ano ang ginaubrahan niya? Arabo?
19: Arabo, sir,
18: Arabo. Dirigid siya unang nagtrabaho hasta karon?
19: Dirigid siya yapon, sir.
18: Oo. Oo. Balik kung madumduman mo, 2023 siya naghalin, ano? Ang mga...
19: Oo, sir.
18: Oo, so mga tatlo katuig na siya sa iya sining amo kag-ama.
19: Oo, mga tatlo sa subong, sir.
18: Oo.
19: Dapat ang kontrata, ya, duwa lang katuig mo.
18: Bilang ba na nakakita ka sang kontrata ya wala mo nakita ang ngalan sang iya amo kag ama?
19: Wala ko naanan sir kaya ang mga bata ko malanggano sir mo. Wala ko matanaw ang kontrata ya kung sino tong pangalan sang iya amo.
18: Di pero wai mo na pamangkot sa mga kabataan mo basi kabalo sila.
19: Ate, try ko lang sir, pamangkuton ko.
18: Ara, subong da si Princess upod mo, hindi?
19: Why sir, duty ko subong sir, trabaho ko subong sir sa, ano, sa isa ka BDMP boss ko.
18: Ah, okay. Ano ganing trabaho mo ya, Jovi?
19: Bale, ano lang sir, alas lang sa isa ka, you know?
18: Ah, okay. Sige lang, so balik ka, bulig-bulig ka. Aha. Okay. Pero wala gid sa kamitlang sa ngalan sang iyang amo o kun ama.
19: Na kamitlang na lipat na lang ko sir kung sino tong ano ya sir. I-chat ko na sa karon sir kung sino ang pangalan sang ama ya.
18: Kagano. Wala ka kadumdum nga may namitlang siya nga Muhammad o kun abo wala.
19: Wala sir.
18: Wala gid.
19: Isa kuno ka pulis ang amo yang lalaki pero ang amo yang lalaki sir buot no sa kuno sir.
18: Okay.
19: Pulis ni sa mo.
18: Aha. Dason mga pilang pang idaron kuno sang iya amo.
19: Kamagadar.
18: Mga pilang pang idaron kuno.
19: Amo la lang wala ko ante kuno ka pamangkot na siya mo.
18: Okay.
19: Pero ang amo nga lalaki sir, okay. Ang ama lang nga yung babae, kay Tatura, bitan alas 12 na kung saan gabi, sige pa obra ya.
18: Anong ginapaubra sa iya?
19: Okay. Sir?
18: Anong ginapaubra sa iya kuno Jov?
19: Ang ginapaubra ni Sotchel?
18: Oo.
19: Housewife, sir?
18: Hindi, what I mean, anong ginapaubra sa iya sang iya ama? Anong ginapaubra sa iya sa ila balay?
19: Ano lang, sir, panin? Lord lang sa mga loed, sa tulod balay eh.
18: Oo. As bisan alas 12 isang gabi, sige siya panglimpyo sa log. Banyo na nung naistorya ya sa imo.
19: Sir, amo nang idiot, sir.
18: Okay, okay. Ano pagid? Ginasakit siya, nakamit lang siya sa imo, wala?
19: Nakamit lang sa sasang nagliga, sir, kay ang bahay. Ini ka sa idura nga daan, bawal sa ganit mag-rusto sa nga mo, yung alaksi, kay ang imunan sa sasang.
18: Ha? Ginapangimunan siya sang iya, ama?
19: O, amo nang manugi siya sa konserte, amo na ganit po kontrabida ni kung bahay mo. Ang
18: okay.
19: Lakit,
18: o, okay.
19: Hindi na pakahuway na sa gani dayon kung nara ang lalaki.
18: Mm-hmm.
19: Huway na gani ang lalaki. Ayawan sa kunobra.
18: Ah, okay. Pero ginapakaon man siya o kung wala?
19: Sang time ng leader, huway siya ginapakaon, sir.
18: Ha?
19: Kasi siya gintagaan pagkaon, sir, nga nakareklamo na kami sa uwa.
18: Okay.
19: Nakapirmahanay na sila.
18: Ano? Jove, ano magambal ka nga wala sa ginatagan pagkaon bilog nga adlaw, isa ka panyaga, isa ka panyapon, ano?
19: Kaon man sa sir, pero ang ginakaon nila, ano lang yan, inang tinagkapi lang it, sir. Adlaw na, sir.
18: Bilog nga adlaw, tinapay kagkapi lang ginatag sa iya?
19: O sir, amul na lang iya, kalan.
18: Uy, nano pagid, ginadumilian siya mag-contact sa inyo kung wala?
19: Ang uli, sir, huwag gisa internet, sir. Amo ito nga nagreklamo kami mala kay, ano, kami gisa nga nagreklamo sa uwa.
18: Okay.
19: Gintagaan sila, ano, gintasahan sila sa palasang reklamo namon.
18: Okay.
19: Ang sine, gintagaan sa internet, pero ano, daw layo, iya po ng internet, eh, ato kung sa babaw-babaw, sir, doon aras sa kwarto, ya. Hindi matiga pong ako, netay kalayo.
18: Okay. Otra kusa na ang punto ya amo ni. Wala ginapunggan siya nga mag-contact sa inyo nga pamilya niya o kun wala?
19: Ginagan ang ligad siya rin kay ano, huwag siya gano'y ginatagaan internet.
18: Mm-hmm.
19: Tago lang sa mong iyang chat siya. Tago-tago lang.
18: Ay! Diyos ta. Ti, anong plastada sini sa imo sa tuod lang bala, Jove? Kita, kamo man lang ang gaistoryahan na eh. Sa tuod nga pamangkot, amuni, ano ang paglantaw mo na ara bala sa piligro kabuhi sa asawa mo subong o kung wala?
19: May ara yung piligro kay may sakit subong ang asawa ko, sir. Amo nang ginareklamo yan subong.
18: Anong masakit niya? Hindi lang pag-imit lang kung very private, ha? Anong iya sakit ng kaso? Ubusip o nano?
19: Permega progo no lawas, sir.
18: Gaano?
19: Bilog ya lawas ako.
18: Gaano, sir? Ga pala nakit.
19: Oo, ga kurog ya lawas.
18: Uy. Hello. Sa imo pagkabalo, Jove, wala sang balatian ng asawa mo paghalindi antes siya nagkadto dito.
19: Wala ginano mo na si sir, gintik at gina sila, sir.
18: Correct.
19: Lakat ka, ano, sir?
18: Correct.
19: Oo.
18: Ti, karon Jove, amo ning pamangkot ko, ang passport sang asawa mo diin?
19: Ato sa employer niya.
18: Justa. Oo. Okay. Ti, ginmit lang mo nga natapos ng kontrata, ti, ang malain dire, hindi yan illegal ng pagtinira sang asawa mo dito?
19: Amo na ganang ina kabalakan pero kay dapat mabubuling si inyo nga ma-rescue sa bala kaya amo
18: gani
19: na reklamo ya mo.
18: Oo.
19: Sakit iya mga lawas
18: bala. Oo. Sige in check to na Jove no. Karon amo ni ang aton nga ginahimo dire nga ginbaton kung imo reklamo kag ginpasa kuliwat sa City Hall kag gin follow up nilang OWA. Ang akon ginpabalo si Attorney Mark Mayo ang aton city administrator. Nakaistoryahan na'y kamo karon nga gabi, wala?
19: Nakaistoryahan kami, sir. Ginapakadto yung mga regator din niyo. Makadto ko na to para
18: ati, good.
19: Makuha niya kung huwagin. Ano nga detalye, wala?
18: Oo. Ang ang Department of Migrant Workers ga kontak man kuno sa imo eh. Hello, sir? Ah, okay. Te, palihog lang, siguraduha nga ang imo cellphone may charge. Kag hulat-hulaton mo lang, sir, ang mga tawaga. Kaysa akon nga bahin, sige ang akon follow-up para nga maaksyonan ining kaso ni Sochel. Kag ang imo man reklamo eh, Sir Jove.
19: Okay, sir. Okay, sir.
18: Okay.
19: Kung hindi ka number, sir, ipakasak ko lang ito. Oh, kung hindi makontak ang isa, may isa pa ka number.
18: Ati good, oh. Dapat kid, sir. Oo. Kag, Sir Jove, matawagan na lang tatapos ko programa. Importante malabot ko tani si Sochel, bla. Hello, Jove. Sir? Oh, basi ma-video call ko siya, bla, para ma-check ta siguraduhon ta nga okay pa si Mrs. mo.
19: Sige,
18: sir. Ah.
19: So, sir, ang time ano lang? Alas 3 ang kahon kay dito sa Ilocos na namo.
18: Ay, oo. Sige, sir. Ah. Ang importante ma-check ta siya, bla, kag kabalo ang iya employer nga ginapangita na sa subong sang iya pamilya. Kag pati ang radyo nagapangita na sa iya. Kiti hindi ta kapakot, sir eh. Kung amon ang reklamo, ginasakit na siya, hindi ta gusto nga may malain pagid nga matabo sa iya, bla, sir?
19: Amon na ganang inakapalaan sa mga ko kay... May saraan sa subong, sige kaya po niya trabaho, sir?
18: Sige, sir. Oo. Sige sir, tingwaan ko kung ano ang mabulig ko diri sa K5 kag para mapadasig ang pag-rescue sa imo asawa. Sir Jovi, salamat kid.
19: Sige sir. Ang ginala ko sir kung mabuligan yung problema ko sir.
18: Sige sir Jovi. Salamat kid.
19: Okay,
18: all right, may gabi.
19: Kani sir, ang account ni Sochel, itasa ko lang na sa inyo para contact niya.
18: Sige. Oo. Sige, sir. All right. Sir Jove, salamat, kid. Okay. Si Jovi Estusata. Banas ang isa ka asawa nga dito sa Saudi Arabia, tinagadaang-daang karon ko na nung natabo sa iya misis. Kaya ang balita nga ginasakit sang asawa sang iya employer nga Arabo. Isa ka pulis, ginasupladahan siya kag ginapanghimunan sang asawa. Ang manain amune, nag-expire na ang kontrata sang iya asawa, pero tub-tub karon wala pag ginpabalik diri sa Pilipinas. Now ang atong ginimo ginrefer ta ini sa City Hall. Ang City Hall ma-refer sini sa OWA o kon Overseas Workers Welfare Administration kag sa DMW sa masunod nga mga inadlaw aton sundon ining istorya sang OFW nga luyag sang pamilya ma-rescue dito sa pungsod Saudi Arabia. Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sining.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
22: Mga butika.
23: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala gatabo kung gatigulang ang lawas?
24: Kabalo ka sir boy, kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Apektado imong digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imo nga immune system. Imo mata apektado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kaya nga once nga edad ka, imo nga homeostasis sa imong sulod lawas siyempre hinay na mo.
0: Hinay na. Hindi na yung balance nun.
24: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa.
0: Mm-hmm.
24: Happy ka pa yan sa bata ka pa. Pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka.
0: Mm-hmm.
24: Kaya apektado na ilang brain. Mm-hmm. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo ditribayo. Nga, ang ditribayo, dako makabulig sa ilang mga digestion.
0: Mm-hmm.
24: Ang ditribayo, dako makabulig sa ilang mga brain.
0: Mm-hmm.
24: Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko, sir boy, sa ano?
0: Ditribayo. Every day, man, no?
24: Preparahan ko akong pagkatigulang.
1: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton ditribayo ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis but silingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatugas ang paghubag sini.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
24: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
23: Exactly, Dr. Ramil.
24: Nga makita sa D3 Bio.
23: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
24: fungi man na,
23: parasites man na. Patyon siya ni D3 Bio K may monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
24: Sir boy, kung palainom ka D3 Bio, siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides kag monoglycerides, no? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Ini nga mga components ang D3 Bio, may kaya nga magsuportahan ang mga elderlies sa pag-fight sa gitawag cancer.
23: Uy!
24: Paano? Kinapromote niya ang apoptosis. Ano yung apoptosis, sir boy?
23: Suicide, no?
24: Suicide.
23: Suicide sa mga cancer cells.
24: Kag ang mga metabolic disorders, nga amutan niya mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungkol kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
23: Kampiyon.
24: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amutong manghakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Likaw stroke eh, likaw man diabetes. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
23: Correct,
24: so,
23: no?
24: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun, binuligon sina nga klase nga suplemento.
23: Kampiyon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo lo po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
25: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
25: Health News.
26: K5 News FM.
27: News FM.
26: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makadala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
18: Nagaupod na sa siningabahin sa aton nga pagpangaragan sanday aming Pastora Ging kag Robert dira sa Araw, Barangay Vista Alegre. Nagaupod naman ang pamilya Alonsabe kag pamilya Martinico dira sa Muntilya si Palay. Kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub kag sa iya mga kapartidusan dira sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Subong man sa kay amigo ta Norman Black Balinsoy, upod ang tanan nga mga security guards nga naga-duty subong, upod sa iya kag sa iya mga abyan kag grupo dira sa Barangay Granada. And then karon dugay-dugay isa-isahon ta lang ha ang mga upod ni paring Norman. Maayong gabi man sa kay amigo ko Unyot Badajos Jr. dira sa Banwasang Hinigaran kay K5 Alan Takapan sa siyudad sang La Carlota kag sa aton mga higala o mga igsuon diha sa Banwasang Toboso. Mayong gabi, insakto man ang akon nga Bisaya, Toto Adrian. Mayong gabi, nagapamati sila. Naka-hook up ang Fabulous Radio Click FM Toboso 92.3. Mabatian man kita pinagi sa CPSU Radio Mascovado sa siyudad sa Kabankalan samtang naka-hook up man ang aton sini nga mga stations katulad sa Sagay kag Kabankalan. We've got it all for you. Siling sang SM apang dire sa Dakbanwa sang Bacolod ang ining moto nga we've got it all for you. Dala dire ang kulba, dala dire ang kahangawa. Bangod may ara, Jesse Otso will be having K5 Wilson Villena.

0: Kamu ng mga tao no sa elevator. I don't know kung nagsinggit. But tarungon ta ang balita. Let's have K5 Wilson Villena. Wilson, may gabi. Ano? Okay man ko na mo tong bagong nga commercial. Di ba? SM Shumart! SM Shumart! We've got it all for you. Ah! pero tadlongon ta, wala nagsinggit ang tao sa elevator. Ah.
1: Wala. Kalmado, mas lakit. But anyway, no. Kita mo tong sitwasyon kay K5 Joe's. This is also in sila kabilog na dito sa sulod sa elevator, no, sa isa ka mall dira sa may reclamation area. Karon kay K5 Joe's, no, siyempre after sa to sa incident ay ikaw wala ibutang sa 40 hindi man sobra sa 40 minutos nga na-trap ikaw sa sulod sa elevator kay K5 Joe's, ay ang bilin si Nitroma.
0: Ano gid exactly ang ambal sa isa sa mga tagreklamo?
1: Sa aton sining interview kagina sa programa ng Foro de los Pueblos ang agar kay Pedro si siya pritro magigagang kolbar at isa kaya po sa ilang okay. Kay Pedro even hindi manawag lawi kang ila sining pagka-trap dito sa sulod sa elevator kasi aside sa mga ano na ba mga legal age na ang ara dito may mga senior citizens pa kay Sir Jules nga ara dito man naupo na sa trap kay Sir Jules sa ining elevator karon ginsaysay ini kanila kay Sir ni ano no sa ato sining tigreklamo kay gina kay Sir Jules nga hindi na siya basta-basta nga pagka-trap kay Sir Jules kay may abot gali sa punto nga nagapasaka pa na o pakita dyan may takabalo ko nagafluctuate ang kurente kahit isa na ba sa aton tungod ato sa kwan sa power interruption o kung na power shortage no halin sa aton sining ano nga electric provider
0: Danay katuan ko na karon pero ang ginasiling nila nga tungod sa power fluctuations sang Negros power nga sa tunga tiyempo may ara sang scheduled brownout.
1: Wala man sa naka-schedule niya brand out ticket for juice pati amo na wait mabalaan kung may nakaya ano to subong naka yellow alert na balagay upon sa EDCP may pagkakalang subong ba week na isa na kasi mana nga monitor na to ticket for juice nga do unstable ang supply sa kuryente hindi lang diri sa syudad sa Bacolod but syempre sa bugos nga Pilipinas that is based no sa ginapagwa nga statement sang kuan sang NGCP naman niya kay for juice but sa ining incident naman niya ang hambal din tungod sa power interruption nung no, nagluntag kay Kito Juice. But ang lain, sinika ni Kito Juice, kay Tiaway, takabalo naglindang-lindang na ning ulo, siguro ni nila Kito Juice. Kaya may sa namba ko na ganit, may time nga masaka ang elevator kay Kito Juice, kagulpi sa Manaog, although ara sila sa between sa second floor and third floor kay Kito Juice, no?
0: Okay.
1: Sa building.
0: Alright, Son, i-plaster tamayo, ha? Ano gid oras na tabo ni?
1: Siya nabutan din kay Kipa Diyos daw hapon. Ini siya natapo to be exactly mga 4 pasado.
0: Oho, sa dire sa North Wing.
1: North Wing, yes.
0: Bali, ining elevator nga ginaistoryahan ta, amuning elevator nga samputan mo gid, kung dire ka mag-agi sa, ano gani ining nga kapihan, ining may donut, bla?
1: Tawag sila gani. Ang malipat ko sa ngalan niya, do Krispy Kreme.
0: Krispy Kreme. Dira nga entrance. Oo. Bali sa North Wing entrance, sa kilid, side entrance ini. Okay.
1: Ano mo man yung elevator, kaya kita Diyos, kaya mo sakyan ko magpadulong ka sa mga parking spaces dala sa mall. May assigned din ay ang anong elevator boy o kung elevator girl ang sa ining incident ay gani.
0: Pero Wells, gina-stress ko ning detalye, you know why? It's not because nga i-promote ta nga makadto ta sa SM, no. Ang ginabuot ko silingon nga ining elevator nga ginsakyan nila amo ni ang relatively bag-o nga elevator.
1: Yes, mag-ogay kay Kipa Joe. Ito yung establishment na pag-uman sa Kipa Joe. So, newly installed man in ang elevator na kay Kipa Joe. So, kung makita naman sa ano sa video kay Kipa Joe, ang kahintangan sino sa elevator na medyo pag-isawel, pag ilang year, sino nga physical appearance sa Kipa Joe naman namin pag-idman.
0: Amo ni ang elevator nga ang brand Schindler?
1: Ano?
0: Schindler.

0: ang brand bala sa elevator?
1: I'm looking for Jules.
0: Schindler.
1: I-confirm ko lang na ang brand ni Kifo Jules. Kaya kinamakamangkot sila ang brand sa elevator.
0: Yes.
1: Pero most probably, amuna kayo doon si tatan ko na before pagsaka, umaninat sure ng isang exact na word ni Kifo Jules.
0: Oo. Ang sa Schindler's List bala nga pelikula?
1: Ano na Kifo Jules?
0: Ang sa pelikula bala nga Schindler's List, remember?
1: Hindi ko katumdong Kifo Jules.
0: And anyway, ang punto is, amuna eh, because we are trying to establish basta may problema sa brand sang elevator o may problema ang SM mismo sa ila sini electrical o kung may ara problem mismo ang ila lift system o kung ang ila elevator. Di wala pa taga-conclude eh. Ginahibalo ta lang.
1: Ginahibalo pa malang kay Nita Diyos kasi sa na-interview pa na kagina kay Attorney Chu pakantuan pa inisang ano ba isang office of the building ng sa Obo na good mag-conduct sa ilas ng investigation dito but nevertheless kay Nita Diyos antes sa nabaluan ako din kay Nita Diyos antes mag-operate ang isa ka elevator may mga certain na ano na kay makita mo na ganit isa magsulod ka sa elevator kay Nita Diyos may harap pa nasa do certification na nakatapik sa kilid sang ano sa elevator di ba. So i-check na naman ako na may kompleto bala sa permit kay Kifo Jules to operate ang ining elevator kung bala may compliant ini sa requirements no sa building officials kung paagot mangina operate mangina fully operational ini ang elevator kay Kifo Jules. So we will wait na siguro sang updates no alin sa Obo once na makatapos na sila sa ilas ining initial
0: correct
1: investigation tuho isang incident kay Kifo Jules agud masabat iko ano gibala ang rason sang kwan sang nagluntat nga
0: pa pamatian ta naibing interview ni K5 Eric Tenerife sa isa sa mga nagsakay sa elevator arada
1: wala na to nakatik kay Kifo Jules ini ang kwan ang audio ay. Pero may ara kita sa puro o di ka na ano naman eh bakit igin
0: hindi at dapat gin prepare ta na kaina eh anyway oo ang kay Attorney Chu yan na process ta pwede ta mapati.
1: Ara sa imo daw po, Diyos, sa Diyos, kaya ginapag-interview.
0: Hindi, agin pa, sa ako ganit, sa imo.
1: Are, kay Pedro, sorry, nakita ko na, are.
0: Oo.
1: So, amo na ganyan ba ni Attorney Chu, kag ina kay Pedro, no, nga ang hamba niya, nga nabato naman sa iya sining opisina, ini ang kwan, ang reklamo, no, kung ang kwan, ang nainatabo ng insidente kay Pedro. So, kay Gibbard nga nabato na sa iya sining office, no, sa City Legal Office, kina, ipasa naman ini niya kay Pedro sa may Obo, agad mag-conduct sa ilang investigation. So, ari si Attorney Chu, pamatian sa Kifo Jules ang iya sining nga mensahe, pahayag kay Kifo Jules.
0: Alright, Attorney Chu.
2: At so, balik yung instruct mo ng Obo to conduct a check?
3: Check na po na, ang safety sa public na na.
2: Oo.
3: Kung may mga operators permit na sila, so yun sa check na sa Obo kung up to date, na maintenance record na sila. Ano lang ka na sa Obo ang mga maintenance record nila sa elevator.
2: Pero antes sir, antes ma-renew ang business permit kay SM Bacolod, agi na check ni isang Bureau of Fire, no? Or isang BPLO? Ah, Obo, I mean.
3: Obo na.
2: Obo.
3: Obo na ang galanta. So, yun na lang ka na okay na ito na. Siguro, may tabalo ba si ang electrical supply guro itong brand out daw mo siguro ang
2: brand na ito. But in the meantime, sir, are they allowed to operate sining mga elevators?
3: Yes, the operators permit man to wala man na-inspect man sa Obo, wala man may nakita na doon may problema.
2: Pero
3: suspension ng
2: pero after the incident, gin order mo ang Obo to check again.
3: Kiniya man ng Obo sa Obo nga inspection man sila.
2: Sige. Bossing, salamat kit. May utang ko kapi sa imo.
0: Alright! Si Attorney Carol Joseph Chu sa interview sa K5. Wilson.
1: Yes, kay Kifo Jules, so muna ang pahayag ni Kuano, kumpirmado man nga may mga papeles man no permit to operate ini ang elevator sa nga nasambit ng mall kay Kifo Jules.
0: Mm-hmm.
1: So, isa lang kiti, highlight ko lang man ang editing reklamo kay Kifo Jules is ang wala man bala tawag siya ni Kifo Jules, ang operator boy do na timingan nga nagkultiyada lang na assign sa inang eh kay Pedro kay wala siya kuno kabalo ka kay Pedro kun na anong obraho that time. So
0: kumeta. So no iya sa tagreklamo.
1: Yeah, so no nasa tagreklamo din niya kuan kay Pedro no. So amo na nga medyo na challenging ang ila sini nga pagwa. Oh. Kaya hanggang one way nga ginobra man sini sa mga natrap ko kay Pedro agod makulang attention sa mga tao sa sagwa.
0: Oh.
1: Kay dumay something may buho sa porso sa elevator black kay Pedro nga makita mo ang tao huh? Kung nakwan niya siya buho do part ni siya sang design kay Pedro. Oh. So makita mo lang siya na may tao bala ginapalpag nila kay Pedro ang elevator kung na din making sound para mahimanoan nga sila sa sulod kay may natrap ka kay Pedro. So abo na
0: So nag-abot sa extent nga ang tawo na nakugmat gidya nga na-trap sila.
1: Oo, kay Pedro, so mga 5 minutes siguro kay Pedro, since kaya ako galalaan ko na 40 minutes pa kay Pedro.
0: Diyos
1: 40 ko. 40 minutes ka nga na-trap sa sulod sa elevator.
0: Alright, now amat-amaton ta Wills, after sine, gin-ano sila, gin-pa-check sila sa on-site clinic, may ara sang first responders nga nagkadto, nga bisan gin pasinghot lang sila sang white flower o nano daw may ara
1: kakita Jones base masigya po sa tigreklamo after sito nga pangkuha sila dito sa sulod o do may staff ang kakita Jones sa pangkuha sila no why naman sila kung naman sa pakag kakita Jones kay do lain patugan ito kapihan matungin katuan nila nga nag-offer sang tubig but ang management ko no ha kung sa ila kakita Jones wala sila kung naman assist kung ma-check wala kami may post assessment wala kami yung good kamusta ko ang mga na-trap kay kakita Jones
0: wala sila gintanyagan nga kumu kay na-trap ka mo may all you can eat ka mo sa amuni why?
1: Ay, wala.
0: Hindi mayo, aw? Do hindi mayo ang ilang nga customer relations, aw?
1: We don't know. Kaya sa Diyos, hopefully, makapagwa sa statement mo. Hindi nga mo, lagod na mapagwa.
0: Tiyas na subong, wala pagid sila yung officially sa statement.
1: Wala pa.
0: Ginapangita, tapas sila.
1: We're checking. Pagani kita Diyos, pila na open times ang ilang na page, but we're still waiting pa. Ang ila sila nga ano nga official statement but as to the press time subong wala pa sa Japan kay Fred Jones sa nga nagwa na statement coming from them with regards to the incident no nga natabo sa sige. Sulod sa elevator kay Fred Jones.
0: Oo, sige. Sige. Sige ah.
1: Yes. Sige kay Fred Jones, amulan na sanay nung aton sinibalita nga madulong naman niya para sa lagabista no gikan sa patrol nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC D3 Biocal Detection Center. Upon nato si Kay Vincent Coralde, hindi naman si Kay Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Kay 5-7.
0: Lorga Vista! Mautik kung ma-trap ka sa sulod sang elevator for 30 minutes, di inaya may ara na sang problema na. And ang pahayag sang isa katagreklamo nga na-interview ka ina sang aga ni K5 Eric Tenerife nagasiling nga it seems nga may ara sang apparent lack of appropriate treatment abi sa mga natrap nga mga kliyente. Remember customer ini sila mall goers sila ni ang gabuhi sa SM City. Sila nang masulod sa restaurant, sila nang makadto sa kapihan, sila nang mamalaklon sang brief, pante, bayo, shorts, maong, etc., etc. dira sa SM. And the truth is, kung hindi mayong imo customer relations, balda ka. Kati ang SM nga daan may kontra na, may Ayala, may Robinsons, tahom naman. If you ask me, ako ya sa Robinsons kung kapanindahan. Ang mayo da actually sa SM, at least as far as I know, ang ilang marketing da sa Park Inn by Radisson, ang hotel bala, sa tupad sang SM, amo na yung nami nga marketing. Amo na yung mayo nga customer relations. Siguro tungod kilala ko ang ilang marketing, si Maika Pahilanga kag si V. Solas Estanyol. So, lain ini sila ya. But SM, I do not know. Until now, wala pa sila gani iyakapagwa statement. Hindi pa sila magpagwa statement about the incident. Because this is an incident of public concern. Pero sige lang, hulaton ta. Bantayan ta kung anong ila reaksyon. Lorga Vista. Magabalik kita sa iluanta ang Middle East. Pero antes, sinapabanon ta kamo. Pagpuli ko DTX Premium Coffee para hindi ko ma-stress bala. Amuning ako ng ginatimpla. Pagsulod ko gid sa balay, syempre mailis ako. Isa ka sa Shea Condo Mayo ang, you know, Mayo ang dalagan sang bulsa. Duwa ginaya ka sa Shea ang ginatimpla ko. Sang DTX Premium Coffee. Amuning relax time ko eh. After Larga Vista, DTX Premium Coffee. Gina nga ah, timambal ka mo, tikalon gabi na mga pisaya. Yes, believe me, nga ah. Because ang DTX Premium Coffee, wala kaya nagamurarat. Hindi ka magtigbaliw tarsier, kaya ang iya kape, huluhustuhan lang gid ang ginabutang. Plus, hindi pait kay medium roast. Husto lang bla ang pagsanlag sang coffee beans. Ang iya patam is stevia pa. Amoy ni ang plant-based sweetener nga makabulig pa stabilize o kon makapakalma sang imo nga blood sugar. So kung diabetico ka, type 1 o kung type 2, no problem ka sa DTX Premium Coffee. And mind you ha, may ara pagid sang pabulig sa inyo lawas kontra balatian kay may ari ini sang Ganoderma ang milagrosong uhong nga indi lang kay antimicrobial kundi kontra pa sa tanan nga kagaw sa imo kalawasan. So DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na sang imo ulo, makabulig pa sa lawas mo.
4: Larga Vista.
0: DTX Premium Coffee, akon ginasaligan nga patawhay sang akon paminsaron. Balik kita pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Probiotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinicas Probiotics ka.
13: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
14: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
13: Dr. Pinoy Scoring Capsule. Protection sa mga balatian.
15: Kusan tabuyan. Kadang wala ka kakainom sa Luterna, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisa magulid sa aking halawasan.
16: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Masalhi ko anay bala kadali dire sa pila ka health news. Kagabi, ginistorya ko sa inyo ang ginatawag nga mga blue zones. Kung sa kolor pa, asul ang tawag ni sa ila. Ara sila sa blue zones nga ginatawag nano ining mga lugar. Katulad sang Loma Linda, California, Okinawa, Japan, Gresya, Brazil, o Puerto Rico, kagpila pagid ka mga pungsod sa kalibutan, Italia, Costa Rica, ining mga lugar gin-classify as blue zones nga tungod ang mga tawo di, may mga tawo nga nagalabot 80 tub-tub shin anyos ang pangidaron. And sa iakon gintalakay kagabi, siling ko may ara mga bagay nga importante katulad sang dieta ang ila sini ginakaon sa masami. Nano, ini when you say diet actually, hindi but silingon, kapyar ka mo nga ang pamangkot, nga adyutay kaon mo ga diet ka, no. Ang diet actually, kung nantawon mo gid, ang buot silingon sina, ano ang ginakaon mo? Karne, isda, kun utan unano dira, diet means ang masami mo nga ginakaon kada adlaw. It doesn't mean magambal ga diet kaga paniwang. Ang tawag sina da strictly slimming diet. Ang imo ginakaon para magniwang ka o ang wala mo ginakaon para magniwang ka, pero gamay nang abagay. Pero amo na ang natanupang dan ang ila ginakaon importante nga tungod laban sa ginakaon nila ti syempre isda, may olive oil ang iban, may ara laban utan kag prutas ang ginakaon sang iban sa sining ginatawag nga blue zones jutay carbohydrates meaning kanon tinapay inang gahatag bala sang fuel o kon na gatong para kon mamugat ka o kon nanong ubrahon mo carbohydrates laban diri sa aton kanon gid di gani kamote di gani kon nanodang mga starchy nga mga vegetables no? But anyway ang punto amo ni so kaon importante kadua motion movement inablang gahulag kagid kada adlaw. And that is why nga tonight gusto ko tumuro ng ginatawag nga movement o kon paghulag kay importante ini. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang motion is for the human body. May ara nagasiling nga ang lawasta is built for motion. Gindisinyo ang lawasta regardless kung anong pagpati mo. Kung gapati ka nga may engineer dito sa outer space o nagapati ka nga Ginoo ang nagtuga sang lawasta, may ara na ginatawag nga intelligent design. Maalam kung sinong nagtuga sang lawasta. Now, ang aton lawas is built for motion. Meaning gintuga ini para maghulag. Bisan sa evolutionary biology o kung ang paglantaw bala sang pag evolve o kun ang paglain sang lawas tahalin sang dinagon sa tung Stone Age nga ang tao daw si Barok bala o gadala batuta o gadala kun ano dadason may dagko nga mga elepante ang tawag sina mammoth wala pa na diskubrehan ang kalayo ang tao was built to move nga ti hindi ka kapangita pagkaon kun hindi ka maghulag. Ang tao mangita pagkaon. Tanom man na o nuts man na, berries man na, o mga yam sa sapat, ang tao has to move. Ang tao sang una, hindi ya adla, hindi ya kada tatlo ka oras ang iya kaon. May panahon nga ang tao magutman. Because ti, sang una wala tuya changi, sang una wala 7-Eleven. Ang tawong manglagas payasapat kagpatsyon niya para makaon bilang karne sang naimbinto na ang kalayo. Pero kung wala, ang tawo ang iya kanon berries ining bunga bla sang pila ka mga kahoy hindi gani nuts mani unano da ang nuts damo ni may peanuts, walnuts kunano da mani sa simpleng istorya. So, ang aton lawas, hindi na human para magligid nga daw lulid. Hindi pwede nga ang guwata daw at tataro, bla, nga makaon ka lang, kaghala, ligid nga ligid ka lang, hindi. We were built to move. Tikaron, kung ini nga klase sang tinutuyo sang aton lawas, hindi tamahimo, tikundi balatian. Labi na nga nga itong lifestyle na gasiling ala, kaon nga kaon. Kada tatlo ka oras, kaon. Ang iban, tapos pa niya po, ala, mas snacks, pagid kong gabi, ilan tao TV. That is very dangerous. Delikado na kaayo. Nga kay may danger nga ang imo insulin resistance o kung ang lawas mo, hindi na makabaton sang gusto sang insulin, dimudo ang gwa. Diabetes. Gatambok ka mo. Like me, isang una. Perti ako ka tambok. I was more than 200 pounds. Iti kundi natubuan ko diabetes. Wala ko pag in-control ang kaon ko. Wala pa ko nagpaniwang nangin uncontrollable ang diabetes ko. Nag-amot sa akon nga stroke. Iti subong nagpagamayigid ko because gusto ko magserbisyo sa inyo sang marawig. Now, kung ikaw, kung ako, na paminsaran ko sang uli, of course, with the help of Dr. Ramil, uy, damo kamatunan kay Dr. Ramil eh. Every time, bisan, boost siya namon dire, pero si Dr. Ramil makes it a point mag-istoryagid sa iya mga empleyado. Kagkunari di siya, sa akon ginatiniran, ma-exchange gina siya notes. That is why namian ko sa iya, sa kay Dr. Ramil, pero sa tuod lang, di yan naman niya kinanglan nga magtuon padugang, pero he wants to know more. Amo na si Dr. Ramil. That's why nga nakahimo siya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and of course ang K5 News FM. Because willing siya, handa siya magtuon, ang willingness to learn, ang thirst for knowledge. Amo na kunong kalibutan eh. Kung wala ka ginauhaw sa ihibalo, ti wala na. Wala na. Wala ka na pagkatuan, hindi ka na magtubo. Now anyway, ang punto ta amo ni, importante ang paghulag. Gusto ko na daydayon gid eventually kay nakit-an nga ang motion or movement isa sa importante sa pagpalawig sang aton kabuhi. And not only pagpalawig sang kabuhi, ti butang ta lawig kabuhi, may progaligid ka na kay ti ang imo opisyo kaon nga kaon, that is not meaningful living. Inablang malawig ang imo kabuhi pero nagaamot ka pa sa katilingban bisan sa imo na lang pamilya, bisan digamo ang indi pagsalig sa iban. These are things nga kinanglan naton sa pag-edad sa aton nga kabuhi. Pero amo nang importante, pero buwas ko na dugangan amat-amaton ko niya, ano ang sikreto sang mga tao sa blue zones nga ang nagalawig ang ila kabuhi. Kag hindi lang nagalawig, active longevity. Malawig tuod pero mapuslanon sila sa ila pamilya kag sa ila katilingban. That is why nga subong, of course aside sa akon personal regimen, ang akon ginasunod sa pagkaon, sa paghulag kag iban pa, ari ginasustener ko gid upod sa DTX Premium Coffee nano ini. D3 Bio, amo ini ang kargado sang extra virgin coconut oil. Aside of course sa D3 nga vitamina, ang extra virgin coconut oil sang D3 Bio pinasahi. Kay ang ginagamit diri ni Dr. Ramil, amo ini ang gikan sa gata kag ginpuga ang lana gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init nga nagapasiguro nga puno sang medium chain triglyceride ang D3 Bio nga amo ini ang gapatay sa kagaw virus, fungus o kon bakterya. So ang Janwick sang lawas ta D3 Bio upod pagid sa DTX 500. Amo ini ang tuman kakargado kun sa Tagalog pa hitik na hitik sa antioxidants. Kaya antioxidants, amo lang ni ang pamaagi agud hindi magtuktok ang lawas mo. Kaya ang antioxidants sang DTX 500 nagikan sa ginatawag nga desugared sugarcane extract inang pait nga bahin sang tubo plus ang gikan sa dahon amargoso. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee ang akon masaligan nga mga partners diri sa Larga Vista. Larga Vista. Ari sa Iluhanta ang balita update parte sa Middle East.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Celebration Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton intro, Iran, pero subong malukso ta sa Taiwan. Kaysang nagligad, halin sa pagsugod sang gera dito sa Iran, ginausoy ta ng istorya nga ini nga inaway, hindi lang tungod sa langis, hindi lang tungod sa plano sang Iran nga matukod sang nuclear weapons. Ini may kaangtanan sa artificial intelligence, ang ginagamit nga rare earth ukon mga minerales para sa microchip kag iban pa. Okay, ari pabati tanay ang isa ka video parte sa Taiwan.
2: Why does Taiwan matter to America? Because they make 90% of all the high-end computer chips that literally make our way of life possible. The chips in the phone to the chips in the car, 90% of them come from Taiwan. So what does this look like? Taiwan itself is an exceedingly difficult terrain. The middle of it is a high mountain range. The east side of the island is largely uninhabited and very, very difficult to get to. It is very...
1: All right. Buas kusugpunan inibanwa, but I tell you nga ang inaway sa Iran related sa Taiwan kag in the end ini mabalikta sa pagtulukay masakit sang China kag sang Amerika. Kita mo ang Taiwan plano gid agawon sang China nga ah, kay ang microchip nga ginagamit sang Amerika 90% gikan sa Taiwan.
0: Lorga,
1: grabe nga istorya, no? Buwas ko na ipaatag bala sa inyo. Bantay ka mo buwas, ha? Damo ta istoryan. Sining nga simana, damo ko sang iistorya sa inyo.
0: Lorga Vista.
1: Upo ng bugos ka pwersa sa News Public Affairs Department, sang K5 News FM Bacolod. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Rimuel Alcantara and Adrian Gantalao. On the technical side, Julius Maravellas. Good night. Good night. Salamat, salamat.
0: Lorga Vista. 101.5 News.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: capsule. Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga kinabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Effectivo.
11: Ako galit si John Reda sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
15: Number 1, 101.5 K5 News.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon
19: ang
18: pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano tayong
16: ma-edukar ka pa.
17: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong atagpalamatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo, pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga informasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kung ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potensyal nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
22: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo. Pero kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
21: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits.
22: Daw kung gano'n? Dokugan.
21: Dokugan. Mag nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol, ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sa dugo sa utok o sa kurason.
22: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kung nga nagaporma ang ito ang mga plaques, wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka Mighty C or Pure C, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya before pa nga nagka-plaka, inom ka na daan.
21: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
22: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir JP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong baga. Kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag Mighty C, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
21: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
22: Amo na gani permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, huwag kaya ka budget. Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-PURC, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom DTX 500, inom MITC or PURC, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
1: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sabi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa Mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang Mighty C, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa kurason. Indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes, healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
22: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually, duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtaho later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C dadlo sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organ sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kon may ara ka endometriosis, perti na kasikit-sakit sir, sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis kag cervical stenosis, indi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
2: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kay balo nga sila ang may high blood pressure.
4: Oo. No?
2: Suno sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka may ara sang high blood pressure nga wala.
22: Wala ka balo.
2: Nga mataas ang gali ang presyon sa ilayang dugo. No? Amo na nga bisan, wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libre ang check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
5: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because yeah, of that, because of sa diet tana, no?
22: Palataon,
5: ta
22: parat.
5: Palataon, tamis, asin.
22: Oh, parat.
5: Parat, no? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Kapel, milang may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
22: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado.
5: Pigado.
22: Wala man kay stress. Wala ka man iban sudan. Gakao ka kanon, sudan ka tuyo. Patis.
5: Patis.
22: Mantika.
5: Mantika.
22: High blood, eh.
5: So, sabi mo, kiway ka kakaon ba, boy? Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga asin,
22: uga.
5: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gatagagagawa man gyapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
23: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na ay ang palaya extra, nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
24: Diyan na mag-asok.
25: Ang imong sugar sa una, pila man?
24: 300.
25: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
24: Bagduha pa kasi mana.
25: Yung sa man yung pag-inom?
24: Muntag og happy.
25: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
24: 126 na lang.
23: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglans ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
23: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Namiyako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
8: Mm-hmm.
7: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
8: Maligo, bawion. Maligo adlaw-adlaw.
7: Maligo adlaw-adlaw.
8: Kung kaya gani, two times a day, pwede gid.
7: No? Maligo adlaw-adlaw.
8: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
7: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
8: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, Sir Boy. Ginpadamo mm-hmm. na ton, no? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
7: Oo. Oh. May guava extract, mm. may papin, may disugard sugar, ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente, amuni ang gapanami, gapa-healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Mm. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag-healthy ang imo skin. Mag-DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na. Mm. Na-detox ka pa.
8: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Ah, nos-nos ganyan.
7: Maka-swipe-swipe.
8: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
7: Ha? Ang muna importante na.
2: Ay, kinala lang puti.
7: Ha? Puti, kiki kung ito, hindi mo na makakasang imo maskara.
8: Ito.
7: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga, namikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
8: dapat nga kape, healthy coffee.
7: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula.
8: Mm.
7: That's why,
8: may antioxidant
7: may
8: ka
7: pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant, ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Doc Camille.
8: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard, sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni sa may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside sina, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
7: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes!
8: Yes!
7: Ang ambalyo, ay! Tagsin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya,
5: tag 17 lang niya, 18 lang ang sachet, no? Mag DTX Premium Coffee ka, enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals, kag oxidative stress, nga kapatigulang, kagaguba sa imo selula. Mag DTX Premium Bulletproof Coffee ka na, pero kung gusto kaya, mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner

0: Mm-hmm.
1: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka Balanyos, kay ginakopya.
2: Wow. Oh, ginapiki.
1: Ginapiki. Mm-hmm. May gagawa nga Jill. May gagawa nga liniment. Inano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
0: Hindi ko mong pati magamba sila nga produkto ni Dr. Miloy, ha? DTX na gidlang.
1: Oh, DTX na tayo subong.
0: DTX na tayo subong.
3: So, sa mga suki namon sa habon, kag sa oil, ang habon namon subong, DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang Amon Liniment, DTX Liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
0: Alright.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
1: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, sir. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
3: Anti-fungi.
1: Pero ang suggest na ito, labhi man inyo kung ano, inyo sapatos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imo tiil, inom D3 Bio, ti, way laba-laba imo, ano, imo sapatos.
0: Imo midjas mo. Midjas.
1: Painitan mo, labhan mo, kagpainitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both, ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Mm-hmm. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakadetribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang detribayo. Ibutang la as topical ointment, Sir Boy, ang aton nga detribayo.
2: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton suksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa detribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang detribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duha ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagbatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang detribayo makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwas ina Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayra sang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madri kakao tapos butangan sang gata sang lube.
0: Oy, kampiyon.
2: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining D3 Bio, no, natural, no, way kagi init nga nami gid Sir Boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabangdanan sang athlete's foot.
3: Correct, Doc Sam, no, kadlaw ko sa panahon namo ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midjas. Mm-hmm. Mahal gidya. Subong yang midjas may kabakal kaya limashin. So, sunay yang magbakal ka midjas, doon kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why.
1: Ako wala gi ko midjas, Sir Boy, kay way ko inog bakal.
2: Gachinila sa sitok. So,
3: subong pindin siya kapat ni mong factory sa midjasan. Anyway, amon ni ang ano, proper foot hygiene, no? Talamon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi magbalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa

0: athlete's foot nung nugay panghulam sapatos ng iban. Mm-hmm. Ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra adlaw-adlaw ya galakat sa dalan, kay most likely basi may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika di Tribayo, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika di Tribayo, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika di Tribayo. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika di Tribayo. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Klinika di Tribayo and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Klinika di Tribayo. Taken orally or applied topically, Klinika di Tribayo will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika di Tribayo.
1: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matagats mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibugit katama.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kog pulang. Buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Rikta ta sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mil.
6: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3 Bio, sir boy. Mm-hmm. So meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, mas the best nga makabulig ang D3 Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3 Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3 Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3 Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
0: Sir JP?
5: Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo.
0: Uh-huh.
5: Depression,
0: uh-huh.
5: Problema, no pa? Uh-huh. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, sir boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka.
0: Uh-huh.
5: Pero may ginambali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3 Bio, wala pulos.
0: Mm,
5: kaya hindi mo ma-absorb. D3 Bio plus magnesium, igbuligan sang D3 Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami mo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3 Bio ka, sir boy.
0: Kampiyon, sir JP, no? Ang D3 Bio, ga pa nami man sa absorption, sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ala na sa dalang ang vitamin D3, ginapanamit niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
5: Good po sila kong Sir Boy, kung D3 kulang gid siya, no?
0: Kukulang.
5: Minano pa
0: talaga. Kanalan may ara gid niya, may upod gid siya nga MCTs nga ara sa klinika D3 Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampyon ang imo mga tulaan. Kung kampyon ang imo mga tulaan, most likely, kampyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampyon ang immune system mo kung ikaw permiga tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobra sang sakto kay nga siya mismo ang maprotektad na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Initanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso kag hilanat kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng Reformasyon.
0: Tinig
6: ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga pulong. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinakaimportante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Tawano na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagid kita magpadayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayang din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iba isa kagatos, kapilo, ang iba kanuman, ang iba katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ilasang mga panggit. amo ni nga makaturan. Atong dinatunan diri nagligad nga ang nagagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gitutunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabatik, kag wala man sila makahango. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod, makabatik ka mo apang hindi gid makahango. Kag sa pagkamatuod, makakita ka mo apang hindi gid makahango. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang mulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal, pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang adutanon. Amo na nga, pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Ngano nga surti kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, ang pun naton nga aman, kay kadako-dako na nga suerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ambal ni Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw ni subong magaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayon rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magbaathag. So, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kaysa ako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang ginahimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati sang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may may pag-intindi. Ha? Diri. Amoy ini sila nga nagapamati sang pulong kag sa gilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon pangingabot, nagalabot ang kapitpitaan, nagalabot ang pangingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, naglumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kag ginsabog sang maayong ruta, among inisya nga nagapamati sang pulong, kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagkapatubas, ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya si Kristo nagkari sa pag sabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang paanggid sang Diyotay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit, kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pagpresentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Dios nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghiday. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magduso sing Diyotay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Dinasarit. Sa pihak sini nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila, nalaya kay bangod wala sila singgamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila, apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggong. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tiyon ang isa mga kari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-amo, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3 versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsapo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagaan. Kag pungsod nun nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila, ang leksyon sini, hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, naibaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangkon sang tagipusoon nga naghahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya. Isa ka nagaantos. Ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao. Naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugod. Maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkadto. Ebrehanon 11 bersikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 bersikulo 21. Gani ang mga tagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakigupod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Halin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kagsamo, nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsabog gikan sa mas mataas nga kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi saya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa din, si Kristo nagasabog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pabulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanom ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong na akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. 1:6-63. Ang nagapamati sang akong pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akong may kabuhi nga walay katapusan. 1:5-24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Batuna sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa ni magita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangangulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay sa magdalangin sa pangitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin mga 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatag gidbugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-texyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-448-940. May 26, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5, Jerry Lee.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga kaki-five, nag-show good na ang aton nga chimpong nga doon nagasigi na tulo-tulo ang kalangitan, no? Hopefully, tuloy-tuloy na kag maumpawa na kita sang kainiton sa mga nagligan ng mga sinimana. Pasulod na ang bagong klima. Kakinanglan gin naton sa padayon nga amligan ang aton ikayong lawas, no? Ibutang tagid sa mata

tinir ang kagaw kung mga mikrobyo. Na kung siya din amuman ining nagahatag sa aton sang sakit kag balatian. Subong agam eh, why labot sang aton ng mga utensils bilang nga ginagamit? Eating utensils ng mga pinggan, mga yahong tada, mga baso naton, kutsara tinidor, aton ginaibutang sa safety ko kung may ara kita tabon. Kay sa gabi, mga ka-K5, samtang nga katulog kita, may nagahari sa aton panimalay. Libre sila maglagaw bisan diin. Kagang paborito ginila kaduan ang aton kusina. Kay nagapangita sila sa mga pagkaon. Ang ginanamin ko ining nagahari kung nga kita nagakatulog amuning mga tanga. Nagapangita sila sa ilang kalanon. Subungban ining mga tiki, tuko, ilaga, mga damang. So, why labot sining aton ginagamit sa pagkaon naton? Pinggan, kutsara, tinidor, kutsa ining yahong, platito, ining aton nga baso, no? Baso kay ginagamit ginaton eh. Kutsara, tinidor, ginasulot, tas bata mo. Hindi lang pagdunganon ang kutsara kag tinidor. Subong ba na nga aton nga mga ginagamit pagluto, girili? Aton nga mga kaldero, luwag, no? Mga kalaha naton. Posible butang naton sa lugar nga hindi makamangan sa mga sapat-sapat kong kagapihon. Na wala mo sina, mga ka-K5. Isa pagiging importante nga ibutang tagay sa safety kung katulog kita ang aton nga toothbrush. Kay man ang toothbrush naton, kag ining toothpaste naton mga ka-K5. Ginaamag ali ni sang tanga. Ginaamag sang tanga. Kung wala cover ang imo toothbrush, ang tanga nagakamang sa toothbrush mo, wag kailang kamalo. Pagkabas aga, gamiton mo, igulo mo sa baba mo. Isa sa mga higko nga klase sa nga ining insect jirile. Ining tanga gino, damo sa tiil, daw mga walog in gurok bilog. Kundi siya nga kalabot ka mga danaw, mga basurahan, mga imbornal. Di ba? That's why nga rason, nga remind na kita sa aton tanan, nga inihalungan aton limpyo kita pang ginawi, halungan tang toothbrush ta, ang aton nga toothpaste, kang mga eating utensils ginagamit aton sa pagkaon ta. Kay kamanga na siyang tiki. No, tiki, way mga sapatos. Gatiniil sila tanan eh. Mga ilaga daw. Mga tuko, gatiniil man. Kag ang tangagid, no? Okay. So, amoy na ka K5. Reminder lang ha. Kay ang kagaw kang mikrobyo nga dala nila, pwede makahatag ini siyang sakit kag balatian sa aton. So halong ta. Kag subong man, mga ka-K5 exercise o kung ano man nga mga pamaagi, gabalason kita, maayogin. Kaya mo ini ang isa ka oportunidad naton na mabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. Tungod higko ang sasulod ta sa lawas ta mo. Every day pwede ka kapaligo para maglimpyo kas panit mo sa gwa sang lawas. Pero sa sulod sang lawas naton higo mga ka-K5. Amo ining rason nga nagahatagid sang sakit kag balatian man sa aton at tungod sang higo mga ka-K5.
Higko o kontoksins nga mo ini nagaguba sa aton nga sistema.

0: kag nagaresulta siyang kunano nga sakit kag balatian. So to exchange, hilo eh. Hilo sa lawas. Hindi siya nagahatag siyang kabakod o kon mapuslad siyang lawas mo. But instead, nagahimo siya siyang kahalitan sa aton sistema. Kag samat-amat sa dalayon, nagadamo sila sa nagalakat ang panahon. Hulat lang sa chimpo nga haybladon ka, maging atritisyon ikaw. O kon may mga diferensyang imuatay, kidney, dugo mo, ugat mo, o kon sa diin pa may nga bahin sang aton sistema sa lawas. So ang toxins, mga ka-K5, nagapundo lang sa sistema ta. Kaya hindi ta malikawan nga hindi gin makasulod ang toxins because mismo sa aton pagkaon gaupod eh. Ining mantika, ining matamis kag maka matamis yung mga pagkaon kag ilimnon, ang asin. Sa dalayon, sa malawing nga panahon, nag-accumulate sila. Nag-atipon sila sa aton sistema. Kag iban pada yung mga klase siyang chemicals nga ginasamo naton sa pagluto. O kung sa aton nga mga ilimnon, may mga powdered juices, no? So hindi naton mabatyagan ang toxins right away. Pero samat-amat, nagapundo sila sa aton lawas kag mag-abot ang chimpo. Kag may edad-edad ka na, tingala ka na lang may mga sakit kag ginabatyag. Tungod sang toxins, no? Di ang isa ka natural nga proseso sang lawas naton nga makabuligin, amo ang pagpabalhas. Kaysa kada ilig sa balhas naton, nagaupod ang toxins, gagwa sa aton lawas, mga ka-K5. So amo inakimportante nga kinang lang kita mag-exercise o kung ano man dira nga mabalhasan ikaw, no? Importante na, no? Kag subong man, hindi kita gid mag-salig, bantay kita sa stress. Kaya ang stress, pwede magsakang blood pressure mo sa tungod ma-stress ka mo. Sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay, o kung sa mga butang aras palibot naton, pwede ka ma-stress eh. Tungod sa stress, matubuan ka siyang cancer, dirili. Tungod sa stress, may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke. Kag iban pa nga, delikado nga sakit o malatian, nga pwede i-trigger bangod sa stress. So gani ilikawan gin naton mga ka-K5 nga ma-stress kita, ha? Kag subong man hindi gin magkalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang isa ka major concern naton mga ka-K5 ining aton nga blood sugar. So kabudlay gin tungod nga ang blood sugar naton, amo ini ang balantayan naton subong kay pwede ka magkaangkod sang diabetes kung taas ang level sa imo nga kalamay sa dugo. Especially sa lifestyle mo yung ano, wala ka masyadong aktibidades, madamo ka magkaon sa mga carbohydrates, kag iban pa na nga mga ilimnon nga syado katamis. Dako gid ang chance nga magkaangkol kita sa mataas nga level sa aton nga sugar, no? Blood sugar. So nami gid kay may ari kita gid DTX 500 nga may Ampalaya extract. Nga mo ini ang nagahatag gid sang oportunidad nga nagabantay kung taas ang aton level sa aton blood sugar, ginapanubo niya. Ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level pagid. Kag ikatatlo, may epekto siya nga parehas sa insulin. Amo ina ang Ampalay extract, ang panakot sang DTX 500 nga kaimportante gid nga makaangkon kita sang kahilwayan batok sa diabetes. Kag way labot sina mga ka-K5, sining Ampalay extract may super antioxidant pagid. Nga amo ining nagadepensa sa aton sistema batok naman sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, halit maning tuyo sang free radicals. Ang toyo sining silula naton, dali ya igubon, dali ya pagpatyon, paluyahon, iniamuning toyo siyang pinadikals. So kung mapiktuhan ka na kang madamage na ang imo sistema tungod sa free radicals, magkaangkon ka sa sakit kang balatian. Kang initanan, madipensahan sang super antioxidant mga K5 ining mga free radicals. Super antioxidant ang katapat sang free radicals. Ha? Ara gid upod ang ampalaya extract sang super antioxidant nga halin sa tubo. Kang nagalimpyo gid ang lawas naton, tanan nga toxins ginatultol sang DTX 500 kag ginapagwa kag ina-eliminar sa aton sistema. So kinanglanon naton sumong nga panyimpo nga hilway kita sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 importante gid kinanglanon naton sumong nga panahon. Adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Nainom nyo ng Mighty Shea. Okay, Mighty Shea pagin. Ang lawas naton, kinanglan kagin magkaon sang prutas o kunutan para may vitamin C lawas naton. Subong ari kita sa transition period. Kung sa diin ang aton nga klima, halin sa tig-ilinit, matabok na kita sa tig-ululan. So ang aton lawas, dapat alerto, dapat may mataas nga depensa kag resistensya. So ang makahatag lang ginasina, mga ka-K5, is Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, kag kada kapsula sina, mga ka-K5, parihas lang nagkaon ka sang pulo ka-orange black. Kung ano makuha mo nga vitamin C sa pulo ka orange na equivalent si isa ka kapsula sang Mighty C. Inom kita Mighty C para taas ang depensa bakod ang resistensya. Nga hindi kita makahilana trangkaso ubo sipon sining transition period sang aton panahon o kon klima subong. Kag ang Mighty Shea mga ka-K5 nagahatag gid sa kabakod sa aton nga mga kaugatan nga daw elastiko lang siya. Elastic siya. Hindi siya mabugto. Unat-unat lang siya. Kay man ang posible matabo kon brittle o kon tig-a o kon kisil ang ugat naton. May mga blood pressure abi kusong pwersa sa aton dugo. Ang posible matabo mahitad sa kikumo nga hindi na siya maghitad, no? Kay gabuk na siya, magkalautod siya nirili. Magkalabugto ugat na ton. Magkalatastas siya. Di may mga ugat kita, lagko, gamay. May ara nga gamay-gamay, no? Do mga hilo lang. So, ang importante, gid, subong elastic ang aton ugat. Amo ina isa pagid ka importante nga benepisyo ang makuha ta sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag dugang pa, nagahatag ini sang dugang nga kaalam sa aton immune system. Ang aton immune system soldado sang lawas naton. Amo ining nagadepensa ha sa aton sistema batok sa mga gusto maguba sa aton nga sistema. Mga mikrobyo, mga kagaw, kag iban pa. So ang aton immune system, may chimpogin nga nagamango sila dirili. Hindi nila ma-identify o kung makilala ang mga kontra nila. Pero kung nagainom kita Mighty C mga ka-K5, ang aton immune system alam, layo pa lang, kilala na nila ang mga kontra nga gusto gid maghalit sa aton sistema. Rason nga kinaglanta gid mga ka-K5 subong nga panahon ang pag-inom gid sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay, te, doon nagbagyo na mga kaki-five. Dalawang tabi ang weather update subong nga gabi. Girili, anong atol nga weather update da? Yes, lo. Weather update mga kaki-five nang develop na sa isa ka bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa gwa sa Philippine Area of Responsibility o kung par subong nga Martes sa Mayo 26. Ulihi nakita ang bagyo sa 1,360 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds niyara sa 45 kilometers per hour. Kagastines o kung pagmadlos nga nagdangat naman sa 55 kilometers per hour. Sa subong almost stationary o kung wala nagagiho ang bagyo. Apang ginalauman nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes sang hapon o kung gabi. Kantagan ini sang pangalan nga Doming. Ginapakita sa weather models nga manubo ang tsansa nga iguon ang bagyo o iguon sang bagyo ang Pilipinas apang mahimo ini nga tunaan sang pag-umpisa sang southeast monsoon o kun habagat. Partly cloudy to at times cloudy ang panahon sa Negros Occidental buwas nga adlaw. Kaga madako ang posibilidad sang mga pag-ulan kaga pagpangilat sa hapon bangod sa epekto naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kaga 31 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Thank you, Gidley, sa weather update. Ano, may bagyo ta?
0: Yes, Lord.
1: Pero why pa siya kasunod sa Philippine Area of Responsibility?
0: Wala pa, lo?
1: Okay. So, kung makasunod gin man siya, ano tong ambar? To hindi siya maka-landfall, abe, muna?
0: May chance, lo? May chance nga manubo ang chance nga iguon sang bagyo ang Pilipinas, lo.
1: Idugon na lang nato ng Pilipinas para migo, ah.
0: Oo. Oh. Pang mahimo inido ang ngatunaan sang pag-umpisa, lo, sang monsoon o kung habagat.
1: Okay. Di habagat inulan man na, no? Continuous nga pagbubo sang ulan. Bagyo yan, may kombinasyon mo. May ulan, may tubig, dyan siya may hangin. Prong monsoon niya yan, though, hindi masyado kasarangan lang yung hangin. Pero ang ulan, sige-sige, bu-bu, dirili, no? Delikado mag-isang monsoon na muning nag-ahatag niya baha mo. Di basta matulo lang ulan, ah. Matulo lang ulan, lipay na kami di, ah. Kung di man magpatami, basi magkalalumos na de. Okay mo tong lakad sa nga itong panahon mga kaki-five. Hala na gina. Nagapakambyo ng klima na itong kaya dugay-dugay madiklara na giniguro officially yung pag-asa nga rainy season na. Kaya timing giniliho. Dugay-dugay ma-inabri klase naman. Mabalik eskwela naman ang kabataan. So kinaglan naton mga kaki-five, painumo na sila Mighty C syrup for kids, ha? Para taas ang ilang resistensya sa mga kabataan nga magabalik na sa pag-eskwela. Okay, alas 10:07 na. Nainom na nga D3 ba yo? Mga kaki-five, D3 ba yo? Aton gininumon adlaw-adlaw. Siya ining nagausoy sa sulod sang aton lawas nga kung may nagatubo nga mga diferensya kag hana magahatag sa masakit kag balatian nagabulig ang D3 bayo sa pagtapna sini kag kilala gid naton ang D3 bayo nga tagaamlig sa aton sistema batok sa mga virus gid, no, fungus, bakterya kag virus. So kinanglan tag D3 bayo mga kaki-five, ha? Kung ano ka-importanteng D3 bayo sa aton mga programa diri sa K5 News FM, every time kung mabatian yung tingog ni Dr. Ramil Oy nga naghambal, stop, look, and listen, tanay. Kay draya ginasaysay sa aton isa-isa, ang kaimportante nga anong mga pwede idulot sa aton nga bulig sa aton ikayong lawas sa paggamit o kung sa pag-inom sang D3 Bio. Bantayan ang mga impormasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramil Oy diri lang sa K5 News FM, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, mga ka-K5. Sa inyong butika da, kaga-pharmacia sa inyong lugar, palihog lang pamangkot, ha? Kaga, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga kung gusto nyo nga mas barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mong rikta sa iyang klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay, sige. Alas, Jess, natawag na kamo sa aton hotline. Let's go to work. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Mga problema nga naghatagbugat kagumon sa inyo nga paminsaron. Problema sa panimalay, sa relasyon, sa inyo da nga mga bagay-bagay sa inyo pangabuhi. Tawag ka mo di, ha? Kung may ara ka dira sa eksperyensya nga makahatagin pagtulunan kag inspirasyon sa aton tagpalamati, i-share na ton para makabulig sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong nga gabi. Kung may ara ka na opinion o kung komentaryo, ha, sa mga bagay-bagay, isyo man balita, no? Mamati ta sa inyo, ha? 0928-611-2263 para sa smart number. Kag sa Globe number, 0927-448940, ha? Okay, we have a caller, Jerry Lee.
2: Yes, lo.
1: Okay, caller tanay, be. Hello, hello, good evening.
3: Good evening, Jilolo.
1: Ay, mayong gambida, oh. Si Rex ne, Rex, ikaw ne.
3: Yes, Jilolo.
1: Nainom mo na, Rex.
3: Yes, D3 Bio kang Mighty C.
1: Ati, good, very good, ah. Anong dala mo na nga bumba da?
3: Ah, mamangkot na po si mo, Jilolo, bala.
1: Oo.
3: Kay, gusto ko mabalaan man sa imo. Ano, Jilolo, ang diferensya sang amay na Marcos sa anak na Marcos? Na ang amay na Marcos, dogin si Kwai kaya sa iya mga tinamo para sa kay Ramos na pakaisa niya, kay Lunasan, kay Nrili, nga best friend niya. Pero nga ang mabata, subong niya, amo niyang ginahambalan nila na may diferensya, may daw siguro sa balita, hindi man ako yung gambal, adik-adik. Pero nga ano, ang tao, ganikit siya. Kung mamatian mo ang mga radio station, makibot ka mo ang kanday kangitano, pero yung ginagira, kanday Marcolita. Eh, hindi kumintindihan ng tao, subong. So, anong sikrito? Anong sikrito? Ano nang istoryahan ka, subong?
1: Ano ginagawa?
3: Anong sikrito? Isang bata nga Marcos, nga, kalamo sa nga dikit siya, maski amo na ninyo katabo, nga hayagan ang kinawatay, sigon sa balita, hindi ako nagambal, hayagan ang tuntuhanay, inintuanay, tabun-tabunay sa mga kasinungalingan nga katabo sa bilog ng Pilipinas. Pero nga damo ganitit siya. Masibin ko ang mati nga radyo, ginalait ang Duterte. Ganitigan ako. Kung anong natabo. So, muna istoryahan ka, subong.
1: Sige.
3: Ang akong paglagtaw ni Lolo, ang isa na din ko rin siya, eh. Masampol ni tanay kay Bam Aquino. Si Bam Aquino, kunin mo, pirmit habalon, ang bakbay, ang gabura, ang accountability, transparency. Ang munang gusto yan sa maging gobyerno ta. Pero kagtaon ta ano sa ka-tridibol, no? Kagano sa ka-sinsiro, sila tanan, ano ka-sinsiro, sila magambal sa mga amo sila. Una, kunin mo lang taon, ang iyang atiyo na si Noy Noy, balubalita ang nagpatay, kabalo naman ta kung sino ang nagpatay, siguro na yan sa balita. Oh, ang mga pamilya mo na amin, subong na nagtungko. Pero nga, dito siya sa dikit. Ang na dapat tadi, ika-aking niya. Nga wala man naginimo siya mga Duterte, tramo na lang ang ka-aking niya. Ikadua, si Juntimiros. Si Juntimiros ang panahon sa Idsa Revolusyon. Huwain ni siya ka-aking sa Idsa Revolusyon, naging priso ni siya, ara siya sa bilangguan. Oo, kaya ano ko sa aktivist sa itong time. Pero, kung baya puro man transparency, accountability, so ano man siya mula kasinsiro sa ginahambal niya, ano man siya mula ka-credible sa iyan yung napawakan. Pero, nga, sa administrasyon siya gadikit. Tawa mo na pangbangkot. Ang mga tulpo, brothers, may mga ano nila sa TV, may mga show nila ang tikrit o sa una. Grabe sila maglait. Grabe sa maglait sa mga opisyal, mga kurap, blablabla, grabe na pumiyayaw nila. Hasta gani nga ginanos, naging talent, ginatutin ang program. Pero katingalahan, no? Na, 3 months siya sa administrasyon gadikit. Wala pamangkot. Si Lito Lapid. Kung pala, tuloy mo lang taon mga pelikula niya. Siya si Leon Guerrero. Siya si Julio Valiente. Tagapagtanggol ng inaapi. Pero sa pinikula yan, sa mga imol siya ng sa mga inaapi, pero sa subong din siya dikit.
1: Dikit sa sindikit. Dikit sa sindikit.
3: Karon, magkutod, ang sino pa din ibang si Subiri. Hindi nga tao, maayog, hindi nga tao, Tani. Kay una nagsalig ko na siya mo. Pero nakibot ko sa pihak siya ng linya. No? So may sekreto na din, may sekreto. Okay, abalan ka na karon. Ini namang bata ni Josep Estrada na isa niya, na si Ejercito.
1: GV.
3: GV Ejercito. Kapanood lang siya kung ano tabo sa tatay niya, di ba na? Naging palayas tungod bansang inatawag na transparency, accountability. Pero, hindi ito masasapiyak, hindi masasabi sa siyong gadikit. Amo na nakilalaan ko. Abi mo, Dilolo, din nagtaw-nagtaw ko ba na ang mga libro ba na napulot ko sa basura, kaya magkilip na basuriro ba lang ko. So, nakita ko sa libro sa basurahan, ang diferensya ba na gani, abi mo ko na, no? Malita.
1: Ha?
3: Malita, hindi po rin siya. Amo na ganyan itawag ang congresistas de malitas. Amo na subukan tawag sa ila. Kag ang mga senador naman na nagadikit di subukan sa administrasyon, ginatawag ni sila nga ladrones de senadores. Sa Spanish na nato na doon. Okay. Kuni Bisaya, tawag ni Lulo, masakit-sakit man mo.
1: Bisaya, ba't yan na may... Ano, ibisaya, okay, para masagam-saman ta.
3: Umutay na, masi madanaan sa niribulya, wala sa, matakok sa niribulya. Tawagot ka lang sila nga, ladrones de senadores, kag congresistas de malitas. Ang muna ganing sekreto, malita mo na ang diferensya sa amay kag anak. Ang muna kung ang anak niya, dikit na mo, dikit siya ang mga senador, kay may malita. Ano ba nang gali na dilulong si Krito?
1: Well, si Marcos ang una tuya yan. Nag-aaway tuya sa international politics, geopolitical, bla, no? Si gusto si Marcos nga masakop kita sa komunismo, no? Lain to yung time frame niya mo, lain to yung gauso to the time. Subong yung nag-uso, subong niya, is syndicate mo kung paano ipenetrate ang isa ka nasyon nga in the name of public service, no? Nga ang gusto nga mangranon kag may ambisyon nga magtinad sa pagabuhi paggamit sang mga kabant kwartabi siyang gobyerno bla no kag subong may lakot na niya nga international intervention mo tungod ni blaso kadamo siyang faktor nga ang subong nga panimpo nga ginapabay-an na kita diri ang maglapnaag ang korupsyon, ang druga, kag ang iban pang mga hindi maayong sa aton gobyerno, no? Kay tungod nga ang isa sa mga teknik siyang mga gusto gin mag-conquer sa imo, no? Pabay-an mo magkalahubog sila, balian mo sila, mag-ilinaway sila, maginamo sila, magkalaguba sila, kag amo ng pagsulod na ton.
3: Amo nang natawag na divide and rule.
1: Oh, see? So, samtang nagaginamo sila, may nagatutod pagid. Kung nagakalayo na, instead nga ibasya nila ya tubig para magpalong ang kalayo, ang ginabasya nila ya gasolina. Ah, di ba? Kay tangod ini nga Pilipinas dako niya nga bagay sa international security abi no. Sa interest sa posisyon sang US kag sang China, no? Te karon that's why nga kita dire may nagamando dire, no? Nga hindi talang nga mamalaan kung desinoy na pero may ara kita lakot nga international nga mga politiko kag mga tawo sa gwa sa pungsyon naton nga gustong gamiton ang Pilipinas for their own advantage, no? So
3: hawak nila
1: ang brief, ang brief gid. Ah. Te amo ina mga Rex, no? Ang pagtan-aw ko na subong ang ginambal mo na, no? Kinanglan gid matabo ang kadulom para magluntad ang kasanag mo.
3: Correct.
1: So initan na tinawon ni mo do ka pinol kag kadulom kag kabudlay pero ini siya naga tabon ini siya aton nga mata kag sa aton nga malatyagon gadulom. So hindi man magabot ang sanag kung dulom di bla. So ini siya proseso ini nga ini tanan maagyan naton kaysa gusto tagi siya hindi, mabutlak yun ang adlaw, magasanagin mo.
3: At the end of, ano na nga natawag nila, kung may kasanagin nga makita.
1: Oh.
3: Sa punta, sa kadulom.
1: Oh, sa likod, sa kadulom, may kasanag na nagahulat. May pag-asa, may pag-asa. So, Ari Maginom, okay na tanda? Okay na tanda, no?
3: Oo, sige.
1: May pamangkot bang Kuya Simo?
3: Ano?
1: Kamaloka nga ginlaot ang nga nagdalagan si Bato sang si Tilianis ara nga kapot sang papel nga warrant of arrest.
3: Oo, nga nagdalagan siya.
1: Oo.
3: Amo nang ginakadlaw sang iban. Nga sila nga isog pa ko ni Sirianis, nagpadakop. Ba, isog pa ko ni Sudilima, kay nagpadakop. Si Bato nga isa ka general, nagdalagan. Ang paglantaw ko to ya, hindi to ya siya nagtinalawit. Wala to siya sa...
1: Oh, liwat. Tawag Rex, tawag liwat kay... para ma-complete mong si Ibo yung sabat abi sa pamangkot na to, no? Nga nagdalagan si Bato sa pag-abot ni Trillianis nga nagadala siyang papel. Ha? Oh. Tawag Rex, tawag. Oh, why siya? Okay. Di sige, masinawadaan siya, Lord. According sa mga kilalata sa kapihan, no, Rex? Atong kilalata itong dutayan lang madunlan sa pag-inom siyang kape. Nga ako nung nadalagan si Bato sang ara si Trillianis nga nagadala siyang papel. Rex, ara ka?
3: Yes, Lilolo.
1: Tinga ako nung nadalagan si Bato sang ara si Trillianis nga nagadala siyang papel nga warrant of arrest. Nagdala papel. Nga ako no. Anong imo explanation to?
3: Ang ako niya, sa ano, abi ka serious, abi nga istoryano. Ang tuyo siya ni Duato nga masalbar niya ng lawas siya para makabuto siya para sa 13 nga masarado na ng 13 na maglamang sila sa tihak. Pero sa likod siya na nagdalagan si Bato na baga makita is Trillanes. Una, si Trillanes wala sang authority sa pagdakop kay civilian siya. Ikatuwa, hindi siya pwede dakpon sang iban na pungsod kay ari sa Pilipinas kay dapat ang authority maghatag lamang siyang madakop siya ang local authority. So, wala jurisdiction si Trillanes kay isa sa kasibilyan. Wala sa authority. Kag wala ba sa jurisdiction ang ICC? Amo na naman ang
1: kondisyon. In other words, sinanamin mo si Trillanes, kidnapper?
3: Oo, oh, kidnapper. Kidnapper din. Una, wala si Milian siya, wala sa authority. Sino siya na mag-agaw sa papel na para dakpon si ano. Minkuha niya si Milian sa NBI. Ganyan pakita siya. Ang NBI nga authority. Nag-atag man siyang papel. Ilang ginago. Ikaw nga, ara ka sa otoridad, ang civilian nga nagpudupon siya mo, siya pa yung pakapton nung ibang papakita nga ara ang warrant of arrest. Ano ka, mango?
1: Okay, te, amo pa na si Bong until now, ginadibatihan, kedo may nagapabor, kag may hindi nagapabor sa temporary restraining order ni Bato sa Supreme Court, no? Tiyan mo pa na si Bong na. Anyway, ang sabat na ito sa itong kilala ko sa kapihan, itong Migo, tablang nga hotel lang madudlan, bla? nga, kay Kontane, no? Kung gunting lang tani, dalan ni Trillanes, hindi ito siya maglagan?
3: No.
1: Kiti...
3: Wala sa guntingon si Trillanes.
1: Hindi, kay kon papel, kontra bato, perde ang bato.
3: Oo, correct.
1: Sa ano bala, sa mapik ka mo bala na?
3: Papel gunting, bato ka gunting.
1: Papel gunting, bato bala. Ha? Niya kasi, papel ang dala ni Trillanes, perde ang bato, na siya nalagyo siya.
3: Naputos
1: siya ganun. Oh, putson siya. Niya pero kung si Trillanes dalaya gunting, perde siya si Batong Malaot siya.
3: Pwede bato siya.
1: Inaya mga labay-labay nga sugilanon. Oo.
3: Pero correct wala. Sa mga labay-labay, correct siya.
1: Ti Subong agami, Subong o. Oh. Kamalukas siyang late, Subong, sa sesyon sa Senado, Subong.
3: Kagina, may mukalantaw, kahapon lang.
1: Nagguwa ang mga halos tanang yung mga minority black, no? Sa ilang sesyon.
3: Ang nag-walk
1: out sila tanan. Tungod, naghambal si Marcolita, maging suggest siya bala, maging hambal siya, nga ang mga senador nga ara sa tawag naton nga kalangalangan, may mga sitwasyon, pwede sila gyapon kay entra sa sesyon bisan wala silang physical presence nila sa Senado pero pagi naman sa video call.
3: Pwede hindi siya gusto si Bato kay Bato na nga ano
1: di edi Makulita nagambal na no ti para ba na sa tarang nga senador no
3: di hindi gusto na ang iban kay kabalos na si Bato na daw gusto i ano ni
1: Marcolita?
3: So,
1: nang
3: hindi na
1: siya nadaan. Si Bato, hindi ka palapit sa Senado. Huwag kayo palapit siya. Nakpon siya mo. Di, amo siya ringon. Ako mo, aragya po siya iyaya ang mandate sa tao bilang senador. Pwede siya gapon ka atin. Pero sa video call. Sus, nag-work out sila tanan. Wala gigoro natin si Parsang Minority Black. Nga may amo sini nga proposal nga pwede kagaron ari pagin in kaso na gid magbalik ang Blue Ribbon Committee sa ilang investigasyon sa flood control, Rex, pwede nila ma-interview si Saldi ko.
3: Correct. Sa ako lang inagulbaan nila, gani. Sa nag-workout sila.
1: Yes. Sa Kuto, may mga peligro kag may banta sa ila kabuhi, no?
3: Oo.
1: Nga iban pagin nga mga akseptado nga rason nga hindi sila maka-attend personally sa kunano man nga hearing or session abi sa Senado, no? Pwede na sila ka-access pagi sa video call o kung sa Viper na, kung ano na, na basta makatawag sila video, makapamati sila, kag makapahayag sila sang ila kaugalingon, no? Di namuni sibong ang nako nga balita, nag-walk out ang minority, no?
3: Ti dinulo pag nakop na niya kay Alice Go dito sa dito nga lugar gani man sa Hong Kong to sa Dakpan. Nag-video call man to siya ang gani. Yung naging video man to gani, Cormiro. Nga, akseptado man nila. Okay, hindi threat sa ilang. Ang rain sa ilang, kung basta threat gani sa ilang, hindi sila, ano na sa, i-bend the law naman nila, i-bend the law.
1: Bend the law. Kumalukan diba sinig, nagsugod gina, no? Sang dumduman mo pag-COVID, bla? Pag-pandemic, bla? Ining hindi ka eskwela, mga kamataan, hindi man ka-meeting ang mga negosyante amin, mga negosyante sa negosyo amin naman nga aspeto. Through video call, nagatinaw ganay may conference, ni bla? Do, ginimo na niyang alternatibo, nga tungod sa aton being access man sa mga technology nga pwede man
3: nga advance ka mo.
1: Yes, oo. Maka-meeting kagani Arkis Pilipinas ang mga grupo mitingon to sa Amerika, ang isa to sa Japan, ang isa to sa Europe. Meeting ka mo through video call. Pwede ah, di ba?
3: Ang iba nga na yung dinulo, wala video call, taong ganay lang. Tag-pito,
1: walo
3: sila kabilog, nito rest yun po,
1: duwan. Kaya mo na lang hindi ka pa nakapiho kung siya ginaya naghambal. Kaya kiti,
3: why
1: picture. Tini,
3: sa mga amiguhay. Oh, sa mga amiguhay.
1: Sa amiguhay lang. Kaya ini importante ang siya ginaya, malam, authenticate siya ginaya, oh, nanim na.
3: Correct.
1: Kaya karoon, doon na nagsyogo sa pandemic, siya nung alternative nga pagtuon sa mga kabataan nga pagi sa in video call. Di amo ni gin propose ni Marcolita. Si Marcolita naga ano pareha sa to gin pagsindihan pabilo bulik nila. Siya nga lang lang nga daan Marcolita nga daan pirti ka kulit kay Marcolita.
3: Napakakulit.
1: Di, misyan, ano nila ka mga wise moves ang minority? Ano nga explica ni Ping Lakson kay ni Iskol Bukol, Tito Soto? Gamato si Marcolita mo, kag ginapagi ni Marcolita.
3: Ginulog na pati ka po sa speech si Marcolita sa ginituloy. Katahong-tahong sa kambal, Marcolita. Napala ni Dog Brahibo.
1: Ba.
3: Sinigusya, basi amo ni siya kung si Rizal sa abad si sumuka kalibutan. Nami si Marcolita, maisog ka nami magambal. Nami
1: okay. Siya. Di na sumong bing balita, sumong gabi. Nagpabilin si Tito Soto. I don't know kung ano.
3: Siya lang isa?
1: Siya lang isa.
3: Siya lang
1: nagpabilin siya, siguro tayo may masturya sila, whatsoever. Pero amo na ang nag-lagaw sumong siya. Mga social media, no? Te, sadya ni, kay kung ay si Bato, nagkakabuhin ang numero sang minority. Kaya ang tuyo ni sang minority, sang majority, I mean, no? Kung wala si Bato, kundi siyempre, dusky na lang sila, no? Te, kung magapa, dutay na lang ang ilay ang himuol, nga kung anong mga tikang, just like a jingoy, kasuhan na si Jingoy.
3: Kasuhan.
1: Ang botsilingon, maunsi na lang sila, mapatas na sila.
3: Iskudiro pagay, kwaon.
1: Si Iskudiro pagay, hindi, mapulo na lang sila.
3: Bilan o iba, manay na lang.
1: Nini ka buto. Hindi
3: na yan, isa na lang. Isa na lang. Susuto na lang isa.
1: Hindi. Isa kung mag kung mag kung mag-attempt sila magkonita sila Tracy mo. No, ni bla.
3: Okay.
1: Take around ining mga ginakusar nila. Pwede ni nila ya inigusar mo o sa ilo ka mo de, no? Kani inignubo na. Take around sa pulabi, why na si Bato? Why na si Jesus Cudero? No? Si Jinggo, yabi mo tantabi nga elitis mo sabi. Sino pagit? No? Si
3: Villanueva,
1: no? Apat sila, no? So, nuibi na lang sila. Karon, ining proposal ni Marcoleta.
3: Marcoleta.
1: Nga pa si pwede, while aras sila, tantabi na presyo sila kung aga panago sila. Ining apat ni, pananglitan madayon. Pwede sila gyapon katin sa sisyon sa Senado, kag magbinutuhay, mabuto mo sila gyapon. So, amo ina, na nag-walk out sila kay ti Mano Magidmi sila.
3: Tema, tapos doon ang programo, makulaw ko ng tawon ko na liwat.
1: Oh, ti amo na karon. Karon ko magsugod na ang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano, siyang chairman mo. Ang vice chairman si Jinggoy.
3: Kag si Jinggoy
1: kag si Marcoleta ang vice chairman. So magtiyog na ni kag maglaga na ni ang Blue Ribbon Committee. Ang number one gate nga balikan nila Rex ang topiko kag investigasyon ang flood control, no? Ang flood control. Tigay inagot na sa flood control ang mga maleta, ang mga tao nga involved sa DPWH kag iban pa. Kag siyempre, ara na dira si Saldico. Karon, kung hindi si Martin Romaldez ma-mention na banda, di ba? Karon, kung hindi si Martin Romaldez maka-attend personally sa pagtawag sa Blue Ribbon, may opsyon na siya nga pwede siya, no?
3: Video call.
1: Karon kung hindi bagay siya mag-attend sa panawagan sa Blue Ribbon Committee, pwede siya isupoy na.
3: Isupoy na, oo.
1: Oh, di ba?
3: Kay korte na na yung Senado. Sa court.
1: Blue Ribbon Committee, no? Isupoy na siya. So kung ano man plastada, tingaan din siya ka maka-attend siya, kag maka-explicar siya sang iya kagalingon. Which is wala na matabo sa chimpo ni Ping Lacson. Kay every time ma-mention si Romaldez, kag
3: dalain
1: ang istorya. Di amo na yung ginahulat sang tao. Nga hindi man nato gina-assumption, gina-assume, I mean, nga may guilty na si Romaldez. Kay way pa siya nato, mabatian mo. Di ba? Investigasyon naman lang ni. Pero namin, gig ko maka-attend si Romaldez kay para ma-explicar yaman sa tao nga wala siya sa kilabtanan, di ba? Kag para maintindihan naman. Ha?
3: Dami ko, duwas ni Sandiko, mabigyo ko na tubang, man, para makasamtanay sila. Kag ang tao nga pamati, amo na yung sandiyan.
1: Na, tapos sinapagay sa Blue Ribbon Committee, tawgon. Si Buying Rimulya. Si General Torre. Kag si Trillianish. Trillianish.
3: Trillianish.
1: Na.
3: Kag si ano? Si ano Lolo ang ato pa lang gobernador ba sa Ilocos na maatenta na di pa sa plido inyo?
1: Oo. Kag si Ralph Recto.
3: Puro mo na ano?
1: Naan. Di sila nang panawgol, sila nang mga key person nga dapat mapaitindi sa tao nga ang PhilHealth nga pundo na dula. Diin nagkanto ang pila ka tonelada nga bulawan from Central Bank Di inyo gindala ang maligya nga kwarta. Di na na to. Ang malita nga kwarta, mao kaya ni tanan. Di na suway nga kadelikado, no? Kadelikado sa subong na to nga sitwasyon, subong Rex. Oh. Kay basi mag...
3: Ang itawag niya sa dinulo, subong ano? War of the Titan.
1: Kay basi mag-resolve sila sang senaryo nga hindi naton la gusto bla.
3: Oo, magamog lang.
1: Magamogin
3: sila yan.
1: Kay basi ang grupo siyang pintaho nila ang mga ining mga terorista o kung mahar sila sang mga Islam o something ng mga international ng mga tao
3: terrorist
1: kag mangidnap diri sa Pilipinas kag maginamo kag
3: Mamarcelo.
1: Oh.
3: Hawak nila ang bit mo, hawak nila ang bit.
1: Kaya isa to gani, yung ginawaswas ni Amy Marcos, ginbooking sila siyang plano nila yung chacha mo, kagkunas ni Mla.
3: History, ang talaga sa maligad niya to, ang hindi ni Kusulto mo lang at the age of 35, mapwede na kapag hindi. Kaya mo nang historyahan sa maligad niya to, ay niya ginapirmi, ginahambal ni Suto nga pamubuon ang edad sa mga presidente. Kaya plano nila, pag hindi si Suto nga yung inablos, si Andro Marcos. So, kapano ko na sa plano nila.
1: Okay. Okay. Kaya amunisyubong pagid ang ilang plano, no? Nga ginbooking, according kay Amy Marcos, ginbooking sila, no? Kung anong plano nila to extend kag palawigon ang term sang iyang utod bilang presidente, no? So ti naginlag din na betehay naman to sila, nagkinaguan naman to sila. Pero galing lang ti simple na naglapta na to ya ang pahayag ni Amy Marcos sa social media na bato na to ya kag na itsindihan na to kag nabatian na to ya sang halos tanan sa bilog ng kalibutan ato ang plano nila kuno according kay Amy. No karon pwede nila ako siya si Amy.
3: Oo.
1: Nga nagahimo istorya por jiri.
3: Oo. Pwede gid.
1: Ano da nga?
3: Ano nga
1: kaso kay Amy da nga nagapapato-pato siya sang wala siya kamaturan kag ginapasibang dan nga yung administrasyon. Kasuhan nila si Amy, di ba?
3: Oo.
1: Kay kung kasuhan pagin na si Amy, kung di mabuhinan pagin ang majority, nga pwede na nila base ma-kodita, kag ma-overtake naman sila, kag sila naman ang minority nga maging majority.
3: Ah, oh, correct.
1: Di ba? Kay karon, i-kodita nila, kag tanan na lagi pa ba, ginahimo nila si Bong. Ang tawag at tanaw lang, gagapan nila kita. No? Okay. Yeah, okay, sige. Pero hindi tayo magkalipat nga tanan ki dapat mabatian kag dapat managot ang dapat managot.
3: Amo nang sadya kay lapit na lang tapos sa mga ano pa lapit na lang ta mag-inang kun sa mga hulin-sulin pa lapit na ta mag-inang.
1: Ah, ti problema na si Bong kay ti siyempre sa nambal ko galit timprano, Rex, nga hindi lang ni national politics, may international politics pa na di mo.
3: So kakaway labot, may mga oligark pa nga nagahawak sa liog nila, nga nagamanggar, kagragakuga.
1: Di na nun ni Janay ka, labay man ako. Na nun ni nga, namatikan to siyang may lota storya, topiko. Ining si Trump, si Xi Jinping sa China, kag si Putin sa Russia, mag-aisa sila, bato kontra sa ICC?
3: Kino, okay man na, kinudugay naman ay na plano kasi Putin, huwag na pod ako. Si Trump, hindi man gusto.
1: Di may mga, si Putin niya mismo, nagkuha na niya siyang warad o baray sa mga membro sa ICC mo.
3: Huwag mo na naman, sa Japan.
1: Oo, di karoon ko nining tatlo ka nasyon, Russia, China, kag ang Amerika, no? Biradaho ni nilang ICC. Ang ICC, wala man niya siya armas, wala man militaryo.
3: Way man soldado, way man sang, way man pulis, way tanan na wala. Budget na nang nakuha nila.
1: Hindi ay han ining tatlo ni amoning three kings nga maga ha? Nga maga salbar kay Duterte sa ICC.
3: Base, hindi lang siguro, pero base.
1: Base, so, no? Base, no? Di ano, abi, sinubi ma, sinubi ang army siyang ICC man, nga mabato sa China, combined sa Russia kag Amerika, be? No? Mahambalbi nila, mikro ng China, mig Amerika kag Russia nga, kwao na mo, Des Duterte? Mano, mano ginabi ang ICC, be, no?
3: Si Trinade, si Bulos.
1: Bailo, bailo.
3: Bailo, bailo. Bailo, ulo.
1: Okay, oh, bay. Palit, ulo. No, mo naman nasubong ang international direction. Anyway, kita tanan, tiga panila kita, no? Kag, ang tanan dapat mabatian, both sides, no? Para maitsindihan sang tao, kag ang kasana, ganyan magatuhaw ganyan sa kadulom nga gina usoy na to, subong nga mga dalanon, Rex, no? Okay.
3: Correct.
1: Sige. Salamat kay Rex sa pagtawag, ha?
3: Oo. Kahit naman din, ulo, kamayong gabi sa tagpalabati mo.
1: Alas 10:45 na mga kaka-K5, no? Bailo kita tupiko. Ang aton nga ginapatigayon nga palarong pambansa 2025 sa Agusa del Sur. Mga kaka-K5 live kita dito nga nag-cover sang mga hinampang ha nga nagaluntad subong sa Agusa del Sur. Ato gito ang aton news team ha kag aton nga Vice President for Operations Network Operations is K5 Eljan Castaño. Siya gitong nagamando mga kaka-K5. Kagkanamo-damo sa mga news team sa ibang pagid nga mga network sa bilog nga Pilipinas. Kag sa iban pagiging nasyon at tutusubong sa Agusa del Sur. Now, proud to say mga kaka-K5 nga ang Negros Island Region undi amuning unang kagayunan nga naging island Negros Island Region kita nga nagsipak kita sa Panay. Western Visayas sa Panay kagimaras na sila mo. Sila na na iyang Western Visayas. Sa nguna, lakip kita na sila, no? Upol kita dira. Posibong, kakita si Parana, Negros Island Region na kita, nagabarakang yung aton nga land sa mga gold nga talihay dito subong mga kaka-K5 sa ginapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusa del Sur. Madamo na kita siyang gold kag mga medal, mga nakuha subong. Now leading ang Negros Island Region so far mga kaka-K5. When it comes sa gold nga nakuha mi, no? Nga medal. Okay, para ina sa inyo gay nga kasayran ang aton nga live coverage sa palarong pambansa 2026 sa Agusa del Sur. Pwede ka mo katanaw sa aton nga mga videos, kag mga reports regarding that. Pagi sa aton nga mga page, no, sa aton nga Facebook, ha? Pwede ka mo kakanto sa K5 News FM Negros Island Facebook page, ha? K5 News FM Negros Island. Ha? Munag aton nga Facebook page, arat na tanan nga mga updates. O kung pwede ka mo kakanto sa YouTube channel, dash K5 News FM Bacolod. O kung pwede magkamuka ka to sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Pwede magkamuka pamati sa audio streaming at K5 News FM Philippines application. Pwede magkamuka pamati sa palaro update at K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kag K5 Sports and Entertainment Facebook page, ha? Dira tanan, makita ninyo ang persa sang K5 News FM Philippines, no? Proud to say nga aton ining nga mga Ilonggo, Negrosanon, Bacolodnon nga nagarepresentar dito sa bahin sa Agusa del Sur sa liwat kang ginapatigayon nga 2026 Palarong Pambansa. Subong mga ka-K5, si Ray Boy, kagang iya asawa nga si Mirian,

Abi share na lang kamo siya ta sa blada. Ang panibirian taga eh kumulalo. Hindi ah. Matimpla ka mo ni Reboy kag ikaw kag tapos sa piyak nga ba siyang baso dito siya mainom. Ikaw naman dito siya ba sa ba niya sa piyak nga ba naman siyang baso. Mga ka K-5 ini kabahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Ang usbong palang jelly siya nagatimpla. Kunin nag-asungaw ginaya, nag-aso. Ako mga kakifive, based on my personal experience, ginahaklo ko na yan. Kay kaperte, kahamot. Kag, you know what, ga-relax yung akon brain cells, jirili. Nagatawhay ang pinsar ko. Imagine mo sa Detex Coffee Mix, asoya palang, iya palang yung usbong mga kakifive, my health mini pitch ka na. Di karon pag inom mo pag perte ka na nam nga kape ka na mit dami si mama perte ka na nam gidya ya. Pag tulon mo na siyang kape hindi man pwede yung ito pra mo dayon. Kundi tulon mo gid. Dito gidyang tutuod nga aksyon nga binipisyo. Kay makadto na si mo sistema ang sekreto sang DTX Coffee Mix. Ang palaya extract, chia seeds, kag super antioxidant. Tanan na ini naghatag limpyo, bulig, babakod sa aton sistema nga mag, maumpawan kita sang aton nga ginabatyag. Ang sulok-sulok, ang acid, na ming bumbahan na sa banyo. Ang ariya mo yasuwa bilang. Kag kung nagainom ka DTX Coffee Mix, ang pangihi mo, jirili, pinabalang dahubas ganyang marukan mo bala. Bisan amulan na si siya kadlaw, kag maadlaw-adlaw, mabatsagan naton, kag ma-experiensyan. Nga mayong ariya sa banyo, kag mayong pangihi ta jirili, huwag na kuya, huwag na ko problema, bisan hindi na ko mga syawa. Ano mga asawa? Ha? Mano kami nga piliton, mugin mga asawa, nga hindi kay mo yung kariya. Wala yan kay mo mangihi. By now na, honda na yung mangihi. Makahulat talaga sa ako, nilip lakad lang kung mag-design naging ko mga asawa. But as of now, hindi pa ko pwede. Kay bata pa ko eh. May gatas pang akon bibig. Ang problema ko lang kung kay sino ni gatas, dirili. Alas 10.52, mga ka-K5, inigabahin sa liwat, binadulong sa atun sa DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Don't go away, we're going to take a short break. We'll be right back.

0: Sige, ko be-edit picture. Dapat beautiful, gud-guda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabuling sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport, Sport Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport, Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang handom naton sa isa kahabon, bala. Gusto nyo nagapaputi sa panit? Gusto nyo bala ang inyo habon nagapahamot sa lawas nyo kag nagadulas ang tanan nga baho sa lawas nyo? Gusto nyo bala sa habon isa ka mabukal nga habon pero hapos bunlawan? Gusto nyo bala sa isa kabon nga mapagsik siya o kung mabagsik siya sa mga kagaw o kung mikrobyo sa panit naton nga nagatinip? Gusto nyo bala sa isa kahabon e siya madula ng mga wrinkles nyo hindi nahilmonon kag nagapahugot sa mga yaya nyo nga panit? Gusto nyo bala sa isa kahabon mga kakifive nga magsulay ka sa init daw hindi ka kabatyag sa sakit sang hiinit niya nga grabe si Bong? Gusto nyo bala sa isa kabon do prisko gid ang imo pamatyagan? Gusto nyo sa habon ang mga garas kag mahol nyo nga guya kag may buho-buho kag mantikaon nga guya may mga pikas-pikas kag alap ang magkaladula? Gusto nyo bala sa isa kahabon kung may mga pilas-pilas ka mo, dasig magpali? Gusto nyo bala ang mga kinalutan na siyang busong sa tiyan nyo daho, magkaladula na? Hindi nahil mo nun? Inatanan mga ka-K-5, agin panglawag na mag-ulang. Kung amo nang gusto nyo sa habon, isa lang kahabon ang gusto nyo, kundi DTX Beauty Shop ina. Nagapagwapo, kag nagapagwapa nga bon, gusto nyo? DTX Beauty Shop. Nagapahubing, kag nagapaputi sa mga ilok ninyo? DTX Beauty Shop. Anong kinanglan ta si Bong? Ang kinanglan talang gid, magkanto na kita sa pinakamalapit ng mga butika. Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Ara dira ang aton nga Dream Soap. Ang handom naton nga habon, nga kung sa diin maangko naton nga mga benepisyo, ara gid sa DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ni ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, Sincere Drugstore, Arapman, Generics Pharmacy, Grace Pharmacy. Kag kung gusto nyo nga mga, gusto nyo barato, nga DTX Beauty Shop, kag mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad.
4: Okay. Iningabahin man lo, dulaman sa aton lo sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy may mensahe sa aton. Importante ni. Matian tagid, no? Kay tanan kita pwede sini makabatsyag diri. Ini parte siyang sintomas sang atake sa kurason. Heart attack. Ano ba lang mga mabatsyagan mo kang mga simptoma nga parte sa heart attack? Okay, una gid, nagasakit bala ang imo? Ano ni? Ang imo dughan? Kag daw madulaan ka sang pangginhawa? Daw malipong ka, kag daw masyoka? May nabatyagan ka bala nga sakit sa sagang, liog o likod? Nagapalanakit man bala ang imo butkon kag abaga? Kung may ginabatyagan ka nga mga simptomas parihas sini, may posibilidad nga atakihon ka sa korason. Hindi lang tani, bawat hindi lang tani. May mga heart attack nga resulta sa kamatayon, mga kakaifan. Gani hindi na paghulata nga ang pamilya mo mga pangasubo. Magpa-check up gilayon sa doktor para mahibaluan ang ginhalinan sang imo nga mga ginabatyag, ha? Kag matagaan na sang first aid kag bulong. Subong pa lang batuan ang heart disease, ha? Suguran ta na ang healthy lifestyle. Ang pag-ehersisyo, magkaon sa mga berde nga utanon, kag kadto gid sa mga butika. Kadto na sa mga butika, mabakal ninyo ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule may omega-3 fatty acids nga nagapabakod sang imo korason, agod malikawan ang heart attack. Ginapanubo pagid ang sang isqualin ang bad cholesterol nga isa man ka ginahalinan sang heart disease. Napamatud-an man nga ginapadamo sang Dr. Pinoy's Quelling Capsule ang good cholesterol nga amo ang galimpyo sa kaugatan para ang imo dugo madasing mag-ilig sa ugat kag indi marado. Mga kakifal, tunawon yung mga bara-bara sa ugat naton mo. Amo inang Dr. Pinoy. So kung may mga sinyalis o kung simptomas kang aga na matyagan pa rin sa panglawag naton, pakonsulta ka na gin. Kag subong palangadaan para ma-prevent ina kunano man. Dr. Pinoy's Quelling Capsule is a natural food supplement approved by BFAN. No overdose, wala siyang side effect, no? Himo ini sa shark liver oil nga nagahatag gid alibyo sa aton nga ginabatyag. Katulad sa nagabanog nga gout arthritis. Nagangot-ngot nga nagabanog. Inom ka, Dr. Pinoy, dulaon niyang ngot-ngot, pakuposyon niyang banog, tunawon niya ang uric acid muda sa joints muda. Grabing Dr. Pinoy. Almost 30 years na di sa mga butika kag farmasya. Padayon nga ginainom kag ginagamit tungod sa ka-epektibo. Tilawiya, Dr. Pinoy, naghahatag man sang alibyo sa may mga mayuma. Ginapakupo siya sa may mga prostate problem. Subong man galimpyo sa aton kidney, sa dugo, sa atay. Kag nagasupply oxygen dugang sa aton ugat, kag sa aton brain. Dr. Pinoy's Quelling Capsule sa may mga problema sa ilang menopause, sa ilang problema sa irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, ha? Kung may depression ka, dasig ka lamang po once sa Dr. Pinoy. Kag kung may pasyente ka mga dengue, painuma Dr. Pinoy, kay kadasig magpasaka sang blood platelets, ha? Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa bahin sa Kabangkalan, Binalbagan, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Borsia, diri sa Talisay, Victoria, kagalos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan, diri sa aton probinsya sa Negros kag sa Bilog nga Panay. available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
4: Okay, kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7444-8940. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Pa-shoutout lang, happy birthday sa akong nga bayaw nga si Sharon Aragon na Pecha nga nagapamatig kami sa imo programa, J. Lolo, no, kada gabi sa Purok Progreso sa nga Barangay Alihis. Nagtilipon man kami di Subong man sa iyang bana nga si Elton na Nene Pecha. Good evening, no? Aspan and Cascato family. Mayang gabi. Madamo gin nga salamat. Good evening, Jerly. J. Lolo, monitor lang kami dirilo. Tamiya ko lang nung hinablos ko sa Maydulao, Bago City sa kay Chris Dacomos, no? Sabingig sa kay Isedra and Eliseo Viahe, kay Rosa Villarosa, kay Nong Orlan, kay Nang Jutay, Astiliana, no? Kay Nong Romeo, Randy, and Girly Delio. Sumumag kay Nikki Salvador sa May Wayang Phase 1, and good evening man, J. Lolo. Kay Doc Ramil Uig, ang nagapanamya o si Amansha Intana sa Ngwayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan. We got a caller on the line, lo.
5: Caller, tanay. Dali lang. Hello, painayon talang radyo. Sa caller na to, pwede lang mapainay radyo. Hello, mayong gabi.
6: Mayong gabi, lo.
5: Sino ni?
6: Si Roy Lo.
5: Si Roy Lo. Roy Lo, dirili. Roy, mayong gabi na to. Nang nainom mo na, Roy?
6: Oo, oh, nainom na lo.
5: Yes, okay. Tigod. Ano na nainom mo, be, Roy?
6: Nang DTX 500,
5: uh-huh.
6: Mighty 3, kag ang D3 Bio.
5: Ati, kompleto, kargado, dirili. Okay. Yes, toto. Roy, anong malagad ko si mo?
6: Ah, wala lang lo, nagpangamusta man. Tugin na lang ginahambal mula nung namit. Pinilo na nakakaong ko sa may Ginas mo.
5: Sa dee, sa Gin. Ah, oo, ah.
6: Ah, namit mo. Ah, tangigil dito.
5: Bawsa, so galaway. No, kayo na ko na kikaroon mas imang rungkaw na magkutumbah house malay.
6: Dito, namit mo kay... Ay may nagkato di ang mga blind pila halin sa Manila. Tinagintawagan ko nila. Somehow do, ano ni? Nagkaong kami to Calamares. Sino ba niya? Tangigi.
5: Tangigi. Sinigang o Kontinolada.
6: Basta namit lo.
5: Bali, may bisita ka nga mga blind, hindi man kakita. Mga pila silang bilog.
6: Actually, alin na sila sa States, lo?
5: Sa Amerika sila, alin? Ano sila mga kano nga blind?
6: Hindi, alam do. Yamanin na nga.
5: Okay, oo. Pero hindi sila kita, again?
6: Bulag mo.
5: That's why ganun, hindi sila kita.
6: Blind.
5: Di paano ka mo nakinitanay? Naghinakapay lang?
6: Oo. Kaya nagkanto mo lang sinalo kay Gabi Gani nag-baptize lang, water baptize.
5: Sa reliyon?
6: Oo, nagpa-water baptism. Kibot ko gani nga... ma-meet lang po kay para do witness lang on the witness.
5: Anong
6: witness?
5: Anong ilarilyon mata ni Batman?
6: Kristiyano.
5: Ah, Kristiyano. Okay. Oh. So, sumimbro ka Manila?
6: Ah,
5: okay, sige.
6: Sila Bible study online
5: pula. Ah, okay. Oh. Bible study, galino. Tinaga Bible study man kamo. Ano na sila, mga Pilipino kung mga Amerikano na sila?
6: Nang Pinoy lo, tapos may alada isang sa US aga ugrasang una. Tapos na-accidente din sa Pilipinas. Yung balik, drive din sa kere. Tapos nabunggo ang kere, tapos nabulag sa.
5: Ah, okay ba sinaigo siya guro siyang wiper sa mata? Oh, okay, tisi.
6: Kag namin, okay, ng pinsyon siya sa US.
5: May pinsyon siya?
6: Okay, dito mo sa nag-ubrano.
5: Pero ano na siya, Pilipino?
6: Oh, Pilipino, no? Ang iya tatay, do Arab lang na ubra sa Clark, do sa owner.
5: Ah, okay. So, mali half Filipino, half American. Di daw ma mo magkamigali eh. Half man ko mo. Half German ko, kag half shepherd. ang akong ganyan bloodline niya, German shepherd ko mo. Okay.
6: Hello, hindi ka bilgan, malinwa.
5: Ah, hindi ka bloodline. Layo na to, Shamon.
6: Kadagko na lang sa Belgian, malinwa, no?
5: Ha?
6: Kadagko na lang sa mga Belgian,
5: malinwa. Ang budayan ko lang na, Roy, sa mga may mga rasyang ido, kay mapili sila sa pagkaon, bla? No? Kagkamahal sa pagkaon nila. Whereas, ang ido sa lolo ko, grabing rasa mo. Blue beast to you, ya? Kamati ka na siyang rasa ng blue beast?
6: Blue
5: Bisaya. Blue Bisaya, yeah. Huwag niya problema. Bisan ano lang niya kaunon. One time mo siya pagkaon. Kaon si Eda yung pirmo.
6: Bagay yung pirmo. Mula nung gapang tatap
5: yun. Ang gina ba?
6: Gabi kanino, gabi yung upod ko lang blind black. May sagot sa Indo. Nabako ko nung ito, kung pakanoon ako nung tinapa, halin siyang gamay.
5: Why siya kapakaon tinapa?
6: Hindi, gaya ginapakaon yung tinapa.
5: Masi nag-arikisyon na na-ido, ya? Kaya ang ido, basta may rasang ido, hindi mo ginapakaon tinapa, kay mga tol sila yan.
6: Hindi mo ito iyaya ako niya. Hindi ito iyaya may rasa. No, blue beast.
5: Ah, blue beast man. O, pwedeng blue beast siya eh. Pwede. Masyadol na yung harambo na siyang... Why, ganyan blue beast siya. Ganyan, magiging problema sa pagkao niya. May bukog na yan. Biraho niya na yan. Ang lulo ko ganyan...
6: Tapos no, ang mga may rasa, ipa-indiksyon mo pa na mga parbo.
5: Kag tapos makabuhi gani ya dumabuang ko mabuhi makabuhi dumabuang ka instead yang ikaw bantayan nila do ikaw yang gabantay sila tingaling kami mahilig may mga hilig ini may mga hilig
6: ini oh sa bagay kag kakyut mangidlo kag makakwa mangidlo sang stress mo bala.
5: Ah, ho. Pero you know what? Oo.
6: Kumihara, kita tao, lung, for example, kung hindi sila kabata, harap lang, ito na lang ilagi na kwan nga mga bata. Blood for mommy, for daddy.
5: Daw, ano ah, daw dog style ah. Daw dog style. Daraga, hindi kaya hilig siya kureng?
6: Hate kulong kuring yung pero ay may mo may gasa do din pa kaysa ko kuring sa babaw.
5: Kamalo ka ining mga kuring ni Galio, kung mamatian mo lang siya, may chimpo gina yung do meeting season kay init kuro lawas nila do ma...
6: Grabe sila, grabe sila manawag do, yung matyagang ko do may gahibi, lang bata ako.
5: Wow, wow. Kamunya gagasa amot ako. Pamatian ko mayo. Doga gastrianay sila. Kamalo ka, pamatian ko aga ang bayi nga kureng, no? Pamatian ko gid mayo. Ang iya nga huni, muniyo?
7: Tomorrow.
5: Kini dumahit na gidyang lalaki, guro. Nagsabat ang kureng lalaki. Hindi, kay gusto siyang maging ang kureng.
7: Tomorrow.
5: Buwas lang, guno. Buwas lang, tomorrow. Ting lalaki. Ang laki, guro, nga kureng. Doon naglalaki, naging guro niya. Now!
6: Hindi mo pasugot. Nilang kanay ito na sila sa atok lang.
5: Kagtapos, yung idadakang ko rin, sa chimpo sa mga paraon sa una, no? Kung sakiton mo ko rin, imaltrato mo, grabe, ipapriso ka sa paraon, why surety, papatay ka mo?
6: Pilain mo to yun, ang ko rin nilaya, ang ko rin nilaya do. Doon na, may nablang kuring nablang ara, nablang ito, mula bulbul na ano na ganyan.
5: Hindi na gano'n na yan ang bunles?
6: Yan, basta do kaniwangit na sa ganyan nga kuring ito.
5: Hindi man,
6: saya bulbul.
5: Basta kuring, siyang ano, kay kamaluka mo ni Grason. Ang kuring makakita siyang bad spirit. No? That's why nga kung makakita sila bad spirit, nagahambala sila. Kamalukan nung huni siyang kuring kung makakita siyang bad spirit. Ha? Huwag ka kamatis na?
6: Huwag.
5: Ambo niyo, hambal niyo. Wow!

hindi na siya makabata kung makabusong. Inkaso. Ahay. Grabe, no? Ang kuring may mga kolor, no? Puti, may gray.

Ako may washing machine tong tupad balay. May dapat may washing machine man siya. Kung may silpon tong bago, dapat may silpon. Budlay ni. Budlay ni kung basi magbakal malaya karabaw tupad balay. Kag magpabakal mo siya karabaw, bladi mo ni ilawig sa sulod.

0: mga muni isawa mo dili basi ko mga maghuldap kaniya lang alam. O kon masi magkawatan kaniya. Well, siguro dapat lang siguro dapat paijindi ho, no? Kaga istorya ho sa tadlong ang asawa. Aari sinday man siya, aara siya. Dahil man siya, please, o. Oh, mayang gabi na dahil man siya. Matiyan mo problema sa atong little sinder, ne?
1: Oo, kung na ang mga ugali.
0: Ah, I may advise

0: Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka!

0: CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang agabi pre?
2: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs.
3: Extend food supplement for men.
4: Tikasin.

0: inyo kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay.

0: there to fall in love again?
1: Ay, sama, Jimo. Sato nito sender abe one time, imbitara si misis mo nga makanto ka mo, date ka mo nga duwa sa Gina Seafood Restaurant. Kag dito sa lumsi sa sabaw. What I mean is payawan mo sa sabaw,

Ah, sisling may buyon. Sisling manumbok nga may buyon, gili. Para namit-namit man na ginili, baboy sa dagat, namo, nami man na sa sugbahon, nami sa titulahon, po nami isa isisling lang. Kay man makihad kagamay

0: Tribayo combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
1: Oh, so, kumbaga, so, ang role niya sa cells, yung ginagaan, ginagaan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
0: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3bio, kag-sporbiotics.
1: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-probio tandem kid.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang klinika D3bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
2: maabsorb gid sang tuol.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kadusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C, D3, bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica.

0: Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:32.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
4: Isipo na ang inyong mga rosana, las 4:34 na.
5: Balita K5 sa umaga!
4: Kamusta, kamusta naan mga ka-K5? Sukoy na mon nga mga tagpalamati, tagsagid gaga. Sa atong sining apag pangalagad mga ka-K5, ginaupdang kita sa atong sining nga mga maukod nga mga tagpalamati sa bugos nga kalibutan. Mo kalibutan. Kundi nga man nga party sa kalibutan mga ka-K5, ha? Opo, da sila diri sa atong sining apag pangalagad. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tob-tob sa malabutan sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga. Mabatian kita mga ka-K5 dira sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental via K5 News FM Sagay City. Sa atong sininga pagpangalagad mga ka-K5, ang pag-abi-abi naton sa atong sininga mga suki sa 601 tanan ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Negros Occidental na may 19 ka mga kabanwahanan, 3 ka mga kasyudaran, 6 ka congressional district. Lobos-lobosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga. Amo man ang pag-welcome naton karon nga aga sa aton partner in Christ. Nga daw hindi makalaka tungod sa kabulusgon kahapon. Nadali naman ang Bisaya nga manok ni Rowena Villaran Erbito.
6: Tabog
4: ang Hulo.
6: Ako bilang halit ni Rowena Villaran erbito sa akong Jackie Bebe.
4: Naaman. Oo. Oh.
6: Tiyang hambal mo ba lang busog-busog ako?
4: Aha.
6: Tiyang ginalitan, gid ko ni Rowena Villaran erbito.
4: Kay pinatamaan mo man.
6: Oo, kay ti. Balaan na gid nga ga-diet ko. Ihawan niya ko sang Bisaya nga manok. Kundi halit gid siya kahapon, Jackie Baby.
4: Abe, mabe, mabe mo. Ako na ang tabo to.
6: Pagkalaw ay gid ka batasan ni Rowena erbito.
4: Abe mo na nga mo to. Kinatingwaan ni Rowena Villaran Erbito nga mag-ihaw manok para magwa ang tag 3 ka kilo mo nga paho. Halen sa Gimaran. Kaya kundi nagwa ang paho mo. Kaya kung wa itong manok hapon nga ginahatag, nga ginaluto, Rowena Villaran Erbito, why tumagwa ang ginasabak-sabak mo kag ginapuyos-puyos mo nga mango from Gemaras.
6: Ang natabo kahapon, ang pumangkot ko lang kay Ma'am Rowena, kung bala may makupa pa nga manok dahil sa mga munga nga nabilin, kay Tido, hulog ito nga sulog kahapon. Kipay bitan narang picture sa hulo, liyog ko bala, muning nabalakaan ko. Tiko wala na malang na Ma'am Rowena Villaran Erbito sa sulog na nga makupa. Pangdakpan na kay balikan namon subong aga.
4: Sabi ko, anay ko, may plano ka.
6: Hindi.
4: Kay why na sa may makupa.
6: Hindi, ang namin ko, ang namin ko kagibay, dakpo na lang na, kay balikon ta naman to, kag, kung kahapon, ubad. Ang ilakot na naman subong kapayas sa kibay. Ano mo lang na Ma'am Rowena kay wala naman na sa sulog? Kipay bitan na rin sulog kahapon.
4: Abe.
6: Ipakita nato yung mga tagpalamasin.
4: Busa ka na ko na ako ng pagkahulono.
6: Kaluluhoy man. Ang pag-intindi ko doon, nag-champion pa rin sa uwa.
4: Lantawa pa rin sa orayo.
6: Ano kaduha ni mag-champion. Ti, amo na lang na ang katapusan ta nga kita kahapon. Siningaton nga tinghulo ni Ma'am Rowena. Kaya ang kabuhi niya, hasta lang gichapon.
4: Ano yung ulo nga ni?
6: Ang mambal ko lang sa ulo. Salamat gid sa imo sa video.
4: Sa kanako-nako pagkakarne, no? Hindi ka mo na mga nagkipay, no?
6: Pero abi mo, ang kampiyon tong uno diyang paa niya, no? Pero dudugay ko mo, kayo ay kita ka ba tikulo? Hindi ko ba si Yambal ko, hindi ko kundi si Kipay Babes nakatira. Ibang lumayno mo. Ipos-ipos lang ni sila. Pero andaman nila na boss aga. Parang nagiging paborito ko ang atay kag batikolon.
4: Tandaan mo.
6: Oh.
4: Sino ba lang nag-ukay-ukay kag nag-timpla?
6: Sige, atuwad-tuwad ko to. Kadabo ka uling to sa subay sa to. Ginatake, naglisang ko si Nero sa manok yung ang atay kag batikolon. Pagkalaway nga batasan, mga kakipaib. Sa dason, hindi na ako mag-iluto-luto. Ma-observe na lang ako daw, kabo na lang ko.
4: Ma'am Rowena, sino ganun ang mga tropa, ganun na ito, na nagapamate? Kaya pasalamatan, dagi sila, man kabalo ka, ang gi-provide dyan, lamisa, bangko, kutsara, pinggan, tinidor, gin-provide niya sa aton kapon, kaldero, para magkamagamadlag ko pa sa kaldero. May nabilin pa dada nga batsoy. sa Mir Store. Amo na dagan lang imo sin nga rumbuhan pang.
6: Bisita ko da kay Baby Babe sa mga member ta. Salamat gid. Sa din ka nakakita nga nagasuporta sa programa mo. Pakaunon ka pa, no? Mm-hmm. So, gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Rowena kag ang tagbalayda. Sino dito ngalan nila? Dumilistahan ka man da. Salamat gid sa inyo.
4: Ginapangita kong listahan. Okay, para nga mapasalamatan ta sila bla. Okay.
6: So, salamat gid sa ulo. Nag-champion ka man sa uwak. Nag-kupa ka man da sa mga munga. Labaw sa tanan, manamit gid. Salamat gid sa imo nga sabaw kahapon. Kag sang imo nga pitso bisan wala na ang atay kag batikulo.
4: araw. Huwag na ulo. Ay,
6: Ilang.
4: Sige, pasalamatan tagan sila. Dira sa may sa may Porok Maasin o Barangay Dulao, Bago City. Lapit lang na naman dala na sa Piak Sang Kwan. Piak lang na da sa Filisa. Si Romila Larit. Kay Madam Romila. Dira kita sa balay ni Madam Romila kapon. Si Rinelda Famoso, si Antoinette Kataan, Hernani Blaza Blanza, si Nelzy Flores, Emily Hunko, si Marilo Narciso, Helen Palma, Jennifer Nocitros, Enrique Palma, Robert si Ricardo Bustamante, bana ko na nag-ihaw sa manok o. Ang nag-ihaw sa manok. Disgrasya gidya ang kwan. Junior si Some Joso. Junior Virginia Gomez kag si Rani Pahi. At toto kahapon mga
6: leader sa
4: mga leader ni o kakampiyon.
6: Siyempre, hindi kompleto ang aga sa pamahaw kung wala ang DTX Coffee Mix kahapon.
4: DTX Coffee Mix kampiyon mga kakipay. Arreglado. Sige.
6: Sige, thank you, Git.
4: Mayo na. Oh, diri kita mga kakipay. Trabaho kita. Atong sininga mga balita lokal, sa atong sininga mga top story of the day. Karon nga aga, bagyo posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility ka buwas nga adlaw sang hapon o kon sa gabi suno sa pag-asa.
6: Iway lang ane bagyo ha. Daway patama umpawan sang init gulpihon mo man taman. Kalma ka lang bagyo, kalma.
4: Kalma bagyo. Kay nagapabilin ang kabaskugon sang tropical depression. Ngayara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility samtang mahinay naman nga nagagiho pa southward. Solo sa pag-asa sa ila sini advisory sininga sang gabi, Martes kahapon sa pinakauling nga dato sang bagyo yara sa 1,330 km east sang northeastern Mindanao. Posible nga magsulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Karon ako na buwas nga adlaw sa buwas sang hapon Mayo 28 kag paghingadlan ini nga Doming. Si Doming less likely naman nga mag landfall sa pungsod ang nasambit nga bagyo apang magadala ini sang hangin nga magaepekto sa extreme northern Luzon. Yara sa 45 km per hora ang maximum sustained winds sa bagyo malapit sa sentro kag Kamadlos nga tubtob 55 km per hora.
6: Sabay pa nga magliso ang bagyo kag sa mga nagapadalagan da sa pagkakapitan o kung re-elect nga mga kapitan, basi maglista na ka muna para sa ayuda kay naghihilapit ang eleksyon kasaling mo may bagyo, hindi ka mo magpakampanti lista, ibanda ginaguba ng balay kung daw mo mag-ulan-ulan para dasig kuno sa listahan ay kakipay babes. Kag dalon to sa DSWD para dasig ang ayuda, una sila dayon makakuha sa ayuda. Pero pandam ko lang, kap, basi ka pang lista ka na, kag lumiso ang bagyo tapat tagid sa mga pululuyo. Samtang sa wala sang solar kakipe babes, ang SSS nagapautang na para nga may solar ka mo, para nga hindi ka mo mag-brown out kag makatipid ka mo sa balayran sa inyong kuryente, kaya may solar panel na ka mo, ginapautang ka mo sang SSS.
4: Grabe ba?
6: Sa wala sang solar, dira sa Kabankalaan, Ilog, Kanduni, kag Bayawan, may brown out alas 7, tubtob alas 4 sa Mayo 30, Sabado.
4: Mga pulis nagpakuno-kuno bilang female dance troupe. Agod madakop ang bantog nga drug lead dealer. Grabe nga mga ideya nila, no?
6: Tanan na lang ideya.
4: Para makadakop sila. Tapos damo nagkaladakpan, di man sila nga ginipakalain na to ng pulis. Kami mga amigo, tama nun eh. Kung damo nga nagkala... damo nagkalaakwe tao.
6: Samtang sa piyat nga bahin niya kipay, babes, ha? Bangod sining mga na-acquit ng mga ginambal mo, bangod may mga technicalities kung kaisa, luwas pa sina nga may mga technicalities doon, hindi ma-perfect ang mga requirements, ilabinagin ang mga ebidensya, kagang proseso sa pag-conduct ng drug buy-bust operation. So, pero bangod sini, gintaya pa sang pulis, ang iya kabuhi, nagapanawagan sumong sa hustisya ang asawa sa napatay nga pulis sa drug buy-bust operation.
4: Bus kag motorsiklo nagbungguanay. Disgrasya ang bus.
6: Sabi ang kabahin, Western Visayas may tatlo na ka gold medal sa palarong pambansa. How about ang Negros Island Region? Nagapanguna sa gihapon ka Kipe Babe.
4: May tatlo na ka gold medal ang Western Visayas sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusa del Sur. Samtang ang Western Visayas nagapanguna sa palarong pambansa NIR ikatatlo.
6: Nahulog kita si ikatatlo. Sa din
4: na naog sa ikatatlo mga kakifayam nga pwisto ang Negros Island Region base sa official medal tally last dos kahapon Martes mga kakifayam. Nagapanguna ang Western Visayas samtang ikaduha ang Calabarzon.
6: Mahirit pa man balatayan ang NIR.
4: Lawig pa niya. Lawig pa niya.
6: Region 4A ang Calabarzon. Baskog man nga team kakifayam babes. So, pero mayong imbukada, mayong nga balita na ang Western Visayas
4: naka-gold da yun
6: yan. Kag ang Negros Island Region. Kalabarzon, grabe man eh. Samtang masubo nga balita mga kakifive. Ahay, mag-iloy, patay. Bata na lapakan sang truck sa Don Salvador, Benedicto.
4: Munang masubo-subogid. Tatuntod lang, may mga positive nga mga balita tadiri. Pero masudlan na yon sa mga negative nga mga balita na makahatag man bala sa nga ginatawag nga stress ang sang sakit sa ulo sa mga ginikanan kag pamilya sini mga kakifive di anong tanakaroon kay tiya muna ang ingamon lang nga ma-advise sa inyo nga may extra halong lang mga kakifive para hindi na masulit mga kakifive katulad sining nataboho mag-iloy gid.
6: Oh, edi talya ta bala nagbuslog ko rin ning isa ka truck ka Kipe Babe sa Ila Balay, sa Balay sa mag-iloy ni sa Barangay Pandanon Banua sang Don Salvador
4: Benedicto. Nagbuslog ang butsilingon na wadan prino ni.
6: Oo. Tinalapakan gid ang bata sang delivery truck sang mga alas 12:55 sang Mayo 25. Grabe ning natabo. Kay sunod sa information, base sa payag ni Francisco Bungguanga, nagdulong ini sang bala sa ibabaw nga bahin sang Super L, sang nagdulhog na ini na trupang dan sini nga naga malfunction o kung do wala nagasunod ang kambya. Nadulaan sang control lang manibila mga kakifive. Ining driver kag naga wala naghawid ang prino, tumtum nga nagdiritso ang truck sa pulian sa mga biktima kag nagresulta sa kamatayon sang mag-Iloy nga Sanday Judian kag GB Birino.
4: Kasak kit man ba?
6: May lima pa nga napilasan kag padayon nga ginabulong sa ospital.
4: Well, anyway, disgrasya accident ni mga kakifay, ba? Dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Don Salvador Benedicto, kinanglan halong-halong kagida. Extra halong kagida, kaya man kabalo ka. May adulhugon, may labot dulugon. Perti pa ang subidahon mga kakifay, ang likuon grabe daw tinae kamanok ang kurbada mga kakifay. So kinang lalon ginaton nga kunara ka muna extra halong gid kag simpre dala pa nga muyo eh nga ma-guidan ta sa mahal nga makaako. Last 4:50 na mga kakifay. Ini nga bahin dulo sa kalwan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kakifive sa ato sini nga mga suki ha. Hindi nyo git pagkalipati nga ato sini nga DTX 500 kay mo ning makabuli gid jaton. Ang DTX 500 mga kakifive. Kag dako ang benepisyo sa ato sini lawas. Kung may DTX 500 kita mga kakifive. Kung maka DTX 500 kita. Mati mga diabetic patient, mga kakifay, kinanglanon gina sa mga diabetic patient, katulad sining DTX 500. Di na sila basta-basta, tested and proven na mga kakifay. Damo na nga nakatilaw, kag mataas ng demand sa market, mga kakibay, bakod sa singka epektibo sang produkto, mga kakibay.
6: Oo, ah, sa paglukoy kahapon, kakibay babe, lumulot-lot Sandigan, Tolentino. Nagligad lang si Mana, nagpadugang naman sa sang duha ka di TX500, kag duha ka di Tribayo, kakibay babe. Plus pa sang lima kakilo nga paho.
4: Ay!
6: May plus na yan, mo.
4: Oo. Amo nang kaperdihan ko git
6: sa sa mga viewers natin subong Kakipe Babes, sari kita sa good vibes ta, Kakipe Bitan. Nakaready na, Kakipe Bitan, ang good vibes ta. Sensitibo ini nga hitabo kag medyo for adults only. Rated SPG, Kakipe Babes, dito patnubay at gabay. Kay ining inyong video, tama ka nga makita, tama ka sensitibo, sang magtaya ay ang duha ka mga kalalakinan magkasumpong, Kakipay babe, sang magsumalangay sa dalan. Why man matambagan, pero tanawunta, Kakipay babe, kay tama ka sensitibo, sa pihak nga wala man sing may napatay, Kakipay babe.
4: Aber ang
6: ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa kag ang kape, Kakipay babe, sa kung taas ng imo sugar, dubudlayan ka na magpangapi. May sabat na ang klinika di alternatibo. DTX Premium Coffee, hindi ini sa kalamay halin sa tubo, kundi safe ini nga sa diabetes, Kakipay.

0: AJ,
1: Ikaw, wala
0: striktong
1: ka tag.
0: patnubay at gabay ng magulang ang
1: Oh,
0: kailangan
1: lantawa nyo ha,
0: ng
1: lantawa nyo.
0: Naseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
2: Grabe.
1: Uy, meron galing magtiro ay kagi may babes.
3: Pastos ka! Huwag pa kami yan iutol!
2: Ang isa yun na, ang isa na. Nanerbiyos nyo sa sa...
1: Anong isa, ito mo na nga rito ni Spidey kagi may babes. Kay siyempre ka tinayaay ng daan.
2: Nga tinayaay na pati kulbayan. Pala ni Gaza sa kakulbayan.
1: Naunay sa'yo na kagi may babes. So, hindi ka mo magdagad ka lang ulang sa putin.
2: Hindi ka mo magsige ka. Ay, damo
1: ka nervyos.
2: Yan, nagplanigan. Una nag-robot sa. Nakunay na siya. Tungkol sa ka nervyos ha. Nag-collapse sa mga kakipay.
1: Sorry, TPG. Ma'am Rani Pahe ha. Jean Montesino Arroyo, Mirna Hambre-Hambre, Kang Leonardo Rilos, Gisone Relatos, Joso, Gina Purano. Salamat din sa pag-upod ha. Ma'am Cecilia Banson sa Madalagan, kag si Ma'am Rilin Caranza, kag si Ma'am Villaros, no? Mrs. Villaros Drasa. San Roque Mansilingan.
2: Si Sally Alminson, may lang ang ngirit-ngirit niya. Di ba luway kayo pakita, no?
1: Dapat magpakita.
2: Ma'am Rane Villarmino Pahe and John John Agil Haliko Asusina mayong aga. Gina Purano. Sir Babes and Sir Robert watching and listening from here in Barangay Bata, Bacolod.
1: Rated SPG, gani. Narakaka mo ya kay Jean Montesino Arroyo kag kay Ma'am Sally Alminson. SPG to mo, stricto kong patnubay to. Sensitibo.
2: Oy, D3 Bayo, mga kagifay ba? Sensitibo yun eh. Para sa itong lawas. Ginanglano na to mga kakipa, balagaan na to na itong lawas. Kaya mo na yung pinaka-importante yun, manggad ang itong lawas. Ha? Health is wealth, nagabuling sa calcium absorption sa tiyan, kag nagapabakod sa tulaan, kag pag pugong sa osteoporosis, kag rickets mga kakipa. Ha? Ang immune function mo, nagadugang sa itong sining resistensya, nagapaligon sa white blood cells, monocytes, kag macrophages mga kakifay ba naghahatag man sa protection batok sa bacteria, fungi, kag virus, extra virgin coconut oil may lauric acid nga gina-convert sa monolaurin nga nag-disrupt mga kakifay sang bacteria kag virus ang cell walls mga kakifay. D3 Bio
1: mga kakifay sang namigid nga tulog para nga hindi disturbo ang imo utok sa tiyon sa imo katulogon. Antes ka magtulog, mag-inom ka sang klinika D3 Bio bangod man nagaparelax ini siya kay naganami ang flow sang imo nga dugo alin sa imo nga heart pakadto sa nagaglain-lain nga parte sang aton lawas. Ilabinagid ang penetration man sang sang virgin coconut oil ang pagpa-enhance ang aton nga utok mga kakibibe kag mga kabulig sa aton nga mata.
2: Ayos, temo na mga kakipab, ginanglanon na ito na, may TC, alkaline, vitamin C, mga kakipab, ginanglanon na sa atong sinilawa, sa munang nagpapakod sa atong sininga, immune system na acidic formulation mga kakipab, bas mahapos sa tiyan para ikumpara mo sa acidic acid o ascorbic acid mga kakipab. Bagay para sa mga tao nga sensitibo ang tiyan o prone sa ulcer mga kakipab. Ginanglanon na ito, ang Mighty C Alkaline na Vitamin C mga kakipab sarang na ito babakalay din ang mga products dira sa Mays Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area kag dira sa may Ninyo Store sa may Florenceville barangay paano kay mga kakipab ba available ang ato sining mga products dira mga kakipab dira sa Roger Store sa panukoy may nga galanda kag available ang atong sining mga products
1: kay Reading, kay Nancy, kay Jocelyn, kay Iba, kay Ma'am Elnora Shasat sa Kalubihan, kag si Iban Pada nga mga KSS naton sa Kalubihan madam, huwag niya salamat
2: Ariglado mga kakipad, dire kita sa atong sining mga nagapanguna kag update ha, gikan sa Agus

0: San del Sol, mga ka-K5, ah. Ika-66 palarong pambansa, mga ka-K5, nga ginapatigayon subong dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5, nga nag-umpisa sa itong Mayo 24, tub-tub kita sa 31. Nga mayara sa nga mga delegates halin sa NCR, mga ka-K5, kaga, of course, ha, NCR, mga delegado, mga ka-K5, kasi na mayara sa nga masubra 13,000 katleta kag-official halin sa 20 ka-asosasyon sa 18 ka-rehiyon plus National Academy of Sports, mga ka-K5. Mga ka-K5. So, anong mga rehiyon ang nakakuha sang gold medal, mga ka-K5? Unang gold medal na nakuha, mga ka-K5, ni Krisha Mi Taharons sa Eastern Visayas, nagadaog liwat sa secondary girls 3,000 meter run kag siya sa javelin gold Christine Rose Toquero sa Negros Island Region. Congratulations, javelin gold, ha? Alin sa kay Christine Rose Toquero sa Negros Island Region, nagdaog sa javelin throw, mga ka-K5, ha? Ikaduhan niya ini nga palaro gold medal, mga ka-K5. Medalya nga ginapa ang ngayo, mga ka-K5, sa Negros Island Region, amat-amat na nga ginhatag. Masobra 1,500 ka medalya ang ginapaabot, mga ka-K5. Sa NCR, nagapadayon nga ginatanaw nga mangin overall champion para sa ika-19 nga sunod-sunod nga tuig na, mga ka-K5, ha? Oh, ano nga mga bag-o, subo nga mga development? Grabe ang mga local government unit aton, ang aton gobyerno may ginataniyag naman karon nga cash incentives para sa aton sini nga mga atleta. Oh, mahimo nga sila makabaton sini. Aton sini nga mga medalist sang cash rewards halin sa Philippine Sports Commission o kon PEC. Dugang pa sa suporta sang DepEd kag LGUs, mga ka-K5. Wa pa mabalaan kung pila ang ginapain na pundo para sa aton sini nga mga cash incentives, no? Mga ka-K5. Ang mga balantayan nga mga atleta kaga team nga magasambuwa, mga ka-K5, ang NCR, mga ka-K5, nga mga amo na yung ginakabig nga powerhouse apang mabaskugman ang Calabarzon, Western Visayas, Davao Region, Central Visayas kag Central Luzon, mga ka-K5. Sa padayon nga ginatanaw ang palaro bilang training ground sa mga future Olympians kag national athletes. Grabe, no? Amo na mga ka-K5, diri na ton, diri kita yung makakuha sa mga kampiyon nga mga sa sinang ginhimo na ito nga palaro alin sa mga local, national, provincial, mga ka-K5, local, provincial, kag national. Ano nang ginhimo na ito? Diri sa ito sa prisahan, mga private schools, ginahimo na ito, mga ka-K5. So, diri kita magapili, agud nga mag-represent sa itong riyon sa palaro na, mga ka-K5. Tiyan mo na niya, nakita, tanan na. Ang aton sini nga volleyball girls, ang secondary girls sa aton sini nga volleyball, nagdaog na nga aton sini nga Taitong High School, ang NCR.
1: Magkuwas ang gold medal, nagikan sa Philippine Sports Commission, Jackie Pai Babes, magabaton sang 5,000 pesos para sa gold medal, 3,000 pesos para sa silver medal, kag bronze para sa 2,000 para sa bronze medal, Jackie Pai Babes. Pero nagadepende pa gid niya, ka-K5 Babe, sa mga probinsya, labi na gid ang provincial government, kung magadugang sila. I understand niya ang Negros Occidental, ya, ka-K5 Babe, magadugang ini sa mga cash incentives para sa mga nakab-medal sa palarong pambansa.
0: Okay. Ari na nga to, sininga medal tali, Sir Robert, ang region 6. Ang region 6 sa Western Visayas, may apat kinakita ka gold, 5 ka silver, 4 ka bronze. Ang region 4A, ang Calabarzon may apat naman ka gold, tatlo ka silver, tatlo man ka bronze. Ang NIR, Negros Island Region, apat ka gold, isa ka silver, kag isa man ka bronze. Ang NCR, National Capital Region, tatlo ka gold, duha ka silver, isa ka bronze. Ang Region 7, ang Central Visayas, mayara duha ka gold, tatlo ka silver, duha ka bronze. Ang Region 5, ang Bicol Region, may duha ka gold, tatlo ka silver, duha ka bronze, mga kakifive. Ang Region 10, ang Northern Mindanao, may dali lang daw na Region 7 to Western Visayas o tsakto. Ang Region 5, Bicol Region, may duha ka gold, duha ka silver, kag apat ka bronze.
1: Kaya talaga sa top 8 or top 10?
0: Aha. Nadala kita. Nadala kita. So ang Region 10, Northern Mindanao, may duha ka gold, duha ka silver, isa ka bronze. Ang Region 3, ang Central Luzon, may duha ka gold, duha ka silver, kag isa ka bronze. Ang Region 9, ang Davao Region, Region 9 eh, Region 11. Region 11. 1, may isa ka gold, ang silver 4, duha ka bronze, mga kakibab. Amo na eh. Ang middle standing sa atong sa tagsa ka mga rion, kagyara sa katatlong numero ang Negros Island Region. Congratulations!
1: Balantayan pa! Way pagkatungan-tungan ang hampang mga Kakipaib. Kagbantayan lang update diri sa amon sa balita sa Kipaib sa umaga kag sa Kipaib News FM Philippines. Sa waging padala naton nga masubra lapit 20 ka mga tao para mag-cover sang palarong pambansa sa Agusan del Sur. Bantayan sa Libadugay ang iban pagin yung mga update sa aton nga pagpangalaga.
0: Tanbay, tanbay!
2: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una, problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatihan.
10: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatihan.
12: Muter naman! Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
13: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
22: 66th Palarong Pambansang.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
1: Areglado mga ka-K5, balik na kita sa atong sining pagpangalagad. Oras, alas sa 5:13 na. Inigabahin doon sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Squalene aras sa outer layers, ang panit mga ka-K5, nag-protectar batok sa UV radiation. Ginagamit man ini mga ka-K5 sa pagbolig sa mga skin disorders, pareho sang psoriasis, dermatitis, kag-acne. Anti-cancer potential mga kakipay, may ebidensya na nga ang Squalene nagapabakod sa epekto sa mga chemotherapeutic drugs mga kakipay. Naghatag man sa proteksyon kontra sa abnormal cell growth. Antioxidant properties man ha. Mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress. Nagapakunod kung nagapaganagan sa damage sa skin cells. Kaga nagapugong sang premature aging mga kakibaba. Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante sa ato siningalawas mga kakibaba, antiviral kag antimicrobial. Tanan mabakal sa Grace Pharmacy kag dira sa Maya Silay kag sa Talisay sa mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: On official leave si Kakifay ba Vincent Dominic Corralde.
1: Aha.
14: Ka apang pa subong adlaw galo yung ni Sakwan.
1: Wala subong opisina sa mga government offices. Ang mga pribado medyo pililion lang, ang iban wala, ang iban mayara. Pag gusto man lang sila kay hindi private sila mo no. Pero ang gobyerno why gid sang trabaho subong wala opisina. Ang gobyerno because aning pag-celebrar sang Eid al-Fitr. Oh. Ah, mga kakifat. Assalamualaikum sa Eid al-Adha mga kakifat.
14: Brother Vincent Dominic Corralde.
1: Sa atong sininga mga brudi.
14: Oh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Oh. Mga makita naton ng mga brothers and sisters nga Muslim nga nagabaligya sang mga malong.
1: Mm-hmm.
14: Nami mani panghabol ang malong. Ang ilang malong, bisan 20 igo, kakipay babe, 20 katawo igo.
1: Bakal ka mo malong, bakal ka mo banig.
14: 20 katawo igo.
1: 20 katawo igo.
14: Tindog lang.
1: Basta tindog. Bakal ka mo rilo, ligsan sa pison, andar gihapon, ang pison.
14: Ang rilo, why?
1: Kaki 5, well, Son Villena sa patrol.
0: K5 News FM. Kampyon report.
1: Son! Bakal ka na rilo.
14: Bakal ka rilo. Bisan lapakan pison. Ang pison, hindi Japon, under Japon. Oh.
1: Ang pison.
14: Hindi mapatay ang pison. Pero wala mo gina wala mo gina suportaran migo mo. Kadugay nga binilagi anay ka pahoy kag di mo yakwa. May pasigi pa bib to itana ka tuli lada kwa sa kon. Oh.
1: Amo ako sina.
14: Oh.
1: Magasuporta sa akon nga amigo.
14: Anong balita ta kay Pablo Wilson?
23: Ano kay Simon, but it's my base no. Gikan ini sa may barangay 21 diri sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
23: Kay man kabalo ka kay Pablo Wilson kay Robert. Ining street sweeper sang or street cleaner sang nga Bacolod City, hindi lang nalikita kay service kay Kevin Robert ang nag-selfie. Sila na nag-selfie, maniya, bilang pamatuod, may kay service kay Kevin Robert, nga aram sila sa ilasin nga lugar, and na-attend, that's not kay service kay Kevin Robert. Karon pag selfie niya, ay manilhing na inis sa sandalan, bawang hinablot, sa duha ka mga lalaki nga nagkasakay sa motorsiklong, iya sa mga cellphone kay Firewise kay Kevin Robert. Kaya nagalalain, yung si Heidi, yung biktima, kasi mamutob lang, murag-muragan, siguro kay Aga, pa ini na tabo kay Firewise kay Kevin Robert. Kaga,
14: uso na di subong, ang gapang snatch may motor?
23: Oo, mga motor, duha ka bilog, mga lalaki. Kamalo ka kung anong supog, sinisang na duha ka mga snatcher kay Kevin Robert. Wala man lang sang tabon, wala man lang face mask, wala even helmet, no? So, ano gin, kita, on gin, mera, kita naguro
14: sa grabe. City. Sure nyo lang, sure nyo lang ang motor nyo, kita, ang sure nyo lang ang motor nyo natugungan, ah.
23: Siguro doon lang natugungan, kay Ligan, kay Ferdinand, kay Robert, mera, man lang nga, nadakpan siya kay pag-abot sa onhan, nawadaan siya kay Gasolina, ya.
14: Oo, tiyan mo na, kinaglan may briefing, kinaglan mayo. Pareho ba na nakita ta sa Facebook na itaas ang kamay? Oo. Na kunin ang pira? Ti pagtaas ang kamay, instruction naman siya nga kunin ang pira sa bag. Ti untat naman ang hands up. Kuha naman sa kwartas dalom. Pag hana nga makuha sa kwarta, baro naman itaas ang kamay. Ah, tinampa at saka ginuldap niya. Na next time mag-seminar ka ha. Oh, ano gid bala? Hands up po kung guha ko ng gamay. Itaas ang kamay! Itaas ang kamay, ginatayaan na mo. Kunin ang pira sa bag. Kung hindi naman to hands up, kay kuha ko niyang kwarta sa bag. Anay nga kuha ko niyang kwarta sa bag. Inambalan niya naman niya hands up. Tampa ko niyang huldaper, kagambalon niya. Mag-seminar ka muna. Kaluluoy ni nakawata, no? Kaluluoy ni kawana snatsa ni.
23: Kaluluoy kay cellphone niya malang to, malang to gali. Kung yung sinya cellphone na bali ni Mama Heidi na yung biktima, inang nagpa-platter naman inyo sa kapulisan kay Fred Robert, kaya sa niya po na nagpanugyan man ang kapulisan nung ating magdublihan. Yung lang kay Tikadamo, yung subong insidente sa hold-up, sa pang-snatch ng pampalawat kay Fred Robert, kaya nagpasulong na kita sa Chempo Merto, no? Kung ano nga nitawag sini, Chempo Merto, kaya Robert, ah, puraot.
1: Ah. Tigbitay ka kuring.
23: So, ano?
1: Tigbitay ka kuring.
14: Amo na gali.
23: Tagkiliwi,
14: man iba na.
1: Tagkiliwi. Mga bulan sa Agosto na, magpuraot, ginayin mo.
14: Pero
1: boss, nga ginabitay ang kuring. Ginadakop ka ginabitay ang kuring para hindi makapanakab kay ang sudan nila na salamisa ti kung takabon pa sang kuring. Hindi na why nasa kaunon.
14: Stop.
1: Now you know.
23: Amo lang na ni ato sa mga updates ng gikan diri sa patrol no, ginadulo naman sa inyo sa kaluwan. Sa my TCB 3 by 3 station. Punta ito si K5 Rodney, hindi naman si K5 Wilson. Hindi nga para sa kampiyon ng balita. So, hindi siya publiko ang kanagawa sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
1: Sika K5 Rodney, lao-blao bang upod mo ha? Siyang driver mga K5. Salamat kay K5 Wilson na Villena. Hindi ka
14: na maglaog-laog kay lao-blao.
1: Lao-blao.
14: Pag-apiyan mo na di text ko,
1: ang Eid al-Fitr amo ang pista nga sa nagatapos ang bulan sang Ramadan. Isa ka bulan sang pagpuasa, pagampo kag pagpanumdom para sa mga Muslim. Ang kahulugan sini amo ang Feast of Breaking the Fast. Pista sang pagtililipon kag pagpasalamat pagkatapos sang puasa. Amo na mga kaibab. Diri sa Pilipinas, kada tuig ginadeklarar sang gobyerno nga holiday ang Eid al-Fitr bilang respeto sa Muslim community. Amo na nga wala kita subong trabaho. Wala sa opisina ang mga gobyerno. Ang gobyerno. Sa 20, sa sining tuig, ginapahayag sang Malacanang Marso 20, Biyernes, isa ka regular holiday sa Bugos nga pungsod. Ang pizza ginabase sa National Commission on Muslim Filipinos sa Moon Sighting. Paano yung nag-celebrar? Gin-celebrar ni pagi sa pag-ampo Zalat Al-Ed ginahimo sa mga mosque kaga open ground mga kakifive sa mga Muslim. Pagtelepon sang pamilya, pag-share sang pagkaon pagkatapos sang Ramadan. O sila ni Juan nag-asiray ni sila ni kakifive Vincent Dominic Medina Corrali kag si Engineer Albao. Paghatag Zakat Al-Fitr obligatory charity para sa mga nagakinahanglan antes ang idel ang Eid prayer. Mo na mga kakifive ko busilingon sina. Mga asubong tradition actually ni nila mo sa mga Muslim community. Dito diri sa aton sa Negros abi mo ang Muslim dito lang sa Mindanao. Pero diri sa aton may mga Muslim country, may mga Muslim community nagaselebrar man sila. So ginarespeto ina sa aton gobyerno mga kakifive para nga sa pagsaulog sa ila kapistahan pista musilingon pista sige yamo na mga kakifive ang Eid al-Fitr alas 5:23 na mga kakifive DTX com coffee mix. DTX Coffee Mix mga kakifive, kinahanglanon na to sa atong siningalawas kag ang premium coffee. DTX premium coffee ha. Amo ning ginagamit gid mga kakifive ni Ma'am Velma kag Mitong Galvan. Dira sa Biang. Aha. Naga kuana nagalasa na sang paa kababoy, tiil kababoy ginalasa mo ni Boss Mitong. Si Madam Velma. Kag si Mitong Galvan.
14: Ayaw nga agalanda kay Ma'am Carmen Chita Olvido, nagapangapinas ng DTX Coffee Mix sa Bangga Totong kag kay Ma'am Jun Rose Lorio sa Kipo Totong kag Ipe Babes.
1: Kipo Totong?
14: Oo, dira kay Ma'am Jun Rose Lorio sa Villa Villeta sa The Angel Store. Available ang coffee sa tubangan sang Nokpo kag Subuman sa Lutlut Store kag Ipe Babes kag sa Starlight sa Panukoy. Kag sa Mikmik store dira sa Panukoy malapit ano na sa Maninihon Panukoy.
1: Aha, sa Maninihon.
14: Oo.
1: Mayo no.
14: Mayo.
1: Mayo na, mayo na. Aha. Kapiyar ka sang 7-Eleven.
14: Oo.
1: Kapiyar ka. 7-Eleven.
14: Oo, nagapa-franchise na.
1: Nagapa-franchise no?
14: Nagkuha ka franchise.
1: Ngayon na may plano ka mga mag-franchise sa 7-Eleven no?
14: Huwag pa ko plano.
1: Subong niya lapnago na gidya. Bisan diin mo lang araw na sa mga barangay. Makita mo na isang una sa isa ka banwa. Isa lang niya ang kwan mo, 7-Eleven. Subong sa mga barangay-barangay, may mga 7-Eleven na.
14: Oo.
1: Oh.
14: May barangay-barangay, may ara na.
1: Abi mo, sa paglakad ko sa Korea.
14: Oo, Korea.
1: Amo ni ang nakaluwas sa aton, sa akon.
14: You went to Korea?
1: Amo ni ang nakaluwas sa akon, ang 7-Eleven.
14: Why?
1: Halin ko di sa Bacolod, naglakad ko sa Korea, why ko toothbrush
14: na lang? Ginlakad mo lang?
1: Ha?
14: Halin sa Bacolod, naglakad ka sa Korea.
1: Pa-airport.
14: Oo.
1: Sakay ko sa aeroplano.
14: Ginlupad mo.
1: Pa-Manila.
14: Oo.
1: Then, pahalin Manila pa Korea.
14: Oo.
1: Ginlupad na mo.
14: Pag... Wala ka kadala toothbrush.
1: Paghugpa namon sa Korea.
14: Oo.
1: Okay na.
14: Oo.
1: Why ko galik kadala toothbrush to pang. Agwanta nga daw gali pinitin siya
14: mo ko mo na?
1: Wala.
14: Hindi may harap
1: why nagdala why ko nagdala kay siling ko may toothbrush man to sa hotel ah.
14: Ako na experience ako na sa Singapore. Kay mabdala ka gidi ganito outlet. Ang outlet mo na tatlo ang saksakan mo bla. Tatlo gid ang buho sina dapat dalon mo gid. Si mahal dito. Pero maayo tong hotel nga gisudla namon. Kay medyo hindi man gid sa taman kadaan pero ang ginagamit to yung mga outlet duha pa yang buho kag ipe babe
1: duha buho
14: yang iba nang bakal to ya mahal mahal ako ya wala na kay may power bank ko ya mo tingko isa lang kagabi ni mapuli na ta bakal pa ko So ang natabo, wala man to toothbrush.
1: Wala toothbrush.
14: Oo, kaya dito pagali sa counter ni Lea Kwaon kay Kipe Baby.
1: So wala man ko nagkatutos counter. Pag kasiling ko wala na toothbrush
14: to. Wala kita mo, wala kita.
1: Galasala man kung di ko yung makanto mo.
14: So, iba nara na lang sa comfort room. Dila na lang nila correct. Na butang ang toothbrush, may toothpaste pa.
1: May tuwalya na to, may fish towel na, may tuwalya, may
14: pero
1: baso.
14: Pero dito wala. Why? Ba't sa counter?
1: Posible, kaya huwag makutok ka pang usisa basta sa kwan mo.
14: Basta yan na-pressure ka na. Kaya di rin nga daan daw, aking ka na kay Ma'am Vicky. Bisan dito ka na sa Korea, ginasokmatan mo pa isa, nangangaway mo gin padala ang toothbrush ko.
1: Daw abot mo no?
14: Oo.
1: Abot mo
14: ang
1: gin.
14: Ang sabat ni Ma'am Vicky, ulat-ulata lang, kaya ipa-grab ko lang.
1: Pag-abot ka sa hala ko, kunin nagkanto kami sa tower. Ang tower nga ranamdang sa mga boundary, balas ang South Korea, kaga... North Korea. Dito kami naglakad kami to, nagsaka kami to bukid. Pagalabot ng bukid, kalipay ko ang mayara sa 7-Eleven to. Bisan din ang 7-Eleven no. Mga kakipay.
14: Ingala ko nga nakita ko video, wala patay ang nguya-nguya mo siguro ka. Gakuan ka ka juicy fruit lang.
1: Dito ko nga na nakasiling. Grabe, may 7-Eleven din. Bisan din ka lang yung makadto. May 7-Eleven. Sinong founder sinas ang 7-Eleven? Yung nakapangalan mo ko na blas sa kaulingon ko.
14: Tito ko.
1: Tito mo?
14: Tito.
1: Igo ko makita sa research ko, ang founder ganas ang 7-Eleven, ang Southland Ice Company. Nga gin-establisar sa Dallas, Texas. Sang 1927. Inigin rebrand bilang 7-Eleven sang 1946. Open sila alas 7 ng aga, top alas 11 ng gabi. So sa nag-establish namin sa Japan na ginapalapnag kag naging padako sang negosyante nga si Masatoshi Ito. Si Toshimoshi Suzuki. Nga ginakilala bilang mga pioneer sang global expansion sang 7-Eleven.
14: Global na ni, worldwide na.
1: Global.
14: Ang makapirdi si Nakakipay Babes, ang sumong plano, nga doon ko man ang style, nga sigurado ko nga mapirdi ko gin sila, matumba ko sila. Kaya ang ipangalan ko yan sa akong Nakakipay Babes nga store, 6-7-11-12.
1: Abi mo ko sinusubong yung pag-o nga 7-Eleven ho gani. Abi mo subong mo sino ang bag-o nga 7-Eleven na CEO sa 7-Eleven Incorporated. Ang bag-o subong amo si Joseph M. DePinto. Nga siyang nagapangmuno subong sa kumpanya halin sang tuig 2005.
14: Aran si Kipay Biljan?
1: Aran na?
14: Mapatindo kuya sang 6-7-11-12 nga kompetensya sa 7-Eleven.
1: Ano ka si Toshimoshi ka?
14: Robert Pacardo.
1: Toshimoshi Robert Pacardo.
14: Robert Pacardo. Founder sang 6-7-11-12. Abansi. Abansi ang alam pa lang abansi na.
1: Abansi.
14: Tumba na. Dito ex-beauty soap ha, mga kakipay ba?
1: Wala na'y kanta. Ruina Villaran Arbito. Pakantaan lang, imo hulo. Ariglado mga kakipay, ba rin na nga to, sining mga sister station na kahukap na sa aton, pero...
14: Magtagalog ta.
1: Magtagalog tayo. Sige.
14: Introduction na Kipay Vital.
1: Introduction.
14: Oras at...
3: Alas the wait tayo. Is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
21: powered K5 News FM Philippines. Backed by the massive and reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Areglado mga Kaki 5, nandito na tayo sa ating pinaka-latest na update na galing po sa Agusan del Sur, sa nagapatuloy na palaro doon sa Agusan del Sur. Mga kaibigan, andito na tayo sa ating mga balita ngayon. Nakantabay na po ang ating Vice President for Operation Kaki 5, Eljan Castaño. Go ahead, sir.
4: Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Magandang umaga
4: po. Kakitay Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta yung pasok na rin dyan, Kakitay Bay?
1: Loud and clear, Sir Arjan. 5x5. Go ahead.
4: Okay, wala tayong magandang. Kailangan natin ng Tagalog. Kasama ho natin.
1: Opo.
4: Pagpilan ng K5 News FM Philippines. Nagbibigay po tayo ng update as of this broadcast time sa mga laro pong nakalap sa ating mga news team sa iba't ibang mga sporting events. Narito ang mga kaganapan kahapon. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan naman ng Central Luzon at ng Negros Island Region Secondary Basketball Boys. Sa first half ng labanan, uminit at tumarangka na kagad ang Negros Island Region, kung saan pumukol ng apat na mga 3-point shots in the first quarter of action.
1: Ngunit
4: tumamang tayo hanggang sa 10 sa puntos. Ngunit habang tumatagal ang laban at umiinit, ay nakahabol itong Central Luzon at the end of the regulation hanggang sa matapos ang labanan. Napaka-close po ng labanan kasi ng game sa kung saan nagiging sisal battle laban sa Central Luzon, at nagtapos ang laban sa score na 82-84. 2 putos lamang po ang kalamangang talo
1: at
4: ang Negros Island Region.
1: Kawawa.
4: Talo ang Negros Island Region sa Central Luzon.
1: Magaling yung coach nila, Kaki Pavilion.
4: Natalo ang Negros Island Region. Sa kabilang dako naman, umarangkada na ang team ng Western Visayas at posibleng maging contender ito sa at makapasok sa quarterfinals ang Western Visayas sa larangan ng basketball. As of this broadcast time, ang Western Visayas ay mayroon na po silang 2 panalo, ano? Ang Western Visayas. May isang panalo ang Western Visayas at wala pang talo. Samantala tayo sa Negros Island Region, mayroon tayong isang panalo at 2 talo. Sa ating bracket, sa bracket C, mga kababayan, ang nangunguna ngayon sa bracket C ay ang Central Luzon at National Capital Region na puro may tagdadalawang mga panalo sa basketball secondary boys. Habang sa bracket A, ang Davao Region may 2 ng panalo at ang Regional 1 ay meron pong isang panalo at isang talo. Habang ang Ibra A ay may 2 panalo at isang talo. So ang mga mangyayari dito,
1: ibig sabihin, Kaki Pavel Jan, ibig sabihin yung walang talo ay yung NIR at saka yung Davao Region, tig dalawang panalo na sila, walang talo.
4: Oh, kasi yung mga teams dito, naka-bracket sila, no? Okay, may apat na bracket ito, bracket A, bracket B, bracket C, at saka bracket D. Sa bracket A, nakasamang Davao, Carada, Region 1, Zamboanga Peninsula, at Ivraa. So, ito po yung mga nasa bracket A. Habang ang Western Visayas nasa bracket B, kasama niyang Northern Mindanao, Bicol Region, at Barn. Ang bracket C, kasama ng Central Luzon, National Capital Region, ang Cagayan Valley Region, Mimaropa, at NIR. Dito ang Mimaropa, wala silang panalo. Ubos lahat ng games tinatalo. Ano? So,
14: kawawa.
4: Sa bracket B, andun ang Sanid Tagalog, ang Central Visayas, Soxagen, at Cara. So, mamaya, ang tabangan po ng mga taga-Western Visayas, ang laro po ng team ng Western Visayas, mamaya ay alas 10 ng umaga.
14: Live po yan!
4: Basketball. Ina-live po yan ng T5 News FM ang laro ng Western Visayas sa araw na ito, May 27. Tinitignan ko alas 10 ng umaga. It's gonna be Northern Mindanao laban po sa Western Visayas.
1: Secondary
4: basketball.
1: Yes. Ilan pang laro ang natira sa NIR?
4: Actually,
1: sa basketball?
4: Sa NIR, isang laro na lang po. Mamayang alas 3 ng hapon. Ang
14: waiting
4: schedule
14: na sila
4: natin dito, magkakaroon pa ng laro ang NIR 27. Meron pang laro ang NIR laban sa Cabraa alas 11, right after the game po ng Western Visayas.
1: Ibig sabihin, kung maka kung manalo sila dito sa last laro nila, makapasok pa sila sa quarterfinal.
4: Medyo malabo na. Maliban lamang kung matalo pa ang isang team dito. For example, in the case po ng pag matalo ang Central Luzon sa kanilang katunggali, kaso lang Mimaropa na lang yung kakalabanin nila. Eh, no? So kung Mimaropa, ang Mimaropa magagaling din pero wala pa silang panalo. So ang maglalaban mamaya Central Luzon at Cabra. Yan pa ang maglalaban kasi tinalo ng Central Luzon ang Mimaropa at saka ang NIR. So isa pa silang laban. Kung matalo sila ng Cagayan Valley, so magkaroon ng tie ang sila pa rin ang mananalo pala, no? So dala top seeds lang kasi, no? So mas probably ang maglalaban-laban dito ay Davao, Eastern Visayas. Titignan natin ang Western Visayas kung mananalo ngayon. And then nakikita natin dito ang BARM, no? Sa category B, Central Luzon, NCR, ang Southern Tagalog at Central Visayas. Yan po mga dapat natin labangan at malalaman natin kasi last day ito ng elimination. And bukas magkakaroon na tayo na mamayang hapon mag-move na tayo sa quarterfinals mga ka-K5. On the other hand, sa araw nito, sa lahat po ng nag-aabang sa laro ng volleyball. Dito po mga update volleyball. So far, itong laro sa araw na ito. Bantayan po natin ang laro ng Region 6. Ang Region 6 ay may laro ngayong araw na ito, alas 8 ng umaga, laban po sa Caraga Region. So sa mga taga Region 6, abangan po ninyo dyan. And then ang Region 2, atin din dito, Ilocos area, magkakaroon din sila ng laban bandang alas 10 ng umaga. Ano? Ito po yung taga Region ni K5, Dan Sanchez. Habang ang NIR, mayroon tayong laban at laro alauna mamayang hapon. Mamayang hapon. Ang kalaban natin ay Region 4A. Ang Region 4A, sila yung kakalabanin natin. Pero dalawang panalo na ang NIR at sure na tayong makapasok sa next round, which is the quarterfinals.
14: Ano? Okay.
4: Isa sa mga Pilipinas na malakas na kupunan dito, ang Negros Island Region, NCR, ang Davao, malalakas din, at saka Soxagen. Ito yung mga malalakas sa volleyball dito. Sa palarong pambansa. Yan ang mga schedule. Sa kabilang dako naman, nagbinigay po kami ng update sa labanan po ng football kahapon. Alam niyo ba na dinalo, panalo sa laban yung Caraa 9-0, Cabraa versus Mimaropa. Ano? Nanalo sila yung Mimaropa. Now, sa shot put, meron po tayong mga gold medalist galing po ng Region 3. At ang silver po sa shot put sa secondary boys ay galing po ng Western Visayas, aba? Naga Western Visayas nakakuha po ng silver sa shot put. At ang bronze medal ay nakuha naman ng National Capital Region. Kahapon nagsimula na ang wrestling at ito ay elimination pa lang at patuloy na inabangan niya ni Kate Adonde Glodove ng ating kasama mo na po sa Bayuansi. Samantala, may mga record breaker tayo dito.
14: Oh.
4: Record breaker, national record breaker. Noong nakarang araw, javelin throw, ngayon naman, elementary boys, no? Record breaker ito sa swimming. 400 meter long course. Freestyle swimming. At nakakuha po ng record na break niyang record ni Titus Rafael Siah ng National Capital Region noong 2025 palarong pabansa sa Ilocos Norte.
14: Okay.
4: Ang record ni Titus Rafael ay 4 minutes and 31.28 seconds na talo ito ng swimmer kahapon na si Charles Boneo ng Region 4A. Ang kanyang time ay 4 minutes and 30.63 seconds. Mga 1 second lang ang pagitan.
14: 1 second ang diferensya.
4: Mayroon pong swimming mamaya, abangan natin kasi yung swimmer natin from Aklan na si Veronica Ebet, magkakaroon po siya ng event mamaya sa swimming sa 50 meter freestyle. Salantala, sa ating mga kababayan, sa araw na ito, tinitingnan dito yung mga medal contenders sa ngayon, ano? Based on the latest information, at babalikan natin mamayang konti at bibigyan natin yung medal tally para po sa ating mga kababayan. Medyo namumula na ngayon ang National Capital Region. Sumunod dito ang Western Visayas at tayo ay nasa pang-apat na pwesto na ang NIR or Negros Island Region. So abangan mamaya alas 7:30 at papasok tayo para magbibigay ng karagdagang ulat tungkol po sa larangan ng basketball at iba pang mga sports. Ano? Ikuti natin ang buong palarong pabansa para ibigay sa iyo ang karagdagang mga ulat. So far, nakikita po kasi natin dito itong palarong pambansa na host po ng Agusan del Sur. Alam niyo ba, Kakipaiba Philippines, News FM Philippines, napaganda po na accommodation sa mga atleta dito.
14: Wow.
4: Lahat ng mga schools kung saan doon nakatira at nagsiserve yung visiting area ay naka-aircon lahat.
14: Wow.
4: Ibig sabihin nun, ang mga atleta natin dito
14: kondisyon na kondisyon
4: natulog.
14: Oh.
4: Yeah, preparado kasi alam nyo 33 years na pinangarap ng Agusan del Sur na mag-host ng palaro. Ang tanong sa kabila, paano naman natin ginagay ang palaro kasi ang daan dyan lubak-lubak. Wala naman tayo mga space na laruhan dyan. Pero ang sabugot ng taga-Agusan, hindi naman nilalaro ang mga games kahit na ng kalsada kundi sa mga playing venues. Alam nyo, mga playing venues napakaganda. Napakaganda ng mga playing venues dito. World-class facility ang inihanda ng Agusan del Sur. Let's give credit to them. Ang mas masaya pa dito, kung gabi, hindi boring ang life dito. Sa mga atleta, dahil pwede sila mag-ikot sa bakwasa ng
14: Mag-ingat, mag-ingat kayo dyan sa gabi, ha?
1: Okay, naputol. Naputol si Sir Aljan?
14: Angaton nga
4: palarong pambansa, mayroong mga events ano? Na nangyayari every night. So sa mga kapatid na mga himpilan, abangan natin ang karagdagang mga ulat mamaya sa atin namang palarong updates alas 7:30 ngayong umaga nationwide.
1: Sir Aljan,
4: so yan muna ang bibigay. Go ahead.
1: Sir Aljan, nasa ikatatlong pwesto yung ngayon ang Negros Island Region. May chance pa ba ito na aakyat?
4: Marami pa kasi mga events ano.
14: Hanggang kailan pa ito matapos?
4: Yung finals natin ay gagawin Saturday.
14: Okay.
4: Saturday. It's gonna be May 30. That's gonna be the finals. And malalaman natin awarding on the 31st na no. So siguro by Friday malalaman na natin ha kung sino ang namumuna sa medal tally at yan po ay patuloy natin inaabangan, minamatsagan mula dito sa Paper News at News Bureau. Lalong-lalo na ma-exciting na mga games sa ating mga kababayan sa Memaropa. Sa football, very promising itong Memaropa, no? Tignan natin para mag-forward na itong Memaropa on the next round, itong sa quarterfinals. So, bakit po natin yan, mamaya, kasama si Kate Raymond Albodal, si K5 Karen Badilla, magbibigay ng ulat po sa baseball na softball sa larangan naman ng secondary elementary boys na basketball ng NIR, dalawang katalo na po habang lumalaban pa ating secondary o yung girls natin sa basketball lumalaban pa rin sa patuloy na palarong pabasa 2026. Sa mga nakaragdaga mga ulat on different sporting events sa Paper News at Philippines dahil ang inyong team dito ay patuloy na nag-aabang, nagmamatsyag para mauna ko tayong magbigay sa inyo ng mga malalaking mga ulat. Abangan ang record breaker sa larangan ng swimming mamaya. Sino ba ito? Yan ay abangan sa Foro de los Pueblos sa ating pong palaro update.
14: Kumusta naman yung mga members of God coverage team natin dyan, Sir Eljan?
4: Actually, ang members of the coverage team natin dito, to be honest, kulang ng tulog kasi ang uwi namin dito every night, alas 8 ng gabi. Pagdating natin dito, magkakaroon po ng preparation ng ating mga digital news. Ano? At natutulog sila siguro mga bandang alas 10.
14: Halata sa boses mo. Mag-ingatan mo yung boses mo, ha? Marami pang naghintay dito, ha? Mag-ingat kayo dyan.
1: Sige.
14: Sir, mag-ingat kayo dyan, sir.
1: Sige. Guwain, sir, Aljan.
4: So, nag-iingat ang buong team natin dito. I would like to commend our team kasi alam mo, kulang talaga ng tulog ang halos lahat. Lalong-lalo na yung mga naka-assign sa Bayugan. Ang Bayugan kasi, it's 34 kilometers away. More than 34 kilometers away para dito sa amin sa Prosperidad sa Agustin del Sur. Yung boses ko, halata-halata, no?

0: Pero kayang-kaya pa to. Ano? Yan po ang ating mga update kayo na may bibigay at mauulat sa buong K5 News FM Philippines. Abaan ang karagdagang mga usap mamaya sa Palaro Update sa Foro de los Pablos alas 7, medya ng kumbaga. Para dito sa K5 News FM, Agusan del Sur, Palarong Pabansa 2026 News Bureau. Ako si K5 Algen Castaño. Para sa ampyo na balita, serbisyo publiko at kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa ating Vice President for Operations, mga kaki-5, Sir Elgin Castaño, mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, sa ating Palarong Pambansa coverage team, mga kaki-5. No? So,
2: pwede na tayo magbalik sa Iligaynon. Mabudlayan, kuya. Iligaynon na lang tayo. Okay lang?
1: May nakaukap?
2: Ah, may nakaukap pa? Oo.
1: Iligaynon ka lang, eh.
2: Oh, Iligaynon lang ta.
1: Ako lang yung matinagalog.
2: Oh, sige po.
1: Ay,
2: sige po.
1: Ako lang matagalog.
2: Sige po,
1: ikaw
2: sige
1: lang,
2: po.
1: Ikaw lang matagalog, ako yung mahiligay nun.
3: Balita!
1: Sige. Uh-huh. Madam, magkakasalamat sa kay Operations Manager, Sir Aljan Castaño, sa iyo sining mga updates, mga kaki-file. Karoon nga ga!
2: Samtang nagalapit na kay Babes ang Sabado, bantayan nyo gid sa aton nga Facebook page, sa sports entertainment naton, mga kaki-5, kay naga live kita dira, no? Bantayan nyo da kay ang hampanggit sa Negros Island region.
1: Aha.
2: Ang
1: may
2: idol.
1: may mga records ko din nakita. Ang pinaka latest medal tally as of May 26 2026 5:04 PM, ang Negros Island region is leading with 5 gold, one silver and 2 bronze medals.
2: Pero na-break na subong San Juan.
1: Western Visayas follows with 4 gold, while Calabarzon and Bicol regions are tied with 4 gold each. Mga kaki-5. So, pareho sila, mga kaki-5. NCR currently, mga kaki-5, ara sa ikatatlo nga puesto. O may tatlo ka gold. Ikalima nga puesto nga may tatlo ka gold. Ang capital, national capital region. Areglado, mga kakibab. May harapatan? May harapatan? Away na. O sige. Ikay lapit-lapit naman lang kita mo, no? Gabi si Ita na naging na paikotin. Ikot na.
2: Actually, ang latest, Ari.
1: Latest.
2: First place, national capital region. May 7 gold. 4 silver kag 3 bronze.
1: Uh-huh.
2: Ang second place, Bicol region nga may 5 gold, 2 silver medals kag 5 bronze.
1: Uh-huh.
2: Ang third place, Negros Island region nga 5 gold, 2 uh-huh. silver, 2 bronze. Nagapang-apat ang Western Visayas, 4 gold, 5 silver, 5 bronze na mga kaki-5 kag ang fifth place, Calabarzon region 4A, 4 gold, 3 silver kag 4 bronze ka kipay, babes.
1: Amo nang latest.
2: NCR ang nagapanguna, may 7 ka gold.
1: Uh-huh.
2: 5 ang Bicol region. Pero dikit ang Negros Island region kay may 5 man.
1: Mm-hmm.
2: Ang Western Visayas, 4 ka kipay, babes, ka gold.
1: Grabe, si mana.
2: May chance pa.
1: May chance pa ang Negros Island region nga makasaka-saka kay ti damo pa nga mga hinampang.
2: Amo ni una mo.
1: Uh-huh.
2: Una ni nga nagsiparar ang Negros sa Western Visayas.
1: Una nga nagsiparar ang Negros sa Western Visayas.
2: Mm-hmm.
1: So dili na mo makita kung ano ka kampyon ang mga atleta naton diri sa Negros Island region. Mm-hmm. Kay manti kong magsilingkap palaro. Pangkabilugan na yung mga kaki-5. Kung mag-merge ang Western Visayas kag ang Negros Island region, sa wala pa sila yung nagbuka o nagsiparar ang Negros Island region sa Western Visayas, hindi na balan kung ano nga mga players ang aradira mo. Kung sinong, anong laban ng mga players nga naghatag o nag-contribute when it comes sa score kung sa basketball ang paghambalan.
2: Yes. Subong solid na gid, no? Pero balantayan man ang Davao kag ang NCR sa basketball ka Kipe Babes.
1: Aha.
2: Record breaker tong ano isa lang gid kay segundo. Ang ano ya, basi nang sala lang sa time, hindi man.
1: Hindi magoro.
2: 4 minutes ka Kipe Babes. Kun ikaw guro sang una, hasta subong wala pa gid mabreak ang record kun nag-focus ka lang sa swimming sang una. Siguro 3 minutes lang imo, may 1 minute pa sila nga lagson.
1: Lagas ko eh. Kagabi nag-focus ko gani, lagas ko kuha.
2: Muna. Okay.
1: Why na tapanahon mga kagabay? Okay. Papanahon pa, pero hindi naton.
2: Okay.
1: Ha? Mga kakifay.

0: K5 News FM.
1: Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lefty sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa apo tutumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangiig. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:10 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-aplayag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungad lang sa Miyerkules, Mayo 27, 2026. Makita kagbabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa aming official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalaan
0: Bahagitang Regional.
1: Lalaki ginkawatan samta nagahampang pickleball sa Bacolod City. Minority bloc members nag-walk out sa plenary session. Taiwan handa sa posibleng pagsakop sang China. Bata sang ginamos kagasin vendor record breaker sa triple jump sa Palarong, Pambansa.
0: Balita Entertainment.
1: Hiray Celis kag Stefan Estopia nag-gender reveal sang ilang first baby.
0: Balitang Negosyo.
1: Kag NFA igasubasta ang 1 million ka mga sinako nga bugas. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa balitang regional, lalaki ginkawatan samta nagahampang pickleball sa Bacolod City. Ginkawatan sang bag ang isa ka lalaki samta nagahampang sang pickleball sa siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Domingo, Mayo 24. Sunod sa post sang anak ka biktima nga si Ocon Ferdimar Paul samta nagasuporta sila sa hampang sang ilang nga amay. Dito nakakuha sang tion ng kawatan nga kuhaon ang mga bag sini. Mayara sang unod giduha ka mobile phones, wallet, yabi, pickleball paddle. Importante nga ID lagip na ang driver's license, senior citizen ID, SSID, ATM cards, kagiban pang mga personal na kagamitan. Nahibaloan nga nakafile na ang mga ini sang police report sa Bacolod City Police Station 6 may angot sa nasambit nga insidente. Samtang asawa sang pulis ginapatay sa by-bust operation nagapanawagan sa ustisya. Wala sang kaakig si Yen Karampatana para sa suspect nga nagpatay sa iyabana nga si Police Master Sergeant Davy Karampatana. Sunod sa asawa, wala niya ginbaso ng suspect apang desidido ini nga magpasaka sang kaso agud matagan sang ustisya ang iyang abana pati na ang iyang kaupdan nga pilason. Madumduman nga napatay si Karampatana samtang pilason sa day police kon police captain nga si Michael Muniz kaga Police Corporal Gerson Guache matapos nagbato kag nang buno ang subject sa by-bust operation sa Barangay Talaptap sa tong Mayo 11.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pang balitang regional, 236 nga kaso na record sa Roa City Police Station sumugod sang Enero tubtub Abril 2026. May balita si KK5 Myla Fuentes.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: 236 ka mga kaso na pag-hit sa Roa City PNP.
3: Nagkabalhag sang 236 nga kaso ang Roa City PNP sumugod Enero tubtub Abril subong nga tuig sa resampit nga numero considering na pag-hit sa crimes against person kung sa diin isa diri ang sa homicide physical injury nga may 12 kag rape nga may 2 pag-abot sa crimes against property may kabugusan ini nga 41 kung sa diin 18 ang napag-hit sa robbery qualified theft nga may 5 kag 18 naman sa theft pag-abot sa other non-index crimes mayara sang kabugusan nga 21 nga kaso acts of lascivious business, apat, adultery, direct assault, coercion, trespass to dwelling, resistance and disobedience, illegal detention, kag unjust vexation, nga may tig isa, samtang ang alarm and scandal, malicious mischief, kag trespassing, may tig duha, grave threat, nga may 3, kag may tig 4 naman, ang na-record sa acts of lasciviousness is tapa, kag threat. Mayara naman sa Jesusete, ka-record ang frustrated, kag attempted, kung sa diin may tig isa, ang attempted robbery, parricide, kag frustrated murder. May duha naman ang attempted homicide kag frustrated homicide. Pag-abot naman sa traffic incident, nagkapag-git ang kapulisan sang 145 kung sa diin may mataas diri. Amo ang damage to property nga mayara sang isa kagatos sa physical injury nga may 42 kag 3 naman ang sa homicide. Sa resambit nga numero, wala pa diri na dala mga insidente nga wala ginaparecord sa kapulisan. Padayo naman ang pagpasangkad sa police visibility, checkpoint operations kag kampanya kontra kriminalidad. Agud mapanubo ang mga insidente sa siyudad sang Rojas.
2: Ini si KK5 may labas guest pointers para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawad sa kapulisan. KK5
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Tatlo ka mag-utod nga nagpatay sa isa ka lalaki sa Aklan, arestado sang kapulisan. May balita si KK5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Yara na sa kustodiya sang Altabas PNP ang tatlo ka mga mag-utod matapos nga maresto sa ginpatigay nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Ginkilala ang mga ini nga sandaya Panercio Igos, Teddy Igos, Kagrapi Igos ngalun sa residente sa Nasambit nga Banwa. Ang tatlo ka mga suspitsado ang ginatudlong responsable sa pagpatay kay Randy Padasas sa tong nagligad na lawsang Domingo matapos nila ini nga ginambangan kag ginhatok-hatok sa nga pagbuno. Suno sa Altabas PNP base sa resulta sang autopsy examination sa lawas ang biktima nagangko ini sa nga 20 tanan ka mga lastro sa iya nga nakalain-lain nga party sang iya lawas gintunaan sang iya nga kamatayon. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen amo ang dati nga bagina sa tunga ni Teddy kag Randy nga nagugate sa tong Hulyo matapos naging nasakit sang biktimang suspek kaging tambakan pa sang balase. Sa karon nakatalana na nga pagkapasakaan sang kaso nga murder ang tatlo ka mga mag-utod. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sampaw-sampaw nga kaso gin-file sa suspect nga nagbuno-patay sa isa kalalaki sa Sibalo, Mantike. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Gin question sa kaso nga darwa ka frustrated homicide gigsang ka homicide na katubangan ni alias Carl ang ginatudo suspect sa pagbuno-patay kay Smith Lee Madero kang Mayo 23, 2026 sa District 4 Sibalo, Mantike. Sa interview interview kay Police Captain Jolly Canindo ang OIC kang Sibalem MPS ang naging pahayag nga tatlo ang complainant kang kaso nga ginalakipan kang pamilya kabiktima kag darwa ka mga pilasan sa diin ginahulat kang polis ang resolusyon kang prosecutor kung ipasaka ang kaso sa korte. Ginpahayag pa kang natungdan nga wara naman nakapangalima sa krimen ang libayan kang suspect na si RJ apang nagbulig lang dia sa sumbaganay base sa andang pagpakigangat sa mga embolbado kag wara man ti witness nga makatudlo nga isaratana sa nagbuno sa biktima. Wara naman ti may na-recover ang Sibalem MPS nga mataram nga bagay nga gingamit sa krimen. Dugang pa nga may pila sa idalem kang anang baba si RJ matapos nga nasumbagan sa rambol. Sa talaga, ginahilat pa kang Sibalem MPS kung may mga pahayag pa nga makagwa kag makahambal sa kung ano ang natabo sa insidente. Balita regional Halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: DJX 500 Morning Newscast.
1: Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa Iloilo, isa pa lang kasi manang nga nakagwa sa prisuhan. May balita si K5 Kim Caluyo.
0: DJX 500 Morning Newscast.
6: Isa pa lang kasi manang nga nakagwa sa prisuhan, apang liwat naman nga may ginlapas nga kasuguan, apang malala pa may ginpatay nga isa ka makaluluoy kag wala sang bato nga tigulang sa distrito sang lapas.
7: Napreso bangod sa illegal gambling si Jerry Pablo Lima, 34 anyos ang Pebrero tuig 2026, kag sang tinalikdan gid lamang nga semana nakagwa sa prisuhan. Sa baylo nga magbago, malala pa nga kaso ang iya ginkumiter matapos ginkuga, ginlasak, ginyudyud tubtob na patay ang 89 anyos nga si Virginia Halsido sa sulod sang ilabalay sa Ledesco Village nga sakop na sang Barangay Tabuk Suba Lapas, Iloilo City sang Mayo 24. Si Lima ang anay nagabulig-bulig sa tiyon sang pananom kag pag-harvest sa duta sang biktima sa Gihaman, Leganes sa diin. Naga-serving nga caretaker ang girikanan sang iya ex-live-in partner. Nakapaninlo man ini kag anay ginasugo-sugo sang tigulang sa ilabalay sa lapas. Apang sang nagligad nga 2025 pa ang ulihi nga pagpadulong sang sospek sa balay sang biktima. Humalin sang nagpadulong sa Saudi Arabia agud magtrabaho bilang OFW ang iya anay live-in partner, nagbag-o ang iya batasan. Nagapamahog pa ini sa iya mga bata nga pamatyon sila kung hindi magpadala sang kwarta halin sa abroad ang iya live-in partner sadto. Sandig pa sa ex-live-in partner, ginaaligar nga nakapangawat man ini sadto sa ginobrahan sang dako nga kantidad nga gingasto lamang sa luho sang kirida. Base sa anay karelasyon sang sospek, duha ka mga sirkumstansya ang gratanaw sini nga hibubunot ni Lima sa tigulang nga amo ang pagpaguba sang iya nga balay, amo man ang hindi pagpautang sa iya.
6: Panawagan naman sang mga himatas sang biktima nga mag-surrender na ang sospek sa mga kapulisan. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si K5 Kim Montaño Caduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balita, Dole Central Luzon Regional Director ginsuspende. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Sinuspindi ng isang buwan ni bagong Department of Labor and Employment o Dole Secretary Frances Tolentino si Dole Region 3 Regional Director Geraldine Panlilio upang bigyan daan ng masusing investigasyon kaugnay ng gumuhong under construction na 9-story building sa Barangay Libago, Angeles City, Pampanga. Layunin ang suspensyon na masiguro ang patas at walang impluwensyang pag-iimbestiga sa insidente na ikinasawi at ikinasugat ng ilang manggagawa. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang resulta ng investigasyon upang matukoy kung may mga paglabag sa labor at safety standards sa naturang proyekto. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang lalaking inasapuan patay sa baybayon sa Ngasaan, Misamis Oriental, nakilala na. May balita si K5 Nanet Pasayon.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nakilala na ng mga otoridad ng Asahan Municipal Police Station ang lalaki na tagpo ang palutang lutang at wala ng buhay sa karagatang Purok 1, Hampason, Asahan, Misamis Oriental. Ayon sa pulisya, ang biktima ay isang 15 years old na estudyante at residente ng barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gayunman, tumanggi ang mga otoridad na ilabas ang tunay nitong pangalan dahil minor de edad pa ito. Batay sa inisyal na imbisikasyon, naiulat na nanawala ang biktima noong pang May 20 matapos umano itong biglaang umalis sa kanilang bahay. Nabatid din na nadiskubre ng pamilya sa cellphone ng biktima ang pagkipagtalo nito sa kanyang kasintahan na nauwi umano sa kanilang paghihiwalay. Sa ngayon, pinaniwala ang posibleng nagpakamatay ang minor de edad, bagamat nagpatuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo ga publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Libre nga school supplies kag uniform ginpanghatag sa Puerto Princesa City sa Palawan. May balita si Kaki 5 Grace Belostrino.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Maaari nang simulan ngayong pasukan ang pamamahagi ng libreng school supplies kabilang ang bags at uniforme para sa mga K-12 student sa lungsod ng Puerto Princesa. Matapos na aprobahan ang ordinansang inihain ni City Councilor Victor Oliveros, layunin ang programa na matulungan ng mahigit 72,000 na mag-aaral sa nasabing antas. Tinatayang aabot sa halos 70 million ang pondo na inilaan para rito na pamamahalaan ng General Services Office. Samantala, dahil sa dami ng mga benepisyaryo, nagpaalala naman si Councilor Oliveros na maaaring hindi sabay-sabay ang pamamahagi ng mga gamit. Aniya, lalo ang mga uniforme ay ibabase pa sa tamang sukat ng mga mag-aaral, kaya posibleng isagawa ito ng paunti-unti.
12: Ang lahat po ay tinitignan natin na mabibigyan ng suporta na ito, noong school bags and supplies and uniforms. Ano po. So ngayon po ay pinag-usapan pa namin ng gusto kung papaano yung sa uniform naman, sapagkat ito po ay mula sa baro hanggang sa sapatos.
11: Ako, si ka K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, lalaki na ospital matapos ginlutang sang tatlo ka mga suspek sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa De Vero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagpapagaling pa sa ospital ang isang lalaki matapos siyang binaril ng dalawang beses sa tatlong hindi pa nakilala mga suspek sa Purok 2, Barangay San Antonio, Cebulan, Negros Oriental noong Lunes na gabi, Mayo 25. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Joel Tuting. Nasa hustong gulang at residente ng lugar. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kalsada habang nag-cellphone na bigla siyang atakihin ng mga sospek alas 9.30 ng gabi. Dinala kaagad ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital gamit ang isang rescue vehicle at nasa matatag na kondisyon na sa ngayon. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng investigasyon ang pulisya ng Cebulan sa pamamagitan ng upland tambayayong at sinusuri na rin ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy at maresto mga sospek na mabilis tumakas patungo ng silangan. Balita, gikan sa K5 News FM, Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, si Miss Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
10: Balitang National.
14: Balitang National.
1: Sa Balitang National, Minority Bloc members nag-walkout sa plenary session. Gin-question ni Senator Erwin Tulfo ang suno sa iya pagpadali sang Majority Bloc nga talakayo ng motion ni Senator Rodante Marcoleta nga tugutan ng remote participation o kon electronic voting sa mga senador apisar nga wala ang mga ini sa plenaryo. Gin-pamangkot si Nikon Balamay ka ang tanan ini sa posibilidad sang pagbagwa sang arrest warrant sang Office of the Ombudsman sa pila ka mga senador. Dugang pa bangod sa nangin mainit nga debate kag sa nasambit nga motion ni Marcoleta, pila ka mga miyembro sang Minority Bloc ang nag-walk out sa plenary session kagabi Martes, Mayo 26. Samtang Senator Robin Padilla ginpili nga mangin vice chairperson sang Senado. Ginpili bilang Vice Chairperson sa Committee on Basic Education si Senator Robin Padilla sa ginpatigayon nga regular session sa Senado kahapon nga adlaw Martes, Mayo 26. Miyembro naman sa komitiba sanay Senator Bongo, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Mark Villar, Amy Marcos, Joel Villanueva, Kagrudante Marcoleta.
0: Balita International. International.
1: Sa balitang international, Taiwan handa sa posible nga pagsakop sang China. Ginpayag ni Taiwan Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Chung-shen nga handa ang gobyerno sang Taiwan sa posibilidad nga sakupon sila sang China. Sa ginpatigayon niya nga media briefing, kaupod ang mga Filipino reporters kag mga miyembro sang media sa siyudad sang Taipei, nagapati siya nga magapatigayon sang amphibious landing ang China sa oras nga sakupon sila. Apang iyaman ginpayag nga handa sila nga magbato kag imuon ang ituman kamahal nga costly o kon costly para sa China nga pwede nila mapuwersahan ang Beijing nga magduha-duha sa ila paminsaron.
0: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, batas ang ginamos kag asin vendor record breakers sa triple jump sa Palarong Pambansa 2026. Nalapawan sang atleta nga si Cesar Mantigues o kon Manligues ang 15.1 meter record sa triple jump event matapos niya maangkon ng 15.14 meter sa Palarong Pambansa 2026. Si Manligues ang 17-anyos nga nagaling sa Plaridel, Misamis Occidental kag subang anak ni Felma Manligues nga managbaligya sa ginamos kagasin. Naglumalumaw ang ginpahayag ni Nanay Felma sa K5 News FM Bacolod ang kalipay nga iya nabatigan kasunod sang kadalagan sang iya nga bata. Oras sa K5 News FM Philippines sa Isbiente sang aga.
0: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
1: Sa ito naman nga balitang entertainment, Kiray Celis kag Stefan Estopia nag-gender reveal sang ilang first baby. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Inanunsyo sang aktres nga si Kiray Celis kag sang iabana nga si Stefan Estopia sa publiko nga baby boy ang ilang nga first baby. Gin-reveal sang mag-asawa ang gender sang ila bata sa isa ka intimate gender reveal party. Nagintambungan naman sang ila pamilya kag pila ka malapit nga mga abyan. Sa video nga gin-post ni Stefan, makita ang malipayon nga reaksyon sang duha matapos nga napuno sang blue smoke ang lugar nga nagakumpirmar sang lalaki nga baby. Likip naman sa gingpili nga mga maninay kag maninoy ang musunday sa Real Manabat, Julia Montes, Yen Santos, Ryan Bang kag Enchong D. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: NFA igasubasta ang 1 million ka mga sinako nga bugas. Nagplano ang National Food Authority o kung NFA nga igasubasta ang masobra 1 million ka mga sinako nga bugas sa Hunyo kung sa diin kabahin ini sa tikang sang ahensya. Agod magkakuha sang duga nga pondo kag espasyo ang ilang nga bodega sa maabot nga tig-alani. Sunod sa administrador sang NFA nga si Larry Lacson, ini ang ika-apat nga pagsubasta sa NFA nga bugas agod magkakuha sang pondo para makabakal sang dugang nga humay. Dugang paniya ang floor price sang daan nga bugas ang medyo magataas base ini sa subong nga presyo sang lokal kag imported nga bugas. Mga ka-K5, bamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. And happy happy birthday sa akon nga lola, Nanay Nympha Albay. Happy happy birthday. Banter masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpangulas sa aton nga CEO nga si Doc Remeluy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. 101.9. K5 News FM.
16: D3 Bio.
17: Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo,
16: tugas ang virus, kagbiklobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
16: Ang D3 Bio,
17: puno sang lauric acid,
16: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
17: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3 Bio,
17: adlaw-adlaw.
16: D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Senior citizen ka na bala,
17: kag medyo lipato na,
16: ibalik kag protektahan ang memorya.
17: Mag D3 Bio ka na.
16: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
17: nga isa ka sahi nga brain food,
16: kag gantinlo man sa aton uto,
17: rason
16: nga gandami ang memorya.
17: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
16: DTX 500.
17: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
16: Mag DTX 500 na.
17: May ampalaya extract
16: nga bugana sa charantine,
17: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
16: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
17: Mag DTX 500 na.
16: DTX 500,
17: ang free radical neutralizing supplement.
16: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
17: Likawan ang komplikasyon
16: kag balatian.
17: Mag DTX 500,
16: ang pinakakampiyon
17: ng antioxidant.
16: DTX 500,
17: may DC,
16: ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: May DC.
17: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So na,
21: pwede, magid ako sa akong body odor.
22: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
23: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
24: Mags 4 Biotics ka.
25: May fortified probiotics
24: na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion.
25: Sas 4 Biotics.
24: Gadalhay ang pag-ariya.
26: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya.
25: Kag stamina sang lawas.
26: Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly
2: closely, nag-apektuhan sini ang mga bata.
3: Protektahan ang aton mata.
2: Mag-Eye Care Gold
3: Capsule adlaw-adlaw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon,
3: para sa manami na eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
3: Kaupod
2: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sprint Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. Ang aton sibong attack na alas 6:31 sa aga.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Stand by!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
6: Objective and analytical.
8: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: Te, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mga ka-K5, good morning!
8: Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati. Tandin ta nga page ka live tan sa Negros Island. Gasala ta permi. Ata naman mga K5, para kami kung nag-page sa live sa Negros Island. Nga page K5 Negros Island. Mutong way kung maundan microphone ko, kaya wag ko pangita kung din kami live nga page. Negros Island, gali kita subong nga page naman. K5 News FM Negros Island. Dito ka mo anay kadto kay damo tapakita subong.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mayong aga sa aton pinalangga nga tagpalamati Bao Pizza 20 City nakadasig lang oh. Good morning sa inyo tanan. It's a Wednesday, Pizza 27 sa bulan sang Mayo mga K5. Kadasig lang no. 3 more days to go and it's gonna be June na kita no. May 30, 31 pagka dugay-dugay Pizza 1 na. Pag abot sang Lunes, Pizza 1 na kita mga K5.
8: Foro de los Pueblos.
5: So welcome sa itong pagpangalaga. Dumayong signo sang lakat sang panahon subong. Kay nagasugod ng galom-galom, nagasugod ng ulan-ulan. Kag kun hapon nagapusdak ng ulan mga K5 sa mga binukid naton. Kabangkalan sa gagapon, perting ulan, hinubaan. Basta hapon, sige ulan. Daw nagayuhom-yuhom ng aton ng mga mangunguma subong tungod sining puwerte ka baskog nga pagtupa sang ulan.
8: Foro de los Pueblos.
5: Okay mga K5, here we go. Hambala na yung mga listeners nga ari kita sa K5 News FM Negros Island naga-live subong. So base kung makita nyo na subong, amat-amata nyo lang anay sila ipabalong, ari kita sa K5 Negros Island nga page naga-live subong. Okay, now.
8: Foro de los Pueblos.
5: Mga K5, subong nga aga. As we prepare sa aton nga pagpangalagad, so in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerife, manging kaupo nyo ako, tub-tub sa takna nga alas 9.
8: Foro de los Pueblos.
5: Pero antes kita mag-atag sang aton nga mga headlines, kag umpisa sang aton, smooth lang anay aton program subong ha. Smooth kay may palarong pambansa kita dugay-dugay. maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord God, madamo gid nga salamat sa ining adlaw nga Miyerkules nga ginhatag mo naman sa aton. This Wednesday, guide us in every decision that we make. Proteksyonin man ang amon mga pamilya, ang mga mangunguma, ang mga trabahante, ang mga estudyante, kag ang mga OFWs who are away from their families. Hatagi kami isang kusog, Ginoo, maayo nga panglawas, malinong nga tagipusoon, bisan pa may mga challenges nga ginaatubang. Kabay patani nga ang pagigugma, kindness and hope will fill our hearts today. Kag subong nga adlaw, Ginoo, nag-reflect kami sa nasulat sa 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amo ina ang amon reflection subong adlaw, Ginoo, as we say thank you for this wonderful day. This we ask through Christ our Lord. Amen.
3: Foro Delos Pueblos.
5: Okay mga ka-K5, subong adlaw sa aton mga headlines. Wala kita opisina, wala kita obra, subong adlaw. Wala opisina, wala obra, mga K5. Bangod kay subong adlaw, ang bugos nga pungsod Pilipinas. Ang nagaupod gid mga ka-K5 sa aton mga brother Muslims sa ilang pagdumdum sang ining adlaw. Today is very important to our brother Muslims tungod kay subong ang ginatawag naton nga Eid al-Adha. Eid al-Adha. Anong Eid al-Adha mga ka-K5? Ang Eid al-Adha may duwa ka dalagko nga mga selebrasyon ang mga Muslims mga ka-K5. Dugay-dugay iistorya ko na sa inyo ang Eid al-Adha. Basta wala kita klase subong, wala opisina, kag ang panalambiton sang mga brother Muslims naton subong, Eid Mubarak! Eid Mubarak!
3: Foro de los Pueblos.
5: Sa aton nga pagpangalagad, bantayan. Kadumdum ka mo nagligad, gadlaw tong ginpagwa kong itsura kag ang panalambiton sang isa ka asawa. At ublang asawa ni Police Master Sergeant Davy Karampatana nga taga Isabela nga ginlubong. Paghatag sa iya sang bandera, ang hambal niya, anhon ko ining bandera, hindi ko niya kinanglan ang bandera. Mga ka-K5, grabe tong reaksyon sa publiko kag ang simpatiya sa asawa ni Master Sergeant Karampatana. Ugaling kay daw may naghambal ang iban nga niya amog itong ginhambal yahaw. Di maintindihan ta na, kaya tiyan ho niyo tutong bandira kay banay, yan ang patay. Grabe to, nagligad-gadlog yung pagwa ta to din. Subong, si K5 Michelle Patino, bantayan niyo kay may ara siya follow-up mga ka-K5, parte sa pagklaro sang asawa kung nga anahambal niya to. Bantayan, karon dugay-dugay mga ka-K5. Nakibot ang tanan kahapon sang naglanog ang balita sa siyudad sang Cadiz nga may isa ka konsehal ang nag-resign sa iya pwesto bilang konsehal sa siyudad sang Cadiz. Officially mga K5, nag-resign na si Honorable Francis Guanzon o kung si Judge Guanzon o tod ni Attorney Roy na Guanzon Black, iti nag-retired sa judge, nag-konsehal sa Cadiz daog. Nag-retire siya mga ka-K5. So bantayan ang detalye sa kay K5 Chester Beronke sa iya pagpangalagad subong nga si K5 Wilson Villena. May update man karon dugay-dugay parte sining natabo nga tong balita kubla kagapon nga may nag-stuck iya sa elevator sang SM ang gabang niya. Nagpagwa statement ang SM. Nagpagwa statement ang SM Schumart, official statement. Bawang ilang official statement. Pamatsyag ko doon, tamaran ko rin ang sulat sini. Nga hindi siya kabalokon nung isulat niya. Dugay-dugay ipakita ko sa inyo mga ka-K5. Wala gid unod ang press release kag ang statement sang SM Schumart. Kung sino man ang PR nyo dira, ano ginakapoy ka mo? Nag-shopping ka mo? mga ka-K5, sa amuni ka dako nga natabo sa SM Schumart, ang ilang statement ipakita ko karon sa inyo, langgabang niya. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. But na ano nga klase panulat ni ano nga iya sa SM, hindi maintindihan, no? Hindi maintindihan. As if nga natabo daw nagkuhan lang blan, daw may nahulog lang nga isa kabilog nga kandila sa iyang statement. Dugay-dugay mga K5, lumpatan tayo ni 18 katao, diyo tayo lang mapatay mo ni panulat nyo. Ay naano mga kamuman? Tanan-tanan na lang ang tao gakadto na sa inyo. Tapos, may narabo ang hambal nilang, oh. Nga isolated case, di okay man na isolated case to. Pero lapit isa ka oras ang mga tao nga na-stuck. Tapos intuon nyo pa kami, our emergency response team arrive on site. Unassisted. Nag-assist lang kamo kay ginbuksan sang tawo. Akalang gabang niya. Nugay na kamo binutig. Dugay-dugay. Lumpatan tayo ni mga ka-K5. Sobra na niya. Gabasa ko sa statement nila kahapon. Dugay kwanta. Hindi na ni husto mga ka-K5. Hindi na ni husto ang iya sang SM. Ang muning statement yun, pati ang syudad may investigar na gani. Tapos daw pag-uaw nila nga, daw wala lang lakaso, daw wala lang yaka, way lang may natabo sa ila. Nga sang pagkatapos, nabatian yung interview takahapon sa isang arato, ni tawo nyo, wala nag-insindi. Ni tawo sang SM, ni security guard, ni management, way sa nagambal nga, oy, diyo tayo lang mo mapataya rito, biho. Why gid? Why gid? Pakabal na lang yung inyo yan. Dugay-dugay lang kay lumpatan ko ng SM Schumart ni. Why ko giniging adlan kahapon pero nakita kong ilang statement na ginitulo ko. Bawabi ko ni mo pamilya ang ara to. Kag ini nga elevator mga ka-K5. Kung sa prangka-prangka naglang istorya, kung hindi lang yung importante kayo, tutod lang ko yung kadto si SM. Bro ka nga, ha? Gutok. Ikaduha. Ang CR sa SM, kung gusto ka mangihi, yawan kay mo yung kapugong kang ihi mo kung di ka makapangihi. Unlike sa Ayala, nga mas kadali lang lang, harap din CR, kag kanami pa. Ang SM, yawan ka pangita. Layo. Hindi friendly sa shoppers ang ilang CR. No. Tapos, amun ni natabo, why ko nagkakanto, kaya ang ilan ni nga elevator nga nag-stack up ni mga K5, sa pangkalang nga istorya, kung hindi lang gid nga gasakit ng tiil ko siyang lakat, hindi ko na magsakay. Kayo na bisyado ka ginuot sa elevator nyo daw ay bintilasyon. Ilang inyo elevator nga wala bintilasyon. Amo man ang nagbintili ang elevator nyo nga nag-stack up. Di karon mapagwa ka mo sa statement nga daw wala lang. Ni utod tao nyo nakatagto tunga sa baso nga tubig. Why ganin? Nugay na kuya. Dugay-dugay lang ah. Lumpatan tani karon dugay-dugay. I-share yun yung program ta para kamalabot to sa SM. Hindi niya husto ng ilan eh. Hindi ginihusto lang gabang yan. At 7:30 in the morning mga K5. Balikan ta karon ang balita dito sa aton nga Agusan del Sur Sports Center. Sa pagpamuno sa aton Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño, and the 15-man team sang K5 News FM, malakad kita dito karon tanawunta naman sa Agusan del Sur ang medal standing kag ang mga hampang nga pagahiwaton. Mayara kita nationwide tandem broadcast on the third day mga K5 with K5 Eljan Castaño at 7:30. So bantayan nyo karon alas 7:30 kay masulod si K5 Eljan. Grabe nga balita, parte sa Palarong Pambansa 2026. Okay, mga ka-K5. Ang tubi-tubla nga nagatahos dito sa Kwan, ang tubi-tubla nga nagatahos sa Libertad Market, mga ka-K5. Ahay, until now, ang tubi nga nagatahos, tahos gyapon. So, ginatawgan ta ang Prime Water. Prime Water! Noy! Prime Water! May ato naman to gataho sa Libertado. Kadtuan ta naman ah. Kay nagligad ging kayo nila. Pinakapulpog na mo ni kay Pebeljan ging kayo nilang Lakson. Ging kayong Rosario. Ging kayong Mansilingan. Tanawon ta ba yabi subong ang talent naman sang Prime Water. Promoter! Tawagan ta kamo anay, may nagatahos naman, Libertad Lupisay na. Kaduan ta anay, kadako naman siyang tahos to, ang dalan may lumot na. Okay mga ka-K5, amuni ang aton nga bulubantayan karon dugay-dugay. Okay? Now, so masadyan yung pagpangalagad ta. Tapos sa Senado mga ka-K5 kahapon, may natabo man sa Senado, nag-walk out. Ang mga senador mo, tanong man natabo ni sila man, hindi naman maintindihan eh. Ang mga senador ta, nag-walk out. Man nag-debatehay sila kagapon kung pwede bala maka-online voting ang mga senador nga absent during the time nga may hearing or may session. Nagtuhaw ini tungod sang ginbuksan nga topiko kag endorsement ni senador Marcoleta. Obviously ginapagwa ini ni Marcoleta para nga may tsansa makabuto just in case may butuhay sa Senado, especially in the case of impeachment and for whatever votation for the speakership or no, for the presidency of the Senate, mga K5, si Bato de la Rosa. Sang nagadebate si Marcoleta, ginabalabagan siya sang grupo ni Tito Soto. Ginabalabagan siya sang grupo ni Lani Subiri. Gabalabag sila ni Tulfo. Hindi sila gusto. Kay siling na kung ano ding kurom, kag ano ang aton napundar nga regulasyon sa sulod sang Senado, amunang sundon ta. Ti gusto nila ni Marcoleta nga i-amend. Why nag-intindihan na yung mga K5 kahapon sa aton nga Senado? You know what happened? Kay wala sila nag-intindihan ay nag-walk out ang mga senador, mga K5, nga grupo sang minority. Sino ang minority kag sino ang majority sa Senado? Ang majority subong sa Senado, amo ina ang grupo ni Senate President, mga ka-K5, Alan Peter Cayetano. Sila ng grupo. 13 sila kabilog, dala na si Bato de la Rosa. Nga hindi na makita naman subong kundi na yes Bato. Nag-run Bato, run naman to sa liwat. Ang Senate Minority, unsi sila kabilog, ang ari dire, grupo nanday Tito Soto. Ang minority, mga ka-K5, identified sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang majority, identified sa kay Sara Duterte. Now, kung wala si Bato de la Rosa, mga ka-K5, kung wala si Bato de la Rosa, kumo 13 ang majority, 11 ang minority. Kuhaon mo si Bato sa majority, ang guha 12-11. Kuha nyo? 12-11. Kung 12-11 ang Senado minus Bato de la Rosa, 12 si ang laban sa kay Sara, 11 ang laban sa kay Presidente BBM. Ang ara sa floor nga mga debate patas na 11-11. Kay ang speak or ang Senate President, the number 30, the number 23 mapungko to kag mag-preside. You see? Now, may ara kita regulasyon nga nagasiling that in case of a tie, kung magbinutuhay bala, magbinutuhay, in case of a tie, ang makabreak sang tie, ang makabuto lang ang presiding officer. Kuha nyo? Now, so ang standing subong sa Senado is 11-11 on the floor with the presiding officer nga makisara nga kung magpatas ang butuhay, makabuto ang presiding officer, madaog man gyapon ang grupo ni Sara. Magkwana, magbutuhay. Now, are ang matabo. Nga nagadali gid sila, nga gusto gid ang absentee voting. Nga maskin absent ikaw sa sulod, nga pwede ka makabuto, nga gusto gid sang majority, kay abansi naman sila, kay unsi-unsi, ila ang Senate President. Inabangod mga ka-K5, ginapreparahan sang grupo nga makisara ang sulod sang Senado, nga hindi lang simple majority, kundi nga overwhelming majority sila. Because pagsugod gid sang prosecution or pagsugod sang impeachment proceedings mga ka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte, kinahanglan ang siyam kabuto para i-absuelto si Sara. Kag 16 kabuto para mga ka-K5 nga i-convict si Sara. Kung tanawon mo subong, laban-laban sa absuelto si Sara Duterte, kay may 12 na siya, maskin wala pa si Bato de la Rosa. Kinahanglan 16 kabuto, so ang grupo ni BBM, 11 lang subong, kinanglan nila 5. Mga ka-K5, if you will notice, ang kutob sang makisara subong ng mga senador na pwede pa makuha mga ka-K5, ginapang-failan kaso sa ombudsman. May kaso si Jinggoy, kasuhan na Manila si Senador Consino Paginto, pati sila ni Marculeta, pati si Villanueva, kasuhan nila, pati mga bilyar kasuhan ni. Te agon ga hindi kami pagkasuhan, magtulo transaksyon sila, kag mahaylo ang 5, ti kundi madisgrasya naman ang grupo ni Sara. Ang 11 mga ka-K5, ang 12 subong, kuhaan mo 5 in kaso ha, nga magsaylo sa kay BBM, 8 na lang kulang, 8 na lang ang bilen, so hindi na siya maka-acquit, pero kung ara si Bato, may chance pa. You see? So amoy na nga si Bato subong, ang ginalalisan kung makabuto si Bato, kung hindi. And kahapon, nag-walk out ang minority. Pag-walk out sa minority, ang nabilin lang sa floor nga taga-minority is the former Senate President, the It Bulaga Boy, Tito Soto. Amo lang tong nabilin. All the rest, nag-walk out sila. Nag-walk out sila kay gusto nila ipakita nga hindi sila sugot sa ginaduso ni Marculeta kagsang majority nga ipwedihon, nga islan ang rules of the game, nga pwede makabuto ang wala dira sa sunod sang Senate, provided ara siya nagaupod sa online, wala na sa regulasyon.

0: everyone. K5 Eric and K5 L.
1: Sa pagbukas mo sang radyo.
2: Okay mga K5, sample plan to ah. Sample sang aton nga kwanbla nga jingle mga K5. Commercialan ko niya anay kay si Michelle Patinyo kuno nagahulat na ma-report na siya. Ma-commercial kita anay mga K5 ang aton simong attack na alas 6:55 sang aga. Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Newstar Luxury. It's time. Play smart. Play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
7: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
6: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
7: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo
6: immune system.
7: Nami imo immune system.
6: Kag nami ang imo tukod-tukod.
8: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
3: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio, may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, ko ang ato

0: absorption sang gata sa aton tinai ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina why niya katabo sa tutunlan mo sa chan mo hindi ara sa small intestine particularly sa imo duodenum da na da ang absorption sang ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio Dr. Mil.
1: Ang nakanami sa D3 Bio kay may D3 ang amon nga BCO ang inyo nga D3 wala BCO ang inyo man nga BCO wala D3 so kung D3 lang ang paghambalan ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amon ang vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3 bayon lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio Health News DTX 500 Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500 Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500 DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
13: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover
8: the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Bike Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K5, balik kita sa tunpag pangalagad palatuntunan Foro de los Pueblos. Okay? Sa liwata, ara kita naga-live subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page mga K5. Okay. Larga bola kita subong aga. On the break, nag-inom ko anay sa akon nga DTX coffee mix. Kay nami ginakun aga bla mga K5 nang pahunay-hunay ka. Tapos nakainom ka DTX coffee mix. Ano ang diferensya sang DX DTX coffee mix sa iban nga kape? Ang iban nga kape mga K5, tikape lang gid siya eh, may init lang atubi tapos may caffeine, no? Itom. Ang iban labnaw pa nga pagkatimpla, no? So kape lang gid siya. Tapos yung mga 3-in-1 3-in-1 bla na. Damo kalamay na eh. Sugars na grabe kid. Ang kuno abidok 3-in-1 kadto ga sirbigata sakto lima nga lubi na siya. So damo fats, damo kalamay. Destructive to the health sa simpleng istorya, eh, prangka na gid lang destructive to the health. Pero kung naka DTX coffee mix ikaw, amo niyang nakakapi ka na, nakadetoxify ka pa. Tungod kay kape ang sabor niya, may kape siya nga gamay, pero hindi siya makahalalit nga klase kape. Detoxification coffee ang guwa niya. Amo na nga nagakape ka, hindi na tinluan mong gut mong tinae mo. So kung mabakal ka man lang kape, nga hindi mo na pag-ibakal, DTX coffee mix. Amen? Kay, total mabakal ka man gapon kape. Tingnan ko mabakal ka DTX coffee mix, ha? Para nga at the same time, para man na sa health mo, nga magmayong matyag mo. Ang iba niya kape, tapos mo inom, kurog-kurog ka, ka nervyoso ka nga daw si Tangkuloy ka bla. Nervyoso ka. Pero ka naka DTX coffee mix ka mga kape, wala nervyos. Nga, hindi kaya nervyoso. May siyang pulo, pakta sa inumon mo sa kadlaw. Kay wala siya yan nag-sulab, sulok-sulok mo. Why siya ka panervyos? Kaginatinloan yung tinae mo. Siya lang ang kape, mga K5. Nga may chia seeds. Inang galutaw na pagtimpla mo, hindi na siya higko. Chia seeds. Amo nagtaling katinlo sing tinae mo. Sing una nga chimpo, mga time sa mga Inka, ginagamit na nila sa Peru, sing una mga K5. Ang chia seeds. Amo na nagatinlo sa gut or tinaita. Ang tinaita, puno na mga K5 sang latak, sang mga ginapangaon, tablang mula pulos, kansi, fats, lahat, tanan na lang. So, latak na mo. So, tinloan ta na siya. Avoid ka colon cancer. Avoid ka sang toxins yung kasunod sa lawas mo, hindi amo. You need DTX coffee mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: Foro de los Pueblos.
7: Yari na sa aton linya, boy na manong nga balita si K5 Michelle Patino. Yari na siya sa linya kay ang asawa ahay. Naghambal gid ang asawa, anhon ko ang bandera. Anhon ko ning flag. Kaysa paglubong sang banan niya si Police Master Sergeant Davy Karampatana mga K5, ginhatag sa iyang bandera. Normal na nga ihatag si mong flag. Paghatag siya gapyangak ang asawa. Anon kuning bandera, anon kong flag. So mga K5, nagahilibion siya. Kag nagmix reaction. So para wala na duroga mo, ang asawa nagpathag. Nga siling niya, ini ang ako niya nga ginhambal. Reaksyon ko ato sa pagkapatay sang akon nga bana. Okay? Yari sa aton linya si K5 Michelle Patino para sa sining buena manong nga balita subong nga Pizza 27 sang Mayo.
5: K5 News FM Live Report.
7: K5 Michelle, good morning.
8: K5 Eric, good morning. Amo man sa mga tagpalamati isang aton nga programang Foro de los Pueblos. K5 Eric, sang Domingo nga adlaw gindulong na ya sa iyang ulihi nga palahuyan at tubalang police nga napatay no sa bypass operation dira sa Maynila, Castellana si Police Master Sergeant Davy Karampatana. K5 Eric, tigayon nga nalambot naton kag na interview no ang iyang tiayon ang iyang asawa nga si Mama Ian Karampatana Batana kahapon nga adlaw ka K5 Eric kagating amon istoryahan ay although over the phone lang gid man K5 Eric mabatsyagan ko kung ano ang kasubo nga ginabatsyag ni Ma'am Yen kag kung ano bala ka K5 Eric kabugat sang iya ginadala but somehow may relief man all the way sa amon pagistoryahan ay K5 Eric kay dito naka pangayo tano sang gamay nga background ni Sir Davy hindi iya bilang pulis kay K5 Eric kundi bilang isa kabana kag tatay sa iya mga kabataan
7: okay.
8: Kay K5 Eric Now kahapon ginlaragway ni Ma'am Yen si Sir Davy kay K5 Eric bilang isa ka responsable nga may outside work niya sa K5 Eric.
7: Okay, very good.
8: Pag, ang aton nga pag-istorya base niya sa pagkakilala ni Ma'am Yen sa iyang banati sila ka K5 Eric ang madugay na nga nag-obdenay duara na sila sa around 12 to 15 years K5 Eric nga nag-upod bilang mag-asawa kagin bugayan sang tatlo ka mga kabataan na K5 Eric. Suno kay Ma'am Yen ang natabo ka K5 Eric ato balang adlaw nga nagpatigayon sila sang ila operation nang sadya pagil sila ka K5 Eric eh, nag panglaba pa sila yung buligan pagani ko no ni Sir Davy si Ma'am Yen ang manglaba kay hindi gusto ang bana nga di lumayawan bala ka pinanglabang asawa kag magsakit naman ang iyang likod then after sina ka K5
7: Janay K5 Michelle mga ka K5 gina-describe subong ni K5 Michelle ang balita nga antis gali matabo tong operation Michelle sang La Castellana kay taga Isabela nisla po sa Isabela La Castellana sa Gadyuti.
8: Yes.
7: So antis ang operation nagapinanglabas lang ang duha sang asawa Yashel. Grabe na subo-subo.
8: Mm-hmm.
7: Okay.
8: Yes,
7: tanang mga video tatan sige report ni Michelle sige lang replay tan replay lang para nga makita sang tagpalamati ta. Okay. Nagpanglabang anong hambaya sa asawa niya? Plangga ya Gedchel.
8: Yes, kinambalan niya nga buligan ta ka para nga hindi ka kuno maayawan ka panglaba kay si magsakit naman ang iyang likod kuno sang asawa.
7: Wow.
8: Mas mayo nga tunga sila sa trabaho bala ka K5 Eric.
7: Mm-hmm.
8: Although di ang trabaho bilang isa temple operative kalabanan kani Galia mapulaw kag ni K5 Eric mo sa monitoring down to the actual na nga operation.
7: Mm-hmm.
8: Pero si Sir Davy gin describe niya sang iyang asawa bilang isa ka mapinalanggaon nga bana. Siya ni gani kuno ka K5 Eric sa ila tanan nga mga operatives.
7: Mm-hmm.
8: Siya ni ang gadali permit puli kasi do medyo antad pang balay niya sa duty ginadutihan niya lugar gusto niya nga magpauli dayon kay kabalo siya nga nagahulat ang iya asawa kag tatlo ka mga kabataan K5 Eric actually may ara kita dira sang voice clip no or portion sang interview with the Yen Karampatana ini ka K5
7: dali lang Michelle ano ang obra sang asawa ni Kap ni Sergeant Karampatana nung obra ni Ma'am Yen
8: ara siya sa ilang balay ka K5 Eric naga kuno naga
7: nag-atipan sang kabataan
8: niya mga kabataan yes sir
7: pila kabilog ang kabataan ni Sergeant Karampatana
8: may ara siya tatlo all
7: Sus,
8: girls.
7: Grabe. Babae pa tanan?
8: Yes sir.
7: Pilang edad sang magulang?
8: Ang magulang hindi lang ko sure kung pila pero do dalagita na ni K5 Eric eh ang ilang tubang.
7: Okay. So before the operation nagpanglaba sila nagbulig pa ang pulis.
8: Mm-hmm.
7: Paano nabalaan ni Yen? Paano nabalaan ni Ma'am Yen nga natabo ang bana niya?
8: Ang sugid niya sa aton kahapon kay K5 Eric, kasi normal, the usual, kumbaga, kay di kadalakat ni Sir Davy, kalisensya, gidman ini.
7: Mm.
8: So, kumbaga, ang heart and mind sang asawa, so, nabugos na kasi naanad na siya balang ang dalakat, kis atong ang gabi, malakat sa operation. Nakibot siya ko, no, kay K5 Eric, nga do ka mga lasays naglakat sang gabi,
7: okay.
8: Though after an hour or two, though wala na kuno ka text o kung ka-communicate.
7: Nga normally, ka-communicate ginayang banay si iya kung maglakat?
8: Yes,
7: kung ka-duty.
8: Hindi ka kay Faberic na nga o ga-inventory na kami, dugi-dugay puli na, do something amon na bala ka kay Faberic.
7: Wow, Diyos ko, Michelle. Gina-reply ko. Sige, sige lang, gina-reply ko din paglubong. Bugala o klaok, isang hibi si ma'am yan.
8: Yes, kay Favorek. Kag that time, natingala ko noong asawa nga doon wala nakakontak.
7: Dokalinong, abe? Dokalinong?
8: Dokalinong.
7: Oo, te.
8: Sabi niya, basi sako lang yun or what. Nakabaton siya sang tawag halin sa iyang bayaw, which is ang manghod naman ni Sir Karampatana.
7: Ni DB, ano ko nung hambal sa bayaw?
8: Nakibot siya, not the usual.
7: Gabi na, gabi.
8: Gabi. Not the usual kay K5 Eric nga ang manghut ang nagpangamusta sa iya magulang kasi natuunan sa magulang ang iya nga bana. Bala.
7: Okay.
8: Abi niya kun, ano lang.
7: Michelle, ba? Sa yes, tagpalamati ta mga ka K5, pamatiin nyo ng report ni Michelle. These are rare balita, italagsa nga mga balita. Amo na ini ang mga wala tamabalan. Amo ning ginabalita ni Michelle ang wala tamabalan nga natabo sa panimalay Karampatana sa side sang asawa sang naglakat ang bana niya nga pulis kag nag-operation until ginpatay siya sang suspect. So nagintawgan siya sang manghod shells ni Karampatana pating pare do mahibi no.
8: Pagtawag sa iya sa K5 Eric, ang manghod ni Karampatana, it happens to be nga ang bana si ni policeman sa K5 Eric.
7: Ang manghod ni Master Sergeant Karampatana nga bana niya, ang manghod niya babaye.
8: Yes, sir.
7: Ang babaye nga manghod ni Karampatana, may bana siya nga policeman sa La Castellana naman?
8: Hindi lang ko sure kay K5 Eric kung sa La Castellana.
7: Pero police?
8: Yes, basta police.
7: Okay.
8: Kag, siyempre, siguro, ang information bala,
7: at
8: ang pagkatabo sa to sa ilang operation, nakalabot sa bana sa manghod sini, gintawgan niya karon si Mamien, ang asawa.
7: Siyang nagpabalo?
8: Yes. Actually, wala pa man siya kabalo kasi 5 Eric that time.
7: Okay.
8: Basta ginambalan lang siya nga sugaton kada ni Amoni, ang akon nga bani, abi, malakat ka mo, amon ang kambal. Mm. Pero hindi pa bala buo, kumbaga, ang picture kon nga sugaton.
7: Ay, kung amo siel, pagtawag sang bayaw niya, waay ginsugid nga may natabo sa bana niya.
8: Wala pa.
7: Kundi ginambalan lang siya nga day-day, agyon kada ni Amoni ho ang bana ko. Agyon kada kay may laktan ka mo. Kung amo kabalo na to iya ang utod ni Karampatan, ang bayaw ni Yen nga may natabo na kay Davey, ang pulis?
8: Wala man siya gintagaan, gintful information sa bana ni Galicia kay Favere, kay mga bayi ini mo. Kung baga doon, hindi sila gusto ba lang magulpihan.
7: Dugin pa kalma lang ang bibilang, Shell?
8: Yes, sir. Dugin ang balan lang.
7: Kasuspense, Michelle, siyang balita mo. Hindi takapag-disturbuhon, Shell. Sige, go ahead.
8: Ginhambalan lang siya ka K5 Eric nga ang bana mo ato sa sentro do amo lang abalati ang pagdumdum man niya sang asawa daw ka inabalang
7: basi pilason
8: may pilas or what it is ang bana mo dapat gina-expect mo ng mga amo sin ang abutang ka K5 Eric ang paglaragway kahapon sa ato ni Mamian sa ato ni interview sa iya ginsugat siya nagdato sila sa sentro ka K5 Eric kag pagpasulot pa lang sa sentro nakita iya ang dapa-dapa kag mga tudlo sang banayan nakilala
7: Sus,
8: niya layo pa.
7: Michelle. Pa naglakat sila sa sentro sa La Castellana?
8: Yes sir.
7: Tapos ga pasulod sila sa sentro sa La Castellana, dapa-dapa na nakita iya. Sumulod sa ulo ya patay gid ay.
8: Yes, kay Favere.
7: Wo ka sakit man na Michelle sang balita mo man.
8: Nahigda na habulan kay Favere nagagwa ang dapa-dapa kag ang
7: nahabulan na
8: Sir Davey. May habol, yes. Amo na pang describe ni Ma'am Yen.
7: Oo, te?
8: Kundi layo-layo pa abing travel, kasi sa very possibly, amo to ang naabtan yan, ah.
7: Kung halin sila sa Isabela, pakadto sa La Castellana, kung dasig-dasig ng lagan, mga medya ora na, Michelle?
8: Yes, sir. Galing kay ang declaration kay Sir Davey is DOA, kasi sa very key. But going back, sa kay Ma'am Yen, layo pa ko no pagpagsugid niya sa itong kahapon kay Kay Favorek, dapa-dapa, kagtutulong palang kilala, yagid nga ba na, yaka Kay Favorek eh. Di, sa kinsi katuig balang of the night mo. Ado halos sa ulo mo ng tanan nga features sa bana mo ka Kay Favorek.
7: Ikaw makahambal ka gina, Michelle eh.
8: Yes, sir. Oo. Pati ang hiblasang buhok sa bana, kung may kabalugid ko nga siya ni mo.
7: So nakita yung dapa-dapa kag tudlo about Michelle.
8: Yes, sir.
7: Michelle, doon na subuan ko kasugod ka palang, Michelle, ah.
8: Yes, sir. Kakasubo, actually, kahapon.
7: Dason?
8: Dumahiti man ko sang aton interview, but ma-feel ko kay
7: Mamiel. Di pagkakita, yes, Shiel, nag-ano sa Shiel? Istoryahe ba kami?
8: Nasa kay Frederick, dito na, nagsugod ang iyang, kumbaga, pag-question, nga ang amuning natabo, do hindi niya na madumduman ang iba ni kay Frederick. Hindi, do ang iyaba lang emosyon, do nagbukbo na the time.
7: Sus, grabe.
8: Sa amo itong sitwasyon kay K5 Eric. May portion kita dala sa interview at kay Ethan.
7: Shiel, mamangkot, yes, kontis na doon ipang replay ni. Sangga pakadto pa lang sila sa La Castellana, upo dya ang bana sang bayaw yung pulisman nga ginsugat siya. Huwag gin siya sang may nabatsyagan nga daw kalain, abi. Ante siya taugan sang iya nga bayaw, maskin mga alibangbang ito, mga panimadon, Blasil, huwag siya kabatsyag.
8: May ara si kay Father Eric. Actually, may explanation si Ma'am Yen as we go on. Kagadri makita ako nga Ma'am Yen is a tough woman. Kag kung magiging ready siya gali ni Sir Davy kay K5 Eric.
7: Grabe, no? Siya daw hindi ko kabalo maghambal. Siya daw kabugat, gin, no? Pamatian, tas siya lang interview. Pagtapos, istoryahan mo kami liwat sila. Sige.
8: Yes, yes.
7: I-replay ta, Michelle.
8: Ang first to play sa ato nga text kay K5 Eric, okay. Amon na siyang una para mapasunod na to.
7: Sige. Ethan, first to play. Ready?
3: 12 years kami nga kasal, 15 years kami nga obdanay. Si Davy, sa tuntun lang, ma'am, hindi nyo ni makita sa akon subong kung hindi, wala ko na proof kung ano siya klase tao. Si Davy, siyempre, pulis na. Pagabot sa ubra, pulis siya. Pagabot sa balay, tatay siya, asaw, bana siya. Kumbaga, ma'am, ginpuno ko ni si Davy, ginpuno ko ni Davy sa pagpalangga. Ginpuno igig ko sa pagpalangga. Ang magtanimala, ginpuno ko sa pagpalangga. Kagkalipan sa akon, pagkadumdum daw, 9 years na siya sa Entel, o 9 years na siya sa Entel Operative. Tapos, 15 years naman sa in-service.
9: Okay.
7: Grabe
9: so,
7: na.
9: Ang 9 years, ni ma'am, makasiling ka man nga.
7: Subo ba?
9: Although, ati ang Entel job, hindi gida mo nakahapos, may...
7: Okay. Okay. Nautod, dali lang gid, nautod siya. Nautod to Michelle. Amo tong first part, ara na? Ay, okay, okay. Siya, dali lang, Shiel, kay masunod ng aton. Shiel, bauhunta tanay hibi. Shiel, masunod ang palaro. Standby ka, Shiel. Balikan ta ka dugay-dugay, Shiel, ha? Standby
8: yes,
7: ka
8: yes,
7: lang.
8: Yes,
7: suspense yes, ni. Ari na mga K5. Si Michelle, ma-standby.
10: Foro de los Pueblos.
7: Kay masunod ng aton, palarong pambansa sa Agusan del Sur, News Center with K5 El Jan Castaño. Balikan ta si Michelle, pang-load na kamudaan, mga luha, preparara. Dugay-dugay lang na. Yari si K5 Eljan Castaño. Good morning.
11: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
12: 66th Palarong Pambansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na
13: Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: Isang napakagandang mga Poloson, Visayas at Mindanao. Narito naman ang pinakaulit mga kaganapan at mga balita mula po dito sa K5 News FM News Bureau sa Agusan del Sur sa Prosperidad Town para po sa Palarong Pambansa 2026. Ano pong ginakamusta ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao? Magandang umaga Pilipinas. Ito ang K5 News FM Palarong 2026 update. Mula sa K5 News FM Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur, ako ang inyong lingkod, K5 Eljan Castaño. Tayo po ay maghahatid ng mga pinakahuling kaganapan sa patuloy na bakbakan sa Day 3 ng Palarong Pambansa 2026. At sa araw na ito mga ka-K5, makasama po natin ating mga K5 News FM reporters na sila po ang mga kasapi ng ating K5 News FM Palarong Pambansa coverage team. At sa ating pong mga nagbabaga mga balita sa araw na ito, bantayan, dalawang swimmer ang nakabreak ng record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pambansa dito po sa Agusan del Sur. Samantala, Team NIR panalo naman sa ikalawang laban sa volleyball secondary girls. Bakbakan sa hardcourt, lalong nagbaga mga heavyweights na pakitang kila sa day 3 ng basketball elementary boys. Sa iba pang mga balita, labanan sa pagitan ng iba't ibang rehiyon sa football, mas umiinit para sa susunod na round. Sa habang sa boxing, patuloy na para bakbakan para sa elimination round at Region 7, pinataob ang Negrense Bet sa Cadet Match 2. Yan po ang mga mainit na mga balita natin ito ngayon dito sa Palarong Pambansa 2026 update. At sa detalye po ng ating mga balita, dalawang swimmer na break ang record sa unang araw ng swimming competition ng Palarong Pambansa 2026. Ang balitang ito ay atin sa inyo ni K5 Jimmy Gregorio.
1: Dalawang swimmer ang nakabreak ng record sa swimming competition sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur kahapon Mayo 26. Kinilala ang unang record holder kay Charles Nathan Bonillo, 12 anyos ng Region 4A na nakalangoy ng 4 minute 30.63 seconds sa 400 meter freestyle boys elementary kung saan nalampasan niya si Titus Rafael Zia ng NCR na nakalangoy ng 4 minute 31.39 seconds noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Samantala, kinilala rin ang pangalawang record holder kay Rihanna Chantel Coleman na 16 na taong gulang ng National Academy of Sports sa matapos mabreak ang sariling record sa girls 13 and over 100 meter breaststroke secondary sa oras na 1 minute at 12.99 seconds. Noong nakaraang taon, na record rin ni Rihanna ang 1 minute at 15.46 seconds sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap rin sa Lawag, Ilocos Norte. Maliban sa kanila, ilang mga atleta rin galing sa ibang rehiyon ang nakakuha ng medalya sa iba't ibang kategorya kung saan dalawang bronze medal ang nasungkit ng representante ng Western Visayas. Balita mula rito sa Aquatic Center ng Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa Special Coverage sa K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.

0: Okay, ginahulat-hulat na ito si K5 Beljan. Medyo may problema lang kita sa audio signal. K5 Beljan, ang signal mo, Joe, may problema lang kita gamay. Mga ka-K5, ang nanganan natin ang pagbalik sa aton nga news center, K5 Eljan Castaño from Agusan del Sur. May duha na ka gold medal ha, nga additional kag may na break nga mga world record nga mga palaro record. Ang importante ito sa balita kay na nanamian ko kay ang volleyball team naton, ang Negros Vipers, represented by Taytong volleyball players. Grabe, naka-second win na kita mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Meaning, may duhan na kadaog sa simple nga istorya, maayo ang record sang aton nga volleyball player sa Negros Island Region. Foro de los Pueblos. And for the information sang tanan, ang aton nga players, ang Negros Island Region, first time ini, nga naka-intra kita sa palarong pambansa. Ara na, K5 Eljan. Back to you. Ara na. Go ahead.
1: Okay, maraming salamat po K5 Eric Tenerife at sa aming mga kababayan. Kami po ay humingi ng dispensa dahil na rin nagkaroon po ng mga technical problem mula po dito sa News Bureau ng K5 News FM Philippines. And sa aming po mga kababayan na kikinig ngayon sa buong Pilipinas at nakaukap na, pakishare na lang po ng ating live broadcast sa K5 News FM 1125. So this time around, sa iba pang mga balita, balikan natin ang report galing kay K5 Red Salgado. Team ng Negros Island panalo sa kanawang araw ng laro sa Volleyball Secondary Girls. Ang kampiyon na balita nito ay ni K5 Red Salgado.
2: Sa Island Region Volleyball Girls Secondary, nasungkit ang ikalawang panalo sa Palarong Pabansa 2026.
3: Nanalo ang Negros Island Region sa kanilang ikalawang laro kontra sa Cordillera Administrative Region sa nagpapatuloy na Palarong Pabansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa unang set, naging agresibo ang laro ng NIR na pinangunahan ni Rose Vian Almendralejo, kung saan matagal na napako ang score ng Cordillera sa 16 bago ito nag 18 hanggang sa nakauna sa 25 puntos ang score ng NIR. Pagbukas ng second set, una naka-score ang Cordillera sa tulong ng opposite hitter na si Barrel na umabot pa ng 2 puntos, pero ito ay kaagad namang tinapatan ng NIR sa pamamagitan ng mahigpit na depensa ni Zelvier Faith Bangyao.
4: Pinalik ni Baril! The ball is still alive! Eto! Bang!
3: Natapos ang second set sa score na 25-12 at hinirang na best player of the game si Almendralejo dahil sa mga sunod-sunod nitong malalakas na atake na nagbigay problema sa mga manlalaro ng Cordillera. Sunod na makakalaban ng Team NIR sa Secondary Volleyball Girls ang Calabarzon.
5: Nagambal gid sa mon si coach before we go here na last night, rather kagabi, nag-meeting kami nga kinanglan gid naman yung lot amon hampang pakita gid naman sa kadamaan kag kung ano gin traininga naman ipakita naman sa sine naman nga hampang. So di man gid totally nga nakita, pero at least a piece or percentage may nakita. So bali next game mabawi naman kami.
2: Mula po dito sa Agusan del Sur, para sa update ng Palarong Pabansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Sa iba pa ang mga balita, balikan natin ang volleyball. Mayroon po tayong update muna po kay K5 Kevin Shusada, volleyball powerhouse teams ng Negros Island Region at Calabarzon. Magsasagupa ngayong araw. May kampiyon na balita si K5 Kevin Shusana.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantala, ang Region 2 ay pinalo nila ang Memaropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, Petsa 27 ng Mayo, Ang unang laro, magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga, susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11, Memaropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito, ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion, National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas, Huwebes, ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ito po si Ka-K5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Okay, nautod naman ang linya na ton kay Febel Jan for a while, ha? Sandali.
7: Puro Delos Pueblos.
0: Naputol na naman ang linya natin galing sa Caraga. All stations, standby muna. Kasi may technical problem lang kita na nakita. Andyan na? Okay. For a while lang, Agusan del Sur, VP Eljan, for a while. While we are fixing. Yes, Sir Eljan, go ahead.
1: Maraming salamat po, K-Tribe. Eric Tenerepe, nagkaroon po ng problema. No? Check na natin. Hindi po ako nagpipindot dito ng mute, ha? Ng aming microphone dito po sa studio, no? So kayo yung andyan po ang ating main control sa ating studio. So hindi po kami nagpipindot dito ng kahit anong buton, no? So sa kabilang dako, balikan po natin ang mga mainit na mga balita. Nagkakaroon po ng mga problema technical, lalong-lalo na po sa signal namin dito kasi medyo mahirap ang signal dito sa Agusan del Sur. Now, balikan po natin mula po kay Kate Pabred Salgado, volleyball powerhouse teams ng NIR at Calabarzon. Magsasagot pa ngayong araw na ito ang kampiyon na balita hatid ni K-5 Kevin Susana. K-5 Kevin, magandang umaga.
6: Para sa pagpapatuloy ng larong volleyball sa secondary girls, ito po ang mga naging resulta ng mga inkwentro kahapon, Mayo 26. Ang first game, nanalo po ang Region 9 laban sa Evraa 2-0. Samantala, ang Region 2 ay tinalo nila ang Memaropa 2-0. Samantalang ang Negros Island Region tinambakan ang Cordillera Autonomous Region 2-0. Ang Calabarzon naman ay kanilang pinadapa ang Bicol Region 2-0 ang score. Para naman sa araw na ito, petsa 27 ng Mayo, ang unang laro, magkakabanggaan ang Region 7 laban sa Caraga, susundan ng Region 1 laban sa Region 10. Pangatlong laro, Region 2 laban sa Region 11, Memaropa laban sa Region 8. Mayroon ding laban ang Region 12 kontra sa Bicol Region. Ito po ang pinakamagandang laban ngayon. Ngayong araw na ito, ang Negros Island Region laban sa Calabarzon at ang panghuli, ang defending champion, National Capital Region laban sa Region 3. Magpapatuloy hanggang bukas, Huwebes, ang preliminary round. Pagkatapos nito ay ang top 2 sa apat na brackets ang papasok sa quarterfinals. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ito po si Ka-K5 Kevin Susana para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, sa iba pang balita, bakbak ang hardcourt, lalong nagbabaga mga heavyweights na pakitang gilas sa Day 3 ng Basketball Elementary Boys. Sa balitang yan, atin ni K5 Don Chavez.
8: Maaksyong bakbakan ang nasaksihan sa ikatlong araw ng elimination round sa Basketball Elementary Boys habang nagpapakitang gilas ang mga naglalakas ang koponan para sa pangarap na kampiyonato. Pinatunayan ng NCR ang kanilang bagsik matapos ilaglag ang Barm habang rumagasa rin ang Bicol Region laban sa Central Visayas, Nimraa versus NIR at Western Visayas contra Region 1. Hindi rin nagpahuli ang Sok Sargent na pinaluhod ang Caraga kasabay ng dominasyon ng Southern Tagalog laban sa Imraa, Central Luzon kontra Car at Davraa na tuluyang nilamon ang Zipraa. Sa kabila naman ng matinding pag-iingat at depensa sa court, hindi nakaligtas ang Claraa sa bagsik ng pisikalang laro matapos silang makapagtala ng isang injury sa gitna ng kanilang crucial na panalo laban sa Car. Ngunit walang oras para magdrama dahil simula alas 8 mamayang umaga, Panibagong yera na naman ang CC Club para sa ika-apat na araw ng kompetisyon. Atake kung atake ang aasahan sa mga salpukang Western Visayas versus Soccsargen, Region 1 versus Caraga, Ivraa versus Car, Istraa versus Claraa, Cabraa versus Nir, Davraa versus Nimraa, NCR versus Braa, at ang tapatang Barm versus Central Visayas na siguradong magpapanindig balahibo sa mga manonood. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Dan Chavez sa iba pang mga balita labanan sa pagitan ng iba't ibang riyon sa football. Mas umiinit para sa susunod na round. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Raymond Almodon.
9: Habang palalim ng palalim ang palaro sa larangan ng football, pa-intense ng pa-intense ang nagiging bakbakan ng iba't ibang delegasyon matapos na magkasubukan ng lakas ng kanilang mga kupunan na nagpatagundong sa football field. Unang game pa lang sa open field ng Dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex, Agusan del Sur, mainit na agad ang naging bakbakan sa pagitan ng Davao Region at Calabarzon na parehong powerhouse sa football game secondary level. Bagamat nanalo ang Calabarzon sa score na 2-0, nape-pressure daw sila dahil sila ang defending champion.
10: Nice, syempre kami, all of the players are new, kahit ako, so nandun yung kaba, dyan din yung pressure, pero yun nga sinabi ko, we're up for the challenge.
9: Tinalo rin ng Eastern Visayas ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 7-0. Panalo naman ang Mimaropa matapos na makagoal sa unang half ng laro laban sa Region 1 sa puntos na 1-0. Panalo rin ang Bicol Region kontra Caraga sa score na 2-0. Sa secondary boys pa rin na itabla ng Cordillera Administrative Region ang laro laban naman sa Negros Island Region sa score na 1-1. Sa elementary boys naman, humataw ang Davao Region matapos talunin ang NCR sa score na 3-0. Panalo rin ang Mimaropa laban sa Cagayan Valley Region sa score na 1-0. Sa elementary boys pa rin, tinambakan ng Central Luzon ang Cagayan Valley Region sa score na 5-0. Tinalo naman ng Central Visayas sa score na 4-0 ang Region 1. Dikit naman ang laban sa pagitan ng NIR at Soccsargen sa score na 1-2. Panalo ang Soccsargen. Muli namang nanalo ang Bangsamoro Autonomous Region kontra sa Bicol Region sa score na 2-0. Sa secondary girls naman, panalo ang Bicol Region laban sa Eastern Visayas sa score na 4-0. Tinambakan naman ng Soccsargen ang Central Luzon sa score na 7-0, habang gitgitan din ang laban sa pagitan ng NCR at Calabarzon sa score na 1-0, panalo ang NCR. Samantala, abangan naman ngayong araw, Mayo 27, kung saan magbabakbakan ang Negros Island Region laban sa Central Visayas, Region 1 laban sa Car Region, Davao Region laban naman sa Northern Mindanao, at Cagayan Valley Region laban sa Calabarzon para naman sa Secondary Boys. Abangan din ang magiging labanan ng Davao Region laban sa Region 1, Bicol Region laban sa Soccsargen, at NIR laban naman sa Cordillera Administrative Region para sa Secondary Girls. Dito naman malalaman kung sino ang walong delegasyon na makakasama sa quarterfinals na sisimula naman sa Mayo 28 sa larangan ng football. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa inyong ulat po, K5 Ray Almudal. Samantala sa boxing, patuloy naman ang magbakan para sa Elimination Round. Ang kampiyon na balita ito ay atin ni K5 Berto Gakit.
11: Patuloy pa rin ang elimination round ng boxing tournament sa Palarong Pambansa na idinadaos sa bayan ng Esperanza, Agusan del Sur. Sa pangalawang araw ng elimination, dinaluhan ito ng mga opisyalis ng panalawigan at dito rin ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago Cane.
12: Natutuwa ang mga taga Esperanza kasi dito nga naganap yung boxing matches natin sa palaro.
11: Sa laro, sa elimination, unang natumba o na-knockout ang pambato ng Negros Island Region na si Pilipinas laban sa Rio ng Davao. Sinundan ito ng pangalawang knockout ng panlaban pa rin ng Negros na taga-Bayawan. Sa 10 manlalaro ng NIR, 4 dito ang natalo at 6 ang magpapatuloy sa last elimination ngayong araw. At bukas, Huwebes, ang quarterfinals. Sa Biyernes, ang semifinals. At finals naman sa araw ng Sabado.
13: Salamat po sa pong mga ginikanan na nagsuporta. Binakaroon ngayon ng ilang tao na wala na ko makuha akong kadaugan. Na tani madawat nila akong kapildihon.
11: Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ako si K.Y. Berto Gakit para sa Kambyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.

0: Okay. For a while, ha? We're checking on the signal ulit ng Agusan del Sur natin. May mga problema tayo sa signal, eh.
1: Ipapalikap po natin. Maraming salamat po.
2: Okay po, kay Pabi Eric, balik po tayo sa ating pagbibigay ng mga balita. Nakabalikan po natin ang report mo na po sa boxing. Puntahan natin ang wrestling Region 7. Pinatao ba at kampiyon na balita si K5, Donnie Ludovic.
3: Negros Island Region na pinataob ng Region 7 Central Visayas sa larong wrestling kahapon. Narito ang report.
4: Nanaig ang pambato ng Region 7 Central Visayas matapos nitong talunin ang pambato ng Negros Island Region na si Jason Ginaganag sa quarterfinals ng Wrestling Cadets Match 2. Sa gitna ng mainit na tapatan, ipinamalas ng Region 7 Central Visayas ang mas matatag na depensa at agresibong atake upang makuha ang bentahi sa laban. Hindi nakapurma si Ginaganag na nagmula pa sa Morsha Negros Occidental laban sa mga teknikong ipinamalas ng kanyang katunggali. Bagamat sinubukang humabol ng pambato ng Negros Island Region, naging mailap ang pagkakataon na para sa kanya na makuha ang kontrol sa bawat round ng naturang cadet match. Tinapos ng Region 7 Central Visayas ang laban sa pamamagitan ng score na 6-17 kung saan idineklara itong panalo via points. Dahil sa tagumpay na ito, formal nang umabante ang Region 7 sa susunod na yugto ng kompetisyon habang tuluyan namang nagtapos ang kampanya ni Ginaganag sa quarterfinals ng nasabing division.
3: Ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, MyTC at Ditribayo at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa lungsod ng Bayawan at ni 3rd District Congresswoman Janice Baliega Digamo ng Negros Oriental. Mula rito sa Agusan del Sur para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage. Ito si K5, Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Sa iba pa mga balita atin sa inyo ng DTX 500 at MyTC, May 27, 2026, CDO NIR. Ito ang mga balita. Dasungkit ang gold sa shot put secondary girls. Ang kampiyon na balita atin ni K5, Kay Buscaino.
5: Nasungkit ng NIR ang gold medal sa shot put secondary girls sa Palarong Pambansa 2026. Sa Agusan del Sur, walang nakabreak sa record ni Christine Joy Bilbao na may 14.12 meters sa nasabing event. Ayon kay Bilbao, marami siyang di malilimutan na pinagdaanan.
6: Masaya ako na nanalo. Tapos sobrang saya dahil this is the last year, best experience ever. Sa akong mga teammates, still congrats. Pagbawi next year. Sobrang marami po akong inspirasyon. Pamilya ko po, mama, papa, manang, manong, sinanay, si Kamisay. Inspired po ako sa ate ko. Pero yung ate ko po, Javelin Trow. So this is, ito po yung ano, yung tinutubok ng puso ko na talagang ito po yung pipiliyon. Elementary po, yes po. Pero di po ako pinapalad. Tapos, apat na taon po hanggang province lang po ako. So this is the last year po. Ito po, nakuha pa rin po yung aking gustong.
5: Nanalo rin ang Region 3 sa shot put secondary boys. First place, si Prince Billy Elcaner na may 16.15 record. Second, si Neo Arabia ng Region 6 Western Visayas na may 15.88 record. At third, ang pambato ng NCR na si Villarreal Generich na may 15.81 meters record. Panalo rin ang Region 6 sa Shotput Elementary Boys. Nakapagtala si Kent Joseph Bilarino ng 12.85 distance. Pangalawa, si Andres JC Miguel ng BARM na may record na 12.03. At pangatlo,

0: Region 2 na may 48.97 record. Mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage, ako si K5K Buscaino para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5K Buscaino. Wala po dyan sa inyong pong kinalalagyan, lalong-lalo na sa patuloy ngayong athletics at natatapos na shot put competition. Mula sa athletics, punta natin ang baseball. Ang labanan sa softball at baseball elementary at secondary ang naging mainit matapos halos magkalikit ang score ng mga kupunan. Dalitin na balita ni K5 Karin Badilla.
2: Mga ka-K5, naging mainit ang labanan ng elementary at secondary softball matapos naging madikit ang score ng iilang kupunan sa ginanap na laro nila kahapon Mayo Vienta 6 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa data o resulta sa softball elementary, tinalo ng Cordillera Administrative Region ng Eastern Visayas sa score na 4-3. Calabarzon laban sa Ilocos Region na may score na 9-2. Zamboanga Peninsula laban sa Bicol Region na may score na 12-3. Memaropa versus Central Visayas na may score na 13-12. Northern Mindanao laban sa Cagayan Valley Region na may score na 8-0. Western Visayas laban sa Central Luzon na may score na 6-1. Negros Island Region laban sa National Capital Region na may score na 11-0. Soccsargen laban sa Caraga na may score na 7-3. At Davao Region laban sa Zamboanga Peninsula na may score na 11-1. Samantala, sa resulta naman ng softball secondary, tinalo ng Soccsargen ang Western Visayas sa score na 8-5. Northern Mindanao laban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Ubarm sa score na 22-0. Zamboanga Peninsula laban sa Caraga na may score na 15-0. Davao Region laban sa Cordillera Administrative Region na may score na 8-1. National Capital Region laban sa Memaropa na may score na 15-0. Cagayan Valley laban sa Calabarzon na may score na 10-0. Central Luzon laban sa Ilocos Region na may score na 7-0. Negros Island Region o NIR laban sa Eastern Visayas na may score na 6-3. Central Visayas laban sa Caraga na may score na 9-2. Samantala, sa resulta naman ng baseball sa elementary level, tinalo ng Davao Region ang Eastern Visayas o Region 8 sa score na 6-2. Panalo rin ang Central Luzon laban sa National Capital Region sa score na 19-10. Soccsargen laban sa Northern Mindanao na may score na 6-4. At tinalo ulit ng Soccsargen ang Region 4B o Memaropa sa score na 6-2.
0: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Karen Badilla sa inyo pong ulat at narito ngayon ang pinakahuling medal tally sa Palarong Pambansa as of May 26 alas 11 ng gabi. Nanguna sa medal standing ang National Capital Region na may 10 gold, 5 silver at 5 bronze. Pangalawa ang Western Visayas na may 6 na mga gold, 5 silver at 6 na bronze. Pangatlo ang Calabarzon, 5 gold, 6 na silver, 5 bronze. Pangapat ang Negros Island Region na may 5 gold, 3 silver at 2 bronze. Pangapat ang Negros Island Region. Panglima ang Bicol Region na may 5 gold, 2 silver at 5 bronze. Ang Eastern Visayas may 3 gold, 2 silver, 5 bronze. Ang Central Visayas ay mayroong 3 gold, 1 silver, 2 bronze. Central Visayas, Northern Mindanao, 2 gold, 6 na silver at 1 bronze. Ilocos Region may 2 gold, 5 silver at 2 bronze. Samantala, sa iba pang mga medal medals ng ibang rehiyon, Davao may 2 gold, 4 na silver, 3 bronze. National Academy of Sports, 2 gold, 1 silver at 1 bronze. Zamboanga Peninsula, 2 gold, Caraga 1 gold, 1 silver, 4 na bronze. Memaropa, 1 gold, 1 bronze. Soccsargen, 2 silver at 5 bronze. Cagayan Valley, 1 silver, 2 bronze. Bangsamoro, 1 silver. Cordillera Administrative Region, 1 bronze. At ang Philippine Schools Overseas ay wala pa hong nakuhang medalya sa mga oras na ito.